0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sangkopa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Let's go.
1: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
3: Nagkapangita ka ba lang sa dekalidad ng t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Diri na sa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O di gani, search nyo lang sa Facebook at 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad ng tela sa dekalidad ng presyo. 90s printing. 90s printing.
4: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos.
7: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad. Last and final stretch ang inyo palatuntunan.
6: Foro de los Pueblos.
7: Ang aton sibong attack na alas 8:09 sang aga mga K5. Ang aton balang hawak sa mga magagoy, sakit hawak ko. Agoy, sakit akon taludtod, sakit akon ano na panawag, tuhod. Kamalo ka mo nga nagapalanakit, kisa dala na sang, you know, in people age, mag-edad ang tao. Pero, especially mga ka-K5 kon ang tao, bala, kulang kita nang nag-aabusok, tas lawas, ta kulang kita sa tanan. So, ang katabos na kasanakit ang mga luta-lutahan, ta kulang kita sang putos or natuktukan ang aton mga katulanan, mga K5. Ano ang remedyo? Ang remedyo, simple lang. Ang remedyo is, mga ka-K5, ara ang aton nga DTX or D3 Bio. Ang D3 Bio may ara sa virgin coconut oil nga mo inang nagaputos ang aton nga mga tulan. Agod nga hindi kita mag-uraroy. Kaya kung sa kwan pabla, kung sa salsalon, pa nag-oxidize, natuktukan. Tigbutahan mo, virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. So, rekomendar ko para iwas aray, iwas sakit taludtod, D3 Bio mo.
6: Foro de los Pueblos.
7: Okay, mga K5, ginbalita naton kaina, si Mary Ann Olvido, sige lang ang monitor yan, no? Si Dante Disca, si Iprint Placido, to sinubaan, steady pulse, so gid ang monitor nila. Now, mga K5, ginbalita ko kaina sa inyo atong before we go for a break tong natabo sa Valladolid. Tahom gid man abi ang view dira sa Valladolid eh. Tani pakita blang view tatan sa Valladolid tan para kada ma-impress ang aton nga tagpalamati. Ang wala pa kalagaw bala no, Bings Delfin mayong aga, Ma'am Esperanza Insoli, good morning. Ang wala pa kalagaw aring Valladolid no, katahom gid man mga ka-K5 abis ang view mo na kunya mo ng tanker. But this is the view of Valladolid nga ginadugok ni siya mga ka-K5 sang mga tawo. Okay, now, ilisob lang kamera dito sa piyaktan ang first gate pag-open niya para makita talang ang view kag i-post na. Post na. So, ini mga ka-K5 nga area, ini nga area, tanawan nyo ha, eyes to the board. Amuni nga area, Sabado, Domingo, puno ini sang mga manog baligya. Kay katahom mo, may bye-bye ka, may sunset ka, may tanan ka, makita mo. O galing, amo lang na, kadelikado gid. Kay kon may aksidente, diretso gid sa tawo, kay ining ginaparkingan sang motor subong mga ka-K5, amo man ina ang pwesto sang mga pumuluyo nga nagakalaon, dira man nagapwesto ang mga food cart, ara man dira ang mga pulungkuan sa aton nga mga nagakalaon sa igadalan. So in short, nagaintra sa lakat sa traffic ang mga tao kag nagakaon. Sa Iloilo mga K5, may isa to sila katatawag nga lugar nga kung tawagon Bagong Dalan. Ining Bagong Dalan ang panawag nila sinietan Sunset Boulevard sa Iloilo. Mga K5, ang ila Sunset Boulevard sa Iloilo, tanawan nyo ha, tanawan nyo. Ang ilang nga Sunset Boulevard sa Iloilo, may ara sila nga kaugalingon, arang Sunset Boulevard, bukot ta humitan. May ara sila, manugbaligya, man pariyo man dito sa Valladolid. Galing, kaya ito ya baybay, iniya punong, gintawag sa Sunset Boulevard, kaya ang Sunset katahom-tahom. Pero tanawan nyo mga K5, kalapad-lapad yas ang ilang sidewalk. May ara git sila yung bike lane. Kag tanawan nyo kung diin ginabutang ang mga nagabaligya, kag diin nagapuesto ang nagakalaon kag nagabakal. Mga K5, Sunset Boulevard sa Iloilo. Tanawon ta. Pause itan, pause anay. Pause. Tanawan nyo ha. May mga salakyan nga nagaparking sa mga designated parking areas. Kita nyo may mga ngalan no? No parking. So sa area nga no parking, ara, hindi ka na pwede dito kasaunhan. Okay, lakat-lakat itan. Lakat-lakat kita. Eyes to the board. Sunset Boulevard sang Iloilo. Katahong pos. Katahong mo, may mga bata nga nagabike, may nagapulungko sa igad sang dalan, pero ara sila sa sidewalk gidya mismo ka malayo sa delikado. Roll tape. May mga baligyaan di. Roll tape. Roll tape itan. With 195 live viewers. Pos. Tanawan nyo mga K5 ang manog baligya. Ang manog baligya, wala iya nagasalika sa dalan. Ang manog baligya, wa iya nagapwesto sa

0: kilid, okay? Ara sa kilid. Tikon mag-amusin ni mga ka-K5, in case nga may aksidente, at least hindi sila matamaan, kaya ari sila nagasakay sa sidewalk.
1: Furo de los Pueblos.
0: Ang aton niya, tan ibalik, blatutan ang aton, tan sa Valladolid, tan, ibalik ang Valladolid, tan. Mga ka-K5, ang Valladolid, tayari. Napos! Iningi na tindugan sa mga tao, dira ina ang mga food cart na tuon. Dira sina nagapuesto. Tiano pa nga may gamay lang aksidente, pagdaridis ang salakyan, pagdaridis ang motor, igo gid ang nagakalaon, pati food cart. Balik sa Iloilo, itan. Balik sa Iloilo. Sugod sa puno. Tira. Tanawan yung Iloilo na, oh, Sunset Boulevard sa Iloilo. Tanawan nyo. You see? Lain yung ilaplastada eh. Tira tan, roll tape. Lain ang ilapastada, Sunset Boulevard, ara ang ilalagyan, grabe kataho mga K5, safety yan. Pwede ka da ka bike sa kilid, pwede ka dra makapulupungko, nagapungko lang ang mga tao, ara nagalumpiga lang sa siminto, kag may mga baligyaan, nga ara nagasakay sa sidewalk. Di kundi malayo sa disgrasya, malayo sa aksidente, dapat amuni ang himuunta diri sa aton sa Negros Occidental, kag siyudad sang Bacolod, para hindi na maliwat ang natabo sa Valladolid.
1: Furo de los Pueblos.
0: Itaan, tirang mga kontraktor. Bumbahang mga kontraktor kay masaylo kita sa lain nga topiko. Ayari na, tira!

0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, mga K5, mabatian. Dabong inyang yasang contractor team sa isang Foro de los Pueblos na may ginamon mabatian. Okay, mga K5, back to the ball game. Alas 8:19 aton sibong atak na sa Sining Tinion. Kaina sa nga ga, pagsugod gid nato, namuning na headline ko dapat kaina first portion. Galing kay for whatever reasons, delayed. Subong nga aga, mga K5, we would like to refresh your memory sang natabo kahapon. Kahapon, ginbalita naton sa inyo nga may mag-asawa nga puwerte gid ang ilang hagulhol gahibe. Kay ang ilang bata nga duha kabilog

0: isa ka babae kag bugtong nga lalaki ka manghuran na lumos sa suba. Ang asawa nagaobra sa isa ka establisemento diri sa siyudad sang Bacolod, pero ang balay nila ra lang sa area sang Bago. Now, lapit man lang di sa Bacolod. Ang bana among nagabantay sang bata, bangod kay ang bana sang una security guard dito sa Manila, so hindi man piho ang obra, hindi man straight, may ma-layoff after 6 months layoff. So nag-decide ang mag-asawa nga ang bana na lang ang mabantay sa kabataan, kaya ngila ang iyang asawa amo na lang ang maobra kay establisado ng obra sa isa ka mall diri sa siyudad sang Bacolod. The other day mga K5 nagahana magluto magtig-ang ang bana para sa ila panyapon bago lang kabugtaw ang kabataan, last 3 ang hapon, last 4. Naglisensya nga mahampang sa sagwa. Ginpasugtan man sang amay. Likat-likat ng jutay, nagdalaga ng hinablos sang babae, kag nagpanugid nga tito, sila ni Toto, si Inday, nalumos sa suba. Ginidiyahan, gintry nga ma-revive, but to no avail, duha sila patay. Nangayo kata sang bulig kahapon, bangod kay pigado man ang pamilya, may dalaga kwarta nga natipon ang K5 nga 8,050 kahapon. Dalon nga aring ipadala kay Bertogaket, we will try to turn it over tani ka ina, pero why madala sa first portion naton. At this juncture mga K5, ang 8,015 yung donasyon, tingubon talang nabuhas kay Basi, palang kung makatimprano, nabuhas ang patrol takag makaabot sa program, ma-turn over tang kwarta. Subong ara ang aton nga patrol si Bertogaket, ara sa suba nga kung sa diin diragid na lumos ang duha ka bata mga K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Berto, go ahead.
2: K5 Eric, perti ka nami sang suba nga ni malantaw naton sa aton sini nga mga K5, butang kadi kang lamisa kadang kapi-kapi kao, perfect ang ito sini nga ada K5 Eric. Ari sa subong sa suba kung ano ka nami kagkatahong sang suba nga ni subong sa sidlak sang adlaw amo ni ang nagpabilin man sa kasubo sang mag-asawa diri sa natabo nga paglumos o kung nalumos ang ila sini nga bata apat katuig nga kamagulangan nga babae kag duha katuig nga lalaki K5 Eric. Ari kita subong kung makita mo ko sa aton sini nga live kay aton sini nga kamera ara dugong sa taytay, no? Mga K5, kag ari kita sa dalom, K5 Eric, perti katahom sang suba kung malantaw mo sa aton sini nga mga K5, kag kung malantaw ninyo, perti kakanay plus sang suba o kung sang tubig padus-dus dito sa idalom, no? Kung sabihin, din nag-flow ining tubig ya suba kakibay ba tubig sa suba sa diin na patay kung na posible ang ining tatlo kabilog na bata o galing isa naka-recover to katong sini nga mga K5. Kung diri ka sa kilid, K5 ba Eric? Kung diri ka sa kilid, lagi problema. Kay kung matamay tambay ka lang di, kaya nagaboy sa bato, lagi problema. O galing, kung magkato ka na rin sa tubigid, medyo delikado, kay ti ang karin sang tubig, hindi git pwede para sa tatlo, apat katuhin ka bata, K5 Eric.
0: Din dapit na nalumos ang duwak bata.
2: K5 Eric, malantaw naton ang pagsapog sa ila kay tiang taytay ara sa babaw mo sige na tudlo ko gratis kay Sir Vincent ang nakakita diri amo man ang mga pakaisahan nga halin sa eskwelahan. So mo diri sa una nga pagkasapo ang ining bata nga lalaki ang ari diri sa kiba diri ko sa may bato nga ginatudlo ko subong diri na siya kagiba diri na tambay ang babae dito sa punta kilid man sang bato na sambay sa Gimeberek. Kagang isang lalaki nga naka-recover diri sa tunga. Sang bato nga ni, no, sa tunga din mismo sang taytay. So kung managtaw mong distansya nila, medyo malayo-layo, wala sila nang gulungan di sa paglantaw naman. Amo man yung siguro ang rason do iti ang paggunos ng tubig asang suma nga ni, amo man ang nagkadto sa ila kung sabihin sila na tapuan una nga wala na sang kabuhi kasi vibe Eric.
0: Okay. Din dapit sila nagsulod kag nagpaligo una.
2: Yes, kasi vibe Eric, kung manantaw ninyo sa considering pagkantigatindog kita subong, amo ni ang dalan eh, no? Kung manantaw ninyo kay Kevin Eric, siguro ara sa ano sa vertica taas ang ano ang taytay eh. So amo tong basang nanay nga wala sila gakadto diri ang mga kabataan niya. Ay vertica ka ano diri vertica kipid sang dalan kag vertica delikado. Diri ko gatindog sumong sa live ko, diri sa kilid amo lang ning dalan nga posibleng adyan nila. Kasi Vibe Eric, may mga bato hindi. Pero ti, kung tigulang ka, do mabudlay ang gulang sa pagkakas. Pero kung, I mean, maka, ano ka, sa sinner ka nga makanaog, hindi. Kaya may mga bato, kaga perti ka sa asang mangling. Pero kung ang bata, suno sa nanay, ha, kagtatay, ang bata, do, imposible, hindi ko, no, nga makapanaog sila diri, nga hindi mapilasa ng ila sila nga tuhod. Kay perte gid ka taas ang banglid gani para sa isa ka tatlo ka tuig kagapat ka tuig nga bata ka kay ba Eric amo tong hambas ang ginikanan sang nanay nga since birth wala ni sila kakad hindi niriya hindi ini lalagawan sang mga kabataan kay kung rong sa ginatindugan ko sa buong kung sa dinintiri ang suba saka ka lang no saka ka siguro mga 30 metros ang banglit nini halin sa babaw. Pagsaka mo to sa babaw, kasi ba Eric, may ara ka siguro mga 300 ka metros man. Pasaka pa dito sa bukid. Pagkabot dito sa bukid, siguro may mga 150 pounds. Yan pag dito na, saka pag dito naman ang ila, sila nga balay. So ang ilang nga balay, dulugon ni pagkato sa suba. So mo ni ang isa sa mga ginalantaw man din nila nga wala niya ang rason pang ginikanan kanang pamilya na imposible sa mga nga makakadto diri ang bata kay first time wala din siya nakadto ya so amo to nang inkampante man ang tatay nga si gampang lang sila kay hindi man sila makalabot diri mo kay wala sa routine nila nga nagakadto diri kakibay biyari.
0: Din dapit ang balay asang ang ginikanan niya din ang balay sang kabataan.
2: Oo, ang kamera are ko to sa ano eh sa kilid eh. Ang kamera ni Eric sundon pa sa atong sini nga mga kakibay. So, amo to ang are na. Yes, kadiba Eric no. Amo ni ang dalan no sa atong sini nga mga kakibay. Ang doot ka tanuman sang mga buga. Kagibay ba Eric? Kagari ko, makikita ko sa kamera. Kaya signatudlo ko, dito na sa ang balay sang mga kabataan. Kagibay ba Eric? Medyo nagapu-apu ko kay Kwerte kataas din. No, sang banglid na atong silinga ginsakan. Panaog man dito. Sa may suba, kakibay ba Eric, kung halin ka dito sa balay nila, mga siguro ginabulubanta ako halin sa kung sino ginatitugan subong, mga 400 to 300 meters ang kalisang tumasang kilometro, manaog ka naman liwat din eh sa may suba, kakibay ba Eric. Ang isa sa mga ginalantaw din nila, kaya ang mga kabataan eh, nga apat kag tatlo ka tuig, ang mostly, wala ni sila galabot diri kung wala ang ginikanan. Kaya ang nambas ng tatay, kung magnakadto di sila, matabok sa may taytay, kagibay ba Eric, posible, I mean, magpansilaan sila, ginaugdanggit sila sa nila sila nga ginikanan. So, takogid nga pala makutanon, nga makadto dito ang mga kabataan ko, no, sa may dalong sang taytay kay Pertigid man delikado kung sa amo lang na pangitaron nila kay Vibe Eric.
0: Okay, kuna mo layo ang balay, ha. Anyway.
2: Yes.
0: Tisige. Didi lang bang kay sang duwak bata subong?
2: Yes, ara sa balay kay Vibe Eric, no. Kahapon kung sa nagligad nga hapon, nadala na ang bangkay sa sinin niya apat kag tatlo ka tuig nga tatlo ka tuig nga bata nga lalaki kag apat ka tuig nga magulang nga babayi. So kapasalamat man to sila sa kay Mayor Mayetman sang Bago City nga nag-sponsor sang kulang nila sa may tawag sini sa ospital, which is mga 40 mil pesos pa. Kakivibe Eric, that's why amo to nga para hindi nila problema ang gin-teater na lang isang alkalde sa Bago City. So ginaproblemahan din nila karon amo ni ang pagwalubong kagang pagbayad sa pansyon sa duwan niya ka mga kabataan, Kakivibe Eric. So ang aton sining ihatag, may ara pa kita dito sa Rayo Foundation man incorporated na may mga dugang, so possibly ipinggo naton inibuas, no, balik kita diri agud nga tima turnover kag makapasalamat man ang ining pamilya. Pero before pinasina gani kag Kiva Eric, tumanang pagpasalamat nila, no, sa aton ang sa K-Vibe nga ti maka ang pagpalabot, ang pagbubutsag nila kay ti una dito may mga comments sila nga nabasahan kung na may ara sila nga mga na baton nga mga impormasyon nga sila ang kinabasol, no, irresponsible klaseng nga mga gilikanan, but still nagatubang sila sa aton, nagpabutkag sila sang ila sini nga mga hibubunot man nga we're not irresponsible, no, sinobala kuno ang maka ambal kun gusto, no, nga mapatay kag malumos ini nga imong mga kabataan nga tiginaobrahan gani. Ginpili nga hindi magubra ang tatay para lang bantayan, ginapaiskwela, ginapailisan, ginapabalunan, kaga ginabaklan sa mga halampangan, sinuko nung nanay ang makaamusina, no, nga ginpabayan. So, kapasalamat sila kay Tibisan Papano sa aton istasyon, nakapabutsan sila kay Tiba Derek, no, sa nga ila sininga hibubunot man kaga pahayag. Tiba Derek.
0: Sige, sige, sige. Okay. Kay mga sulod na si Red Salgado, thank you, Berto.
2: Eric, direktamente diri sa may area sang Bago City upo sa patrol si Kagivibe Vincent Coralde, ako si Kagivibe Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Puro de los Pueblos.
0: Halin sa bagong report mga ka K5 sa Iluhanta si K5 Red Salgado. Ang diri naman sa kay K5 Red, ang balita nga tubla kahapon, duha ka mag-amigom lang sila. Tapos nag-inom ang sumsuman lalisay pag-abot sa punta Patsanay. So may follow-up investigation si K5 Red Salgado. Tanaunta kung anong investigasyon sang pulis. Kag sa Iluhanta man dayon dason karon antes kita mag-end ang report ni K5 Carla May Defensor Lunga. So pagtanaunta ang dalagan sang aton nga mga balita, subong aga sa follow-up ni K5 Red Salgado sa dugang nga mga report dito sa natabo nga Pinatsanay sa siyudad sang Morsia.
1: K5 News FM Police Report.
0: K5 Red, mayong aga.
3: Yes, mag-aga ang itim Eric ang sa aton sila makatagpalamatid sa programa Gapuro de los Pueblos. Timasubo na natabo niya sa may poprok na Laroca, Barangay Santa Rosa, Banwa sa Bursa. Hindi natabo niya nga paglabo sa isa na iya kanalaki na ti ang suspitsado iya man mismo iya nga abyana tungod sa nga ti hindi makontrol nga pag-inom sa makahulubog ngayon ito na nga sa isa ka pagpanghangkat kati nabalag na padugang pag-ilim doon ti nag-atras ang iyan sinig amigo pag sa rason nga ti wala na sa kwarta wala ka kinan Eric sa aton sinig exclusive interview sa suspitsado pag-apod gadlaw dira sa may Morsha PNP station. So diri kikin ang Eric nalabot na aton si Kapitan Joel Pabilio sa Barangay Santa Rosa kag ti inigulang tabog incident dira sa sinig barangay kikin ang Eric sa lugar ng si iya di napanawagan niya kung may ara dira sa problema sa mga residente, hindi di pag-ibutang iring batas sa mga kamot. Kaya hindi may ara man ang barangay, pindigin niya kung nga ipasumun kung nga kipay ni Rike. Kaga para mag-istoryahan iring problema, kaga agututi ma-settle kung may ara nila sa hindi pangisidihan ay kaya kagay na lamang sa utang na pwede manako niya ipasubon agot na pirmahan sa ginareklamo kag makumplay iring utang na kinemeri kaya magpisigiratan ako din isa din sa motibo sa paghibo at sinisang krimen ining utang wala mabayaran na may kantanan posibli ha, sa duta ang kinemeri. So sa pagsaysay sa aton ining biktima nga si alias Koy-Koy nagkaedad na 51 anyos kag hindi naman suspitsado nga si alias Jobar nagkaedad 41 anyos. Nakakuha kita sa information sa muna sa PNP nga nagka-communicate na ining himata sila sa biktima sa muna sa PNP agud dati o desisyon wala kinagari kita magpasaka sa kaso o kung paghatag rin sa formal na paglubong sinisang biktima nga si alias Koy-Koy kita ni Eric. So sa impormasyon na nakuha natin sa kay Kapitan Joel Pamilio sa Barangay Santa Rosa, magluwas galing kay Kapitan Erika na ginabo sa ulo ng biktima kagin ang iya sinigaliog. So nagin sa ratag palamating natin, ginbulo pagin siya sa iya sinig alatrasan kagin tindakan kay T5 Erika. Pero galing kay Manti, so di siya sa pagsaitan sa ato, di siya sa pisado, kung may utang, di ba naksuligin ng biktima sa iya eh. Pero kung hindi makabayan, wala yung mga kunugin ng presa kay Kitang Eric. Di ang pagkabi kasi sinigaling iya sa biktima no membro sa iya sining pamilya eh. Kaya magtikon, magpamuhin, dira man nagagamit sa ila sining kabanyo. Kaya kung magtigang ini siya, ginasakop yung mga ganing biktima kay Kitang Eric eh. Ang mula ng itong adlaw, nga daw nagpalandulong siguro iya sining panulukan kag nakita yung mga direk biktima ka nag-uyat sa binangon kag isa kasundang kay Eric ang iya sining revensa nga ti basiko naman unahan siya sa dalalag una sining maghibo iya sa biktima kay Eric. So ari ang bali sa payag ni Kapitan Joel Pamilio sa Barangay Santa Rosa sa isang sinusing gumalabot kagapon sa K5 News FM yari
4: gingol-gol guro kag sunok man sang ano ni sang nagpatay kay actually ang napatay to na kwa sa dahil kagabi sang aton mga kapulisan si Hepe Labaro suno sa ginambal na pagid ang grabe pagid nga pagano kalain sa ginimo eh, no, na kunugin dasok kay pagid ang binangon sa buli iya kagid tindakan
0: gaya
4: grabe kalain lain mga natabo nga krimen tapos ang dira kita ko nga gamay lang bilin okay. Tuloy naman kot ko na no sa ano ni sa Yaman Kalbalay sa kaingo dyan na ano gibla ang anong ginharinan. Kaya ito yung ilasin nga relasyon nga dua. Kung sa inom, upod man ni sila. Kung sa trabaho, upod man sila sa kampo. Matingala ko na naglabot sa punto nga muni nga kabuhi gid ang nadula. Sila nga dua kay migwahay man sila. Titungod man sa pagpangusisa, kuda, may harap ko na pamangkot. Hambali, isang naghasugid sa akon, nga, tungod ko na daw sa utang man. Nga nagda-delayed bula ang pagbayad. Kaya muna nga wala takabalo basi kung
5: sa balay ng utang posible
4: posible siguro kaya tuloy ang yes na nga balay ang ina tindugan sina kayong lalaki na pangayaw na sir mo taga ano na taga San Carlos actually ang laki na may ano man sa may problema sa barangay pero na sito na da ko na sa kilala gali gali nga taga ano sa taga San Carlos tidra sa nakasaylo sa piyak bago na sa nakasaylo. Kaysa permiro, first, aral sa siya ugangan, somhan lang, siguro tinangita isa diya para kapatindog siya balay, dito na sa nakapatindog sa tupad ni isang balay ni Jomar, ang nakapatay man sa iya. Di wala takabalo, kung ano ang motibo sa ano ni, kung basta mo lang ang pamangkot, kung gabi sa bayi, nga, kung may aral sila basihan nga nag-amogin yung tabo sa laki. Nang balakap, di may aral siguro sa una nga mo to, nga utang, at siguro daw delayed, hindi nasi ang labot sa punto nga muna.
3: Okay, so okay. Ito kikipin nga rin kay Bayan sa Bayan ni Kapitan Joel
0: Grabe, Pamilio. Grabe, galera din natabo, no? Gibiraya pa sa buli, no?
3: Gani man kita miyari. Muna kita pamangkot na ito, kay pagbulo sa buli, masi ang gintindaka ng handol pag balaki kita Eric.
0: Aba, sakit ba?
3: Kaya kung ito 30 inches, yun ang kalamaon sa talibong kita miyari.
0: Sus, grabe.
3: Iya sinigiplastar sa aton, kaya yun talibong na nagalaba sa 30 inches. Way ako na ginagamit niya nga ti panguntra sa tao kung pagkuhan sa nga sapat, pag-ihaw. Ginagamit niya ko na yung panghagbas sa mga ilabon sa kampo, kaya Eric.
0: Ang panawag siya na kay Pebred sa uma, panawag siya na lantip.
3: Nga nga, ti amo ginagamit niya.
0: Lantip, o.
3: Oko lang mo ng gamiton, ti masagang umantuod, pero galing ka ti malapot.
0: Talong na, talong. Talong ginaya kayo, lantip mo.
3: Minyas ko lagi aking narinig. So, ina karoon, nagpatalong na nakuha sa nisusutitsado ang ara na karoon iya sa kustumbiya sa atong sinig abor sa PNP. Gagati ni nakakalana siya kapag pasakaan sa kasog homicide sa iya sinig akrimen nga nangibo ka K5 Eric. Itinguan taman nga labuto ni iya sinig ligat partner ganit itong timing magkagapon. Ngayon siya nagpadulong man sa banwa para siguro ti mag-ikutar kapag ibarikate man sa himata sinig sa iya sinig ligat partner nga napatay niya sa pagpanglabo kita ni Eric. Ang muna ito sinig na balita kapatulong sa program ng 4 Dolores Pablos kinadulong sa ato sa Power Trio nga ito sinig na DTX 500 by TC kay Klinika D3 by UNBCO nagkakatun man sinig na DTX BT Soap sa may kod na nakapanit may aras ng alap-up muli pong titakni magamit lang DTX BT Soap dasig ng resulta maging kutis artis na ka pa nagkakatun sinig na DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kaupon si Patrol ni K5 Vincent Curade ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
6: Puro de los Pueblos.
0: Masubo-subo man ng balita, no? Ang klaen blaket, i-obdanay sila, miguhay sila. Tapos, sige man sila iasang obdanay, pitik sintas, bayawon kwinta, sila mga duwa nagpatsyanay, sa isa kabutang nga ang ginsugdan inom. Amunang malain, kid. So, masubo ina nga balita.
6: Puro de los Pueblos.
0: Since police report atong iyan ni K5 Red Salgado, kuwaon tabi ito si K5 Carla May Defensor Lunga. Tanaunta, i-check ta lang, no? Kaya ang balita, pwede ba nagligad nga daw may mga seremonyas na ganin eh, nga may ara kita ginatawag nga Safe NIR, Dial 911. Tikon sa tiyempo nga may mga emerhensya, sa tiyempo nga may gamay nga mga problema, bla? So, pwede kayahan makadial sa 911. Chikeron tabi si K5 Carla, kay krimen ning istoryahan tay. There are crimes nga nagakatabo. So we will check ano na subong ang lakat sang Safe NIR Dial 911 kag kun ano na ka-active ining 911 mga ka K5. Kay ang balita ko gani nga daw diri ni pamutang ang mga pulis naton, bla daw diri ni sa bago nga area ang regional center tay. So tanawon ta ining report ni K5 Carla on Safe NIR kung how safe are we and how fast ang aton nga mga pulis kag ang aton otoridad maka-react or maka-deploy sang ilang nga pagsabat sa calls of emergency sang aton nga mga kauturan mga K5.
6: Puro de los Pueblos.
0: Kay grabe to eh. Safe NIR kag ang ila nga ginapagwa nga inisya. Sige halang tanday, halang tanahon ta. Hindi na nanom tabo sa itong subong agaman.
6: Puro de los Pueblos.
0: Tanahon ta kung anong iya siningalusot, kung bala ang Safe NIR, may ara gidman safe nga NIR. No? Tanahon ta, kung madala inisya sa kamada, kung mag-andar abing nga magdayal ka, kung pwede mo madayalan, kung madala siya, kay base bla, hindi mo lang madala, kung magdayal ka sang 911.
6: Puro de los Pueblos.
0: Ay, by the way, mga ka-K5, si Alex Iyala, bla, no? Si Alex Iyala, na-disqualify na, huwain na siya kasulod, na pierde siya ni Pauline sa round of 16 to, no? Round of 16 o round of 12. Na pierde na, so huwain na eliminated na si Alex Iyala, mga ka-K5, sa aton nga Wimbledon, sa ilang hinampang dito sa Europa.
6: Puro de los Pueblos.
0: Pero abi nyo maski na pierde bala si Alex Iyala, no? Abi nyo pierde siya, why na sa Wimbledon. But the fact remains that Alex Iyala is now a legend. Kay wala pa sang Filipino nga tennis player, ha? Wala sang Filipino nga tennis player nga nakalabot sa nalabutan ni Alex Iyala, mga kakifive.
6: Foro de los Pueblos.
0: Siya lang ang tennis player nga nakalabot sa iya ni Alex Iyala, sa iya nga estado subong, nga Pilipino ay. Kisa naka-champion kita sa mga tennis open, nagmay nga mga liga. But Alex Iyala, ato na iya sa center stage. Ato na siya sa mga may lingwa, may mga kwan sini hurubaton kista eh. Ara na siya sa talutog sang yagid lang nga kasikatan nga even if Alex Iyala, mga ka-K5, na disqualify or na pierde siya sa iya nga hampang, and yet si Alex Iyala is by herself is already a history, had already made a history out of her own victory.
6: Foro de los Pueblos.
0: So far, mga ka-K5, all in all, ang kwarta nga nadaog ni Alex Iyala sa sining sa Wimbledon, ha? Sa Wimbledon, mga ka-K5, ang kwarta nga natipon niya, mga sobra 500 million ang nadaog niya nga kwarta. Dagko ni mo, dalagko ni nga mga kwarta. Masulod na siya tani sa semifinals na alang-alang pa. Tiyang pero ang iya nga daan nga first game tong premiums to 24 million pesos tong first game niya. Ang dason niya sa quarterfinals mga 39 million tong premyo. Tiway labot sila mga endorsement pa. So far, oh, kita mo ang bali Ma'am Esperanza in Jolio. She is the legend player. Legendary na sa iya. She will go down into the sports history as one of the Filipinos who made us all proud of being Filipinos. Ang kanami pa nga party kay Alex Iyala, tutuitan, kay dogin pakita ya bala nga ang pagpalangga ya sa Pilipino, no? Ang pagpalangga ya sa Pilipino, ara gid, why makuha? Tan may ginpadala ko na sa imo, tani nga gawa, basi makadala pa naton. Para nga mabulong lang ang hidlaw sang tagpalamati ta kay Alex Iyala.
6: Foro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, ining iya kontra nga si Pauline, ginpierde yan na ni sa Dubai. Paghampang nila sa Dubai, pierde na. O galing kay gintunaan siya ni Pauline, kag pagsugat anay nila sa Wimbledon, pinerde siya. And that ends the winning streak of Iyala. You see? That ends the winning streak of Iyala. Tan kita mo tan, aralatan. Mga ka-K5, kisa ang swerte, grabe. Ang isa sa ginpierde ni Alex Iyala, tan, si Kwan, si Iga. Ang ginpierde ni Alex Iyala nga si Iga, amuma na ang iya nga ginpierde man siya ni Iga nagligad, nagbalo si Iyala. Subong nagsuli ang paya, ang ginpierde sa Dubai, subong amo naman ang nagpierde sa iya. Tanawan niyo ba si Alex Iyala, oh? Sige ta ni play blaliwatan. Nagpabay-bay na siya, exit na siya eh. Wala na siya. Pero siya lang niyang pierde, amo na unang nagpierde sa iya, oh? Hubin man nga bata nga babae, si Pauline. Mga ka-K5, pagwa ni Alex Iyala sa kwan, sa center court sa Wimbledon, daw kwan siya, daw superstar gid siya iya. Kag palangga sa sang audience nga kun siya ganing maghambal, kun siya ganing maghampang, mga ka-K5, ang tao iya gadugo, kita mo puno-puno yang kuano, puno-puno iya itan ang center court sang Wimbledon.
6: Foro de los Pueblos.
0: Ang tanan-tanan, mga ka-K5, maskin anong rasa mo, masulod ka kag magtan, okay, kanami siya maghampang. Grace under pressure. Indi siya tikalon. Indi siya may ara taot kalon mo nang nagjutay lang angat-angat plus limo do sino na si Alex Iyala wala, no? May ara nga tao nga kun may kinanglan si imo do mayo gid bisan kun no pagbanat sa gidaway sa kwaon si imo sika-sikaon niya ka si Alex Iyala wai kanami siya magdala kagaplangga siya sa tao eh because nakita nila ang true spirit of a Filipina. Kung ginapamangkot siya, abit mamangkoton siya si Alex Iyala, itan. Pagpamangkot siya, may mga sabat sa iya nga isabton, iya tinagalog. Masabat sa iya tinagalog.
6: Puro de los Pueblos.
0: Sa simple nga istorya, mga K5, Alex Iyala carried herself not just skill in the game, but the spirit of the Filipino people. Amo na nga sa abroad, maghampang si Alex Iyala, ang mga Pinoy, yaga day off mo. Maskin ka mahal-mahal ticket niyo. Maskin mahal ang ticket, mabantay ya kag masunod ang Pilipino. Maskin laba ang pila, mapila ya malinyagi diyang Pilipino. Just to watch Alex Iyala. Kay hindi mo ya mahimutig, nga kunara ka sa guwas ang pungsod Pilipinas, mga K5, makabati ka sa nagatinagalog. Para si sila nila ni Apple di Aptan, hindi ba? Sila ni Apple di Up, mag-concert si Apple di Up, nagatinagalog. Nagatinagalog. Ining player sa NBA sila ni Harper. Bata siya sang isa kasikat nga NBA player. Ang iya tatay nga si Ron nakapangasawa sang isa ka taga Doc Clark or Subic or something, basta sa Luzon. Maghampal kisaya si Harper ni nga NBA player, gatinagalog. Amo na nga kung maghampang siya, ang mga Pilipino gaupod because we can see in them ourselves.
6: Puro de los Pueblos.
0: So, the reason in nag-exit na si Alex Iyala, and on her exit, dala niya ang pride of the Filipinos. Gaginpakita ta, nga kita nga mga Pilipino, ang hampang nga tennis, mga kakipay, talagsa ka gampang kakita, may gampang tennis mo. Sok-sok guro tennis, nga gupakon mayara. Pero game nga tennis, jutay lang ni kay kamahal sinong mga raketa, yun ako. Mga bayo na, mga attire mo, mahal. Titapos ang tennis court, may arkila, mahal na da. Muamon isa sa golf, mga ka-K5, mahal. So there are only few Filipinos who can afford to play tennis. Kag si Alex Iyala, gintudluan sa sang iya lulo nga maghampang tennis. And later on, they left the Philippines, nagkadto sa Amerika, hasta sang ulihin nagkadto siya sa ibang nga nasyon. And she went to Nadal University. Ang eskwelahan ni Nadal, who is also a tennis champion, dira siya nag-eskwela until she become a great player. That's why ang giho ni Alex Iyala, doon si Nadal, at doon nakikita yung itong dugadive siya nga doon nag-akwan siya, nag-asalom, Ma'am Sally Almension, doon nag-asalom siya, Romer Duran, no? Ma'am Esperanza, doon nag-asalom siya, mga typical nga mga Nadal moves to, tikwa gid ni Kwan ni Alex Iyala. And so she might have lost the Wimbledon. Kita nga mga Pilipino might have lost the Wimbledon, but we won the globe. We won the global stage by showing to the world that yes, the Filipino can.
6: Puro de los Pueblos.
0: Mga ka-K5, hindi magkalipat nga ara sa Kabankalan, ara kita sa Texas Street, ha? Ang aton Black Clinicatan, ara kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabankalan. Dira sa Balintawak sa Escalante, ara kita sa idalom sang Balintawak Public Market. So, tanungon mo lang ng dalan pa ubos. Ara dira ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Of course, dira sa siyudad sang Bacolod, ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nahamtang kita sa Libertad Street. Sang una, subong, Ernai Street na kita, mga ka-K5. Ara lang da nahamtang ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May libre kita dira nga konsultasyon, free si doc, charge kay doc ina dira ang aton nga clinic every day, mga ka-K5, Monday to Friday ang aton nga klinika, libre lang kita dira kay ang konsultasyon gina-subsidize ina ni Doc Ramil Oy. So pwede ka mo dira, pwede ka mo dira makapakonsulta, libre ang tanan, mga ka-K5. Ang aton nga mga doktor, ang schedule ta, ang free consultation naton, mga ka-K5, free consultation kita sa kada Domingo sa Hinigaran. Alas 9 hasta alas 3 ang hapon sa Hinigaran, ha? Free consultation, ara dira si Dr. Farland Sindak. Hindi nyo na pagkalimtan. Okay, mga ka-K5.
6: Puro de los Pueblos.
0: Alang-alang nakitaway na kita time sa atong pagpangalagad palatuntunan, Foro de los Pueblos. In behalf ni K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!

0: K5 News FM.
1: Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline nga vitamin C!
3: Kung galing niya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
1: it's an apple to do. Salamat
2: sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon Kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
13: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang ganit carots.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong nulo.
0: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
16: Basta.
0: Ano tayong interval?
12: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis. No? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis. What will happen to your body? Kaupuntis na karong diskasyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abi nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
17: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So ini nga topic ko ang paragid sa mga wala nagainom DTX 500 kag may TC, mga palakaon bla kalamay Sir GP. Suno sa sugar statistics Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagakaon sang 3 tubtob 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana.
13: La, kadamo gali ba?
17: Or gitawag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay Sir GP kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa ka tuig basin wala blaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
13: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abi ang tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
17: Sa kada 100 ml sang soft drink Sir GP, may tatlo na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
13: Mas pagkadamo, gali na. No,
17: ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
13: Magalos weight ka sigurado gid ina. Isa sang mga nagapatambok sa tao abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana maguntat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
17: Correct Sir GP, amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuo ang nagapamatuod nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas ang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So, permina mo dre ginabalik-balik nga mag- DTX RTX 500, kag magmaitis siya agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
13: Maganami pagigali Dr. Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
17: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon, matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
13: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, no? Tikun sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
17: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom mighty sure pure si agud nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kon maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga indi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay? Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
13: Kala ko si Jiri, gusto last ay kay.
17: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
16: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
19: Saan nag-inom ka?
20: DTX 500?
19: Di na nalasubong imo sugar.
18: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
16: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa atong lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw lang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang ambalido ko lang, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
17: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom, DTX 500 kag, Mighty C, bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, ha? Kundi pati ng iban nga makabulag ng mga balatian. Sa mata, kaangay sa gitwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag, siyempre katarak. Agud maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
21: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas no pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Even ang imo kidneys maka benepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
17: mga
21: no?
17: Dysmenorrhea.
21: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver. Malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mighty C.
19: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. Ha? Mm-hmm. DTX 500 kag Mighty C.
17: Mahypo kag mahyper, sir mm-hmm. boy.
19: Mahypo, mahyper, DTX 500 and Mighty C could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland to, doon mo na yung gasolinador. No? Mm-hmm. Ang, kung may energy ka, si ang kapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka hyper o tamaan ka hypo, no, galuya ka ang di ang ininga organ because per mi ginausar amni prone siya sa oxidative stress, no. Goiter is associated with increased oxidative stress especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae dapat perti pagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mighty C. Take DTX 500 kag Mighty C every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale ang talaksan sang ginatawag ng antioxidant kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
17: Gusto sir boy, dapat protektado ang aton nga mga selyula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga selyula. Gani hindi na amo na nga types ang selyula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selyula, pag cell division balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktukon nga selyula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selyula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
20: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
22: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
23: Imo nga blood sugar test.
22: Kira tong score gani?
23: 470.
22: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang imo nga blood sugar?
22: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
20: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Pagsubong ka nami sa akong paminsari.
20: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City, Atu Bang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
27: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
27: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas
17: dapat adlaw-adlaw at tipano.
28: Adlaw-adlaw ka man dapat ligo, sir boy.
19: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica Defresh Deodorant with VCO nga gapatay niya mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
17: Ang mga Italian niya mahilig mga pi.
19: Mahilig mga pi.
17: Mahilig sila mga pi.
28: That's why sa dalan, kilis, kindal. May mga coffee shop sila.
19: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito, nagkape ko bang sa beach, no? ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imo selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pika, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX Coffee Mix gatinlo sa imo selula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotinin ngalin sa gano mushroom, mag DTX Premium Coffee ka. Duwa ka super antioxidant

0: Tas ang imo selula protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi and even parasites kay may D3 bio ka. The complete coffee nga bulletproof mag DTX premium coffee ka.
1: Sa mga... Pero dapat hindi na to paglipatan ang sikreto ni Engineer Albao. Ang magpamassage
2: gamit
1: ang Santon Plus Herbal Oil. Tapos hubin ang gamassage. Tapos yung massager boy gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
2: extend.
1: Okay.
3: Lagi pa na sultiro.
1: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
0: Nang extend, gapan namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, ng mga baat kag basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural ng alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how D3 Bio helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw nga sulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausab D3 Bio antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Ala, sige lang tumal nga tumal sa D3 Bio and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa D3 Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta trangkaso, ubusip, unkagilanat man ang problema. Kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin nga makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalubala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang natawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balik ino mo, ikaw mag-ayo. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato na baluan nga, taas ang iya nga gitawag MCT and it will turn to monoglyceride, especially ang monolaurin. Kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Correct. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat. Hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik. Medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaa sa imo ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, ginimuang bilog na subject. Kaya iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: So, huwag magpanamit, kuha sa DTX Premium, puga sa duwa ka D3 Bio.
1: Pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses ngayon ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sang ginatawag nga

0: bacteria, mapatibi man ni na, mapastep infection man ina, kabalo na yung monolaurin, kagang damo-damo nga species nga probiotics, how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3Bio, Dr. Amin.
1: Amang bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance
1: develop resistance. Ang natural antibiotic hindi niya patyon ang imong probiotics, while synthetic antibiotics patyon niya imong probiotics. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duha mapatay, mabulig patay sa kagaw. So dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gid niya dipinsayay. While ining D3Bio nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amo ni kung paano mag-amlig ang D3Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3Bio, no? Ang mekanism, di ka alam. Ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini ginakombinal. Kung baga, amuna ni ang ginapamayo ni D3Bio, ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga D3Bio adlaw-adlaw.
3: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
3: May TC. Mapalis sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag D3Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3Bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtun, Sir Boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gituwag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituents ang MCT nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3Bio, tingala ka, normal imo pupo.
0: Nami ang pupo mo.
1: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa D3Bio. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya Sir Boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di-inhasta si D3Bio. Anong ginhimo ko, Sir Boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
0: Nalumbos.
1: Lumbos ang kagaw, Sir Boy. Patay ang kagaw. Sir Boy, before I take, gin, kuhaan ako antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Kumpawan, Sir Boy.
7: Negative.
0: makita mo lang. Mm.
1: That's how effective is D3Bio.
2: Yes, kag ang kanami pag sir boss ang D3Bio kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Mm. Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang D3Bio, no? Mm. Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, mm-hmm, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sa ang ginatawag sa tighty hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo ya busog ka. So kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No? So,
0: sakto na, doksan.
2: Mag-reduce kasi na. No? Kag kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Mm-hmm. Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
0: Before ko pambalon, sir JP, mm-hmm, no? Before ang bagay ni Dr. Ramil, sa naubos yun na ang 50 capsules niya, niya do busog sa bilog nga adlaw syempre kipuno na siya sang medium pain like
1: right tonight na magkaon sir boy
0: kasi hindi ka naman kaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
7: Correct
0: sir PD.
8: Mm. Ang D3Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss na rin nga nami para sa mga kagaw, virus man, bakterya or fungus. Pero isa sa mga other benefits ni, ginatabunan yung imong cellula, ang cell membrane, ginaputos yun ni Doc Sam. Agad hindi makasulod ang mga carcinogens. Mm-hmm. Pala si Garillo tupad mo, mm-hmm, kapag ni Garillo bana mo, mm-hmm, ikaw nga wife, mahaklo mo ang, mm-hmm, grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong cellula. Mm-hmm. Kaya ginatabunan ina sang MCT, sang D3Bio. Now kung hindi makasulod sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulat nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, mm-hmm, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
0: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kag wala ka kinanaan, ay nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa, kay once ini nga mausa na sa lawas mo as bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa ketones, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa trangkaso ubo sipon, kag hilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
1: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, mm-hmm, matibi ka, mm-hmm, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
3: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physium.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
3: D3Bio, ang D3, nga may Physium. Ang Physium, nga may D3. D3Bio.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Dad?
2: Oo.
1: Halos tanan tagali nga purok, Dad.
2: Mm.
1: Guba na mga board ka green sa Ila Plaza. Wala nag-basket ang mga pamatanon ta dire.
2: Wala na sila nag-basket. Puti ano na lang ang ilang ginakaligawan.
1: Gaskater sila, Dad. Halos guba na tanan ang ring kag board. Pero wala man na isla ni Kapitan. Kag wala may ginasapak sa iski, Chairman.
2: Sapakon pa na nila. Galastuhan lang na iya. Mas nami nga pabayaan na iya nila. Himbis igasto na nila, kundi ibakal na lang na nila brand nyo ng motor ni Skitcherman.
1: Ay, hala. Amo na daw?
2: Hindi gani ilagaw-lagaw yan na lang na sa mga sikat nga beach. Sadya pa.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

0: Mr. President, may bago akong plano.
1: Gagaduin na ibusman rebulta.
0: May tiwasan naman kita. Agaw naton ang liderato sa Sindano.
1: Ay abaw.
0: Oh, islanta si Cayetano.
1: Abaw bagid. Ay abaw, daw ang mugin ang gusto ko eh. Yeah, inapalipay mugin ako bula ibusman.
0: Ako pa yan, Mr. President. Abot ko na nga daan ang imo kalipayan.
1: Kag sinong plano mo ibulos?
0: Ang senador nga may utod sa DSWD o kon Department of Selection and Wrong Distribution.
1: Agoy! Hala, amo nagaling meanings na?
0: Oo, oh, amo nang meanings ang DSWD.
1: Ay, tuon?
0: Kaya mo kuno nang gakatabo hambal sa mga pumuluyo.
1: Kag sinong bulos na kay Cayetano?
0: Si Senador Sherlos Gaguachan.
1: Ay, abaw!
0: Once nga maagaw ta na, Mr. President, ang liderato sa Senado, islantaman na mga chairmanship sa mga senador.
1: Ba?
0: Unahon ta pa pong koon ang mga tulpoks.
1: Agoy! Goods! Amo na iya, para hindi ta pag-ipatulpoks.
0: Wow! Lululululul!
1: Kanami, kidblasi mo mga plano, ibusman rebulta.
0: Oo, boss.
1: Ba?
0: Ako pa ya.
1: Okay.
0: Basta makawartahan, alert kita dayon.
1: Okay, sige. Kay patawag mo dayon ang aton kampiyon nga surbiyor. Wala sang liwan, si Bung Sansaw. Kay pasurbita, nga mas pabor ang mga tao nga mangin leader sang Senado si Sherlos Gaguachan, sang sakay Arlan Cayetano.
0: Nice plan, Mr. President, pero sa karon, si Bung Sansaw ga celebrar pa sang iyang ika 41st birthday.
1: Ati, happy birthday sa iya eh. Ati, balik na to sa aton nga plano.
0: Sige, sige.
1: Amo na iya, basta gagamit ako. Kukwa, kay gaalam ka. Amo gani nga sa pagbalik mo dire, ha? Dala kaliwat ko ka. Kukwa, kay ako nang bala sa pastaran na.
0: Mr. President.
1: Ano?
0: Matuman ko na mo sinang gusto mo. Matabo, dalanta ka, kukwa. Kukwa.
1: Ati, sadya-sadya, ino.

Lapit ko na gid lang matuman ang akon mga handom nga matiwasan tanan nga gaapin kay Inday Saray Lustay. Gusto ko, wala na siyang mabalabag pa sa akon mga handom. Dapat, mapaidalong gid ka mo sa akon gusto. Kay kung hindi, tapos gid ka mo. Hindi ako gusto nga may gasupak sa akon kagustuhan. Dapat sunod-sunuran lang kamo. Pagsiling ko dapat nga magkadto kamo sa wala, alert kamo dayon. Pagsiling nga kadto sa tuo, kadto kamo dayon. Kay kung hindi, base magkalaula gid kamo. Kag isa na dira, nasampula na si Unggoy Krasada. Man, ano abi kay Batinggilan gid eh. Hindi magparte sa ginambal sa iya. Mapakitang gilas gid. Kundi pusa sa imo. Kagamo man na ang matabo da sa iban nga senador nga magpamalabag sa akong kagustuhan. Ang kontra, tiwasan ah. Ang apen, ati malita ang matilawan. Sadya-sadya ino.

0: Kami nga isang balay nga, ako lang isa. Mas namin paguro, mamati naman ako sa bago ko nga paborito sa radio. Buksan ko bing ako ng radio. Kagmamati kay DJ Borja on the mix. Siya pa ni Kuro Japo na ang programa? Bebe, pandarong kung ako ng radio.
1: Ang pagasutap sa panay kag Negros Ross.
0: Wah! Bilang gabag niya. Bakot ka, boy, sobera.
1: Hello! Kamusta ka mo, kapag ko, kapag atag palamaday?
0: Ate, sa akin niya, wala na sa iban pa.
1: Hello, mga palaga ka mo. Kamalo ko, nga palaga niyo, kay nabatsyagan ko rin, nga ginahalokan niyo ang inyong racho.
0: Sana uli!
1: Batiw pa ni gani ang paglagapok sa halok ninyo! Sa liwat, ako aray ang maprograma dali kaya tapos na matuod suspended ang regular anchor. Pero nag-live naman siya kay Gin El Bim siya!
0: Do ka ni manas man sa sining anchor bago lang tapos ang suspension? Gin El Bim naman?
1: Sa kihapon, ako ang inyong alagad, DJ Burjok, para sa mga sutap sa pray kang Negros.
0: Ano ning toyo sa programa yaman? Mang-recruit sa mga sutap sa panay kang Negros? Wah!
1: Baik adlaw naman sa inyo tanan. Kabay pa nga, okay lang kamo. Okay lang inyo mga lagay.
0: Wah! Ano nga mga lagay man?
1: Inyo mga lagay, butsirigon ang inyo pagkahimtang.
0: Nana mo na iya, kumbito ha? Kibasi masalaan ta. Tapos kita, sadya-sadya ino. Wah!

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tune. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod sa paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galing hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipopanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: sa tropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Let's go.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
2: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy, let's go with the flow.
4: Nagkapangita ka balas ng dekalidad ng t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kagiban pa. Drinas sa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kagiban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtawag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapananakit nga baka. Liyong kalikod sa salon pass. This is a mental cough, elastic, camphor, is a generic name salon pass. Symptoms persist, consult. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: K5 News.

0: nadigiling balay mo, Ma'am Burakday?
1: Ah, oo. Medyo gubaon pa. Ano abi kay, wala pa ako kwarta eh.
0: Ay, wala siyang kaso, Mama. Importante nga, hindi ka lang niya magutman ha.
1: Amo gani, kulati ko. Timing lang, nga makaloan ko ah.
0: Gaplano ka mag-loan, Ma'am?
1: Ay, oo. Lunan ko ang akong sweldo sa Sunday school.
0: Wow!
1: Maloan ako, 5 katuig ah. Bah. Para dako-dako ang akon makwa nga kwarta. Kag-start ko dahil kapital sa akong negosyo.
0: Hala, Ma'am Burakday, base kung makaloan ka na ha? Hindi, tapos hindi ka na magtudlo pa sa Sunday school nga lunes ang klase ha?
1: Na!
0: Pasibila man makaloan ka, bang papayaan mo na kami sa Sunday school?
1: Ay, hindi, uy! Sa diin ko makwa sa akon ibayad sa loan. Kung hindi ako magtudlo sa Sunday school.
0: Base kung... Pangutangan mo naman sa iban eh.
1: Na! Uy! Hindi, uy!
0: Ma'am, basta ma'am, kada lunes, mamadya ka lang sa Sunday school, ha? Para alam na kami tapos busog pa.
1: Ay, sige lang! Sige lang pala! Kay basta eskwela lang kamo. Kay para mag-alam kamo. Kag ako, may swilduhon man ko. Kag para paldo man eh.
0: At isa-sadyay, no? Wow!

0: Boss Norbeng.
1: Ano man, Jaguar?
0: Da wala mo gig kuya kay naging suportahan kay nurse ba?
1: Kay wala man kuya kay balos sa mga diskarte mo. Tani, ginhambalan mo ko nga daan para kabaluman ako sang imo style.
0: Bao, tani nagpasakay ka lang.
1: Hindi ko na iabatasan nga magpasakay, ah.
0: Sige lang, boss, ah. Okay lang na. Basta, ha, magbayad ka bilpila ka adlaw. Sakpon mo lang ko, ha.
1: Ambo gini nang hindi ko lang mapasalig kag masigurado. Tanawon ka lang sa pila ka adlaw kung ano gidman.
0: Boss, maluoy ka man sa ako, nay.
1: Tanawon ka lang gani. Kung maluoy ko sa imo, ate, amo man eh, sakupon ta ka eh. Kung hindi ko kabatyag kaluoy, sorry na lang.
0: Si boss bala mong, sige na bala, boss, bulihiman ko. Paano na lang kung di makagawa man? Ako na lang diya karong isa.
1: Oo, bala ka da iya. Salbaranay lang tayo kabuhi, no?
0: Sada-sadya, eh, no?

0: Daddy, may bag-o naman ako nga ichika sa imo.
1: Kagano naman ina Jupiter, anak ko nga pugi.
0: Nagpamakalgali sikap sang gamit para sa bagyo, Dad.
1: Kagano naman ang pinamakal niya?
0: Mga butas, raincoat, chainsaw ka generator.
1: Oh, oti mayo eh, kay preparado na kita para sa bagyo.
0: Ang malaay lang, Dad, kay wala to sa barangay ang mga gamit.
1: Ano? Kasi diin man gali.
0: Ato ko no, Dad, sa balay ni Kapitan.
1: Ano?
0: Oo, Dad. Wala yagin dala sa barangay hall, kundi ato sa ila balay. Kag bati-bati ko, Dad.
1: Mm.
0: May plano ko no nga ipamaligya ni Kapitan, barato lang.
1: Ate, amo ginanginan siya hanay da eh?
0: Oo, Dad. Tanan niya gina-purchase ang barangay. Gadiritso sa ilabalay.
1: Ati sadya-sadya, no?
0: Oh.

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Live News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itsura. Dad ang itsura. DTX 500. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kag batsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, nagha

0: pangarap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Magulo pa!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginamatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: happy.
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
3: Focus on benefits pa sa D3 Bio.
4: Mm-hmm. Alright. Sa may mga kabataan nga may problema, bala sa tulaho ang hambal nila. Gabaho, gana na. You take D3 Bio, buhuan mong soft gel, ipatulo sa sulod.
3: At least one drops to two drops.
4: Kampiyon nga ah.
3: Ang iba niya, Sir JP, kinabutang la sa algodon.
4: Kaginano nila. Banyo sa sulod.
3: Banyo sa sulod.
4: Because ang gakos ang otitis media, ano naman, lima, tatlo kakagaw. Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Cagnan typhabol.
3: Good news kay Sir JP sa mga ano, ha? Mga iloy nga may mga kabataan nga may amo na.
4: Oo. Tindi mo na may mo sa plain D3.
3: Hindi.
4: It's the VCO.
3: It's the VCO ang superstar sa D3 Bio.
4: Nga nag-cure sa imo nga otitis media.
3: Supporting actor lang si D3.
5: Correct.
0: D3 Bio.
5: Ako ya, gusto ko yan D3 Bio because it gives me the flexibility kung nga mahimo ko tanan. No? Kung may mga pilas ko, pwede ko magwa, mausar topically, maputang ko din sa pilas ko. Extra virgin direct coconut oil, not processed by the body, still has lauric acid.
3: Correct.
5: Eh? And lauric acid could basically...
3: Lauric acid pa lang, Sir Boy, is antibiotic na daan.
5: Kampiyon na.
3: Mas ganami pagid siya.
5: In a supercharge ng lawas.
3: Kung mahimo pagid siya nga,
4: Mono-lauric.
5: So lauric acid, iputang ko na sa akong pilas.
3: Dali kaya ang lauric acid, di nakasulod sa kuan mo? Sa imo nga system?
5: Di nakasulod sa system.
3: I-change sa anay sa imo ano, into mono-lauric. Pero kung sa guwa-guwa lang?
5: Oh, lauric acid lang, kaya na.
3: Kaya na.
5: Kaya na. So, mga punggod, mga pikas-pikas, mga infection sa guya nga medyo ano putangilan jutay sang D3 Bio kwa dagom para makuha ang punggod mo. Remember, ang punggod mo is also a bacterial infection, no?
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
7: Ang ako niya, ang scalp mo bala, masyado ka dry, sakto na igbuan mo lang kang image yung i-massage mo.
3: Kanami. May manog massage man ka.
7: Oo, may manog massage. Tapos ang scalp mo, makita mo nag-refresh siya. Ang mga gamay gamay
4: na nalawala. Amo daw ka-shiny, engineer, subong sang imo nga buhok. Kay may...
5: Hindi may napiyanan ko yan. Oo. Nagtubo, kaya may bangs na siya.
7: May bangs na.
3: Timining pa ang D3 Bio nami sa mga problema sa mga hair, mga scalp mo, may mga dandruff ka na. I-massage ka na, engineer.
7: Correct, i-massage mo lang.
3: Ang D3 Bio, nami na siya. Well, permin ako, ibalik-balik ko. D3 Bio has ketones. Ang ketones siya, grabe ang pagbulig. Especially nga...
5: Boss ka.
3: Damo ka manggad. Pero yung damo ka manggad, kaya ginawayan sa kabataan mo.
0: D3 Bio!
4: Kanugon sa paninguha mo nga... Hindi
3: kaya kung malipaton ka na
4: yan, malipaton
3: ka na, gapirma ka, ngayon mong manggad, yung kuha ng galis kabataan mo.
5: Oo.
3: Pero kung naka-ketones ka, grabe ka sharp sa imukan, memory. Namigid siya sa mga may problema sa mga brain disorders. Like dementia, Alzheimer's disease. Ketones sa Sir Boy. Kabataan nga may mga history sa gituag epilepsy. The best na siya. Gusto ka active, energetic imo brain. Ketones from D3 Bio. The only ketones nga ang D3 brand is D3 Bio, Sir Boy.
0: D3 Bio.
3: So mo nang namian ko, gidra ko namian nga permi ko gainom 3 times a day, every 8 hours, Sir Boy. Nga inom ko. Kaya nga man, kaya mahandol mo ang stress sa bilog ng adlaw. Imagine lang, may ara ka, 300 tubtub ka, 300 ka tao.
7: Grabe, no? Kaya-kaya, gapon.
3: O kaya.
5: 50% may lugtasan.
3: Oo, 50% ang lugtasan. D3 Bio lang kasaran siya na.
5: Kita
3: D3 Bio lang malakas.
5: D3 Bio lang ang malakas.
4: Ang babangga, giba.
5: Giba. So, no?
3: Tapos, lantaw lang ipikto sa D3 Bio. Ha?
5: Galog ang pulo. Ang muna ipikto sa D3 Bio, no? So, ang D3 Bio, tanong-tanan ipikto na, no? But ang D3 Bio, ginihimo gini para sa imo. Ha? Ginihimo ni para sa imo para mag-relax ka, hindi ka mangkulbaan sa ilanat, ubo kag sipon. So, abyan, hindi na sagi pagpakulba, i-D3 Bio mo na.
0: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3!
2: Yung may BCO!
0: BCO!
2: Yung may D3!
0: D3 Bio!
2: Health News!

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyo nga matuod, Tingog sang Panwa, Pagdayon sa pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Aton sibong atak na imponto las 11 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
4: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
6: 11 Mbps.
5: Iniang
6: 11 Mbps.
7: KK5, Eric Tenerefe, Puerte!
3: Morning! Mayong aga! Here we go! Alas 11:02. 7:26, Larga Bola! July 7, 2026. In behalf ni K5, Jen Paul Generoso, K5, Eric Tenerefe, mangin kaupo ninyo tob-tob sa takna, launa. Larga Bola!
7: KK5!
3: Kamusta, kamusta, kamusta ka mo mga pinalanggan natong nga tagpalamate? Nakakadto na ka mo sa Tiangge? Pangutang naman liwat kag itugan? Itugaan niya tapos bulan mabayan sin duha ka kilo nga bugas. Hingagaw, hingagaw. Sa nagaghingot anay da sa puno sang duldol, hingagaw na kamo. Ang inyong mga bana mabot na dugudugay, sige pa kamo da kakuan. Kami na rites na skilled. Bantayan ang tinigang mo, hingagaw, hingagaw na. Kamusta nga itong mga tagpalamati all over Negros Island? Mga ka-K5, it's a Tuesday. Kag, suno sa report, mga ka-K5. Sang pag-asa, buwas sa gabi, Miyerkules. Alin sa international name nga Bavi, ang super typhoon category 5, magasulod na sa Philippine Area of Responsibility, packing a sustained wind near the center, 260 kilometers per hour lang gabang niya. Wala kaluoy ba? Agyan niya ni naman ang mga Turko, mapalid pati listahan. Halahan niyo ah. Sige, so ready lang. Pero ginasulit naton, no direct hit. I repeat, no direct hit mga ka-K5 sa aton sa duta. Kay maagi lang siya sa baybay. Coast Guard sa mga aton nga kwan, nga bagyo. Hindi siya mag-agi sa dawadalan. Kay kulbansa ba si Dakpon sa sang HPG o sa lisensya? O sa bye-bye. No direct hit. However, mga ka-K5, i-agitate niya, i-suyupon niya ang aton nga mainit nga hangin from Indonesia and Malaysia and parts of the West Philippine Sea, which we call as habagat, mga ka-K5. Kag ilamba ang ulan dere sa aton sa Pilipinas, ilabilagid sa isla sang Palawan, Mindoro, Panay, and Southern Negros. Bilog na South, pati Central, pati Cadiz. Halin sa siya, idalom sang Negros, talapakan, pakadto sa hingod-hingudan. Okay mga ka-K5. Damo-damo kita balita, subong kwaonta na si Wilson. Ay, may breaking news. Sige, kwaonta dali lang yun mga ka-K5 o breaking news. Kali totoo na lipat gig ko may breaking news ari na dali lang pangitaon ta diway na
5: K5 News FM Police Report.
3: Flash report kita, go ahead. Patrol sino ning?
0: K5 Eric, si Wilson Villan.
3: Wilson, go ahead Wilson. What's the breaking story? Go ahead.
0: Oh, breaking news kita anay no. Isa ka bangkay ang nasapwal sa isa ka irrigation. Subong lang gid nga mga inuras no sa isa ka syudad no sa sur nga bahin. Sa provinsya sa Negros Occidental. So padulo sa karon ang patrol sa lugar kita Eric agud sikeron ang sitwasyon sini sa bangkay but ginahulat pa kun ano sitwasyon kay actually ang kapulisan padulong naman sa lugar subo kag hindi pa sila makatag sa info kung ano sitwasyon kay wala pa man sila makalapot sa lugar.
3: Okay.
0: So tanaw na to karon kun ano sitwasyon kun kay last time na antin sa Eric sa Pago sa ano man nga sa Pago may nakita man nga ano ka nga bangkay sang tao protect sa naman kasi connected naman pala although sa lain man ini nga lugar kita Eric.
3: Basi hindi naman na packing tape ang uno dia basi plastic ni Wilson.
0: Oo, kasi amo naman na pala, Kitan Eric, how about to check na makalapot na ito karoon, masulod ang naliwat, Kitan Eric, no?
3: Oo.
0: Sa duga ng mga informasyon.
3: Pangilay lang, Wilson, pangilay lang, salamat, Ged.
0: Yes, Kitan Eric, so amo na tanay ang ating sininga breaking news, balikay lang ko para sa ating sininga report naman niya sa CPO.
3: But I will wait for the update, ha, sa imo nga breaking news, Wilson. Break lang yes, anytime, maskin may nag-interview ko there, break lang anytime.
0: Okay, Kitan Eric.
3: Salamat kid K5 Wilson Villena. It's a breaking story mga K5. Bantayan. Iimpon sa inyo nga pagdabok, impon sa inyo tinigang breaking story. Hindi lang pagprituha, patay ato sa isa ka syudad, irrigasyon. Bantayan mga ka-K5. Bantayan man subong nga udto sa aton nga pagpangalaga, dalagko nga mga balita. K5 Bridge Salgado may balita dalon sa aton karon dugay-dugay. Balita ni K5 Red Salgado, tong driver sang tanker balangan natulugan sa Valladolid, mga ka-K5, i-issuehan na sang Syukos order sang LTO. Ano ni Syukos order sang LTO ni man? Presuhan nyo lang na to, ya. Basta may Syukos, ha. Batian na lang ng report karon ni Kwan ni K5 Red Salgado. Si Boy Tulog, tagaan sang Syukos order. Duwa ya tap, duwa patay. K5 Michelle Patinio, ma-report man karon kaso naman ng murder ang ipasaka kontra sa isa ka tawo nga nagpatay, ano, anong puro patay ini? Sa tanod. Mayigin patay nga tanod, mga ka-K5, nagtambag lang ang chief tanod, binuno, kaso, murder, ipasaka sa isa ka persona. Sang nagligad nga adlaw mga KK5, dako gid ang aton kabalaka diri sa aton nga istasyon pati sa K5 News FM Sagay. Tungod kay may isa ka bulag, bisan ano pang iya sitwasyon, katultol siya magadto sa K5 Sagay. Ginbuligan ta to mga KK5 si Tatay, bulag siya 3 anyos na. Kaluluoy nagbulig kita tanan kag mga KK5 may update. Ang aton nga isa kaotod nga bulag nangin masanag na. Sanag na ang palaabuton maskin pilalang kabulan kay sinako na nga bugas ang aton nga nabakal, may kwarta na kag ara na ang mga kinahanglanon sa sulod balay. Karon dugay-dugay ma-report kami sa inyo sang bulig nga inyo ginhatag para sa isa ka amay nga makaluluoy dito sa siyudad sang Sagay. Naga-standby si K5 Rubik Mungkal, ma-report man siya karon. Daw 3, sigid kuno ka barangay ang maambunan sang Gracia dito sa Kabankalan. So bantayan man ini dugay-dugay, maskin ambilang kun may ara, pero ang iban sa Kabankalan doon nakatulon, naka 2 billion loan. Lang kabanya. Wait, ito na. Luwas lik man gamay ay. Baw kabay pa madumduman ang merkado sang Kabankalan. Kagma atupan, kabay pa madumduman ang tubig sang Kabankalan nga patog don. Lang kabanya. Wait, madala sa rapol. Mga ka-K5, main event. O, ari na. Pamati. Mga haras-haras. Mga silawayon sa dalan. Yung mga tag-iyas ang dalan. Pamati, kami subong aga. Sintensyahan ka mo, sintensyahan. Subong adlaw ang highway patrol group mangin bisita sa palatuntunan 11 Mbps. Alina. Inablaga checkpoint ang HPJ ng mga gwapo. Bless lang ako mag-lain yung tindog sa HPG to sa dalan to, no? Ang iba na pulisya may ipikuan mo na ang HPG. Ako mag-tindog do katiso gidaw. Magara gani mag-tiso-tiso ang HPG. Langga bang yan, tag-tatlo ka kilometro ang parking naman sa motor, sa wing van, sa mga bago. Pati bagong slack yan, hadlok magtabukon may HPG. Ano, kumaway ka mo mga lisensya? Andaman yung kidugay-dugay panugin, takamutanan. Maabot na rin mga ka-K5 ang Highway Patrol Group Negros Island Region. Diri sa aton pagpangalagad, palatuntunan,
1: 11 Mbps.
3: Okay. So amoy na mangin unod sa aton palatuntunan, subungaw to.

0: News FM.
1: Okay mga ka-K5. So sininga sininga ng tinigang mo ang hinalay, kuhaan ang hinalay basi maulanan, ibili ng hinalay sang kaingod mo. Ang balunggay lang ko aka gilunod sa munggo. Ibilin lang ang hinalay, makalang gabang yan. Pati balunggay ba matalasa pa? To kuwaon tanay si Wilson, to antes ko magkanto sa HPG. Kuwaon tanay si Toto Wilson, kadali lang. Mga ka-K-5, bukadako, ginaman nga kutso-kutso sa Bacolod, ho? Ang Victorias, dali naman ihaboy ang basura sa siyudad sa Bacolod. Inaano man yung swerte nga ton. Bacolod, haboyan ta ka mo basura. Mapirma sa Memorandum of Agreement ang siyudad sa Bacolod kag ang siyudad sa Victorias nga ang ilang mga basura diri ihaboy sa aton. Inaano man yung atita yung haboyan ka basura man. Chekeron ta, ano ang balita, party sine sa kay K5 Wilson Villena, kwaon ta na yung party sa basura, kay total patay naman nga ginhaboy nga daw basura, ang report niya ni Dugay-Dugay, tanahon tabi si Wilson.
0: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
1: K5 Wilson, kamusta mga kabasurahan ta?
2: Well, K5 Eric, backlash gid ang nagluntad, no? Backlash gid nga dako no, sa city government o Bacolod, ang pag-aprobar sa Bacolod Solid Waste Board, no? Sa pag-aprobar sinisa na paghaboy isang basura sa Victoria City, dinis siya dahil sa Bacolod. But kag-abot na ini sa Italopangod ni Mayor Greg Sataya ang ining insidente kag ang mga concern man of course ang natagsatag sa Bacolod noon kiti kanamo sa reklamo kiti do kalain wala ko nung kisang Eric sang ano sang impresyon na basura sa ibang LDO nga diri padalon. So ging klaro ni Mayor Greg Sataya na bali ang sitwasyon kay sini kay Eric hindi na mo silingon nga daw mahaboy diri ang Victoria City na sini nga basura.
1: Ano lang?
2: Ang plastag, kamo ni, 6 to 8 cubic meter ang igatampok diri sa Victoria City kada bulan kay Sir Eric. Amo lang na siya yung dalon diri for
1: pila month. Pila Wilson, 6 pila ang ihaboy sa Victoria, 6 to 8 cubic meters.
2: Yeah. Yung 6 to 8 cubic ang kada bulan.
1: Ano kada morning 6 to 8 cubic meters man isa ka truck?
2: Ang isa ka truck 12 kita Derek eh.
1: Di kada bulan to nga lang sa truck?
2: Ang huo na truck na dako kita Derek that's 12.
1: Oo.
2: So mga tungma sinasiguro ang province kada truck na nakita.
1: Wilson, total may bisita ko ari na nag-abot ng highway patrol, may patay ka man nga kwaon. Siling mo Wilson, klaro ha gid ha. Antes ko matumba sa ginatindugan ko ni Wilson. Klaro ha gid anay sa akon. 6 to 12 cubic meters a month tuod na Wilson.
2: 6 to 8 cubic meters per month.
1: Wilson, ipasakaon kung akon kamot, itika ko Wilson para makakadlaw ko, itika ko. But mo siyang ganon ma, tungala sa dump truck nga huwo, diri pa i-dump pa i-sub-it sang Victoria sa aton. Do into anay the girl ha? Tuod balason, kung ikitika ko di balason na malumpag ko sa ditindugan ko di oh. Tuon balason, hindi ko bla pagamuha na son timprano pa ni ma-interviewon pa ko diya suno. Maubra pa ko ya son. Ay salamat, may binayaran na igali. Ni mamati, takay ba si makapitik ta dapila na?
2: 1,000 per cubic.
1: Wilson, pag-untat niya kutaw-kutaw mga balita. 1,000 per cubic, di kay 8 cubic. 8 mil kada bulan ni Bayran sa Victorias ni Saton. Ang crudo nila pakanto pabalik. 3,000? Ay daw ito anay na ni nga to. Ano ni Wilson? Man ito anay. Ni kayo wabla mag-report.
2: So, sorry.
1: So, nitika ako di son. Makadlaw ko son. Ay Diyos ko nga pangabuhi ni nga to.
2: Tanaw sa kita ni Rick Apple Magayon kinwa ni Nick kasi do naga ano
1: na actually na tawag sinin. Son. Just ko. Antes ko Wilson ba tumba di sa utoy utoy kan law interview pa ko sa HPG makigan ko ni karon. Unta ti na Wilson maluoy ka 6 to 8 cubic meters a month. Tunga sa huwo nga truck. mabayad sila isa kalibo kada litro, di modo kon mapul ang ilang operasyon, 8,000 ang bulan. Kruduhan nila, tinga nga daw kabudlagi siyang tunga sa truck na dito, ihaboy kagkutkutan sa Victoria. Sige daw, dragin siya ito now?
2: Kaya according sa report na po, ongoing pa ang pagkayo matupag mag-obrama sa ilan sa mga landfill dito sa Victoria. That's why for the time na dalon ini may direksyon sa Makulo.
1: Why gani problema ang dalon, Wilson? Dalon mo di sa sulod siyang isa kabulan tunga sa huwo? Ti ano ina ma-

0: Katabo, yun sa problema, makabo.
1: Diyos ko,
0: Tuhon,
1: Wilson.
0: nag-iisip sa mga direct. Kaya katabo naman sa pila ka mga environmental analyst. Bakit pabulisat man sa sentimento.
1: Para bi na naman ni man. So John, para bi may pulos-pulos lang 6 to 8 ka cubic meters a month noy. Hindi na pangkarga sa huwo noy. I-bike na lang ni pare damo-damo. May dakpon pag HPG to. May dakpon pag HPG baka muna. Ay ka Boy Scout mga klase gawi ni aton man. Pero kanami Wilson, mo kanami. Kanami gid batutahon. Ano ni noy liwat noy pilato noy? Pilang bayad ni 1,000 per cubic?
0: 1,000
1: per cubic. 8 mil ang si ang bulan. Ang pulo ka bulan 80, 16, 96 mil noy. Ang krudo kag ang maintenance sa salakyan mga pilaihan.
0: Victoria, say mapirport mga 3 mil sa red ng diesel.
1: Sige, Mayor. Sige, di ko nara si Mayor, mapati ko yan. Itan pa ang balabis, Mayor, itan, mamati. Da, Mayor, may kunto.
2: With regards sa letter ni Mayor June B. Bantok sa Victoria, pati sa pasura nila. Somewhat, we need to understand the sentiment natin ng mga makulod nun. Nara, kaya nga gusto tabukan. The letter dated November 12 last year was very, in a way, kapangayo, assistance ang isa ka LGU para diri sa aton. To encapsulate everything, ang ilang request nga kung i-allow sa syudad, since kapaubra pa sila sa ilang landfill, nga kung pwede ang ilang residual, which is about 6 to 8 cubic meters of compacted nga residual waste, isa lang nakatrack once a month kung pwede mabutang diri sa aton sa landfill. So on the part sa Solid Waste Management Board, they had discussion, they made the recommendation, which primarily ang purpose makabulig sa kangay mo man nga LGU. Kahit pa paano, siyang abot man sa kabuhi sa isa kang isang pagpinuligay.
1: O, oh, Timing, mayo, mayo.
2: Ang pinag-importante niya po niya kung ano ang welfare sa syudad sa Bacolod. So, because of this, in forward na siya sa Bunian, then we will respect whatever the decision of the City Council. Tatapusan nga punto, this is not about the waste to energy, okay? Kasi atagwa ang istorya niya, din bato na ni Greg, kay parte ng waste to energy. Ang ilang request sa Victoria is only for 12 months. Report lang 6 to 8 cubic meters of residual sa katrak once a month for 12 months.
3: May issue pa natin sa nga tana kay Maganar ang syudad sa Bacolod. Ang proposal sa Victorias is kung magsugot ang syudad, mabayad sila 1,000 pesos per cubic meter. So with 6 to 8 cubic meters, that's about 8,000 pesos per month. So hindi niya about ganaroon sa syudad. So I hope that clear things up para at least hindi na bala magsagad patahimu sa mga palupad ng mga istorya.
1: But okay na, Wilson. Okay na nito. Ti okay mapati ko si Mayor na niya Son Gambal mo. Okay na ko niya. Okay na ko ni. Okay na, good ni. Mabulig ta, mabulig ta. Paula adi. Imuha na bid 16 kada bulan nga 8 lang man. Paula a, Paula a, Wilson na. Paula a, Paula a. Okay na basta si Mayor. Okay na, okay na. Sige na, sige na, Wilson.
0: Ang atam site sa gastric toman ang security
1: oh, oh. Ang waste to energy ta ikuan ko lang na i-take up ko lang na dason kay ang mapaobras ang waste to energy ta naon ta lang na pero okay na ko Wilson basta si Mayor magambal yeah. Himo ano na 30 kubiko na kada bulan lang gabang niya kadyutay na sang walo tuduhe tuduhe largahan ta
0: yes
1: pati na ko yung Wilson na si Mayor na ginto oh. Hindi ka magpati pati na lugay ka daw pag formal Wilson.
0: Ang report sa subong si Vice Mayor Calao.
1: Ay ka lang gabaga pag abuwi.
0: Hindi ka pa ginagpate.
1: Hindi na ko. Gusto na to si Mayor Greg. Kaya nangyari na nga. Patrodak po na ako ni Krono. Son, sorry lang, son, naging kadlawan kong report.

0: mo, son sorry lang, son akin kadlawan ko, sorry, gid, kaladlawan, gid man mo.
1: Basta may nag-i-epic sa team mo, kailan
0: nag-i-epic? Nadula nang init ulo ko. Duga na dito ulo ko.
1: Sige, kaya sa Derek, ha, amang nakapalitan, no, gig ka naman niya sa football, kaya ginadulong sa inyo sa Kalwa sa 5DC. D3 Michael, DTX 7, ano po nato sa Patrol TK5, Vincent Coralde, ina naman si Peter Wilson Villana para sa kampiyon sa balita, asyutisyo publiko, kasalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon, kampiyon, report! KK5, Eric Tenerife, Puerte!
0: Balik, balik, balik kita sa pagpangalagad, mga K5. Thank you so much. Jutay man lang galito, isam lang tuktuig. Okay na. Daw kwan lang siguro. Daw jutay nga, pakisama lang bra sa kwan. Sa Victorias to. Okay na to ah. Okay, Bla Wilson, pagliwat ko ka program ko, report ka muna. Mga ka-K5, subong sine, may upod ako dere sa announcer's booth. Amo ining ginasilinga, gwardyado, gikoy subong adlaw. Sunugay ka mo tinunto sa akon ng mga driver, padakop tak mo karon. Subong adlaw or subong nga bulan, nagahiwa, may celebration. Ang aton nga highway patrol group, dami aras la program, abe, nga daw activity nila. But anyway, ginimbitar tagit ini sila diri sa aton nga programa subong udto. Kay kabalo ko kadamo sa mga palamang ko tanon yung observe so many accidents, da sundo kadamo sa mga nagaklatabo sa dalanunta, apa bang kod permitiga anong pulis? Te pulis ara na daya kiri responding das laya. But we have a very special kind of police that their job is specifically to monitor sa aton nga mga highways. Why ni sila hindi sila yung magkanto? Kung may binaili ito sa purok kwanto kung magtambag si Naway, hiyatag na sa mga regular ka pulis. Highway patrol ni sila ito. Nga bantayan nilang highway ta sa mga sindikato, wala ni nga mga smugglers ang kunano pa da, kag sa mga pasaway sa dalan. And it's good that we have this specific. Mas kung sa dagat, may maricom kita, pulis man na. Kung, tiyan mo ni kung sa dalan, tiyan ko diara ng highway patrol group. Mga ka-K5, ang regional highway patrol unit Negros Island Region, ari subong bisita tagid ang NIR. Upod na sila so may mga pamangkot, kita sila may ni maklaruhan, so ready ka mo mga pasaway, kay pagsugid, taka mo di pya, itaka mo sa pulis ni subong ay, para pang dakpon ka mo karun dugay dugay. Ay, hindi man, ano, mati lang mo da ako, niningin man ulo niyo. Hindi mo si Eric, doko ako, wag dyan mapadakop, gido. Waya, miniguhay lang nga, to, panudlo talang ka mo, miniguhay man lang ini. Upod ko subong itan, si Police Master Sergeant Leonard Mini, Investigation PNCO, kag si Police Corporal Jaren Galido, Police Community Relations PNCO. Okay? Tan mga ayoko kamera, tatante. Pasilaki ni sila, tanga motor, kablatan, sugid, takakarontan. Helmet ka kadaan itan, ipasilaki nga daan ni mga kakamera ang aton nga mga bisita itan. Sugid, takin kakaroon sa mga police itan. HPG balanis latan. Una gid, Sir Leonard Mene, Sir Mayong Aga, welcome sa K5. Una na siya, sir.
3: Mayong ugto K5 Eric. Kag sa tanan nga nagapalamati sang sininga programa.
0: Okay, sige. Okay, si Police Master Sergeant Leonard Mene. Dasol ang tupad niya si Police Corporal Jaren Galido, PCR, Police Community Relations PNCO. Ma'am, mayong aga sa imo.
4: Mayong aga K5 Eric kag sa tanan nga tumalanaw kag nagapamati subong sang programa.
0: Ay kanami, ti magamuning bisita ko pero I'm in good hands. Ti may pusil, may pulis ko din upod mo. Una sa tanan, Mama Corporal Galido, mamangkot lang ko sa imo. Mama, ari ka mo subong sa K5. I understand do may ara ka mo programa do,
4: yes,
0: may
4: sir.
0: Kahiwatan. Ano subong sang HPG man?
4: Actually sir, celebration sang whole PNP, yeah. Sang Police Communication Relations Month namon for the whole July.
0: PCR month subong?
4: Yes sir.
0: Aba, kadako gali sang aton okasyon, no. Sige. So, we join you, no, sa PCR activity ninyo.
4: Yes,
0: subong nga bulan nga July.
4: Yes sir, July. Whole July sir.
0: Sige. Pero nami man kay ari kamo di ma'am, sir, ari kamo subong aga. Kay kadamo man kami sa inyong pamangkot sa inyo, no. Una sa tanan, ang HPG kadagwa nyo yung sapatos nyo parehas ginay may butas ginay nga lagba-lagba amo ginang official uniform.
4: Yes sir.
0: Kay ka motor kamo abi mo no?
4: Yes sir.
0: Kabalo ka man magmotor?
4: Yes sir.
0: Uy hala kabalo siya magmotor itan. Inang mga tiger-tiger nga motor amo inyo na grupo ma'am no?
4: Yes sir.
0: Uy damo tiger di sa istasyon. Sige. Sir Minister, I would like to ask you a question. Ano gid ang specific task and function sang highway patrol unit? Anong obra gid ninyo?
3: Kung base sa amon nga charter statement, sa HPG vision naton, imploring the aid of Almighty by 2030, HPG shall be highly respectable, professional, and good-hearted guardians of the highway to ensure the safety and security of all motorists and road users. Bali, ang trabaho namon kun nga ara ang HPG, ang amon niya to ensure lang nga ang aton nga road ang ato nga road maging safe kag secured sa tanan nga mga motorists kag road users.
0: I like that na mga guardians of the highway. Para nga may gabantay.
3: Yes.
0: Kaya ang pulis tara ni sa presinto kag kun may mga inaway da may mga problema da internal dra sila sa ila AOR. Kamo iya gabantay highway gid jang bantayan.
3: Yes,
0: now,
3: yes.
0: Sir, ano ni may kada police station may HPG o kon centralized ang HPG tapos gina-deploy lang kamo.
3: Ang organizational charge namon subong, ang regional office namon sang HPG is ari sa Bacolod. May ara kita nga si HPT Bacolod, ang office na Manila ara sa Barangay Granada. Sa north naman may ara kita office dito sa Cadiz, may HPG Cadiz north naman sila. Tapos yung HPG south po natin ara naman sa Kabankalan. The same time ang Negros Oriental ara sa Dumaguete ang HPG.
0: Kun among HPG sa Bacolod mo no to pakadto sa Campus Tuhan.
3: Yes sir.
0: Amo na danang damo motor nga lagko na perme nga mga gwapo nga pulis. Amo na danang
3: ara daton nga regional office.
0: So kamo dito man ga opisina.
3: Yes sir.
0: Ay kaguro to sir ang gwapo nga nakita ko. Bokig sir mga gwapo nga pulis. Sir, kung na muna may Bacolod, may Cadiz, may Kabankalan kita, may Negros Oriental nga Highway Patrol Group. Ining aton kadalanan subong, damo gid problema.
3: Yes.
0: Kay may mga drivers ang motor, nga mga kapanawag naton kamote drivers, riders, Don Salvador, mga highway ta. Ano ang ginahimo sang HPG to more or less, hindi makamo, we have to be honest about the whole thing, no? Hindi makamo 24 hours dalan mo.
3: Yes,
0: kaya
3: yes.
0: Ka imposible mo na guro. So, ano ang ginahimo sang highway patrol group in order to more or less see to it that our roads are safe? Anong ginahimo sang HPG?
3: Okay. K5 Eric, actually, tungod sa kadyutay sang HPG, kaya mostly sa mga palamati naton, dyutay lang makita nila, pero sa amo naman tanan nga areas nga pwede nga gina-deploy naga-deploy kami pero good. Hindi tanan nga areas kay kumukulang kami sa personnel pero kami ang ginahimo gina-extend namo nang amon nga airport nagakanda kami sa mga road safety na
0: seminars
3: good oh tanan nga naga-request amon okay yan walang problema sa amin basta ang willing sila mamati sa amon nga seminars dialogue pulong-pulong including na rin yung sa mga mga tawag ni yung mga actual nga pagtudlo kung paano ang magiging safety sa mga motorcycle.
0: Mga responsible motorcycle riders, drivers, hindi man lang motor tanan mo.
3: Yes,
0: tanan
3: yes,
0: man, basta may guma, basta gadlagan sa dalan. Sakay Corporal Galido, ma'am, mamangkot ko sa imo. As an HPG officer, paano nyo ginapatigayon ini o why man asang bisan pulis ta gani kulang sila mo is a matter of the jutay man lang nga planning guro ano kag augmentation sang pwersa may mabulig sa inyo Corporal Galido, how do you see to it nga ang inyo nga mga directives balagi na sunod sa dalan, do you coordinate with the Land Transportation Office?
4: Of course sir, Eric, no, every now and then may mga coordination kami and collaboration sa LTO NIR.
0: Good. Sumayo na kami, close coordination kamo sa LTO.
4: Yes sir, with regard sir sa amon man nga deputation sa ila. Yes sir.
0: So you deputize the LTO?
4: Ang LTO, sir, ang nag-deputize sa amin.
0: Sa HPJ?
4: Yes, sir. Ang
0: the power to regular, pagdakop, yeah.
4: Yes, sir.
0: Sa ila na yan, ang regulatory, no?
4: Yes, sir.
0: Ang inyo is enforcement. Yes. Sa ila yung regulatory. Okay, may nakaklaro na to, no? Ma'am, kadamo, blame, there are so many instances nga, ay, kisa maluoy kami, para sa akong palalagaw, ikuya, no? Palalagaw ko, guwa ko permis dalan. Kisa maluoy ko sa mga HPJ na to, nga aras dalan, utong adlaw, gaulan, ara sila sa alang-alangan ng lugar, kay kung butang mo sila sa masintro ng lugar, mga langgabang ni Tuntuman, hindi mo sila maglabay, dahil kung kita na may HPJ, kung pulis daw, okay sila, pero kung makita lang kanina ng yellow, yun na nakodako, ang green yung nga lang, nakodako, bla, dasun ka daw ka mga snappy, nga, arang HPJ, may group chat na sila, dasun, ang panawag niya sinyo, nga, arang mga aswang, panawag na sinyo, mga aswang, bla, kabalo, magulok muna, basi iba sinyo, member mo na sa group chat para ma-monitor sila, no? No? Ma'am, my question is, how do you see to it that you are well understood sa mga tao nga ginadakop nyo? Kag hindi ka mo ma-misunderstand lang, to ka sobra na gini sila ka stricto. How do you go about it with this PCR activity of yours,
4: sir,
0: now?
4: Usually, sir, pag kami ang nag-operate sa GWA, and then may mga motorist nga hindi gid malikawan, no, nga hindi siya ya sa 3 kilometers. Doon na lang alang siya, bala. Ang first, sir, nga approach namon sa ila, of course, the ORCR and the license.
0: Amun ang automatic, oh, check automatic na ya.
4: And then, sir, next nga ipamangkot, diin makadto, ano, okay, ang obra.
0: Okay.
4: So, dara na kami, sir, usually, gid nagahatag sila konsiderasyon. Yes, sir. Hindi, sir, tanan man nga ginadakop namon, dakpon gidayon. We also considerate, sir, kung ang hatag namon nga violation sa ila, kailain, sir, ang amon ticket nga ginagamit, which is the TOP nga halin sa LTO. So medyo mas mahal siya sang sa citation nga
0: sa LTO
4: nga ginagamit sang at traffic sang Bacolod.
0: Kay local ordinance yun,
4: local ordinance.
0: Ang inyo yan, national law, yes, gina-implement nyo.
4: Yes, sir. Okay. So, dara, sir, gasulod ang human consideration na sa
0: good
4: ila.
0: Okay.
4: Kung i-pursue namon or pwede nga payoon ng anay.
0: Okay. Mamamamian kung magpamati. So, this is enforcement with the heart.
4: Yes, sir, of course.
0: Kaya ti, para sabi, karo makuton mo, ORCR, mamba sabi, huwag ko dala lisensya, huwag ko dala OR. Nagkaprang kagit siya.
4: Yes, sir.
0: Tinami na kayang dasong kapamangkot, anong obra mo? Kay basi tuod, fireman to siya. Kag may sunog sa punta, tingingagaw na nabilin tong iya ngayong pitaka, or doktor siya nga gahingagaw, or pulis siya nga gahingagaw to, or basta nagkadali ka lang nga may ma-respond ka sa emergency, di ka lahim na to, dakpon mo siya, kaya tingingagaw, fireman to, kung nalang mo dakpon to. Diba?
4: Yes, sir.
0: I like that, no? So, enforcement with a heart.
4: Yes, sir.
0: Nga, hindi manigali. Kung naman mo, ma'am, balo kayo mag, ako prank ka, kuya, ma'am, mag-interview, ha? Kaya mag-ambas, diba, HPJ, do, kay stricto, give lang, ma'am, sa inyo. Ga, kusmod, pala, permisa dalan. Nga, ga, muna, ma'am, doon muna, impression na sa inyo. Nga, to, pero gali kay enforcement with a heart.
4: Yes,
0: nga,
4: sir. Usually, pag makita nila, sir, ang HPJ sa dalan, snappy, gatindog lang.
0: Ano, kagwapo, bla?
4: Gatudlo lang. Oo. Pero actually, sir, may human consideration kami, labi na gidara sa RHPUNIR.
0: Very good. I like it, no?
4: Yes,
0: kag nakita ko man, in so many instances, nakita ko nga kaayo, kag ina-explicar.
4: Yes, sir.
0: Nakita ko gani, one time, dito sa Bangkalan, nga checkpoint ang HPJ to, doon medyo akig ang private car, bla? Ay, kakorcho siya, gatindog sa tiso, gitsa yan. Kag-speaker siya.
4: Yes, sir.
0: Nakita ko personal and I like that attitude sa aton ng mga HPJ, no? Galing kita HPJ to, do ka snappy nga, do laing gijang inyo nga tindog permino, nga do ka tiso. Is it part of your training as HPJ nga do ka snappy?
4: Yes, sir. May training kami actually sa traffic enforcement namon, the TDC, Traffic Direction and Control, nga the way kami, sir, magpara sa dalan.
0: Okay. Daw may authority, abi.
4: Yes, sir.
0: Kaya kalain man tuwan, kaya papara, kaya daw lawlaw, kaya madlawagak, nargo mo nga, pati kita, hindi tayo magpati siya. Okay. Sir Manny, sir, mamangkot lang ko sa imo. In many instances, matindog, ma-checkpoint ang HPJ. Pag tindog ya, left and right kilometro ang parking sang mga salakyan kag motor, hindi maglabay kay may HPG. Hindi maglabay kay sa may LTO, ganin magpulo pangilayan. Pala po kung HPG, kulbaan ka ginaya. Highway Patrol Group, hindi ka dahil kapin pa mga salakyan yung mga gwapo, sa mga motor yung mga gwapo pa, kulbaan sila sa inyo. Sir, hindi na pwede mapang-inspeksyon ang kapulundo na ka mapanakop na isa-isang mga langgabang na kay iba na wala ang lisensya, iba na wala restro.
3: Kung basihan natin ang 4136, basta nag-park ka sa National Highway, is illegal parking yan. Uy. Kaso, once nga, nag-inginhimo man na namon. Mm. Kaso lang, pag-abot namon sa area, pag-ambal namon, sino ang driver, wala may mag-aako. Isang driver.
0: Ay, nagaling.
3: Ang punang problema. Kaya nga mon, ginahimo na lang, oh. Siling ko, sir. Kung kumpleto ka mo, diretso kay hindi manaamon ang dalan. Mm. Kami, ang naghara kami da, ang purpose talaga sa HPG nga, ma-insure ma lang namon nga ang highway natin safe kag secure. Pero kung once nga magkanto kami dira, sir, pasensya wala. Singko, hindi na kamo magtuloy. Balik ka mo to, kuha ka mo to sa helmet ninyo, kuha ka mo to sa mga lisensya ninyo before kita maglabay kay para ang safety kag security naman as maara dira.
0: Tiara man lang gali na gina-advisean magli nga.
3: Oo,
0: kung hindi ka lang di maglabay, huwag ka helmet. Mm. Totoo wala ka helmet, huwag ka kunano daw, huwag ka malisensya. Abi pagbalik to sinyo kuha to helmet. Mm. Di pwede man lang gali na.
3: Pwede, sir.
0: Tingnan sa gipas na ikaw ugat na kag gasol sa gipas na mag-text sa hindi mga aswang, hindi mga aswang. Di pwede man lang gali maka-istorya. Sir, huwag ko ba sa helmet, kaya gadali ko doon ko balon sa utod ko. Tuwi mo ko balong aray ka mo di. Ti, siyempre, papulion yung ginaya, kaya hindi na pwede, kaya no helmet, no travel policy kita. So, ginapapuli man lang gali na kag-istorya. Tiara man lang gali na.
3: Kaya actually, kag isa pa, kami dira, ang batas ngayon na nag-exist, dugay-dugay na gid.
0: Mm-hmm.
3: Simpro bata, peta, pero yung ugali bala sa Pilipino, mm-hmm. nga, damo naman agency nga pwede magbulig para makakuha siya sa lisensya.
0: Ah, correct, good, oh.
3: Pero nga, yung mga ang kababayan nato, mga utod naton, is hindi gidya. Amon ang medyo sa amon nga part, kag magkadto ka sa amon, magabulig pa kami kung anong available namon nga resources para mabuligan ka. Pero ti hindi man naton pwedeng silingon kay magkaiba-iba ang aton nga pagpananaw be. Pero kami basta arang HPG na sure namon nga mabulig kami, friendly kami. Sa tanan nga unit kami pinaka-friendly kun isipon lang.
0: Oo. Galing kay ti siyempre sir ako ya maintindihan ko that you look smart, you look so snappy, you look you're very strict because it's part of your job. Kay kun tsura mo gani daw lawlaw. Di sino magrespeto sa inyo sa dalan? Kasi pag-ipton ka mga driver to.
3: Correct.
0: No? Kakalain mo na gurong ang pulis mo dahil ano ka lawlaw. Kung namin, snappy ah. Namin kinaway ka yuhom, kaya daway ka kutaw-kutaw. Ako lang na yung mayuhom-yuhom, di kong ga-program ko. Kaya prokuro sa dalan, di siyempre istrikto kikita, no? So, ara man lang gali na, sir, I really like that point of yours when you say that all national roads, basta mag-parking ka sa kilid, hindi na da pwede.
3: Yes, sir.
0: No exemption to the rule. So kung amo sir, kung national road kagong doon ina sila pag isa-isa, pwede gidya kay illegal parking ang kaso?
3: Yes sir.
0: Di sir, may mga wing band bla sir nga nagapalarking, hindi na pwede mapang-impound ng mga langgabang na nang kuhan sa kalye, dalan, pagutok-gutok.
3: Okay sir, actually ang ginihimo namon sina kay kumuwala man tayong pounding, ginapalipitan na namon isa-isa. Kami naman mismo nagahimo nga sir, abante na kamo. Hindi na di parkingan. Kung gusto ninyo, ngita kamo sang parkingan ninyo para maka-safety kamo sa inyong mga makapahuay-huay kamo, safety gamit ninyo, dala ninyo kag ang salakyan naton.
0: So ginapang-advise, yes, na-assist, simple gina-assist man sila.
3: Yes sir.
0: Tiway mangali problema. Ti example, galing kay Matyag ko ni sir ang iban blani nga ang mga wing ban. Ako I'm sure nga may mga restro ng salakyan, no? May mga restro na. Suspicious kung iban driver sir may lisensya. Inang mag-checkpoint black mo nga parking mga wing ban. Iban brand yung nga salakyan, ga parking ko nara kamo suspicious kung driver may lisensya mo. Nga amot ko na piyahan nyo na. No? Kadamo.
3: Kulang lang siguro. Siguro sa kung sa part ko, kabalo na sila, pero hindi lang sa license kung nga nag-park sila sa gilid. Malay mo natin kung expired man ang ilang ang mga registration. Yan. Kung ano pagid ang ginatago. Kay, kung sipon lang bala, wala man kami, ang tanan bala nga salakyan, nang pwede gidya mag-agi. Ang sa in the instance lang kung nga kami na ano is makita man namon kung sa motor ngayon na naga-helmet ka mo, naka-proper ka mo, ano, kay Safety na, oh, hindi naman naman kamo para hindi man naman mabalaan nga may lisensya kamo o wala expired kamo hindi basta the first approach lang naman may safety gear ka.
0: Sir mamangkot lang ko paano nyo mabalaan kung ang isa kasalakyan ma'am no pwede lang kakatugda ko if ever.
4: Yes, sir.
0: Paano nyo mabalaan abig katindog ka mo si Kidalan paano nyo mabalaan kung isa kasalakyan expired ng restro sang especially auto apat guma. Kasi yung una, hindi lang aton ng mga plaka, may tuig-tuig pa na putang. Subong why na tuig-tuig mo? Sige lang ng plaka, ta? Paano nyo balaan kung may restro na kung wala?
3: Actually, ang muna nga, no, dapat ginyan ma-checke dyan, mapakita ginyan sa aton kung registered siya o
0: kaya kung hindi. Plain view lang, hindi mo na mabalaan. Hindi unlike siya. Sing una, hindi lang may sticker.
3: May sticker.
0: Sing una, may 2008, 2010, subong wala na?
3: Wala na. Kasi plain lang.
0: Plain lang siya.
3: Oo, nga plaka.
0: So nga nagamuna ha, dupigaw, no?
3: Eh, hindi lang natin man.
0: Galing kita yung national na yun, no?
3: National naman siya.
0: So, on plain view, you cannot tell plain if the registration is expired or not.
3: Yes.
0: Okay.
3: Until nga ma-check din namo actual mayara. Ang ORCR.
0: Timabalaan mo man ako do expired na siya kay pagkakita isin nyo. Gawata sa bantin mo ito na. Amo na isa. Pero kung magtuloy-tuloy man lang siya, okay man lang na. Kag seatbelt gina I think sir ma'am
4: yes,
0: no seatbelt
4: yes,
0: implementa gina
4: seatbelt.
0: Kay kabudlay it happens so many times ako basta ga long drive na ti seatbelt gid
4: yes sir
0: seatbelt gid kay kabudlay gid gin bakal mo ganing slakyan kay may seatbelt may airbag karon di mo ipagamiton no okay ma'am mamangkot ko ma'am kundi may dalan kita nga may pinta sa tunga blan nga yellow
4: yes.
0: Dasol may pinta nga puti anong butsing anong sing pinta nga puti kag yellow nga solid blan ma'am nga solid
4: Wala siya, sir.
0: Ang yellow, di blang ano, overtaking. Yes, tadaga, sir, solid overtaking. Line. National road na siya. Mm-hmm. Ang puti, na local na siya nga ordinance ang ga-exist dira.
4: Mm-hmm.
0: Tason, kung solid no overtaking, pwede na kita subungan rita sa to, mag-overtake. Pwede na, no? Right overtake na ta?
3: Eh, ganito na lang. Ang tawag sina is double lane siya. Kung ang yellow, solid lanes, automatic, no overtaking yon. Pero kung magputing utod-utod, is pwede saka overtake.
0: Broken
3: with cushion.
0: Pwede, with, yes, cushion. With cushion.
3: With cushion lang.
0: Sa seminar sa LTO, nadala na siya mo.
3: Oh.
0: Sir, ang tricycle, sir, kag ang tricycle, pwede nga sa tunga mga agis na lang. Kung sa higad, gina sila dapat. Outside lane, gina sila ya.
3: Kung basihan din natin ang memorandum sang DILG, I think 2020-21 siguro na, ang mugin sa ang ano, gina-prohibit ang mga tricycle mag-agi sa pass lane nga ginatawag o sa center lane.
0: Na, tricycle pamati na kamo ha, pamati na kamo mamugin ni permit. Tapos mo sinahan mo, sir, tulukon ka pa masakit.
3: Oh, ikaw pang masakit, oh. Ikaw man. Oh.
0: So, dapat the rule is that they should be on the outer lane.
4: Yes, sir.
0: Ang inner lane, which is the fast lane, hindi na sila pwede.
4: Hindi,
0: aring makalam-kalam. Aring makalam-kalam. Pwede i-bike sa highway?
3: Hindi, gidya eh.
0: Uy, hala mga i-bike! Hala, hindi ka po pwede pang dakpo ni sila, sir.
3: Kung ang e-bike, kung may ang highway naton, may ara sang bike lane, makonsider sila sa bike lane.
0: Ah, dito sila?
3: Sila, oo. Oh. Kay tricycle, gani gina-prohibit sa national sa highway.
0: Ay, hindi
3: si
0: pwede.
3: Base dito sa memorandum circular sa DILG 2020-036, for safety reason, no tricycle should operate on national highway utilized by the four wheels. Greater than 4 tons where the normal speed exceed 40 km per hour. However, sinasabi doon, however, ang sanggol niyang panglunsod or SP may provide exception if there is no alternate road. Alternative
0: in
3: road.
0: The specific
3: yes,
0: area.
3: Yes, oh, kung ang tricycle ang iyaya nga may franchise siya nga makaagigit siya sa highway pero ang rules dira dapat siya dito lang mag-agi sa rightmost
0: specified area.
3: Yes, rightmost pero hindi outer. Siya pwede siya ginayutilize sa mga four wheels nga sa tunga.
0: Tibatian nyo na ba magpuli ko ba sa inubaan sir ga ugtasi ko na kaya ra isa sa tunga. Dasun mo sinahan mo ikaw pa ba tulukon masakit isa daw ginakulbaan ko nga daan ko tulukon ko may na kung dalaga gatulok ay makapangilay pa kita sini. Pero kung hindi ganito ginakulbaan ako ng janay ka kung mag-amo ni sir. Di ano may kung may ma-complain, pwede kami kitawag sa 911 kag ireklamo. May plaka abis na pwede na. kuan kag ireklamo sa 911.
3: Ang ano na mas nami mag ano muna kayo sa local territorial okay. units
0: dira kung lang.
3: Ano oo kay para ma-regulate tapos ma-cascade ina siya sa mga todas para mabalaan kung ano gid ang dapat kay kung isa ba si sa part nila maligo man sir kun amo na gali wala ko kabalo kay wala kami na iyan na informahan kaya dapat ang yung mga local naton or ang LGUs naton mag-cascade din kung ano ang ginhatag sang memorandum sang DILG.
0: Kag kisato guro, gusto mo na siya lang imo. Tanawon taman kay kisa, may gabusong, may gamasakit, di, way man lang mga salakyan. Di, kwan lang lang, human consideration yes. Tawag na. Delikado to, onti, pero kisa guro ka, dali man lang.
3: Oh, yes.
0: Kaya may emergency, may manugmata, di, way man salakyan to sila lugar, sige, malaya, mo lang ng tricycle. Di, guro, pwede nam lang guro na, no? Maayo-ayo nam lang na. Okay. Oo. Mamay mga, sir, may mga idugang pa ka mo, I'll give you time. Kay dugay-dugay, may newscast na ko. I'll give you time to announce whatever important things you would like to impart sa mga tagpalamati natin. We are here from San Carlos all the way up to Hinubaan, Mation, kikita. Kag sa aton nga, hasta subong sa Japan, sa mga layo ng lugar to, hasta sige na Bagyo, sa Guam, Mation, patato. Ina kung may internet sila. Ma'am, you have the floor now.
4: Yes, sir. With regard, sir, sa... kick-off sang amon nga Police Community Relations Month this July with the theme sa Bagong Pilipinas, Ugnayang Police at Mamamayan Tapat, Maasahan at Nararamdaman ng Bayan. We have proposed activities, sir, sang Regional Highway Patrol Unit, NIR. We will be conducting a road safety seminar with the collaboration sang DepEd.
0: Good. Huh?
4: Yes, sir. Elementary and high school. May mga gim-prepare kami, sir, for the elementary students nga learning materials and coloring kit.
0: Okay. Dami na.
4: Yes, sir. Ang coloring kit natin, sir, ang gina-highlight sini ang stoplight. Which is amo nang ilang activity.
0: Kung paano magtabok sa stoplight?
4: Yes, sir, and then makolor. Kaya ang aim sini sir sang amo ni nga program namon to instill sir sa kabataan ang samtang bata pa sila ang road safety sa dalan. Paano mag-usar sang pedestrian lanes?
0: Kanamin sila.
4: Mabalaan nila kung diin ang safety zone nga lapit sa ila eskwelahan. Labi na gid sir ang pag-usar sang helmet no. Kay sa amon nga experiencer kapit na gid nag-operate kami. Gamotor may dala nga sudyante, si tatay lang ang naga-helmet.
0: Utudan siya sa bakulod, meron na.
4: Yes sir, damo gid.
0: Ang mag-asawa may helmet, ang bata rasto nga,
4: yes,
0: ang bata ya wala helmet, tapos ginapos angan sang buyon sang iloy yes. Kag buyon sang amay, ang bata do malumo sa tunga.
4: Yes sir, may bata sa tunga, may bata sa tubang. Yes sir.
0: Tuod na mamahal.
4: Kag it is a sir, lifelong safety habit.
0: Correct
4: nga
0: na.
4: Ma-instill sa aton kabataan ang safety sa dalan.
0: I like it.
4: Yes,
0: I like
4: sir.
0: It.
4: And then also we have a coastal cleanup sir with collaboration sang Boy Scout of the Philippines
0: okay.
4: And then youth volunteers. Also we have a feeding program.
0: Don't let me intra ko na ya.
4: Yes,
0: feeding
4: sir.
0: Na feeding.
4: Yes, sir.
0: O, pagkaon na nimo.
4: Yes with the
0: pwede pamutos?
4: Yes.
0: Oh sige. O, sige.
4: Sa underserved communities naton sir.
0: Underserved communities
4: yes,
0: mga pigado.
4: Yes, kag may ara ta sir gift giving sa aton ng mga motorists.
0: I like it. Yes. I'm a motorist.
4: Yes sir.
0: Okay.
4: So abi nila sir kis ara lang kami sa dalan. Ga pamara pero base sila pa lang maparahan nga may ihatag kami.
0: Nabo ka nami. Of all your programs man sa prangka nga istorya, of all your programs na namian ko git ang sa kabataan.
4: Yes sir.
0: Nang tudluan sila gamay pa.
4: Mm-mm.
0: Sa Japan mo na start them young tudluan
4: yes,
0: mo sila. I really like it. Ti may banaw balik ito tudluan mo magtabok sa pedestrian pero kay mga driver ya why ga kwan. It's another thing, no?
4: Yes sir.
0: It's another thing nga may haras ka nga driver, but it's another thing that you have a well-informed pedestrian.
4: Yes.
0: Laing ginaya. Ay yes. Amuna sa talan yung project amuna I think I really like it. Kag basi may mga picture kamo sa damo. Nanod balik kamo dire. Yes, kaya para maka-interview kami sa inyo, especially on educating the youth.
4: Yes,
0: tanaw tabi ko anong ilang response na pag-response na nga ginatuloan sila magtabok. Kay kung traffic light, kung pedestrian, kay kung traffic light, ma'am, basi mga bala, traffic light sa bakulo, luway ganda ro, gakisap-kisap. Ngayon, hindi kami matakbok, nakikakisap-kisap. Pero it's good that you will be teaching them how to use proper traffic equipments and the signages, yes, para sir, sa safety nila. Yes. I like it, kampiyon. It's very good. Kung nami ng project nyo. Sige.
4: And lastly, sir, with the collaboration sa LTO-NIR, halini sir ang idea sa Amon Regional Chief, ang libreng lisensya. Yes, sir.
0: Ano na siya, ma'am?
4: Ma-coordinate, will be coordinating, sir, sa LTO. May mga
0: makagawad sa lisensya, libre?
4: Qualified applicant, sir, nga kami ang masupport, kag mag-guide sa ila sa pagkuha sang license.
0: Halin,
4: sir, sa student license. Yes, sir.
0: Tinami na, buko nami. Itan, pagawad na lisensya mo, gamotor ka, blaitan. Oo, it's very good. I think that's good, no?
4: Yes, sir.
0: You help people, encourage them. Kaya iban to, sir, hindi man kasarang. No? Mm-hmm. Let's admit it.
4: Yes, sir.
0: Mahal na gidman, magabayad ka, lisensya. May mga driving school, mga kaik-ikan, sumubos kalibutan. Tapos yung paghatag mo, tuwan, taon na ba ito? Why na? Basta babayad ka gina.
4: Yes, no? Sir.
0: Sige, nami na. Okay.
4: Yes, sir.
0: So, ma'am, whatever, pabalala kami, just let us know, ha?
4: Oh, yes, sir. Watch out lang sila, sir, sa page namon, RHPU-NIR, sang updates kag requirements and details.
0: Pabalaman kami sa K5 para ma-post
4: yes,
0: manamon.
4: Yes, sir, of course.
0: Kag mapabalo naton sa tagpalamati. And if ever ako yan, mas interested ako sinang kabataan, yung ginatudluan.
4: Yes, sir.
0: Amunin nga ton nga traffic light, yellow, amuna. Kay gamay pa, nami gidya nga gamay matudluan. Kay kung lagko na, at least madala, hindi rin kayo madula sa ila yan. Hindi kayo madula yan. Okay. So sir, ma'am, thank you so much for dropping
4: yes,
0: by.
4: Kagati so
0: kabay pa nga maging successful ang inyong celebration.
4: Yes,
0: and we really love to collaborate with you sa K5 News FM.
4: Thank you.
0: Kay damo kamo di mga upon sa amon nga mga tiger.
4: Yes, sir.
0: Oh, ako galing al leopard ko. Kay di ka magsiga motor ko pruway na kay titigulbam ka na. So thank you so much for coming and more power sa inyo.
4: Yes, sir.
0: Ang aton nga mga highway patrol group, no?
4: Sir?
0: See you on the road. Yes, ma'am.
4: Okay lang sir kung mag-announce ko.
0: Sige, ma'am.
4: For the good afternoon, everyone. For those nga alumni, Tigers diri sa Negros Occidental, we have a meet and greet ride with our regional chief, Police Colonel Christine Tan. Will be happening on July 12.
0: Okay.
4: This Sunday, sir. 7 a.m. Ang aton nga venue, Tigers, is sa Canlaon Hall, sa Nokpo, Negros Occidental Police Provincial Office.
0: Ride ka mo, ma'am?
4: Yes, sir. Meet and greet, sir, sa kay Regional Chief namun.
0: Diyan ka mo makadto, ma'am?
4: DSB, sir.
0: DSB?
4: Yes.
0: Magwa naman ang mga versus na nga mga 1,100.
4: Yes, sir.
0: Magwa naman ang 1,200 cc nga BMW sini. Ari na, buti, maupod-upod naman ko ito, ma'am, sa inyo, ma'am. Taga-picture lang ko, ya.
4: Yes, sir. Actually, sir, maupod si Doc Ram.
0: Si Lingkong yes, Hidaw. Magwa naman BMW namun sini. Ang versus nga green, magwa naman to. Tiger Iljan, magwa naman ni.
4: Yes, sir.
0: Ma'am, thank you so much,
4: yes, sir.
0: Thank you so much. And you're always welcome.
4: Thank you.
0: This
4: thank
0: is your
4: you,
0: home.
4: Sir. Thank you, sir.
0: See you on the road. Thank you.
5: Thank you, sir.
0: Okay, bye-bye. Okay, mga K5. Okay, mga K5. Salamat, kid. Alas 11:54, makomersyal kita anay kag Mighty C. Everybody, please stand by.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
6: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
2: TTX 500.
7: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag Mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
8: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat
5: nag-involve na sa bilog nga throat anatomy. Mm-hmm. Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis. Mm-hmm. Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nagaworsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils, mm-hmm. nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
7: Mm. Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod sa kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
5: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection.
7: Mm-hmm.
5: Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Mm-hmm. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
7: Mm. May ladok if viral kay self-limiting. Oh. Madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
5: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
7: Mm-hmm.
5: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
7: mm-hmm.
5: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Mm-hmm. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
7: Mm-hmm.
5: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
7: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty-C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty-C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
7: Mighty-C. Kung may ginabatsyag.
5: Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty-C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itoag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Kira tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: alat. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
5: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty-C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty-C.
7: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
5: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
7: Mm-hmm.
5: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
7: Mm.
5: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, yung mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
10: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, mayuwa.
9: Sa kadlaw kapila ka mag-inom sa DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
9: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5. News FM.
12: Bayo ka na. Araw-araw.
2: D3 Bayo. Health News.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
14: At sa ulo naman nagbabagang balita, BCIC ni Kaya Tama magbababo ay nakumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Makas room kung saan namataya sa pamamarila mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban hindi nagagamitin sa klase. PNP Negros Oriental kinumpirma na ligtas ang Silliman University sa kumalat na bomb threat. The environmental group kino-question ang coal power project sa Palawan. Samantala, BJMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklaan jail facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Lalaki halos maputo na ng ulo matapos sa tinagan ng matalik na kaibigan sa Negros Occidental, biktima patay. Tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa ipinakarga nitong gasolina. At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon Isabela.
13: YTC Network News. YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan sa Moycast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa detalye ng mga balita, PCIC ni Kayat ang mga magbababoya na kumuha ng insurance habang wala pang kumpirmadong kaso ng ASF sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
15: Hinihikayat ng Philippine Crop Insurance Corporation o ang PCIC ang mga hog raisers na kumuha ng libreng insurance habang wala pang kaso ng African Swine Fever o ang ASF sa Antique. Ayon kay PCIC Antique Head Clojan Galwego, maaaring mag-apply ang mga hog raisers sa mga municipal agriculture offices. Sinabi rin ito na hindi na sila tatanggap ng mga bagong aplikante para sa insurance kung may kumpirmadong kaso sa lalawigan. Nagbibigay ang PCIC ng libreng insurance coverage na hanggang 10,000 pesos per head para sa mga fatteners at 14,500 pesos naman per head para sa mga breeders. Sa kasalukuyan, may kabuuang 1,898 na hayop na karamihan ay mga baboy ang na-insure sa PCIC Antique. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen, Kapatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News. MyTC Network News.
14: Samantala, mga classroom kung saan namatay sa pamamaril ang mga biktima sa San Jose National High School sa Tacloban, hindi nagagamitin sa klase. Balita hatin sa atin, mga K5 Carlo Arisgado.
16: Hindi nagagamitin para sa klase ang mga silid-aralan sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan nasawi ang 3 estudyante sa isang insidente ng pamamaril noong Hunyo 22. At ayon naman sa Department of Education Tacloban City Division, ang desisyong ito ay bahagi ng healing process at pagtugon sa trauma ng mga estudyante, partikular na ang mga kamag-aral ng mga biktima. Sinabi ni Dr. Nilo Idera, Information Officer ng DepEd Tacloban, na planong gawing storage area o opisina na lamang ang mga nasabing classroom. Matapos ang 2 linggong suspension ng klase dahil sa insidente, official lang nagbalik ang face-to-face classes sa paaralan kahapon at nilinaw naman ng Department of Education na dahan-dahan ang gagawing transisyon sa pagbabalik ng normal na operasyon upang bigyang daan ang unti-unting pag-recover ng mga mag-aaral. Matatandaang ang insidente ng pamamaril na isinagawa ng 2 minor de edad na estudyante sa loob mismo ng campus ay nagresulta ng pagkamatay ng 3 mag-aaral at pagkakasugat ng mahigit 20 iba pa. At dahil sa takot na idinulot ng pangyayari, sumasailalim ang mga estudyante sa psychological first aid at patuloy na bibigyan ng naaangkop na intervensyon hanggang sa ganap na mawala ang kanilang trauma. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
14: At PNP Negros Oriental, kinumpirma na ligtas ang Seliman University sa kumalat na bomb threat. Detalye ng balita, hatid sa atin ni KK5, Shara Humilio.
19: Ipinaalam ng mga tauhan mula sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Temer Alam sa publiko ng lahat ng limang lokasyon na natukoy sa naiulat na banta ng bomba na kinasangkutan ng Seliman University ay masusing inspeksyon at edinikrang ligtas. Matagumpay na nakompleto ng mga tauhan mula sa Dumaguete City Police Station kasama ang mga K-9 team at mga partner agencies ang komprehensibong pagtatasas ng seguridad at mga clearing operation. Sa mga clearing operation, walang nakita ang pangpasabog o kapalipaniwalang banta ang pulisya sa alinman sa mga natukoy na lokasyon. Nagpapasalamat naman ang Norpo sa lahat ng responding unit at partner agencies para sa kanilang mabilis at koordinadong pagtugon. Hinihimok din ng publiko na manatiling mapagmatsyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong ulat na maaring magdulot ng hindi kinakailangang alarma. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: YTC Network News.
18: YTC Network News.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mga environmental groups at kinakwestiyon ang coal power projects sa Palawan. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni ka-K5 Grace Belostrino.
20: Naghain ng protesta at oposisyon ng Environmental Legal Assistance Center o ELAC at Save Palawan Movement sa Energy Regulatory Commission o ERC laban sa joint application for approval ng power supply agreement sa pagitan ng Paleco at DMCI Power Corporation. Sa kanilang liham, hiniling ng mga lumagda na huwag munang aprubahan ng ERC ang kasunduan at huwag ding magbigay ng provisional authority o interim relief hanggat hindi napatutunayang ang PSA ay tunay na pinakamababa ang gastos maaasahan, makakalikasan at makatarungan para sa mga consumer ng Palawan. Ayon sa grupo, hindi pa napatutunayang ang coal power ng DMCI ang pinakamababang presyo at pinakamainam na opsyon para sa lalawigan. Iginiit nila na dapat ding pag-aralan ng renewable energy, hybrid systems, energy storage at iba pang alternatibong pinagkukuna ng kuryente. Nagpahayag din sila ng pangamba na maaaring maipasa sa mga consumer ang pagtaas ng presyo ng coal. Binigyan diin ng ELAC at Save Palawan Movement na ang paggamit ng coal ay may negatibong epekto sa kalikasan. Iginiit ng grupo, nararapat lamang na bigyang prioridad ng Palawan ang mas malinis at mas napapanatiling pinagkukunan ng enerhiya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
14: Samantala, BGMP Region 6 aminado may kakulangan sa personal sa Aklan Jail Facility matapos ang pananaksak sa 4 na preso. Balita hatid sa atin, Nega K5 Leonard Veray.
21: Aminado ang BGMP Region 6 na may matinding kakulangan sa personal sa Aklan District Jail Facility na posibleng isa sa mga dahilan kaya nangyaring madugong pananaksak nitong nakarang Sabado ng umaga, Hulyo 4. Ayon kay Jail Chief Inspector Jonathan Ray S. Umadhaye, spokesperson ng BGMP Pro 6, dalawang personal lamang ang naka-duty nang mangyari ang komosyon. Dahil dito, pinag-aaralan ng BGMP 6 ang agarang pagdagdag ng mga personal sa pasilidad sa Aklan upang maiwasan na muling maulit ang insidente. Ipinag-utos rin ni Regional Director John D. Montero na mas pang paigtingin ang mga greyhound operation upang makumpiska ang mga kontrabando at pansamantalang ipatigil ang mga visitation rights. Matatandaan na umabot sa 4 na mga PDL ang sugatan na isinugod sa Aklan Provincial Hospital matapos na pinagsasaksak ng dalawang suspect gamit ang isang improvised weapon o ang hinasang kubyertos. Samantala, posibleng masuspindi o madismiss sa serbisyo ang mga naka-duting personnel ng BGMP Aklan District Jail sa oras na mapatunayang mayroon itong kapabayaan. para sa MyTC Network News. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
18: MyTC Network News.
14: At lalaki halos maputulan ng ulo matapos sa tagain ang matalik na kaibigan sa Negros Occidental na biktima pataya. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
3: Patay ang 51-anyos na lalaki sa bayan ng Murcia sa probinsya ng Negros Occidental matapos tinaga ng ilang beses ng kanyang matalik na kaibigan. Nangyari ang madugong insidente kahapon, araw ng Lunes, Hulyo 6, habang nag-iinuman ang dalawang malapit na magkaibigan sa loob mismo ng bahay ng suspect sa Barangay Santa Rosa sa nabanggit na bayan. Pinangalanan lamang ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Elpidio. Ayon sa mga pulis, naganap umano ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng biktima at ng suspect na si alias Jomar, 41-anyos, bago naganap ang krimen. Hindi na natukoy ng mga otoridad ang pinagtalunan ng magkaibigan. Ngunit sa interview ng K5 News FM sa suspect, sinabi nito na naubusan siya ng pasensya sa biktima dahil pinipilit din umano siyang uminom kahit na wala na silang pambili ng alak. Nangyari ang pananaga kasunod na rin ang pangungulit ng biktima sa suspect. Nagtamo ng sugat sa puwet, ulo at lieg ang 51-anyos na si Elpidio at halos maputol na ang ulo, bunga ng pananaga ng isang matalik na kaibigan. Sumuko sa mga otoridad ang 41-anyos na suspect at humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
18: News.
22: MyTC Network News.
14: Gayun din, tricycle driver tumakas matapos hindi magbayad sa pinakarga nitong gasolina. Detalye ng balitang yan. Atin ka K5 Roldan Villarreal.
23: Tumakas ang isang driver ng tricycle matapos magpakarga ng gasolina sa isang gasolinahan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Ayon sa hindi na pinangalanan na empleyado, nagpakarga ng gasolina ang hindi pa nakikilalang tricycle driver. Hindi na namalayan ito ang dalidaling pag-alis ng suspect na hindi pa nagbabayad. Dahil dito, nananawagan sa ngayon ang gasolinahan sa sinumang nakakakilala sa driver o sa may-ari ng tricycle na makipag-ugnayan sa kanila upang maayos ang naturang insidente. O maabot naman sa halos 5,000 piso ang hindi pa nabayaran ng suspect. Matatandaan na kamakailan, isa ring gasolinahan ang nabiktima ng naturang modus sa lungsod ng Rojas.
24: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
18: YTC Network News. YTC Network News.
14: At lalaking rider natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa River Canal ng Cordon, Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
25: Nagulantang ang mga residente ng Puruk 1 Barangay Laurel, Cordon, Isabela kahapon matapos makita ng mga dalaginding na maghuhugas lang sana ng pinggan sa River Canal pasado alas 6 ng umaga ang wala ng buhay na lalaking palutang-lutang habang nakasadsad sa batuhan. Lumalabas sa naging imbestigasyon ng Cordon Municipal Police Station na nagsariling ma-aksidente ang biktimang rider matapos itong dire-diretsuhin ang dead end ng kalsada. Marahil anila ay dahil sa nasa impluensya ito ng nakalalasing na inumin. Bagay na tugma sa salaysay ng mga katrabaho nito na nakipag-inuman pa ang biktima bago umalis nang walang paalam. Sumasang-ayon din ang kwento ng ilang residente sa lugar na nagsabing nakarinig sila ng malakas na kalabog kasunod ng tila kumaharurot na huni ng motorsiklo maghahating gabi nitong Linggo. Bahagya namang naging palaisipan ang pagkakakilanlan ng biktima dahil sa kawalan ng anumang identification card maliban sa motor, basag na cellphone at kasuotan ng biktima, pero sa tulong ng mga panawagan sa iba't ibang mga social media platforms ay natukoy din ang mga kamag-anak nito. Kung saan kinilala siyang si Christian Bandao, 17-anyos, tubong Lagawe Ifugao at farm worker sa Difon Quirino at isang responsable at mapagmahal na anak at kapatid kung ilarawan ng kanyang ate. Samantala, napagkasunduan naman ng kanyang mga mahal sa buhay na iuwi na din agad sa Lagawe ang bangkay ng biktima at doon na ililibing matapos ang isinagawang pagsasaayos ng funeral parlor sa kanyang katawan.
26: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
0: YTC Network News.
4: YTC Network News.
14: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tinatay ang aabot sa mahigit 10,000 na residenteng inilikas matapos ang isang malawakang wildfire sa timog na bahagi ng Fransa malapit sa border ng Spain. Ayon sa motoridad, hindi agad makontrol ang sunog na tumupok sa halos mahigit 4,000 hektarya ng kagubatan sa Fransa. Kasama na rito ang mga nasa 16 na katao ang sugatan kabilang ng 4 na bumbero. Samantala, dulot ng maalinsangang panahon at malakas na hangin, inaasahang lalo pang kakalat ang apoy sa mga susunod na oras. Ayon sa mga eksperto, ang matinding init na nararanasan sa France at iba pang bansa sa Europa nitong nakaraang buwan ang nagpatuyo sa malawak na lupain nito at dahilan na upang mas madaling kumalat ang mga wildfire. Inaasahan din muli nga abot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa timog kanlurungan ng France ngayong Linggo habang patuloy ring nakakaranas ng matinding heat wave, particular na sa Spain at Portugal.
0: YTC Network News.
4: YTC Network News.
14: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabua ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: ka pang luya imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: ang siyams ang tropa. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Let's go. Go with the flow.
2: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
1: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy!
3: Let's go with the flow.
4: Nagkapangita ka balas ng dekalidad nga t-shirt printing? O kung jersey print, customized print, tarpaulin sublimation, kag iban pa. Drinasa 90s printing. Dekalidad ng paghimo sa mga t-shirt, jerseys, kag iban pa. For more information, please contact Mr. Ken Alexander Castanio and Ann Lauren Castanio. O kung magtuwag sa cellphone number 0939-217-2514. O hindi gani, search nyo lang sa Facebook 90s Bacolod kag 90s Bago. Dekalidad nga tela sa dekalidad nga presyo. 90s printing. 90s printing.
5: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapananakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass.
6: This is a mental cough, elastic, camphor, is a generic name salon pass. Symptoms persist, consult.
7: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 11 Mbps. Balita kag public service.
8: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
9: Balik-balik kita sa atong pagpangalagad, palatuntunan 11 Mbps. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso, K5 Eric Tenerife, mga kaupo ninyo sa gihapon, tumtong kita sa Takra, launa sang hapon.

0: News FM.
1: Okay mga ka-K5, balik kita sa itong pagpangalagad. Si K5 Red Salgado, kuhaon naton. May balita siya, update. Sa natabo nga aksidente sa highway sang Valladolid mga ka-K5. Aksidente na tabo sa nagligad ka Domingo. Isa ka tanker, natulugan kuno ang driver. Ginarado ang isa ka vendor sa higad sang baybay, higad sang highway na ara sa Palaka, Valladolid. Patay on the spot ang isa ka 38 anyos nga babay. Patay man ang isa ka joven nga bata. Pilason wounded ang isa pagid ka bata sa isa ka ospital diri sa Bacolod. Jutayan panabungguan ang isa ka Ceres liner. Mayo lang kay nakalikaw ang bus kag ang duha pagid ka mga salakyan. Yari subong sa atong linya, kuha ko na to ng report kay K5 Red Salgado.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ano ang update sa sining balita, Red? Mayungod to.
2: Yes, kita Derek, maayong unto sa ato sining mga tagpalamati sa programa ng 11MAPX. Kagapon, Gadlaw, sa ISA, Tignes Bill, buti sa ISA, ginpapanaugana sa Land Transportation Office, Negros Island Region Office, ering drivers sa fuel tank, itlala ka si Junicio Limon, 57 anyos sa showcase order kay K5 Eric. Kagapon man Gadlaw, ginkuha ang iya sining nga driver's license sa panagkapanayon ining investigasyon sa LTO NIR. Ang pagkuha sini kinang Eric sa iya sini iya ka driver's license di suspension sini mga tatlo kulan kay mantika kagapon do agintala na ini siya sa Hulong Justice ang pasakaan sini sa kaso gabi na kuno sino pagani kay attorney Jack Kudlo ang aton sini nga director diri sa LTO NIR pero natigayon yung mapareceive sa iya ining showcase order kay K5 Eric plus ini sa tanig pagayon ini investigasyon kung mapamatudaan galing kay Kifem Eric na ti may ara sa pagpabaya kag ti may ara kay masasakasan aran kay Kifem Eric ti posible na kaya nga ma-revoke ang iya siniyag driver's license but sinigon hindi na siya makadrive sinisag salakyan kay Kifem Eric kag magluwas sinig galing tiginatsag karon iring mga papeles niya so nakita na ito though updated man iya siniyag driver's license pero pag-atsikon pa sinisag ang LTO NIR ining kumpanya sinisang fuel tanker truck may ara sa problema may ara bala sa investigation kung may guba sa fuel tanker truck ang K5 Eric
1: kag kun allowed bala K5 Red ining truck to haul sang mga crudo or fuel kay iban nga truck na hauler lang siya pero may special iniya nga permit para sa hauler sang mga krudo kay mga makuan siya mga flammable materials.
2: Yes, correct. Amo man gani kay Kifem Eric, ti itsikod, gini ti para magpot na ton, ti mga sa driver, RD, may ara man siyang liability in a kumpanya, may ara, gid kung mapamatudaan ka kay Kifem Eric eh. Kaya ti magluwas sa driver, ti pag-istoryahan naman dira ining mahatag na bulit sini sa pamilya kay manti na duha gito ang patay kay Kifem Eric kay Isandra Pilason so ini gapadayon pang investigasyon sa LTO NIR sa paghimalo sini sa nagluntad iyang aksidente so ari ang aton sining director sa LTO NIR diri sa Negros Island Region yari
3: yes kahapon na issue na naton or na pareceive na naton sang showcase order sa driver nga involved sa atong aksidente sa may Valladolid sining isa ka tanker no so na-receive niya ini dito mismo sa may municipal police station sa Valladolid kaya nakalitain siya dito medyo nagabihan na no pag-receive natin sa iya kaya pag-abot siya ng atong team IIU ato pa siya sa Hall of Justice kay Gideon Quest so na-receive na ni niya pasurrender niya ang driver's license kaya may 3 months ining suspension while under investigation no so amon ni ko ang mga aksidente automatic ini kag ginaimbestigaran ni aton dayon kag itan-aw naton no ang kapaltahan sang driver kung ana tabo ang ining aksidente
4: So ini RD do gid claim itong napiyungan siya ma-consider ta nang adto reckless driving RD
3: sa mga information may nagkuha pa nga ako sina no sa subong di ko pa bibahapal kung ano gids ang mayor nga rason, but of course, no, muna ang ginambal niya. Makonsider gid siya, no? Pwede siya nga makonsider nga may ara sa nga lapse sa side driver, pwede siya maging reckless. Mm. And natanahon ta pa, no, kay hindi lamang iniya sa pag-drive niya. Panahon ta pa ang mga dokumento sa salakyan kung kumpleto ini, no, especially ang mga registro na, especially ang lisensya man sa driver, kung ang iyang lisensya bala, check to ang code, no, para makadala siya sa amuna nga type sa mga truck o kung vehicle.
4: Okay, sabi natin, di ko ma-prove nga may ara gimang sa sangkwan, lapses.
2: Kaya Christian Derek, tingin na panawagan sa LTO sa mga driver at ang incidental na kung may kinamatsag na muna na kamalain sa Indo City Kalawas, hindi may isunig pamatsag, but of course, hindi lang pagpilipot, pag-drive sa salakyan, agad malikawan ining accident sa mga dalanot na kinin Eric, nag karoon tingin na dihon, pakaroon ginakulek, na tinamagpot na ito ng LTO NIR, kunti lang malang aksidente, kaangay sinis sa 2016. Mungkin lagi ni Eric eh. Dan di ikapresentas pa nila sa K-5 News na PM, agon na imaluan natin kung ang pinakadabo pa ng aksidente, motorsiklo, tagga kung pinabala kami ng ganang kalamatay sa aksidente, iya sa mga dalanon ka K-5 Eric.
1: Okay. Ini nga mga salakyan K-5 Red, suno sa regulasyon sa Land Transportation Office diri sa Pungsod, Pilipinas. Ang mga hauler trucks may ara ina sila yung mga special nga mga permit para nga maghakot sang mga kargamentos katulad sang mga hazardous and flammable waste. Dapat may ara sina sila special permits kay Fibred nga gina-issue sang LTO especially for bulk haulers kag ang iya nga driver's license sang mga driver, hindi pwede ning pares lang sang aton nga driver's license nga pwede lang bala sa mga gagmay yung mga silakyan. Ang ila siniya, lain ining ilang mga restriction nila eh. Hindi bala?
2: Oh, yes, correct. Oh,
1: ang aton yung mga restriction, pwede lang ikisa sa mga pertahan nga ginasira pag sulod mo.
2: Oh.
1: Ang ilan niya, hindi kipwede nito kasulod. Ito, bla?
2: Ala, hindi ko na, a restriction, bla, tricycle. Galing ko, ito mag-inapan ko, ito makita, na may license niya. Pero, amun na, sakto na kinangyari ka dapat, namiyara, sa nga restriction din, kag labi na kita mga permits, sa mula, delikado, kinangyari, kibati ko maksinente, tapos sa karga, gasolina, ibis nga kwan bala isa lang pa siya nagsikapo kag mag domino effect na blast dalan si Reveric.
1: Tiyamo gina?
2: Sa mga kay Reveric, magtayan ta kaya magtitiga pa na yun para investigasyon iya sa LTO NIR angot iya sa naglutag accident and na iya sa may panwas ang balay dun ito Negros Occidental.
1: Ang iya sina nga driver, ang restriction niya kay Fibred, ang restriction niya is CE. Dalagko na niya, si ini siya nga may mga gross weight nga more than 3,500 kilos. Okay? Restriction code number 6 ning ginagamit nila ya kay Fibred. Ang ato niya 1 2 3 4 na ni kisa sa mga automatic lang ang salakyan kag sa mga gagming-gagming lang bla, no?
2: Pick-up, pumulang yun na, motorsiklo, kito ni Eric.
1: Ay, motor lang, guro.
2: Oh, motor.
1: Ang iyari ko no kay Fibred, inisya is restriction 6, lagko na ni sila ya. Special na niya nga mga permiso, hindi na niya pwede. Ini mga lisensya na ni Itan, matyago disqualify ni.
2: Tamo
1: niya. So, it's good to note na nami naging kuha mga balita nga may show cause order. Sa patagpalamati naton, by the way, maghambal ka din nga show cause order, isa ini kapapel nga ginahatag sang Land Transportation Office telling the driver and the operator of the vehicle to produce necessary documents kag kun ano pa ang mahimo agud nga maimbestigar sila. So show cause order basically is an investigation notice to investigate ini sa ila nga ginahatag sang LTO kay Fibred.
2: Yes, correct. Kaya kita Derek. Kaya mati, hindi matapos ang aksidente. Hindi lang maligay yung Derek. Kaya sumunod ang gumana. Ito tumala ang aksidente. Tumala sa iyo maragi alagilan.
1: Ano?
2: Ito Friday, Good Friday, pala sa pulitik, kasi si Derek.
1: May
2: kaparaong banto ang FTO sa focus order sa drivers ng Toyota Innova si Derek. So, para at least mapatag mo
1: na yung
2: mga side sa regulitad ng aksidente. Ano sa nimalita, gulog sa Power 3 yung ato sa nga DTX 500 by the Sikig D3 Bayo at ang sa nga DTX Mitisoap sa may ko na nakapanit biara sa kalapap. Muna ipong itikakti, magamit lang DTX Mitisoap dating ng resulta, maging kung Ati si artista ka pa. Gato si Liga DTX Kapumex. Nakakapika nga, nakadetox ka pa. Kapun si Patron K5 Vincent Cural. De ako naman si K5 Red Salgado para sa kapyon ng balita. Serviso publiko may kaligawan sa Negros. K5 News FM.
1: Philippine Standard Time, alas 12:37 sa mundo. Uras na sa inyo, sang aton nga, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Natuyo siya kuno, kundi nag-inom ka tani DTX Coffee Mix. Mga ka-K5, kape. Ang kinalain lang sa DTX Coffee Mix, kay sige ang inom mo sang kape, sige ang tinlo sang imo tinae. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kape ng bayan, DTX Coffee Mix.

0: News FM.
1: Okay, mga ka-K5, check naton si K5 Wilson Villena. Isa ka bangkay na sapuan sa isa ka lugar sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Ginbreak ka ina ni K5 Wilson. This time we will check sino ang napatay, diin nga lugar, ano ang sitwasyon.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, what is your story?
2: K5 Eric, so magulang kita nagsulod sa may morgue, agot ikumpirmar ang iya sini nga pilas kag kumpirmado gid may stab wound kag may inagyan sa nga pilas man wa pa may baluan kun labo ini o kun pilas man sa kutsilyo sa iya sini nga ulo kag amo ni ang nga ginatan-aw nga gitunaan sa kamatayon. So ining biktima ini K5 Eric na sapuan na lang ini siya nga nagapautaw-utaw no sa suba nga sakop sa nga Purok Nara, barangay Malingit sa siyudad sang Bago, pasado la 7:20 aaga kay Federic. Ini biktima ang kilala sa kay Edmond Puerto, 39 anyos, kag residente sa Golden Field, barangay Antipuan, Bago City. So malang sinisiya kay Federic no iya man mismo nga mga himata o kun nga mga kauturan kay Federic matapos siya ang ginpagita no sang ginreport nga na missing karon ongoing pa ang
1: kay Five Wilson. Dali lang gid noy, ginapagwa na mo di subong ang video sang isa ka daw dokwan bla daw plum ning panawag irrigasyon. Diri ini siya dapit nakitaan sa Maling, dinhi dapit sa Bago.
2: Ay mali pa, Purok Nara kay San Eric, kung makita mo na ang video nga may nagabukal-bukal dira ang mga
1: sa are ano, oo amo ni
2: sa portion dira ni siya kay San Eric na portion nakita.
1: Okay, saan o siya kuno nadula kag nga ang may buno ni siya
2: report niya missing kay San Eric, pasi sa spot report diri nato kagapon na madili siya nga nadula
1: pero no.
2: Pangita ni kagina sa aga kay San Eric kag iya sini nga mga kulturan and amo na one ini siya nga ara sa may portion. Actually kung natanahon mo gani ang irrigasyon ng kay San Eric, dako klase irrigasyon.
1: Oo.
2: Hindi siya so may kumbaga tawag nila dako may irrigasyon ganin ang tawag nila dito sa may Malingin.
1: Oo.
2: Malilingin mo sa pangita sa lugar.
1: Oo.
2: But San Eric no gilayon man ini nga gikuha kagina sa ato sini nga kapulisan kag ingkantakan pa ini sa postmortem examination sa karon kag basis doon sa morgue natun to kay San Eric eksklusibo natun nga na-check yun no physically ang lawas ang taho may igo ini sa base lang sa mata ko kay San Eric na nakita may may binunan ini sa may sulok-sulok.
1: Uy.
2: Sa may dugan kay San Eric kaga ginpa actually may pilas mo sa ulo nga ginpabalis ka tuganingin ang panit na sa ulo wala.
1: Uy.
2: Kay naman kung ginlabo ina da siya nga portion or slice ang kuto.
1: Uy, grabe Wilson,
2: nagtuklap alap-lap
1: naglaginlap
2: ulo niya na porsyon.
1: Nakulbaan so, si Ethan mamati.
2: Yes, kay Favere. Grabe, kaya niya kwa ang ining report mo, no? So, ano lang galing kay White Atton, maabdan ining mga pamilya niya na may morgue kaya nag-process pa sa mga nagkaigo ng dokumento.
1: Hindi so, si Ethan ka pa makakwanta, mati, isang report mo.
2: Nag-taas siya sa ibo kay
1: Favere. Hindi siya ka-edit sa picture niya. Hindi ko, ikaw din.
2: Amerika, actually, ginsulod na natun dito kag gipaliso kung hindi ang samay nagtuklap laki para mabalat ako nagdulot gin sa iya sininga
1: ba ko. Uy, grabe.
2: Panit sa ulo. Oh. Yung
1: so, mga pilatanan ng pilas, Wilson. Mga pilatanan ng pilas.
2: Kisa Derek, kung nagkakaya siya sa akong pagtanaw lang dito sa mata ko, ang pilas niya isa sa sulok-sulok, isa sa dugan, kag sa may babaw sa agtang niya na nagtukla, pati niya sining agtang kisa Derek.
1: Okay, now, so, why naman kita direct question as to the identity kag hindi man siya kaso sang ginwigit nga bangkay? Kundi taga-dira gid ina iya, identified sang pamilya, missing kag may report sang pulis nga haling kagapon missing. Now, question, taga diin ini ang ang biktima. Wilson, taga diin ang biktima na utod si Wilson mga ka-K5. Ang anang anunta, ari na kita sa pinaka-importante nga bahin. Taga diin ang biktima kag nga ano ang natabo unsa may hinungdan nga agin buno siya kag ginpatay. Kag nga agin paanod siya sa irrigasyon, Wilson, ano ang detalye?
2: If I'm Eric, in terms of FOTIBO, patayon pa nga po yung pinahibalo sa kapulisan kay ongoing pa-investigation. But pa may paluan ta ni ini ang parang ang motibo kinakit pa paano may gamay kita pa ni ngahin kun na lang ta ang iya sini nga mga mata galing na kasi dito sa morgue wa ay nato sila sa karon na kuha ng token na da, kanya-kanya process sa mga dokumento kay Sir Eric pati paluan sa ina sa pisa no abot may paluan but ini ya sigurado lang kay Sir Eric na namisig ini siya kagapon
1: okay. Naging pangita Ari Wilson taga diin ni siya kag pila ang edad anong obra niya
2: aton nga pati sa report nga nakuha naton si Sir Eric no taga kwani ni siya Purok Golden Field Barangay Antipuluan Bago City 39 anyos kaga nagabaligya vendor lang ang nakabutang wala na kabutang kung anong ginabaligya yes si Mickey Sir Eric but vendor ni siya
1: tido malayo taga Antipuluhan siya dira siya nakita sa irigasyon sang Malingin
2: amo pa na ang i-check ko man kay Sir Eric kung malam ang Antipuluhan kay Sir Eric may konektado man yung irrigasyon.
1: Sa pagka-engine ko Antipuluhan daw wala eh. Ang Antipuluhan is near La Carlota na kurbada na bla. Pero daw may suba na da nga dako kaysa Antipuluhan Wilson dira ka makabakal sang dalagko ang mga pantat.
2: Ano na?
1: Dagko nga pantat bla ng electric eel bla. Oh, damo sa Antipuluhan. Pero hindi ko sure kung may irigasyon daw ay ko kita irigasyon eh. Ang irigasyon daw dire lapit sa babaw. Ini siya ni amo ni nga mga area kay amo ginang panawag sa irigasyon ganing tawag sa lugar na dai. Especially sa Malingin. Now, Ari K. Wilson. Kung vendor siya, posible ay han nga ini nga tawo kay taga Antipuluhan, medyo malayo ining lugar distansya sa ila, posible ay han nga nagalibod siya kag ginhold up kag ginpatay.
2: Kaya Sir Eric, hindi ko gin siya masapat. Subo ang mugin na ang gusto ko tayo nito doon. Kaya siya pamilya, huwag tagin malambot dito sa punerarya. Mo na nga naging agaw ko sa kinang, huwag ko ano yung nag-rigay kaya para malaga ko sila. Kung pag-abot ko to ang lawas na naging anaktan ko, kaya ang pamilya ay nag-process sa dokumento. But sige lang, kaya follow-up ko lang kay Sir Eric no, para ma-report na to ng kompleto.
1: Stand by, Michelle. Go ahead.
2: But we're checking man. I-confirm ko lang sa kapulisan kay Sir Eric kung may arakin man pala sa
1: nga Are, Wilson, you stand by. Si Amy Lira, Ari siya, Antipuluhan, may ara irigasyon. Dako, mingi kurong irigasyon ara sa Antipuluhan. Ari na, mga tagpalamati na ninyo.
2: Ang muna kang ginapamakot ko sa Amerika, kaya pasingin, dalala na siya pala dira sa may Malingin, halindito sa Antipuluhan.
1: Oo.
2: Tungod, hindi pala kita sa Eric yung irigasyon, pati confirm na sa kapulisan.
1: Ara may confirm may irrigation no may irrigation kuno dito kay ang makita ko lang main da perme no may eskwelahan pa kadida kag may gabligya da mga isda bla kuno na hapon so anyway may irrigation but nonetheless check ano ang obra sini nga tao nga agin buno siya Wilson thank you gid
2: yes kita Eric siguraduhon ko gid no makompleto tanin buwas kay ginaano ko lang si COP ng iya sini nga pamilya nga malampot taman para may baluan sa kita Eric no so at least miski pa paano nalampot ta ang lugar ang nalawas kay mismo sang biktima at makita kon ano ang kahintangan sang iya sini nga lawas kita Eric so tanbay kita naman para sa dugaw sini update sa tuhoy sang lalaki nga nasapuan no wala na sa kabuhi sa may irrigation diri naman sa bahin sa nga Purok Nara Barangay Malingin, Siyudad sa Bago. So, hindi nga balita kay Sir Eric nung ginadulo sa inyo sa Kalwan, sa Mighty City, Trivayo, DTX, Trivande. Nung punta to sa patrol, si K5 Vincent Coralde, may naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko, Kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
1: Alas 12:46 ang odto mga ka-K5, oras nila sa inyo sang Mighty C. Ang Mighty C among imo alkaline nga vitamin C, manugtupa na, buwas, sure ball na. Si Bobby, international name, magatigaylo na sa kay Inday. Super typhoon with a packing wind near the center mga 215. Pero hindi siya maglandfall. Suno na mga ka-K5 sa pag-asa, kagsa ginapakita na nagapagwa na subong sang update ang aton nga Negros Occidental Command Center. Kag yellow rainfall warning na kita, sumugod buwas sa hapon, hasta sa gabi, hasta na Huwebes mga ka-K5. With a total of 50 to 100 millimeters of rain, ang gina-expect naton nga magatupa diri sa Negros Occidental.

0: Makiki-update kita mga ka-K5 sa kay K5 Michelle Patiño. Mga balita kag mga report kay K5 Michelle. Kamusta nung balita?
1: Kay K5 Eric, syudad sang bago sa gihapon kay K5 Eric. Ini na tabo kaagahon Hulyo 5, no? Sa sang bailihan mismo kay K5 Eric.
0: Amo ning aton nga kwan nga ta chairman sang tanod kay ginbuno nagtambag lang sa Ginamo.
1: Yes, kay K5
0: Kaluoy man Michelle, mamati ko balita mo siya.
1: Yes, sa tanod commander kay K5 Eric, no, sa tunga sang tipag selebrar sang kapiestahan diriya sa may Purok Sorghum 1 sa may barangay Bakong sa siyudad sang Bago sa gihapon kay K5 Eric Domingo sang kaagahon na nina report but based sa investigasyon sa aton mga kapulisan ang insidente sang pagpangbuno ang natabo alas 11 sang gabi pa kay K5 Eric allegedly ang una nga report nga aton na baton nagginamo ang mga pamatanon kag nagtambag ining tanod or mga tanod be including ang chief tanod nila but sa padayon nga pag imbestigar sang aton mga kapulisan wala gali may nagginamo ka K5 Eric ini base sa pag panalaysay or sa interview naton with the police or ang hepe sang police dira sa may Bago City ka K5 Eric ang natabo may nalipungan gali nga babayi sa tunga sang baylihan kay K5 Eric. I don't know kung ano natabo nga ang nalipong ning bayi ba siguro tam-an saot ni o kung tam-an inom do mo na kay K5 Eric. But given nga tiyang harang mga tanod na to nag-secure sang area, sila ang una nga nag-assist kay K5 Eric sining babayi nga nalipungan. Sosgulpi lang nagpalapit sa aton nga chief tanod nga ginkilala sa kay Jose Abintana 46 anyos. Uy. Ining aton nga chief tanod. Ang suspect ang ginkilala naman kay K5 Eric sa kay Jerry Roquero 45 anyos. Si Jerry gulpi lang ginpalapitan ining si chief tanod kag binuno.
0: Ay nano man. Nga how?
1: Ang rason di actually pag imbestigar sa mga kapulisan do wala man ni sila kuno sang daan nga hiligot anon ukon na ano bi seri sang ilinaway sa lugar do kalinong man sining Purok Sorghum. Yes sir.
0: Tinga nga binuno yagid
1: golpiat dahil lang ginbuno kay K5 Eric actually wala ta sa hindi siya magpa-interview abi kung ano ang rason nga ha golpe lang binuno ining chief tanod and wala labot no sa kay chief tanod pilason ang isa pagidya ka tanod nga nagtambag man nga ginkilala sa kay Restom Larapan 33 anyos sila ni kay K5 Eric no ang mga nagbantay dito sa lugar but sa katapusan ang pag gilinamo to after nga ginbuno na si Jose nag-surrender man si Jerry Roquero sa may police outpost dira sa may Maaw sang after na nahimo ang among pagkrimen kay K5 Eric so ginpreso na ni siya and as of the latest update kay K5 Eric napasakaan na ni siya kahapon sang kaso nga murder.
0: Okay, go ahead.
1: So amo na kay K5 Eric tigil sa dito sa karon ang pamilya niya sang chief tanod nga magpasaka o kuno ipursugit ang kaso bala batok sinisa kay Jerry padayon ang investigasyon kung ano gid ang motibo ni Jerry kun nga binuno ya gid ni si Jose.
0: Leksyon na lang ni Saton sa mga tanod tahi kaluluoy ba ni mga tanod pulo bugtaw yes. Pilam lang ning alawan sinla bulon pa. Shell, thank you gid. Shell lang alan ako sa oras, Shell.
1: Yes, sa kay K5 Eric report gikan na sa patrol ginadulong naman sa ato nino sa kaluwan sang MyTC DTX 500 kag G3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon report.
0: Martes, subong Martes mga ka K5. Free si Doc, charge kay Doc. Lunes na tubtob Martes. Libre ang aton konsultasyon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Libertad Street, subong Ernai Street na. Mayor nga dalan sa siyudad sang Bacolod at ubangan sang main gate sang Paglaom Sports Complex nga daan. Kadto lang kamuda kadako sang karatula mga jeep dra man na nagalabay kag kun may salakyan kamo may parkingan manda sila. Way labot sa libre nga konsultasyon ang mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy. Dira na tumabakal ang aton nga DTX 500 ang MyTC, DTX Coffee Mix ang kapi ng bayan, kag syempre ang aton nga Extend Food Supplement ara mandira. Ang aton nga D3 Bio pwede gid ninyo mabakal. Pati mga tanan-tanga produkto makakadto lang kamo. sa Sagahi, ara lang kita sa istasyon naton sa Sagahi, ara din ang mga stocks naton sa klinika mga ka-K5. Sa Kabankalan, ara lang kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabankalan. Ini si K5 Eric Tinerefi in behalf sa kay K5 Jen Paul Hineroso. Nagasiling madamo, kaya salamat sa inyong pagpamati. Buwas ara na si K5 Jen Paul. Ah, no? Ara na si K5 Jen Paul. Eric Tinerefi saying thank you so much for listening. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.
2: News. Three, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh, available now.
14: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: mga ka-K-Fine, ang aton oras, alauna 11 na sa hapon. Welcome sa Martes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, of course, Tita Sunshine and Kuya Kenneth. Maupdanay na naman kita. Nagmaduludog sing tubtob alas tres. Diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Siyempre, Kuya, gina-welcome naton ang aton nga mga suki, nga mga senior citizens every afternoon. Nagaupo diri sa aton nga program from Monday to Friday. Ginapasalamatan man naton, of course, ang mga KSS members nga padayon nga nagapamati sa ilang mga radio sets, sa mga very happy na kay tigintagaan na sila sang radyo ni Sir Bongsaw sa Lumayna. Yodi ha. Salamat gid sa mga suki naton from north to south, especially sa mga taga Sagay City. Kay Ma'am Rosie Magbanwa, gali ginapatamyaw gid sa ako ni Inday Colleen Cubia, ang aton nga station manager dara sa K5 News FM Sagay. Mabayang hapon gid sa mga taga Sagay City. Kay ginapasalamatan gid naton si Ma'am Rosie Magbanwa sa iya padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Siyempre, salamat man or ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki dira sa Banwasang Hinubaan nga wala na yan nagabatsag sang pagkataka. Wala sila, Kuya, ginatakan sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program from Monday to Friday.
1: Kaya binlisitor sila ka K5 Sunshine mo.
0: Kumusta na ayhan si Rukit? Mga amigo nato dira sa Hinubaan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:13 PM mga aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

Alauna, Diyos isa-is. Ang aton oras, mga ka-K-5. Kadto ka mo sa Mace Wellness and Product Center. Bisita ka mo dito kay kumpleto ang mga klinika products sa Mace Wellness and Product Center. Sa mga nagaplano nga mag-offer sa mga klinika products dara sa inyong lugar, sa may mga sari sa

kapasagihapon maklaim ang gindulong diri sa aton sa istasyon nga isa ka wallet nga na ang color is brown. Tapos may unod pa ni nga cash. Abi mo kuya, very honest ang nakapulot sini. Ang nakapulot sini si Sir Brian Morillo sang talisay said he. Nagkadtugi di siya sa K5 News FM. Dirigid mismo sa Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod para i-turn over ang wallet nga brown nga iya na pulo. Nagkadto di siya last Friday, July 3. Ang tag-iya sininga wallet amo si Sir Errol Lanyuhan Bacauco sang Aranda Hinigaran. So kung may kung nagapamati si Sir Errol Lanyuhan Bacauco or sa mga nakilala kay mga nakilala no mga nakakilala kay Sir Errol Lanyuhan Bacauco sang Aranda Hinigaran, palihog nyo lang ipahibalo sa iya ngang iya nga wallet may nakapulot ang wallet niya nga na wigit no diri kuno na yon sa area sang ano nitang sang Taytay sa Barangay Alihis. Ang nakapulot sini si Sir Brian Morillo sang Talisay said. Basta ang mga unod sang wallets, asang wallet rather, IDs kag guan, kag kwarta, no, may cash. And ang ngalan nga ara sa ID, Errol Lanyuhan Bacauco. Ang iya address is Aranda Hinigaran. Si Sir Errol, kadto lang di sa K5 News FM sa Purok 5 sa Barangay Takuling para makuha mo ang imong wallet and nga may unod nga kwarta kag mga IDs. Mga ka K5, ang aton oras, alauna 20 na sang hapon. Ang aton nga weather update ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Strolling along country roads with my baby, it starts to rain, it begins to pour. Kay inagin check ko si Super Typhoon Bavi. Amo nang iya nga international name Bavi. Kung magsulod na ni siya sa Philippine Area of Responsibility. Ang iya siningangalan mangin si Bagyo Inday. Kaina kuya gincheck ko mo lapit-lapit na gid lang siya. Lapit na siya makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sang pag-asa. Sining gabi, Martes sang gabi or Miyerkules sang kagahon. Posible nga makasulod na ang super typhoon sa teritoryo sang Pilipinas. I-check nyo lang dara sa aton nga mga Facebook pages. Ang Facebook page sang K5 News FM. Iara dara ang balita, ang mga pinaka-latest nga update. Angot sa super typhoon nga may international name nga si Bavi. Alas 4 kainas ang aga nakitaan ang sentro sang super typhoon sa kalayoon nga 2,010 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon.

bagyo, actually, hindi ni siya mag-agi sa landmass or sa kadutaan sang Pilipinas. Dari lang ni siya sa kilid, sa eastern section sang Pilipinas. Dara lang gina siya sa Kwan, sa Philippine Sea. Tapos mapasaka na siya nga mapasaka. Galing kay kunato na siya sa ibabaw daw mangin malapit ini siya sa extreme northern Luzon. Butungon niya ni ang mga galom diri sa nakatundan nga bahin sang Pilipinas. Kagbangod sining habagat nga ginapabaskog or pabaskogon sang bagyo nga si Ibabaw.

or sang super typhoon nga si Inday. Mabubo giniya ang ulan sa western section sang Philippines, sang Luzon, Visayas, kag Mindanao. So preparar na kita sang Sunday, kuya, ng laban na, kuya. Saturday to balong Saturday, Sunday, Monday. And kaina lang ko, kuya, wala na ka pang laban. Ginapang amat-amat ko na nga daan. Kabalo naman ka mo dari sa aton sa Bacolod. Magbunok ganing ulan, kadasig magsakas ang tubig. Amo na yung ginakulbaan ko ang baha, kuya. Ay ambot na lang gina. 1:23 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Happy birthday sa mga naga-celebrate sa ilang birthday today. July 7, 2026.

sa mga nagapamati, kuya, nga naka-relate sa lyrics ng song. Mga pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Isa lang ang mahambal ko, kuya. Life must go on.

0: anhon ta ni Kuya pag-greet ang 244. Nga nag-react sa aton nga photo sa Sunshine Lacson Original. Thank you, ha. Pila na na-deribala, Kuya, kabilog ang akon nga followers. Unlike sa una ko to nga page, ang Sunshine Lacson, damo-damo na to followers eh. Ang bag-o ko nga page, Sunshine Lacson Original, I only have like 1,800 followers. Jutay-jutay lang, Kuya. Pero damo ko reactions. So, nag-post kita sa mga photos. Thank you very much. Hindi ko kamo maisa-isa kay gatos-gatos ini. Paano ko ni ma... Si Ma'am Dayadema, Bravo Montano, good afternoon. Nag-react man sa post. Manang Mercy Mogro, nag-react man sa post. Si Sir Toto Ribada, nag-react. Si Ma'am Nalin De Jesus, si Ma'am Estela Tayang, si Dicel Marabeles, si Ma'am Joy Dizon, si Ma'am Lara D. Logatiman, si Almenshon Americano, si Ma'am Ann Guzon Pamintahon, si Sir Dan Sigovia, si Ma'am Ira Aquino Alimbon, si Sir Lester Estandarte Vinos, si Sir Long Mukor, si Ma'am Nora Aquino, si Sir Roy Medjadero, kadamu-damu gijagali sa ila, Kuya. Ma'am Jolene Semeliano, Ma'am Jonaline Sabadan or Sabanal, Sir Johnny Guillermo, Ma'am Marilu Olkin Libdan. Thank you very much. Wala na anay, ha? Mahina ang kalaban. Kuya, do you have anybody there to say hi to greet? May mga friends ka na, Kuya.
1: Mayong hapon sa mga nagapawati dara sa may mansion, mga kaubdanan ko dara. Mayong hapon, labi naging sa kay Nanay Minda, Tita Shine. Good afternoon. Kay Manang Angie, Manang Analin, Nangana May. Mayong hapon, Tininit, Tita Shirley. Good afternoon. Nung rap-rap nung Jason, ang guard of duty nga si Tito George. Sino niya sasako, Tita Shine? Tamyaw mo ko karon, ha, kay kapamati ko sa inyo ni Tita Shine.
0: Alang-alang naman ang taga-mansyon, hindi mamati. Si Pastor Joven Delocano, gaari man nag-join sa ating program. Pastor, good afternoon.
1: May
0: si
1: hapon.
0: Ibang baby da, nga cute-cute. Sa kay Mrs. Moon, thank you very much, mm-hmm, again sa inyo bilog na family.

0: Shine Hilasing, good afternoon. Nag-join man, nagpamati, nagpadala sa mensahe. Hello. Nadana, sadyang
1: mapaglaro itong mundo. Ngayong hapon man sa mga taga-barangay Mansilingan, ang family ni Kakay 5 Ramuel and Kakay 5 Reniel Alcantara family, sila ni Tita Jenny Alcantara, Tito Larry Alcantara, si Precious Alcantara. Good afternoon.
0: Ay, way pagali nag-on na, ang ako nga man. Si Ma'am Beth Hava. Gusto ko man tamyawon si Ma'am Beth Hava. Good PM, my idol, Ma'am Shine. Miss you so much. Lawigid nga wala ko kapamati sa imo. That's why miss ko gid ang imo voice. Ari ko man silingan, Villa Maria Reyna right now, listening to your program. Pero last Monday niya pa ni Kuya ginsend. Ma'am Beth, I love you, Ma'am Beth. Thank you very much. 1:32 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. We will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.
2: K5 News. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotext. The sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

44 PM. Kanaton na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics. Nami ni siya tumaron sa mga senior citizen para may healthy bacteria kamo sa tiyan. Para may good bacteria kamo sa tiyan. Protektado kamo against LBM. Protektado kamo against indigestion. Take Clinica Spore Biotics sa adlaw-adlaw. Isa pa gid ini ka produkto sang Clinica di Alternative Medicina and Wellness Center nga mabakal sa mga Clinica branches sa Bilogan Negros Occidental. Mabakal diri sa Clinica di Alternative Medicina and Wellness Center sa atubang sang gate no sang Paglaom Sports Complex diri sa Hernay Street sa siyudad sa Bacolod. Pwede gani ka mo makakanto dito para magpakonsulta kay libre ang pagpakonsulta sa mga clinical branches sa Negros Occidental. Ang himuon nyo lang, hibaluan ninyo ang schedule sang free consultation nga gina-offer sa mga clinical branches para hindi na kamo magbayad sa doktor kuya. Ang ibayad ninyo sa pagpakonsulta, kundi ibakal nyo na lang sa mga suplemento. Ibakal nyo na lang sa mga reseda. We ang siling sa mga eksperto, may mga kaso sa cancer or may mga types ng cancer nga nag-aumpisa sa infection. That is why ginag-recommend nato na ang pag-take sa Clinica Spore Biotics para once again may good bacteria kita sa tiyan and para protektado kita against bacterial infection, viral infection, ang fungal infection. Tumar ka mo sa Clinica D3 Bio. Mabakal man sa Maze Wellness ang Clinica D3 Bio sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Mabakal man ina sa mga KSS resellers sa Bilog nga Negros Occidental. 1:46 PM. Agaton oras. Good afternoon sa mga nagapamati sa aton sa Barangay 35 and sa mga suki naton sa Barangay Pahanukoy here in Bacolod City, especially sa mga taga Purok Gold Medal. Mayang hapon gid sa inyo. Salamat for tuning in.

0: Grabe nga bato mo, kuya, sa katuyong mo ba? Ginabatuan ni Kuya Kenneth ang iyanabatsagan nga katuyong. Sino man ang hindi matuyo si Nino, 1:49 p.m. ng aton oras. Ang iba na piyungan na gidyan. Hindi na sila makapamati kay natulugan na. Amon iba na ginasiling sa mga senior citizens ba? Tita Shine, kada hapon ginahulat-hulat ginanamo ng It's Your Time to Shine. Kaya muna ang nagapatulog sa amon. Kung mabatian na namo ng imong atingo, ay do ginaduyan na kami matulugan na kami. Siling kuti, nay, paano ka mo gali makapamati sa akon? Sina kay gakatulugan ka mo. Kaya amugani. Kita mo lang na. Pero okay lang na, nay. Damo abi health benefits nga ginahatag sa aton ang pagnap, pagtulog sang bisan 15 minutos lang sa kada tapos naton panyaga. Yeah. Ay, balang after lunch, di mapulupong ko kita, mapatunaw-tunaw, matulugan kita, 15 minutes kuya. Bawi ka na na iya, ma-energize ka na si mo. Eh kuya, ano niya sa imo, pinitin siya. Kay mabatsagan mo ang katuyo, pero hindi ka pwede magtulog. Tawag si na kuya, pinitin siya. May nalipatan, tabala kuya. Wala kita makatamyaw sa iya birthday, gali subong sa barangay kapitan, sa barangay Takuling. Kilala mo, hindi.
1: Kilala ko, Tita Shine.
0: Oh, sino?
1: Si Kapitan Lady Gles sa Gonzales Palien.
0: Mayo. Mayo kay kompleto, kuya. So, sa amon nga barangay niya, Kapitan. Dari sa barangay Takuling.
1: Happy birthday, Kap.
0: Oh, happy birthday. Kap, happy birthday. Kabay pa nga hatagan pagid ikaw sa malawig, malawig pagid kap nga kabuhi. Para makapadayon ikaw sa pagserbisyo sa mga pumuluyo sa mga residente diri sa barangay Takuling. We would like to greet a very happy, happy birthday once again sa kay Kapitan Lady Gles Gonzales Palen. Happy birthday sa imo kami.

0: Ayan, manong Butch Lariosa, isa ka construction workers, mga ka-K5, birthday niya kahapon, Tita Shine.
1: May ginapatamyaw man diri kuya sa akon si Sir Bongsaw sa Lumayno, nalipat lang gid ko. Ambot kon diin ini kuya nga barangay. Si isa barangay Pahanukoy ini sa kay Ma'am Cristel Jade Panesa. May hapon gid sa imo ma'am. Sa kay Ma'am Emeliza Moles, good afternoon. Ma'am Ellie May Moles, good afternoon. Sa kay Ma'am Maria Clarissa, maayong hapon. Sa kay Rafi Pranesa, good afternoon. Sa kay Kimberly, good afternoon. Sa kay Ma'am Merlania, yes, Merlania Kasipong. Pero hindi ko pagi diyan mabasa ko, aga alaala ko. Sa kay Ma'am May Angela Yu, good afternoon. Sa kay Ma'am Raylene, good afternoon. Sir Federico Mahinay Jr., good afternoon. Ma'am Jennifer Igonia, good afternoon. Ma'am Maridel Calago, good afternoon. Ma'am Joanne Mahinay, Sir Rudy, Sir Rudy Pranesa. Maing hapon, wow. Nabasa ko ginman ba? In this wonderland for two. Okay, kuya, taga Purok Golden Medal, Barangay Pahanukoy. Sila, Gijagali, ang nagsulat. Thank you very much. May hapon sa inyo.

0: ay sus ah, huay ko.
1: Nalipatan mo na mga tita Shine.
0: Nakalipat, gin kuya per mi kuya. I'm sorry, gin-cut ko ang song. It's 1:54 p.m. mga ton oras. Diri sa K5 News FM ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Kuya, mga peanut to.
1: Gani, may rastos na to.
0: Stay tuned everybody. Magabalik kita with Pinanids ang Gugma or
1: The Pages of Love pagkatapos labang sini.

0: kayo.
1: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
2: Ano pang duga nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imong hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Nga ginakaon.
3: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa.
4: So, ang D3 Bio, may aras ang ginatawag MCT. Ikipara na to ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa na sa lawas naton niya into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
0: Correct. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo, pero sa nagtumad ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
0: D3 Bio.
6: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na sang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa maayo produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali Dok Ramil. Kung hyperthyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, anding ganiwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity.
2: No?
3: Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan
4: na. Cancer.
3: Cancer.
4: Inflammation.
3: Inflammation.
0: D3 Bio.
3: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gayin mo pagkid additional vitamin D in the gut. No? True probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ni D3 Bio.
2: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Daw kaina ko pa nakita nga nagapangasubo ka. May problema bala?
1: Kwan, gusto ko tani iniyambal si mo eh.
0: Nga, ano pala ina?
1: Nagalain ang buot ko tungod. Tungod mismo mga ginikanan ko do wala nila kinasuportahan ang desisyon ko.
0: Priyana, hindi ko sila mabasol. Tungod na intindihan ko sila. Mas may edad ako sang sa imo eh.
1: Wala ko sang labot kung mas may edad ka sang sakon. Basta ang importante palang gata ka.
0: Oh.
1: Rudolph, pakasli na lang ko bala para makita sang parents ko nga palangga mo ko.
0: Brianna, hindi pwede. Hindi pwede. Tugod kasado ako sa una kong asawa.
1: Dinmayo nga, ma-live-in na lang kita.
0: Oh.
1: Mangita kita sang arkilahan tanga balay.
0: Brianna, basi na hinalian ka lang.
1: Wala ako na hinalian. Rudolph, palang gata ka.
0: Kung gusto mo, dito kita sa balay.
1: Sigurado ka?
0: Oo.
1: Basi bala kung mangakig ang bata mo, ha?
0: Nga, maakig siya. Akon balay, ina. Kaysa pa, gusto ko gani nga maghali na siya diray.

0: Ano? Nagbuwang ka na bla, Brianna?
1: Ano naman ang nagsulog sa utok mo, Brianna man?
2: Ma, palangga ko si Rudolph. Hindi niyo habi ako maintindihan eh. Hindi niyo maintindihan na ginabatsyag ko.
0: Naintindihan na mo ni mama mo ang ginabatsyag mo. Kag ikaw ang wala makaintindi sa amo ni mama mo.
1: Ay, husto si papa mo. Nakabalo ka bala sa ginabuhat mo, ha, Brianna?
2: Ma, may buot na kuya bala. Kabalo na kuya magdesisyon sa kabuhi ko.
1: Oo, kabalo ko nga may buot ka na, Brianna. Apang matahong ka, maalam, may maayaw nga ubra. Wala ka namon gin paeskwila ni papa mo, agod nga mangin mango. Sa kadamo sang lalaki sa kalibutan. Sa kadamo sang huben kag mas bagay sa imo. Naa siya pa!
2: Ma, palangga ko si Rudolph. Siya ang lalaki nga nagapalipay sa akon. Lain niyang nabatsyagan ko sa
1: kanya. Boy, set! Kapagpalangga ina, Brianna! Brianna! Amo na ang taste mo sa lalaki, ha? Diyos ko nga bata ka! Kagkaedad mo pa ang bata niya.
2: Ma, kung hindi ka mo siya, ako gusto ko siya nga makaupod ka.
0: Oh, sige, sige. Pagusto ka na kung anong himuon mo. Lagini lang tanda eh, Brianna, ha? Kung makagwa ka na sa panimalay nga ini, kalimte na lang kami sa iloy mo. Tutal na. Walang man kami ginapate. Nga kung tane, para sa imong ginabuhat namon.

0: Dali ka. Dito kita sa kwarto ko.
1: Sige.
0: Brianna. Ang anagapong ko sa sala. Anak ko'y na kagang asawa niya.
1: Amo bala.
2: Sino yung upod mo? Amo nang uyap mo?
0: Alex, ang ba-ba mo, ha? Wala ka karon pagtaha sa akon karon na.
2: Spa-pa-pa na mo. Nagpapangkot na lang ko, ya? Hindi pwede, ha?
3: Homen pa. Gusto man si Alex, ha? Hindi pwede mamangkot, ha?
0: Kamu nga doha? Wala gid kamu nagapangira-kira? Oo! Nubya ko ini. Kagsugod subong, diri na siya maistar sa balayta.
2: Ba? Amo bala?
3: Okay. Hala?
2: Wala kaso ah.
3: Grabe ba?
2: Sino kalingala niya sinapa? Wala man na siya katingok man.
1: Ako gali si Brianna.
2: Ate, welcome sa balaya. Anong itawag ko si Mookie daw? Do parehas malang tayo dad. Pwede nga, Tita Brianna na lang?
1: Ha?

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: ang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: aku sih ngomong. Gak gitu sih mau.
1: Ali, ano to? May nag-away sa mga kwarto.
2: Brianna, huwag daw ka pagali.
1: Kung Ludolf, nakibot ko kami nag-away sa mga kwarto eh.
2: Si Alex yung nakagang asawa niya. Amugin na niya sila. Pabay ilang ga. Dugay-dugay eh. Mauntat naman na sila. Daw mga ido kaguring eh. Abi, tulog na din eh.
1: Hindi ako makatulog eh. Wala akong maanad sa mga amo sila eh.
2: Pabayin na lang, ina. Maanad ka lang sina sa dugay.

0: Day, ari gali ang bago nga instruction ni boss, ho?
1: Huy, Day! Huy!
0: Day, ha? Ay, naano ka? Nagatulo ka sa mong computer mo, pero daw tulala ka, ha? Kwan, Day. Wala, Day, ah. May ginapaminsan lang ako. Ano na, ha? Basigon makabulig, dada?
2: Ay, o bala yan, Day! Kanugon sa iyan, no? Kaling gusto niya, multitasking eh.
3: Ay, tuod ka, Day!
2: Ay, o bala yan, Day. Kaya nga, ha, wala labot na may tiyo na siya. May tatay pa siya!
0: Ay, Day, pabayin na sila, ah. Kabalo ko, ikaw naman ang ginatira nila.
4: Mainit ko, Day. Patulan ko gina sila.
0: Ay, babay, dada. Wala ka man di akuhaon sa ila. Ako ya, Day, suporta ko ya sa imo, Day. Nagapalangga ka lang ya, eh. Ay, kabalo ka, Day. Kung paghigugma na gani ang nagasugo, wala na ya sa edad. Wala na ya isa estado sang pangabuhi. Himuon mo gid na iya, kay ti, dira kaya happy, Day.

Nakatemplano man ko puli ba? Mas mayo ni Kania para makapahuway kag... Ay, hagaron ko dahil yung si Rudolph ng mapamerkado kag mabakal sang sulod-ano namun ah. Ay, salamat. Ay, ari na ko sa balay. Buksan kong petahan. Ba? Dokalinong haw. Madiretso ako sa kwarto. Basi kong si Rudolph ato sa sulod.

0: Bien, que nos despertaran. Rudolf?
1: Rudolf?
2: Nag-homeless ka mga dwa sa umagad mo kag... Hindi! Anong ginabuhat yung adwa, ha? Anong ginabuhat yung adwa, ha?
1: Brianna, Brianna.
2: Masapag ka mo!
1: Mamatag ako sa imo.
2: Wala ka sa tapang mamatag sa akon! Nakita ko tanan, Rudolf! Wala ka sa kuya, Rudolf! Madugay pa na gani ako ngayon, tonto, ha? Kagaamo pa sinigal na ginabuhat mo ako. Wala ko din sa balay, ha?
1: Brianna, kuwan... Brianna.
2: Oh. Ibalagat ako, bisan mas may edad ka sa

0: sino balang... Ba...
1: Ma! Ma!
0: Brianna?
1: Ma!
0: Anak?
1: Ma!
0: Ay...
1: Paslawin ako, ma. Ma, sorry. Sorry, kid, ma. Sorry. Sorry, kid. Kinsupa ko ka mo ni Papa. Sorry, kid, ma.
0: Diyos ko, anak. Ay, salamat. Salamat kay nagbalik ka. Salamat, kid.
1: Ma? Abi ko, anay ko. Abi ko, anay ko. Mungin malipayan na ako sa lalaki. Hinging paging bato ako. Nagsalakit ako sa desisyon ko, ma. Gintuntoy lang ako, ma.

man kasakit ang ginhimo sa ako ni Rodolph. Madugay na gali nga may relasyon sila sa iya umagad, kag wala man makahibalo ang iya bata nga lalaki. Wala na ako nagpagamo pa. Nakigbulag ako sa iya. Kang sang nagpauli ako sa balay, ginbato na ako sa hugot sang akon mga ginikanan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akin sulat. Ang pagpadala, Brianna.

0: amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
3: Musical score Michael Tabaki Jr.
2: Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2:29 ang aton oras mga ka-K5. Diri sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Kung ginugid nga hindi magsaka ang inyong blood sugar level, kay budlay na kung mag-develop ang diabetes. Once ka mag-set in na ang balatian, sigurado magastuhan gid ka mo. Balik-balik na lang ina sa ospital, amo nang budlay sa diabetes. Mahina ang imo immune system. Permi ka nagabatsag sang pagpalangluya. Duwaay ka na mala kuya kalipay kay ti hindi ka na makapagusto kaon mo.
1: Yes,
0: Oo, basta may diabetes na. Kada kaon turok i-injectionan, kada dali mag-develop ang fungal infection kung may diabetes ka. So sa mga diabetic, magtumar, adlaw-adlaw sa DDX 500 capsule, mas manami pagin. Kung wala pa nag-set in ang balatian nga diabetes, tumar na nga daan sa DDX 500 capsule. Adlaw-adlaw, pagbugtaw ninyo sa aga, just like me, no? Amo na ginahimo ko, everyday, pagbugtaw ko, kuan ginadayon DDX. Kay kung hindi ko makatumar ko, yaga palang luya ko. Honestly, yaga palang luya gid ko. May mga adlaw nga hindi ko makatumar, luya-luya, gidyalawas ko. So kinahanglan pagbugtaw sa aga, 3 a.m. or 4. Kaya na 3 a.m. naman ko bala nagbugtaw, kuya. O ba, 4, 5, 6, kinahanglan tumar gidayon, DTX 500 capsule. Da ang mga bitamina kag minerals nga nagahatag sa aton sang energy kag dugang nga resistensya. Basta ga edad ka na kuya, DTX 500 capsule gid everyday gid. Salamat sa kay Sir Leonardo Rilos, sa kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon, sa kay Ma'am Nelia Barsaga, sa kay Nanay Elsa Magtulis, nagapamati gina siya subong Ma'am Shine sa programa mo. Wala patay-patay ang radyo ya. Always gina naka-tune in sa K5 News FM. Thank you Ma'am Shine, we love you from KSS Ilog area. I love KSS Ilog area, Ma'am Nelia Barsaga. Thank you very much.
1: Yes.
0: Kuya, may tamyaon ka da, kuya.
1: Yes, Tita Shine. Mayang hapon sa kay Ma'am Yasha Milan. Good afternoon, Kuya Kenneth and Tita Shine. Please greet ko lang advance happy 26th birthday sa hinablos ko sa may kabugwason. Si Ma'am RG Odoylan Paras.
0: Kagwapagwapa kay Ma'am Orlin ba? Anay, nag-stato siya sa Katali, Daan Banwa sa Kabankana. Nagwapa si Ma'am Orlin. Nagbata ang iyang itsura. May ginpadala siya sa akon nga picture. Matulog na gid sa kuno pero nagapamati. Oh, dugay-dugay matulog naman. Tingala ko man nga nagbata ang itsura ni Ma'am Orlin. Ang sekreto da tuod kuya bala, tulog. Mga senyoritas da kuno nga mga amiga ni Ma'am Orlin Vergara Hinsoli, ginatamyaw na gid sa maayong hapon si Ma'am Gloria Erilias, sa mga upod niya sa tangob na ni Terry Ariego, Ma'am Josefa Caballero, Ma'am Joselita Toropio, mo amo ni gali ang iya nga mga kaburks. Thank you very much gid sa mga senior citizens sa Barangay Tangob. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati. Si Sir Gerald Baunat Sambahan. Si Sir Gerald, good afternoon kamo nga nagwapa kagwapo man. Ari kami di sa ari kami di as usual full support. Ay, hindi ginaya pwedeng madula.
1: Salamat mo,
0: kuya. Sir Gerald sang United Negroes Rescue Unit.
1: Odro.
0: Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Mabuhay ang mga taga-Onro. Salamat din.
1: Mabuhay kayo.
0: More power. Kuno gwapa ka gwapo. Gwapo ka man bala, Sir Gerald.
1: Gani man.
0: Hindi na pwede. Si kuya lang ang gwapo. Kamugid niya nga duha. Kag ang tanan-tanan nga nagapamati. Gwapo ka gwapa.
1: Ayong hapon man sa kay Sir George Pineda Gaspi. Kapamati sa iya nga Tinapay Express Bakery. Shout out lang ko da sa family ko dala sa may Purok, La Roca, Barangay Santa Rosa. Salamat man sa libre sa kay Gapon sa patrol sa K5 sila ni Sir Babes, kag Sir Ren and Sir Wilson. Wow, grabe ba?
0: Si Indang Hiladong Sarad, nagapamati man sa Bungkuya sa GK, yes, sa Barangay Sumag. Ti, kumusta ang inyong birthday celebration kahapon, Dang? Birthday kahapon ni Sir Jonathan Sarad eh. Kadlaw si Sir Gerald. Uy, tuod na yan, Sir Gerald. Tanan nga nagapamati sa It's Your Time to Shine, nag-shine. Nagagwapo pagid, kag nagagwapa pagid.
1: Amugid na.
0: Diri sa Pilipinas, kalabanan sa mga nagapamana kag nagapangasawa ang ila ginapili ka edad gidyanila, no? Kalabanan sa Pilipinas, kung mga asawa ka or mamana kasang hindi mo ka edad, may ihambal gina sila kag may ikomentar. Basta gani, mas may edad sa imo or mas bata sang sa imo, ang imo asawa or ang imo nga bana, may ihambal gina sila ya, may i-comment gina sila ya. Napamati lang ko kaina, siling ko anuhon mo man ay hano kon kaedad mo ang anuhon mo man kung kaedad ang kaedad mo ang imo nga napangasawa or napamana, pero kagarot bala sa inyo nga pag-updanay, wala ka mo sang peace of mind, daw kuring ka mo kag-ido. Sa pagpamana, kag sa pagpangasawa, ang pinaka-importante na dira ang respeto sa isa kag-isa eh, hindi ang edad. Ano man ang edad sang tao nga updon mo for the rest of your life, ang importante nag-respeto siya sa imo. Ang respeto, titanda na na sang pagpalangga niya sa imo. Pero kung ginasinggitan niya kaperme, ginabuyayaw niya kaperme, hindi na pagpalangga. Masiling siya nga, kisaga kadulaan ko respeto sa imo, pero palangga ta ka. Uy, hindi na iya. Ang pagpalangga, ginaupdan, ginasang respeto. Ang respeto, tanda ina sang pagpalangga. Sa pagpaking relasyon, dapat piliin ang tao nga aton ubdan. Ang pinaka-importante sa tanan, ang pagpalangga mo, magkadto sa insakto nga tao. Agon nga hindi mausik ang panahon nga ginhatag sang Dios sa imo sa sini nga kalibutan. Nami gid man niya, hindi ba lang, Sir Gerald? Kung may gina-love-love ikaw, hindi ba lang, Sir Gerald? Sabat bala anay, sir? Comment, manda bala, Sir Gerald? Dami, gidya, kunari ka diri sa kalibutan, may gina-love-love ikaw.
1: Sana ko love-love.
0: Kag may nag-love-love man sa imo. Bao, kung loiban ka gani, amo nang pinakamasakit nga himuon sang tao sang sa imo, sa amo nang pinakamasakit nga himuon sang imo nga karelasyon sa imo. Inang loiban ikaw. Inang ikaw ya confident kaya nga sila mo ay ako lang na yang palangga niya ya, pero kung magtalikod ka gani, lai naman gali ang iya nga ginapalangga sus Mariosa. Talikdan mo ang ginikanan mo para magupod sa iya. Ibu-bu mo ang tanan mo nga oras sa iya, tapos luiban ka niya. Di ano na lang na kuno, amo na gani siling ko, kung magpakigrelasyon, dapat piliin gid ang karapat-dapat nga palanggaon inang tao nga dapat ang imo nga pagpalangga magkadtugid sa insakto nga tao. Ari lang gid ang aton panumdumon berme, ara ginaya ang kapaslawan sa aton nga pagmangabuhi, ara ginaya nagaka-disappoint kita, nagaka-frustrate kita. Pero importante ang pagbangon, hindi ang aton nga pagkadosmo. So bangon ikaw lang ga, life must go on. Alas 2:39 ang aton oras mga kakilala.

0: kasubo kuya no. Basta nagabulagay, maamo na bala kuya. Pero kung kinahanglan di ano man abi nga punggan pagid bulagay i. Eh?
1: Bulagay ko bulagay.
0: Bulaga ang puti sa dikolor kay manglabako.

May kilala ko na sa unang kuya nga mag-asawa mo. Pag-away-away sila, wala ti mag-subdanay sila. Mambal ang babae nga, bulagan ta nagid ka kay natak-a nagid ko sa imo. Masabat ang lalaki nga, bulag kun bulag ah. Bulag ang puti sa dikulor, dali ah kay manglaba ko.

0: pati ang sa Libertad Didasign ang mga member ka association namon gapamati gid sa K5 adlaw-adlaw, please greet LBCVA of Libertad. This is from Inday Mary Ann Olvido. Salamat gid sa mga suki na mo dala sa Libertad. Nga agin off ko man to yung mic, kuya. Lain na gin kuya ko, nagatigulang ka na. Kuya, I'll give you an idea kung ano mga sintomas ang hepatitis B. Gasakit ang imo nga tiyan. Tapos ang incolor sang ihi mo, dark. Tapos ginahilanat ka, gasakit ang imo nga mga joints. Wala ka gana magkaon kung kay isa, dugalain ba lang tiyan mo kuya, tapos gapalanuka ka, tapos mabatsagan mo gidya nga kaluya-luya sa inis nga daw hindi mo maintindihan nga daw sobra-sobra naman niya dita siya nga kakapoy nga daw kaluya ginsa pamatsagon. Magpakonsulta. Kay base kung may problema ikaw sa atay inday, ang kusina is virus. Malikawan ta ina. Protection na nato ng aton nga atay. Take Clinica D3 Bio every day. Kung kinahanglan mo magpakonsulta, kadto ikaw sa Clinica D Alternative Medicine and Wellness Center sa Hernai Street, no, sa atubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Ang consultation is free. Ginabayaran asang papa ni Kuya Kenneth ang inyong pagpakonsulta. Sa uli, kuya, ikaw naman ang mabayad, ino. Sapat naman. Oo, balada yun.
1: Oo, nalati siya.
0: Diri nga daan sa It's Your Time to Shine, yabawal. Hindi, mag-indi-indi. Oo, da yun.

0: Kuya, natula na imo to yo.
1: Yes.
0: Salamat ha, kaging sakop mo ko sang kape ha.
1: Yes.
0: DTX Coffee Mix mga ka-K5. Mabakal ina sa mga KSS resellers dara sa inyo nga barangay. Namo to kape kay Sir Robert sa Rayo Foundation.
1: May hapong gani kay Sir Robert Picardo nga nagpamati subong.
0: Sure ka kuya, gapamati si Sir Robert.
1: Yes.
0: Thank you, Ma'am MJ. Abrasado. Good afternoon. Salamat, Ma'am Gina Lazades. Good afternoon.

0: maaari man gali ang love-love ko. O, si Ma'am Bings Delphine. Si Ma'am Bings, lapit na alas tres sa mga papagpanyaga niya. Well, you have no right. Sako-sako, gini siguro si Ma'am Bings mo. So amyaw ko lang si Mary Joy Barcelona. You have no right. Ari di sa tubang sang Changi, nagapamati sa imo nga program. Pati un pa diragali sa imo Ma'am Bings ang nagapamati ito sa piyak ng karusada sa Changi. Grabe no, tunog-tunog no, ang tingog na mo ni Kuya gapang lakaa.
1: May hapon man sa kay Ma'am Rosie Magbanwa. Good afternoon, Kuya Kenneth, taga-monitor kami sa patrol sa program niyo ni Miss Shine. Upod ko sila ni Station Manager Miss Colleen Cubia and Sir Ariel Apas.
0: Mayong hapon sa mga taga-sagay, sir. Karon maakigan kita ni Inday Colleen kay way tagin greet ang mga taga-sagay.
1: Galing man.
0: 2:46 p.m. mga ton oras, mga ka K5 ari try tanihan ang oras ginadulong sa inyo sa Extend Food Supplement.

kasugangan ang presyo ng diesel sa 3.30 kada litro sa mga gas stations ng Pilipinas Shell kag Sea Oil. Someday you'll find diin may rollback man kay dito ko matughong that wasn't there before. You turned out the light straight from your mind. Nagsaka man ang presyo sa gasolina pero 25 centavos per liter lang.

0: kinadugangan man ang presyo ng kerosene sa 175 per liter.
1: When you feel lost, you're only spun around.
0: Kuya, kahapon ko pa ni Tani gusto i-share na gusto or luyag nga imbestigahan sa Senado ang report nga kulang na ang stocks sa HIV drugs sa Pilipinas. God help the... Ang HIV is human immunodeficiency virus. Touch and go. Amo niyang virus nga makuha naton pinaagi sa pagpakighilawas sa isa ka persona nga positibo sa HIV. Hindi naton mahibaluan kung sinong may virus kung hindi pa malala. Ang iban nga may virus gani galagaw-lagaw pa. Kaya sige-sige pa pakigrelasyon and bangod sini, siyempre nagapadayon ang paglaptas ang virus sa Pilipinas. So kung ikaw nagaduda ka nga may virus ka, may HIV ka, because you have like multiple partners, please magpaidalom sa check-up kay daw free man inisyan. Para nga mas temprano mauntat na ang paglaptas ang virus kaysa ang Pilipinas sa mga lugar diri sa Asya nga bao, Diyos mio. Adlaw-adlaw kadamo sa mga nagapositibo sa HIV. Amo ni siya ang cause sang AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome. Kulang bala? Hapon sa Kaiser Richard Bilando Pasilan, nagapamati sa imo diri sa Kalubang Ilog, salamat gid ka, God bless. Sa Richard, sa bilog mga family, good afternoon, salamat gid sa inyo nga support. Hatagi ninyo sang Memory Plus Syrup. Ang inyong mga kabataan, you can purchase the product sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kuya, may tamyawon kada kuya.
2: Yes, may nga po sa kay... Wala na. Wala naman.
0: Di na to ang aton nga horoscope.
2: Alin, Tita Shine. May nga po sa kay Sir Ray Sendico. Good afternoon, Kuya Kenneth and Miss Shine. Pamati lang ko sa radyo pag-greet alang mga grupo ko nga si Ma'am Emmaline Cordova, Ma'am Melissa Gador, Ma'am Aileen Sidayon, Ma'am Cheryl Obigar, good afternoon. Sir Jun Budol Gatunggay, good afternoon. Kay Ma'am Marivic Chudoro, mayong hapon. Sa kay Sir Rodrigo Chudoro, mayroon lang sa pagpamati. Kuya, salamat gid, Sir Ray Sendico.
0: Ma'am Emily Aldover, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Cancer June 22 to July 22. Grabe, subong ang abilidad mo sa sales. May chance ka nga makuha ang quota. Kasi gani ko no, sobra pa eh. Siyempre, magabanto ni ikaw sang bonus, incentives. Good for you. Leo, July 23 to August 22. May swerte ikaw sa adlaw nga ini. Mag-aabot ang tao nga magabulig sa imo. Hindi kagin magkalipat sa pagbasalaman. Virgo, August 23 to September 23, umpisahan na ang imo nga creative project. Makabaton ikaw sang good news sa email. Basi kun madayo na ang imo nga pag-abroad. Libra, September 24 to October 23. Ang pag-meditate, amo ni ang nagapa, ano ni, gapanami sa dalagan sa imo nga paminsaro, nagiging positive ikaw. Scorpio, October 24 to November 22. Madugangan ang imo nga mga assignments, basi tambakan ikaw sa trabaho, so stay positive. Sagittarius, November 23 to December 29. Stay positive lang kuno dapat ang dalagan sang paminsaron mo nami positibo kay bisan damo ka obra ti syempre ma kuan mo matapos mo hindi maguba ang imo nga mudo. Scorpio to kuya Sagittarius. Uy, ma-experience mo kuno ang love at first sight. Yun, di ha? Kuya, ano yung mga zodiac sign gani? Taurus.
2: Taurus.
0: Ma-experience sa mga Sagittarians ang ginatawag nga love at first sight.
2: Kaya kita siya yun.
0: Pagkakita mo bala sa iya, no, nagwa dayo ng mga heart-heart sa imo nga mata. Kung makabunggo kaya ko, gagwa ang mga stars sa imo nga ulo. Pero kung ma-inlove ka sa una mo nga pagkakita sa iya, sa first meeting ninyo, pagkatulok mo sa iya, eye to eye, nagwa dayo ng mga heart-heart sa imo mata. Hala kuya, ini si Sunshine Lacson.
2: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon Kabalita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
7: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
5: mm-hmm.
7: nagapaos. Di the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod sa kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
7: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu katarro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: May doc, if viral kay self-limiting, madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag
5: Mighty
7: C. Ginabatsyag. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ituag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
3: TTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Ila tong score gani?
8: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
5: aga. Ila na lang imo nga blood sugar.
8: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: TTX 500.
5: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oak, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa, baba. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorek sang allergic reaction, gani, mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Mm-hmm. Kaya bisan pa ang muscle strain, singgit ka todo, kanta ka todo, kadlaw ka sang todo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. Mm. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, maitisi kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ng DTX 500 kag maitisi, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag maitisi na adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
6: Gina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
9: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom?
6: Sa
9: DTX 500?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
6: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: This song is brought to you by DTX 500. Pang laban sa mga sakit-sakit ni, mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM.

0: hindi porkit ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and KTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: 1.5 K5 News.
3: K5
2: News FM.
4: This song is brought to you by DTX 500.
5: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
4: Mag DTX 500 ka. I swear.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.
3: D3

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang mapanit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmigang katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon. Ngayugid natig, ulukan. Rehas sa kasaysayan!

0: Diyos ko, demonyo ka! Kinano mong bata, ha? Gaandar naman ang magkapanulay mo! Wala kagit pili, no? Pati bata ang abnormal ilabtan mo!
1: Hindi ina matuod! Kita mo gina, abnormal ina, patihan mo? Hindi na yatuod! Hindi ba nga bata? Nanugit kay asawa ko.
0: Hoy! Hoy, hoy, hoy! Buwas, hindi na ako magsugot nga ibilin din sa aton si Kiki, ha? Kay Budlay na!
1: Ay, nanu ka man ibu iya man? Nanu ka man ibu iya gabahi ka man? Heh! Hindi na iya matuon nga gindilapan ko ang baba ni Kiki. Ginpahiran ko lang. Ha? Ah, magkuton ko sa liwat, ha? Kiki, Day, hindi mo lang ha, ginpahiran ko lang ang baba mo kay nagalap na ang tsokolate nga lollipop. Hindi mo lang?
0: ano Kiki, ginpahiran niya ang baba mo kung gindilapan niya. Sugid, Day! Ay, sugid! Isugid!
2: Pahid! Pahiran ang lolo!
1: Ate! Daw hinimuan mo gin kuya sang sala nga babae ka!
0: Man, kilala ta ka nga animal ka, ha? Kilala ta gid ka!
1: Hipos na! Hipos na! Ate! Ika no bantay sa abnormal nga ina. Agun nga wala kasing iambal sa akon. Nagabulig na gani. Suspitsuhan patagid ya sang hindi amo.
0: Ikaw na bantay kay ikaw gid nagrepresentar dito. Ay, pero tarong nga lang, ha?
1: Tarong man!
0: Tarong nga lang gani!
1: Tarong man gani! Gano ka haw? Gagano ko haw? Sa pansibo. Yawat maning ihatag sa ato ni Rima nga swildo sa pagbantay sa batay, ha? Baka bulig-bulig inis mga buhi, tabisan paano?
0: Amo gani, ha? Amo gani nga tarongon mo kay ginaswildohan ka! Tarongon mo pagbantay!

0: Amon ito na ng mga supplies nga gin-order ninyo, miss?
1: Ay, yes, sir. Thank you, good sir, ha?
0: Miss, sino na gani ang isa nyo na ka-sales clerk ko? Ang kulot mo na buhok?
1: Ay, si Rima, sir. Korsonada mo, sir.
0: Kukwani, crush ko gina siya bala. Dalaga pa na, ha?
1: Dalag na. Kay may bata na mo.
0: Ay, gali.
1: Pero, single mom, sir.
0: Oy! Bow. Amo nang gusto ko. Ang mga single moms. Ipakilala ko, Bisaya. Pwede, miss?
1: Ay, pwede kita. Pero, hindi lanay subong ha, kay busy pa siya eh. Damo customer subong diri sa shop eh.
0: Ati, willing to wait ko ah. May day off man ka mo deh?
1: Yes, may ara man. Pero, wala ga palariho eh. Pero si Rima, ya, daw, Sunday bala ng day off niya mo?
0: Ati, sige. By the way, anong oras ga close ang inyo shop?
1: Hulata lang kami karon mga 7 sa gabi ah. Kay amun na oras amun out.
2: Wow. Desidido kaget.
0: Basta gugbala ko na masugo. Wala sa makapugong eh. Pero gusto ko sana nga kilalahon sa Mayo.
1: Pero buot na si Rima ya. Kagwapa pa. Bagay gid ka mo ya. Kay gwapo ka man.
0: Pero wala pa na sa bagong partner? Ibasi ba lang may ara na?
1: Ikaw nang mag-discovery ah. Karon maakigan pa ko na isang miga ko nga gin boko ko nang tanan sa iya.
0: Ate, sige, miss, ha. Salamat gid sa info, ha. Salamat, Gid.

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
0: K5. News FM.

0: lalakad doon at sa ating ginadadugan. Natakaan ko ah. Oh, nanala ko sakay sa jeep, Mega.
1: Ay, ari man yung babae nga. Nagaporma sa imong tawo po. Ato ba nga lambas ang tarong?
2: Hi. Mayang gabi.
1: Mayang gabi man, sir.
3: Nagadali ka, Gid. Manyapon, di ba, nay? Aras tabo ko ah. May unlerize sila ang asalan mo. Akong taya.
1: Oo ah! Sugot na kami ah!
0: Ay, pasensya, Gid ha. Si Ophelia lang siguro, anay. Dasun lang ko kayo nagahulat ang anak ko sa akon eh.
3: Ati, kung okay lang sa imo, mabaka na lang tayo inasal eh. Kag dito na lang tamang yapon sa inyo.
0: Sorry, Gid ha. Alang-alang, Gid ya. Dasun na lang. Sige ha, masakay na ako sa jeep. Masakay na ako dao. Ay, Manong! Nang masakay ka na!
1: Hoy! Friend!
3: Wala din siya nagsugot ba?
0: Ay.
3: Man-hater guro ng Miga mo ay.
1: May pagka. Binayaan mo. Nadudla na guro. Pero, sige, hala nga. Wala kuno sa matigang nga bato nga hindi maghumok sa dalayon nga tulo sang ulan. Malitik gid na ya, sir. O, di ba, di ba?
3: Ako pa na. Tawagan na lang ko kay Barclay.
1: Ay, wow! Barclay, gid ya? Ay, pareho ka mong ngalan sang ido namon. Ay, ako galiya si Ophelia, ah.
3: Grabe yung ngalan ba? Daw ngalan sang mga lulay.
1: Ay, wala kaso, wala kaso, wala kaso. Ang importante, guwapa, o di ba? Kung kita na lang binga duha ang manyapon, kay Kibi lang ta, Ay, hala. Uy, sir, may nagapanawag sa imo nga messenger mo. Basi girlfriend mo na. Sakta na.
3: Si nanay niya. Nagapabakal siya sa akon sang bulong sa high blood. Ti Ophelia, daso na manyapon, ha? Kung naara na si Rima. Amun ako.
1: Bulay o nga klase tao. Bagit na guro na eh. Duda lang ko konsultiro siya. Kay duwanggo naman siya kung tulukon. Basi kung chicks boy lang gid siya. Kung madala si Rima sa bulatik ya. Ay, te. Another abnormal baby naman is coming eh. Ay, ang bota. Bahala, kamudaan.

0: Babae Lola, Babae Lolo, apo rin ang kike. Abos naman.
1: Abos naman.
2: Hey, Choy. Salamat kay Choy, ha? Tiyay. Ay, boss, wigdo na naman, ah. Makatag na ko sa inyo. Sang suhol ko sa pagbantay niyo kay Kiki. Ay, Haiti, salamat, Gidre, ma, ha? Iawat pa nang makabulig sa mo ni Choy Muan. Ay, hindi man mabudlay bantayan si Kiki kay kabuot man lang nga bata, ah. Salamat, Gichay, ha? Damo ka dyan nga salamat, Gichay.
0: Salamat!
2: Thank you na, thank you.
0: Salamat, Lola!
1: Sige, sige!
0: Lolo!
2: Sige.

pa. Hamuok ng tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani. Dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niya kung tulukon mo do. Dohamtong nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganyan. Pao kagkalapad, balikaw nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsi mo nga. Tagan mo ako sang bata nga babae. Nintuman mo man matuod, pero nga, hindi normal lang yun hatag mo sa ako na. Nga, Ginoo ko. Anong sala ko, ha? Anong sala ko nga, hindi normal ang kinatag mo sa akin.

Nagagiyos-giyo o si Kiki. Kinabahulay siya kaya. Ubahon kong bayo niya. Pahiran sang sibin ng likod niya. Kagdughan sang... Basagi katama sang balas o. Abe, asahon kong bayo niya, be. Sa dugha ni Kiki, oh? Ano ini? Ano ini?

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Ray, da sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano ang nakita ni Rima sa dugan sang iya special child? Nga amo na lang santo ang iya kakibot. Mga abyan, sunagin ninyo sa papamati ang mga matahong makasumpun sa atong drama sa kanginan. Medyo git makuhan sang pagtulunan, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan si Papa Kaglulugit. Ginsulat sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagabangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro, ito.
11: Ang imong sugar, pila na lang subong?
10: 52.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35.5. Bilawin mo ang Buterna Capsule. Itipibog
12: nito. Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Number 1, Hit Music
18: Station 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas sa 4:30 na sang hapon.
19: Mga ka-K5, maraming sal... Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: El Castigador.
21: El Castigador.
20: Ang tinig ng bawat mamamayan.
21: El Castigador.
20: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
21: El Castigador.
20: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
21: El Castigador.
20: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? Petsa 7 kita karon sa bulan naman sang Hulyo sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita ng mga balita gabagat tutukan sining hapon. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, kita updan ako sa ako sing mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymual, the master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Sa supervision naman ni K5 Kuya Kenneth Uy. Welcome na welcome na mga suki natong nga matag palabadi madamo kita karon nga mga balitang lokal nga dapat ninyo pagabatayan. Mga pinakaulihing update sa mga balitang nasyonal. Kumusta nga aton sing mga suki nga mga tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers, kag mga POJ drivers. Mayong hapon sa inyong tanan. And of course, ato sing mga dalagko nga mga merkado publiko sa siyudad sa Bacolod. Ang Bacolod City North Public Market, o kon ang Burgos Public Market, ang Central Market, kag Libertad Public Market. Sa aton singa mga vendors dira mismo sa may Libertad, sa may Bagsakan, nagasigabong na ang El Castigador. Nanong nga mga balita ang aton karon nga bagatalakayon? Hatag kita sa aton singa mga pangulong dinalan, na mga pangulong dinalan ngayon pati on. Ang ginadulo mas kalawan sang Mighty C, the alkaline based vitamin C, nagapabakod kada gapaabtik sa aton sininga immune system, mga kaki 5. Plus pagid sang Clinica D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties. And of course totoo kanta man ikaron ng ibang pagid ng mga balita ha. Nga igadulo naman sang kalawan sang DTX 500. Na mayaras ang tatlo ka anti-diabetic properties. Among charantine vicin, kag polypeptide na may kangay naman nga ipikto sang insulin. Sa mga gusto, diri makulod ha. May ara kita consultation, libre nga consultation sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Alas 9 sang aga, tob-tob alas 5. Halin sang Sunday o halin sa adlaw sang Domingo. Hantod ini mag Biyernes from 9 a.m. to 5 p.m. ara dira si Doc Sam Pedrosa. Diri sa may klinikas Bacolod ha. Sa may Dalang Nernais dira o sa may tabangan sa Paglaom Sports Complex. Kung Lunes naman si Doc Sai sa Bacolod sa klinika man Japon dira sa may Paglaom. Si Doc Farlando Webes kag Friday da siya mo sa Bacolod diri sa may klinika. Pero si Doc Farlan Sindak ang iya sininga consultation dito alas 9 sang aga tubtob alas 3 sang hapon sa Domingo dira mismo sa may klinika naton sa Hinigaran. Alas 9 sang aga sa alas 3 naman sang Lunes sa may Kabankalan Clinic na naman. Kag iya schedule alas 8:30 tubtob alas 1:30 sang hapon kun Martes sa may Mabinay. Ting Sagay, kapamangkot niya, si Rod, sa Sagay, may araman libre nga konsultasyon. Yes, may ara. Kada Martes kag Webes. Dira sa may likod sa Pag-ibig lang. Sa may Sagay City, mga K5, sa may stasyon gid mismo sa K5 News FM, Sagay City. Alas 9, top-top alas 12, sang Udto. Ara si Doc Sai Villa Esteva. Tikon Wednesday sa may Cadiz, alas 9, tob-tob ala una sang hapon dahil sa may Cadiz. Kag sa Victorias naman, kada Biyernes, si Doc Sai Aramanda, alas 9, tob-tob ala una sang hapon. Basi gusto yun na mag-swing kapag pa-consulta, libre nga konsultasyon. Gika naman sa aton sing Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Yari mga balita nga dapat naton nga baga tutukan. Ang atong karong nga pagkatutukan ining isa ka truck blast ang basura sa Dusit sa Dusit kabulan isa ka tuig. Ang igadalon nga basura sa Bacolod gikan sa Victorias ini ang ginklaro ni Mayor Greg Gasataya. Itutukan ta dito mga ka-K5 ba? Meaning si isa ka bulan isa lang gid ka truck, no? Yan ang balang inyo sing pagpainuino diri. And of course tutukan ta ning death threat sa mga manunudlo sang Luisa Medel National High School gindangup na sa Regional Anti-Cybercrime Unit sang PNP. Gag pamana project nagpropose ang 26 milyon sa nga balor sang proyekto sa 13 tanan ka mga kabarangayan sa siyudad naman sang Kabankalan. Gagining biktima naman sa pagpanglabo sa Kabankalan no luwas na sa Katalagman ay salamat. Utukan naman ni karon ining pagbaligya sa Boulevard sang Valladolid temporaryong nga ginpauntat matapos nga ti na aksidente nga ginpangsalakay sang oil tanker tubla sa tung talikdan nga may nadlaw sa bay dira mismo may cruising palaka. Kag pro inayar ginbuksan naman ang mga non-commissioned personnel ang basic planning course akon course kag operational excellence. Gapi pila pa ka mga balitang nasyonal nga i-check na daan si Kaki5 Shine Lacson kay kaina nagamonitor kami ining nagapadayon mga Kaki5. Sadya kagina daw ning duha ka mga trial lawyer bla. Oto ang witness to isa ka senior NBI agent nga siya ang na-assign bilang nag-validate, nag-authenticate sa mga videos ka mga pictures nga ginapang post ninyo sa social media. Ti isa ditong mga video nga ginpangwakal ni Vice President Sara Duterte matapos magka-K5 ining parayon nga impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ti mga ka-K5 masulusad dya dito. Kaya damo-damo man nga mga palamangkutanon, damo-damo man nga mga motion, damo-damo man nga mga objections, sadya ang away sa abogado. Ti pulo pamati ka mo. Kaya para at least may baluan ninyo ang pinakaulihing update regarding sining nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagiban pa nga mga balita. Aras si Kagipab Shine, check tabi ang dalagko nga mga balita. Gika naman sa aton singa news center. Kagipab Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kagipab Shine, ibalita mo.
2: Sir Rods, maayong hapon. Diri ko maumpisa sa report ang sa pagpadulong kaina sa Senado ni Vice President Sara Duterte, pero wala siya nagtambong sa iyasing kaugalingon na impeachment trial. Nagkanto lang siya sa Senado para mag-meeting, magpatigayan sa meeting sa defense team, and nag-atubang man siya no, sa mga katapos ang media. There were questions naging sa batsman sang Pangulo and sang Vice Presidente. And isa to sa mga statements na binbuyan niya nga blooded siya pero hindi siya mag-surrender. Amo ng pag-insindi na to no, sa statements na binbuyan niya kanina. And sini na hapon, gin-follow ginila o sang impeachment court ang ilang plano nga dapat ang NBI agent or isa ka NBI agent ang ipresentar sang prosecution bilang testigo no, sa impeachment trial. Amo na ning ikaduha, day 2 sang impeachment trial against the Vice President of the Philippines. Alas 2 sang hapon kaina sa Senate building din patigayon ang o ginpadayon ang impeachment trial batok sa Vice President sang Pilipinas. And sa pagpadayon sa ikaduhang adlaw sang trial, ginpresentar no, sa impeachment court si John Mark Kalilong na senior agent sa National Bureau of Investigation Digital Forensic Laboratory Division sang, as I said, no, sang NBI. And ginkwan mismo, si Kalilong mismo ang nagpatigayon sang investigasyon sa video. Sige po na nakaschedule man, ipresentar sa impeachment court ang video. Bila itong naghambal ang DC Presidente allegedly na ipapatay niya ang Pangulo sang Pilipinas, ang First Lady, kag ang House Speaker sa Santo, si Martin Romualdez. And akadamo sa mga objections. No? Mm-hmm. Ikuton ko na lang ang report ko. Sir Rons, kadamo sang objections from the defense team. No? Kay di wala na-include iningalan sang NBI agent na si Kalilong sa impeachment, articles of impeachment. Di nga ang ipresentar siya as a witness. Pero ginpahanugutan ni presiding officer Senator Chief Escudero na makatestigo sa impeachment court ining NBI agent na si Kalilong. And ang ginhimo sa prosecution is ginpresentar nila ang video. Actually, there were objections from the defense team. Lawing pagin na debate high antes na na-presentar ang video. No? Yung desisyonan, ganyan ni Senator Chief Escudero, nga pahanugutan na i-play ang video, nga basahon isa-isa sa witness ng NBI agent ang mga statements na ginbuyan ni Vice President Sara Duterte, no, sa video nga ina. Ang ibang tugani, si Rods daw na kuhaan pa ito, naging share na ito sa publiko ng mga balita na bilang ang limo sa una, no, that was in 2024. But may mga ginpresent, karo sinin na hapon, na sinin ko daw bago ko lang niya na kita ini ng mga videos. Basi ikaw, guro, tinakita muna, no? But ang kadamo sa mga statements na dinbulaan sa president, ito gusto
0: ko... Oh, daw amuning problema, kagipev siya, iniblang mga online meeting, ining mga Facebook live niya, may Zoom meeting, nga recorded black and white shine nga syempre nagligad sa publiko which is the splice na lang, so daw gipakita nila ang iban dito nga mga video recorded messages daw gasalalakot na kay Kevin Shine, medyo malawig-lawig ini nga pagtakol nila sa issues na
2: grabe abi mo si Rods, grabe ka uti sang sang natabo kay nakauti-uti sa defense team, ang prosecution, ang impeachment court. Kay ti isa rin dapat ang witness dapat ano ba rin tawag sini ang term, dapat ang witness
0: competent is, competent, credible.
2: Credible. Ano ka?
0: Kito gin question to kagina sang kwan? Gin question kagina ang witness kagipab siya ang senior agent ni sang defense lawyer ni Vice President Sara Duterte nga nagasiling niya hindi man iya ka meta something like nga ti hambal gani sang prosecution nga siling niya ti hindi pa na enough nga NBI agent na and he is ano nang nagatrabaho sa digital ano ni tawag ni siya nagapang-check black and keep shine sa authenticity sa mga videos ka mga pictures da nga ti hindi na iya ka meta
2: ang primero ang witness ano ka credible. Ako mapatihan bala siya, nagpaidalong bala siya sa training, ano siya kasilawin niya sa iyang trabaho, at amo na bala, no?
0: Ang subong bay kagipab shine, ang ginalantaw ko bay subong kay kung lantaw, basihan tanabing ang musina ng mga bagay, maybe siguro wala witness mo? Nadamdaman? Ha? Maybe guro wala witness kun ko lang taon tabing credibility sang tawo, integridad sang tawo. I'm not saying hindi sila credible, hindi sila wala sila sang integridad. Pero ang ginampunto ko dire, ato mga previous lang mga star witnesses sang flood control scandal. Dumduman mo to, ginimo nila witness si Kwan. Ayo si
2: Tor wala mayo masok na ay ano naghagong kakagindi ta ka mabatian dito ka at hag man sang imong audio di sa akon kay ari ko di sa
0: dira guro na sa utitor dani kagi 5 remuel pa check da bing utitor da bigi do hindi ko na kabati si Ma'am Shine.
2: Aside from the witness, no, nga dog in-ib, di ba na ako na no siya ka-credible, mapatihan ba na siya, naka-training siya, even Senator Chico Palhilinan, na hindi pa mangkot pa siya, pila kakasimana ng training, say, amuni, siyempre, nagsabat man ang testigo. ang kwan pa din, aside from the witness, no, who is the NBI agent, ang isa pa din naging in pa gid sa ang video kun ano ka authentic ano ka grabe galing sa ka in sang
0: pating screenshots so, ang tanan-tanan kay kabalo ka kag Five Shine sa digital world subong when we say ikaw be let's say for example sa gamay lang naton nga pag-intindi ha amo ning ginaiobra na mundo gay na ning ginaiobra sa US kag Five Shine mo may ginatawag kami na let's say for example ang account mo is digital sa video ka ikaw nagapang-check legitimacy sang video authenticity ang tawag si Moda is to kumbaga si Moda kwan ka validator ka nagavalidate ka gina-confirmed pero ang pinakanami pagiging ang pinakamadalom dira nga tawag namon sang una ka kibabsyan is scientist kaya ang scientist gali it doesn't mean nga scientist kaya nga mahilig kaya sa mga botanical nga mga gardens sa mga sa biology da daw tawag na ang scientist gali tawag scientist as sa digital nga man nga aspeto meaning mas tanda ka kung nagkaeskwela ka daw baga daw master ka na gidya ka K-5 Shine sa amos na kurso
2: But this afternoon, K-5 Rods, ang focus ginya subo ang na-play na video ha. Itadlong ko anay ang ganas ta do. Kasi malipat ko karon nga ginalingkot mo ko. Hindi ang video ka inya nga gipakita. Amo ni ang at hagdya mo nga pag paghambal ni Vice President Sara Duterte nga nag-hire na siya. Ipapatay
0: niya si... Kaya mo itong punto?
2: I think that video was recorded sa 2024. Ano pa tayo siya sa press conference?
0: Kaya mo itong punto sa prosecution kagina kay Five Shine, nga siling niya, nga Vice President, ka nga nagkakontrata ka sa manugpatay. Di ba? Amo to ginambal niya mo sang prosecution nga nag vice presidente ka nga nagakontrata kay mo niya pero te ambal ni Vice President Sara Duterte ipapatay ko si President Marcos kag si First Lady Liza Marcos Liza Araneta Marcos kag si House Speaker Martin Romualdez kung mapatay ko may ginkontrata nako nga mapatay man sa inyo. So something like that, do kumbaga conditional ang statement niya, pero ang ginpunto sa precaution, ang punto sa prosecution, nanamian ko, hambal niya, tinga nagkontrata kay Miss Criminal.
3: Alright!
0: Diba? It doesn't matter kung may punto ka or wala pero nga may kontrata ka nga may link ka nga may connection ka sa kriminal amo nang pinanamian ko kinang punto ka K-5 Shine I don't know kung subong ka patayon ba man bing ilan sing pagisa ka K-5 Shine
2: Why pa din matapos? Actually, grabe man ang kulay, grabe man ang pabumbong sa defense team na hindi maka-testify ng NBI agent. But amo na gani, as I said, kaina na dayon gid and na precinct are ni tanan ng mga video. And there was one video na doon pasulit-sulit di gani ni attorney Libutan. Ano gani nga pili?
0: Ligutan? Siya nang trial lawyer ginasiya kay K-5 Shine mo.
2: Atong din siling bala ni Vice President Sara Duterte na siling niya, sinabi ko talaga kay Marcos bala na siling niya ang tatay niyo ipapot-kot ko sa yalulungan kay ipapon, itatapon ko sa West Philippines. No? May mga amo sina mga videos and it was played sa impeachment court no? In front of the judges. No? And
0: pero kagibay siya may nanotice ko sa subong adlaw ang iban dira kagibay Shine ang bagang ilas ning ebidensya it's not sling nga mapati ka buha ang importante mabatian nyo maplay na munding video ginasulit do mo na blang igo stawaw kumbaga ipa-play sa publiko para mabatian sa publiko nga mo nang ambal yo Bahala na dakong patiyan ni Diaz sa si Ator Judge di mga judges.
3: Alright!
0: O kung hindi, tiyo, kailangan importante na batian. Oho, oho, oho.
2: Hindi kay T, siyempre, ang gusto makita man sa court na kung authentic ang video, kung salig man, kung nakahambal, di man sa, dapat abi pa matulungan na niya sa korte mo. Amo na yung kaibig sa korte. Di, na-presentar, nabatian, nakita, no, it was the vice president of the Philippines.
0: Amo na, Bika, Kipem, siyang ginanad na mo. Diba? Sang gamay ta, batian ta. Umandam ka lang karon kung di ko di makita ang habol na. Umandam ka lang karon. Ikaw karon, shine! Umandam ka lang karon. Diba? Muna kalabanan sang gamay ta. Di doon muna kayo yung isara, gigamit mo. Di, hindi gali nami.
2: Kita abi, no? Kung na kita abi, nang sobra, nag-ibala. Kung sa makabuhi, kasi nga muna ng mga tinaga. And then, later, i-justify mo nga siling mo, mangod lang ato sang ako.
0: Emotional ka ngayon, out of your anger, B.
2: But you know, sa pagdanaw naman sang prosecution, sang iba na mga opisyal sang gobyerno, hindi dapat amo sila amang inaktuasyon. Sang isa ka pinakamataas na opisyal sang gobyerno sang Pilipinas. Daw amo na bala si Rods na, si, buwas, ang gina-expect na doon, kay ti may rule ang court, no, impeachment court, na isa lang gid ka witness kada adlaw ang dapat na ipresentar. So we are expecting tomorrow nga may isa pa gid the NBI agent nga ipresentar ang prosecution, no, as a impeachment o sa pagpadayon sa impeachment trial. Buwas.
0: No, sige. Why na tagaling panahon? Wala to na lang buwas naman ang isa naman ka witness kung sino naman na.
2: Yes.
0: Salamat ka Kim Shine.
2: Report ni Cancer News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine. Dugay-dugay pagbalik namon plastar kamo ha kay mga balitang lokal naman ang aton sing pagkatagaan sa nagakaigo nga atensyon. Pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan na ginom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan na lang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: ginom. DTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500, kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dok Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy. Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis. Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patches sa imong tonsils, nagapaos. Ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isa bla doc may hilanat ining upod sa kalabanan nagasipon kag kon pabayaan posible nga maghulog sa pag-ubo.
7: Bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu, kataro, common cold. Ang coronavirus will also cause inflammation of the throat. Ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? kapin pa, mag-ubo ka, may upod nga samay nga dugo ang imo nga prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi diya kung nakainom ka ni TX500, nakainom ka may TC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga daog ka gidya. Kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag MyTC. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag MyTC. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag MyTC. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ituag, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
3: TGX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
3: Ilatong score gani?
6: 470.
3: Nagtiko 2
6: sa gabi, 2 sa
3: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
3: TGX 500.
5: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection, doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Bulin or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa mos baba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa babay and it will dry your mouth, kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MyTC.
5: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MyTC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MyTC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MyTC na adlaw-adlaw.
3: DTX 500!
8: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
9: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
8: sa
9: DTX 500?
8: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsyag.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabagat sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng MyTC Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. MyTC Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
11: MyTC Alkaline na Vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot kun. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
11: MyTC. Mababaka sa mga butika.
18: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong
9: puti, DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
3: Muternamax, Max Epektibo.
4: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
4: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baga, liog kang likod sa salon pass. This is a mental health acid for generic salon pass. Symptoms persist until recovery. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
2: Mga ka-K5, siyam na katuig ang K5 News FM Bacolod.
3: Happy birthday!
2: Work! Birthday sang K5 News FM Bacolod. Gani sa aton selebrasyon, nagapasalamat kita sa mga sponsors. Valiakar Transit Incorporated, Crisher Taekwondo Training Center, Honorable Congressman Albi Benitez, Negros Power, Pablo Luis Ascona, David Andrew Sanson, Honorable Mayor Daf Anthony Reliquias of Hinubaan City, Honorable Mayor Maria Gina Lizares of Sipalay City, Honorable Mayor Anyeho Nicor of La Castellana, former Congressman Caraps Paduano, Honorable Punong Barangay Nogi Vito of Barangay Granada, Honorable Punong Barangay Cliff Palma of Barangay Punta Taytay, Jorge Siap, Honorable Punong Barangay Febili Gaspi of Barangay Handumanan, Gingging Servilio Store at Gonzaga, Barangay Mansilingan, Marlene Lamata of Marley 888, Honorable Punong Barangay Yolanda Bebing Noble of Barangay Pahanukoy, Honorable Mayor Matthew and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona, Honorable Mayor Gilson Tubillar of San Enrique, Honorable Mayor Mayette Habiliana of Baguio City, Honorable Mayor Judith Gallego of Silay City, Honorable Mayor Jerry Rojas of Murcia, KJ Fairmart, basta barato nga grocery items sa KJ Fairmart, K5 Solid Supporters, Highway Cars, Bacolod Car Seller, Base Lechon, basta manamit ka lechon baboy sa Negros, Base Lechon, Honorable Mayor Raymond Tungson of Himamaylan City, Honorable Congressman Jeffrey Ferrer of the Negros Occidental 4th District, Board Member of the 3rd District of Negros Occidental, Attorney Bambi Di Pasukat, and Honorable Vice Mayor Romayla Nicor Mangilimutan of La Castellana.
1: Number 1.5 K5 News.
4: Welcome back, Marka K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Sa atong singa masuki nga nagpamati dira sa Maydanas Highland Cafe, dira sa kay Kumari Koy Salimar Gravino, kag kay Kumpari ko Rami Gravino. Mayong hapon dira sa Danas Highland Cafe, mga manamit nga mga talang-awon, kalami isang lugar ang ambiance sa pagkatahom namin. Kung mag-overnight ka, noon, kung mag-overnight ka to noon sa Danas Highland Cafe, dala ka lang sang partner. Kaya matulutugnaw ang palahon dito. Pwede ka mo ka-overnight, magpakigangot lang sako na. Kumbala, simuno na. Danas Highland Cafe, grabis mo sa Baybarangay Santa Cruz, Morsia, Negros Occidental. Sa kay Kapitan Gravino sa Baybarangay Santa Cruz na maying hapon da sa imukap. Dasun na, malabutan ko gidaan niya Santa Cruz, arayin lang ko sa alegria mo. Dasun lumintrit. dason ko naman nga anunig kagtuan ang Santa Cruz na naman. Sige, mga kaki 5 boys ang kuana ang mga accused no sining plunder case nga gipasaka kay Viray kay Marcoleta. Kundi nadagdagan to sa warrant of arrest na dakpan naging tatlo. Tapos kadadakop sila, gareklamo sila nga sakit la dughan, taas la blood pressure. Ayo, uga, kwandilino, kung may warrant of arrest ka, tanan mo nga mong balatian. Abi ko gani magkapalain, pamatsyag sa tao, ang wala kwarta. Kung may warrant of arrest ka gali, no, galain mapamatsyag mo. O si Marcoleta to, Senador Rodante Marcoleta, naglain matupamatsyag niya, ginadalaman sa ospital. Si Viray nadakpan sa gasoline station. Sa mga katapo sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang dakpan sa Lunes alas 6:45 sang hapon sa may gasoline station. Naglaim ako ng pamatsyag. Ining kaso niya mga K5 magigitpasaka o kung ang warat o waras kagipapanaog naman sa tungkalikdan nga Hulyo 6 by the Sandigan Bayan 3rd Division para naman sa iyas niya kaso sa Republic Act 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder, which is non-bailable offense. Ay, kalain, no? I-hearing ka until such time nga hindi pa matapos, di ka dyan pong kagwa-gwa. Anong pangabuhi ay yan nun kung nara ka sa presuanong, no? Hindi ka kalagaw, hindi ka drive sing mo sininga Aerox.
0: Right.
4: Oh, tapos hindi ka kulit-kulit di sa mga nagasinulod sa stasyon. Oh, that's why iwas ka din nun ha sa mga kwan ha.
0: Right.
4: Be kind to everyone.
0: Right.
4: Kwantam dapat mangin mainabyan nun ka nun, no? Hindi ka mangita kontra, ngita lang tayo abyan nun ha.
0: Right.
4: Oh, damo pag ang paghigugma mo pala para, no? Kay wala sang sala sa paghigugma inon, tandaan mo na.
0: Right.
4: Wala sang sala sa paghigugma. Ay, grabe. Last time check kami si Kagitan Carla Defensor Longa. Ang balita ni Kagi 5 Carla, ang pro NIR o Negros Island Region provincial regional office, no, sang pulis ginbuksan ang non-commissioned personnel ang basic planning course kag operational excellence. So, check tabi si Kagi 5 Carla sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
4: Kagi 5 Carla, ibalita mo!
5: Yes, Kagi 5 Rods. May nga po, kasi ito si Kagi 5. Kagi 5 Rods, ang PRO NIR, ginbuksan sa mga non-commissioned personnel ang basic planning course kag operational excellence. So, ini Kagi 5 Rods, ang ipatigayon na kahapon nga adlaw dito sa area sa Camp Alfredo Multilibanob, Senior Barangay Estefania, Siyudad sa Bacolod. Haging pangunahan, ini Regional Director, Police Brigadier General Romano Cardinio, no, ang opening ceremony ni nila Kagi 5 Rods. Training na sambit nga training. Amo ini ang hiwaton na gihiwat ini nila online sa for 17 days ka K5 Rods. Kaupo diri ang 50 personnel nga nagikan sa RHQ, NOCPO, NORPO, BCPO, kag SPPO ka K5 Rods. So ini ang basic planning course. Amo ang mangin qualification kag requirements sa mga personnel nga yara sa planning department. Agod nga mapasangkad pa nila ang ilang strategic kag operational planning. Kapin pa nga ang ilang practical measures ka-effective ang ila sininga mga solutions ka K5 Rod kag makasupport man sa ila sininga ginapatigayon yung mga operation. So inigin open ini sa mga non-commissioned personnel. So ini sila ka K5 Rod kumbaga ti ari ini sila sa opisina at the same time may ara man niya sang tawo sa guwaya ka K5 Rod amo ini ang mga field naton nga mga kapulisan ti related man ini siya sa safe NIR kay K5 Rod nga ginlunsar sang tinalikdan nga mga binulan. So amo ning isa sa mga estratehiya sa aton sinikapulisan agudto nga maka-focus bala ang aton sinikapulisan sa pagkuha sa
4: nami mani incidents. Oh, nami an mo kunig kay K5 Carla kay you know what magamit mo ni siya as on your promotion. Kung magkakuha ka sang training 17 days, Lawig-lawig na siya. Kay tikon na tanda kanis sa planning sa strategic matters ng ginahimus ng station, how to handle the station.
5: Yes.
4: Maybe basikon magamit mo pa ni another kredito para sa imo, basikon mag PO3 mag police staff sergeant ka o kon PO3 sang una makalateral entry ka for lieutenant na di bla.
5: Yes, amo man kakifarbod sa mga non-commissioned naton.
4: Kay when we say non-commissioned officers, ang ilarango is from SPO4 padaog. Halimbawa sa PO1, amo nang patrol woman, o patrol man. Amo na ang PO1, ang PO2 is the corporal. PO3 amo nang police staff sergeant. Ang SPO4 kuna daw senior police master sergeant, I think, I don't know, nalipat ningid ko.
5: Oh,
4: sila na nga amo nang tawag nga non-commissioned officer. Kay ang commissioned officers hali naman ni sa lutinan pasaka amo ning mga commission o kun mga CO naton. But anyway, good thing niya kay natumduman ni General Cardinio ang ining helikopter.
5: Yes, sakto na kay Kifa Broad, kay siyempre ginapasangkad Manila ang Safe NIR Dial 911 program kay K5 Broad. So, amo ni ila sini nga sa tihiya ang gutong pasang

0: planning, personal planning departments naman, kay may ara ni silang qualification course, which is Amonica, ang basic planning course. So this was participated by 50 personnel halin diri sa regional headquarters mismo sa Negros Occidental PPO, sa Norpo kag BCPO and even Sikihor PPO. Okay. So ang aton ni siya ma'am nga competency training ani nagafocus ni sa more on strategic and operational planning naman and of course resource management kag nag-equip man ni sa ila nga pag-formulate sa effective plans naton for anticipation sa operational requirements diri sa regional headquarters and para man sa participants naton nga maka-develop sa practical solutions nga maka-support sa organizational objectives ng PNP. Yes. So, ini siya ma'am, may standard training package ni ka coming from the national headquarters and it is, competency course ta. So, required ni siya sa aton yung mga personnel nga assigned sa planning department naton. Kay ang aton nga training, nag-reinforce ni siya sa principles ng enhanced managing police operations which is amo ni siya ang core guide sa aton nga safe and air dial 911 which okay. Ang which is geared towards crime reduction and of course law enforcement naton and safety sang general public. So dapat ma'am ang tanan nato ng mga programs is anchored on good planning gani. So amo na ang kinanlan naton sang schooling para sa mga planners naton or think tanks naton diri sa regional headquarters.
1: Yes ma'am. Kung magsilingkit na ma'am mga non-commission bali sila ni ang ara sa sulod kag sila ang nagaplan then may ara magkitiya tawo para sa field ya ma'am do amo na ma'am.
0: Yes ma'am. More on strategic sila ya ma'am ya. Whereas ang ato ni mga personnel sa ground or tactical naman yes. Sila. Meaning sila ginang nag-uubra sa dirty works. Okay. However, siyempre may ara kita nga sa strategic level nga more on planning and giving the direction ang isang organization.
1: Yes, ma'am. Isa man ini ma'am ka way, ma'am, agud to nga ang mga sa field nato niya maka-focus, ma'am, to respond sa mga any incidents nga reported sa aton sini 911.
0: Yes ma'am. Actually sila ni siya ma'am ang nag create no sa mga programs naton. That includes of course the safe and air dial 911 para ma-improve ang aton na response sa dalom. Ma-improve man kag likewise makita man naton kung may mga operational gaps which is dapat kinanlan i-address kag syempre para makahatag man sang sang guidance no or inputs kung paano i-improve pagyud ang paghatag sang police service test
2: naton. Sige. In a way, good thing nga may amuna. At least matrain ang aton mga personnel, most especially in mga personnel naton nga sa station nga they are assigned or task nga mag-plan sa ilasing mga strategiya para sa pagpasangkad sa ilasing serbisyo sa ilasing nga area of responsibility. Salamat. Good kay Kipem Carla.
3: Yes, KKF Rod report gikan sa Bureau NIR ini nga balita nga dulong sa News Media X500 Mighty Sea kag Dimitri Bayo. It is a KKF Carla the Professor para sa kampiyon nga balita sa Pisho Publiko kag kaningawan sa Negros sa K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
2: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor Longa. This time balikan na kagtuan nato ng balita naman ni K5 Michelle Patiño. Kundi na nagligad sa ato kami sa may Iloilo, grabing balita ni, no? Isa ka bulubaligyaan ang ginarado. Madumduman mong pagkagto kabla sa kwan sa south, no? Aling ka na sa may crossing parakada sa Dulid, no? May nami na darang boulevard nga pwede kaya kadulog makapulo pangapi-ngapi makalantaw da sang ako makahaklo da bisang hangin sang bye-bye makalantaw sang sunset pwede kay gidya makapulo pamahaw da may mga vendors na dira nag ako na aksidente itong oil tanker kun sa di may napatay gitong biktima ti ang pagbaligya of course kay siyempre may napatay iga temporaryo anay nga pag-aunta ton. Check tabi ang pinakauling update. Gika naman sa kay K5 Michelle sa line number 2.
4: K5 News FM live report.
2: K5 Michelle, ibalita mo.
5: Sa K5 Road, matapos ang makasilidhing aksidente dito ya sa may banwas ang Valladolid,

0: sa ginatawag nila ni Bilasco K5 Roads nga Sunset Boulevard. Gilayon nga naghatag sang aksyon no ang mayor sang Banwa sang Valladolid. So nagpagwa ini sa K5 Roads kahapon nga adlaw, Hulyo 6, sang executive order nga temporaryo nga pagsuspender sang pagbaligya dira mismo ka K5 Roads sa kitid sang dalan balas sa lugar kung sa diin nga aksidente nga naarado sang fuel tanker truck ining isa ka food cart ka K5 Roads kasi isa pagkahibalo no naton bisan maglabay kadi gani guro ka K5 Roads makita mo nga madamo sa mga naga-display dira no nga mga kala nani mga food cart sa mga kalanon kasi madamo man sa nag-uloy sambay nagapahangin dira kag nagabanding-banding abi sa kilid sang baybay ka K5 Roads. So ining executive order number 36 series of 2026 ang nagamando sang temporary suspension sa tanan na tourism kag economic activities or economic activities dira mismo sa may Sunset Boulevard nga nahamtang sa may barangay Palaka epektibo ini ka K5 Roads ka hapon las 12 sang udto Hulyo 6 2026. Ini nga tikang ka K5 Roads pagklaro ni Mayor Ricardo Preser Bitero Jr. nga iniagod nga ti mahataga no ang mga tawo dira sang comprehensive safety kaging aton mga otoridad ang magapatigayon man sang comprehensive safety assessment ma-review ang ilang existing traffic management strategies kay K5 Roads sang pag-implementar sang pagpasanyog sang safety measures agud nga maproteksyonan man ang mga residente kasi wala labot kay K5 Roads sa kung halin ka ba kolod sa tuong bahin mga food carts na daabi ka K5 Roads mo pero kung sa wala naman yung bahin mga balay naman daya ka K5 Roads na ara kaya ba naman siling mo sa kilid sang dalan kay K5 Roads proteksyonan ng mga residente lakit na mga bisita dira kag ang mga motorista na nagalabay sa nasambit nga barangay ka K5 Roads.
1: Oh, nami man na kag K5 Michelle, I don't know kung ano dang purpose dira gid palapad dirang boulevard that's for highway lapad ang dalan no kun para sa mga vendors dira. Kay ti damo-damo nagisa magyan mo nga may nagabulubaligyas kilid mo. Ay ginakuan ko bla, gina-maximize naton. Ano ba lang usage sa sinang kilid dira sang dagat. Inabla para sa gingastuhan dira sang gobyerno para sa manugbaligya dira o kon gingastuhan sang gobyerno gimpalapad ang dalan para sa alagyan sa sarakyan.
0: Well, primarily ka K5 Roads, alagyan, gini niya sang alagyan, kiti talan, ini ka K5 Roads, kag wala iya sang mandate na pwede, dira iya mag-plaster, gali kiti tandaan na, kag daw sikat, ini abing Sunset Boulevard, even mga taga Bacolod, nagakadto, dira ka K5 Roads, gusto nga magpahangin.
1: Kagkatang buda mo, padag kusa, nagakuan, nagapinarking ang mga slakyan, na delikado, yes, kay kurbada, tas may barangay palaka mo, walikas Bacolod, magsulod ka bis dulid, may kurbada na nagpawala bla di sibre kon damo na aksidente kapila nang kuno sa unang mag cover sa aksidente nga galalapaw daga labot sa may pangpang sang dagat bangod sang dalan bla ka K5 Michelle.
0: Yes, correct yet ka K5 Roads ti kabay pa no na ini ang maaktuhan sa Gilayon kay ti pila ka kabuhi ang nadula sang among aksidente nga nagluntad sang Domingo duha gid ka K5 Roads.
1: Ay duha gid to gali.
0: Yes, isa ka Iloy. Uy. ang aton nga initial pagpadulong naton sa lugar ang Iloy ang dead on arrival sa ospital. Amo siya ang 36 anyos ang duha gindala pa sa ospital including ang driver K5 Roads gindala man sa ospital kay may mga pilas man ini ang minor nga babayi nga 17 anyos amo tong nagtaliwan pasado alas 11 sang gabi sa amo man nga adlaw ka K5 Roads kiti grabe gurong impact no sang pagdalusdos sang truck pensarabala tanker or fuel tanker ka K5 Roads sa pagkadako inayang salakyan abi ka K5 Roads mo tiya mo na nagtambong no ang mga katapo sang opisyales sang nasambit nga barangay sa barangay Palaka ang PNP na ang Bureau of Fire Protection ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kung MDRRMO lakit na ang Municipal Tourism Office at iban pa ang mga concerned government agencies siya ang ayo lang ni Mayor nga kabay nga sundon ini nga EO ka K5 Roads kag hindi na bala magpatig-a pa sa subong kay ti ila pa
1: ini butangan niya naton tawo ni Mayor sino galing Mayor sang dulid
0: si Mayor Kadoy si Mayor Ricardo Preser Bitero Jr. kay K5 Roads
1: Preser Bitero o naman
0: presbitero gali.
1: Presbitero. Yes. Presbitero. Mm-hmm. Dito ko doon lain man nga. Balukay, hindi ko bikilalang mayor sa gulid mo. Ang nagligad ba yung mayor yung ang suod ko bla? Kay hapos tiya tawgan. Hapos tiya kuhaan information. Pusubong, siyempre, why naman ko gatawag-tawag na sa dulid. Kabalik kami mga grupo ko das dulid kay K5 Michelle Kitty katapo kuya sa kabalikat 895 mo. Ang 895 muna siya ang code das ang dulid. Damo ko lang mga grupo. Asta nga nagversa sila ni Bimbi Barsaga. Ara pa das lasubong. So galing kiti hindi na kuya aktibo dira kay nagkagtuma ko da nagligad galing kay do nagpalpak ng transaksyon na mo ni mayor mo. Yasin ko tuwain ako nagkagto na.
0: Pero kilala si Mayor sa tawag niya, Mayor Kadoy, abit ka kay Five Road. Amo na ang masabi niya ginatawag kay...
1: Okay na, may nagpadala, di blas ang letter. Anong kagtuan ko to, di ba? Mantugali nagdayon. Yasin ko, sige na lang. Hindi mo malipatan ba? Siyempre, nagkagtugig ko na wala kay Five Michelle sa tunga-tunga, blas ang ka-grabe nga schedule mo. Nagbalik-balik ka na wala. O, galing kiti, huwag tumadayon. Hindi naman sila mabasol, kaya hindi sila gusto. Kaya gusto nila, biti, medyo pulo pangayo. Nga serbisyo, hindi alang-alang matasinaya. Kaya may mga logistics mga kita. Ba't ina may? Grabe, ginadala pa din si Kagminan. Mga pahanga ko na sa may adulid, ha?
0: Anyway, kikita sa dugang ko lang ang balita. Ano, breaking news na lang. Wala pa man siyang dugang na detalye. But kaina, paglabay na ito, Andrino, sa isa ka, hindi ko lang paano, pagambal ang lugar kundi in kay Cape Broads. This is a developing story pa. Isa ka baligyaan sa leksyon manok sa Cape Broads.
1: Ha?
0: Ang allegedly, gintayaan sang pusil ining nagabaligya ka kay Five Broads.
1: Dali lang gay blay plaster ginakulbaan mako isa ka baligyaan sang lechon manok ang lechon manok gintayaan sang armas anuman ang nagabaligya ang nagabantay liwat para do na kibot mako nga ang lechon manok gintayaan sang sige ano to.
0: Kay Pebro sa labya na itong tinginan sa isa ka barangay dari sa Bacolod, ang isa ka establishmento.
1: Uh-huh.
0: Ang establishmento ngayon ni Kay Pebro sa kuwanig nagabaligya sa mga lechon manok.
1: Balang okay.
0: Kagati nagpaglabay na ito, nagaginumon-gumon ang mga tao, kagana naman ang ato, mga kapulisan, napamangkot na ito ang nagabantay sa nasambit ng establishmento. Kagang yung pagsaysay kay K5 Rods, gintayaan kuno ni siya sang pusil. Sa paglantaw ng 45 nga kalibre sang armas kay K5 Rods, sa baylo sang duha, kalitsyon manok kay K5 Rods.
1: Grabe. Meaning, hold up, hindi kwartang baylo, kundi lechon manok. Namit gurong lechon manok na inabligya nila mo.
0: Namit ka may ngalan mo, ipasa ako sino ba ang ngalan.
1: Okay. Diba si Palmas lechon manok na? Diba sa ka mga Palmas lechon manok yung mga tanda na, mga nagmit na?
0: Mga namit-turn
1: na dang nagabantay. Pagkita na kinapabantay ko sa manok. Kabalok ka, kag-femission sa tutuod lang. Hindi ba sa tinikal, may lechonan ako mo, no? Lechonan nga. Ha? Ako lang yan, pero ako lang yan galing galitsyon. So anyway, gintayaan siya sang armas lutang, nadakpan ining nagtaya.
0: Sa subong ka kay Five Roads pa na yun, ang hot pursuit operation sang katapo sa ato at mga kapulisan. Kagdi hibaloon tang duga nga detalye karon.
1: Kung sikat ka kay Five Michelle, kung sikat ang lechonan, may CCTV na. Kabalikitong gabantay, pangayui. Pangayui ito.
0: Ha? Aridi sa actually sa amon, pero ato to sa susulod.
1: Ang bala, otika sa nga. Abi, may mangkuton tabi. Ara ka na subong?
0: Wala ato sa susulod sa police station
1: kasi
0: hindi pa sa kahambal.
1: Sige.
0: Kasi under investigation sa Kikipa Broads. But paglantaw na ito sa IAK na nagalumaw-lumaw ang mata. Sa
1: ano na yung gabantay? Babae? Lalaki?
0: Lalaki, Kikipa Broads.
1: Ate, sige. Salamat, Kikipa Michelle. Simong balita. Makuha pa ko sa dugidugay ng balita karon. Okay, may kwan ba? Last 5:34 na. Madamo pa ang mga balita. Subong pag-atupagon, Kikipa Michelle. Salamat, Gid. Balikan mo na karon dugidugay.
0: Akay lalaki, amo na.
1: hindi ah, damo ko'y nakalinya nga mga kwan, ikaw naman balaya mo. Gusto mo naman, ako naman ibutang stapalan na ikaw gla mo. Sige, salamat kay Kiba Michelle.
0: Yes, si Balot ang dugang nga detalye sa ginanga balita kay Kay Febrado. Anyway, balita gikan sa patrol nga ginadulong sa aton sa Cal 1 sa DTX 500 B3 Bio kag Mighty Sea. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: I think amo ning opisyon niya nga mangtaya-taya kamo sa armas na nung ang kadok ka hapos na subong sa mga tao magbitbit armas no. Oh, no gay kamo ay Dios. Ay, kalain, no? Inablang gamiton mo ya pang tahog. Ha? Kung gisa, kung di ka ba magatag, masitiruhon ka. Di, kung ikaw gabantay, mahibi ka man, ha? Maarmas niya mo. What if karon ko maglupok, da ibaylo mo ginayang kabuhi mo sa duwak bilog lechon? Kung ako, yatag ko na yung duwak lechon pagatag. Karon da, yatag ko na ya. Yung tangon, bayran ko lang na. Importante, mabuhi ko. Ay, oo. Di, sumong sako ng mga polis natin, bulabantay, lutsan, Japon, sang mga kriminal ya. Damo mga kriminal, no? Ay, sige, check ko ba si Kagivive Obre, suspend niya. Ay, nga balita ni Kagivive Obre, ining biktima tubla sa pagpanglabo, sa may adumduman nyo to, sa Kabankalan, mayo lang gido kay luwas na sa Katalagman. Di makuhaan mo nisang impormasyon. Kagivive Obre, aran siya sa linya. Check ta ang balita ni Kagivive Obre, dulong mas kalawahan sa DTX Coffee Mix, ning kapi nga may kapi ka na may pang detox ka pa. Mga kakifives, that's why sometimes nagpaminsar kita, way kita kwarta, no? Pigaw ang aton singa trabaho. Uwis amambal pa tanga igilan at bata mo, gadululungan ang mga problema ta, no? Ti paano ta akro masulbar kon pati kita problemado pagid sa lawas ta, indi ta katindog gilanaton ta, trangkasuhon ta. That's why nga una gid invest ka mo sa inyo si ikayong lawas. Kay magkasunod lang na iya, kung nami lawas mo, may maubrahan kay gid na iya. For sure, no? Kung nami lawas mo, makapaminsar ka sang mayad mo. Nami ang imong active kag alert ang imong sining paminsaron, no? Hindi ka balati anon pag apply mo eh. Do kwan siya daw hangkilan kun sa hangaway pa. Kwan pasik, pwede kun siya magamit diri, no? Tagaan mo bra. No, kun mag-apply ka tapos ga.
3: Sir. Ma-apply ko. Ma-apply ko, sir.
1: Ano plyan mo, sir?
3: Just check.
1: Diyan ko dito labo. Ay, ang ka-apply si Muga. Galalain pa matyag. Kaya nga man, why na nakainom sa klinika di alternatibo medicine and wellness center products? Oh? Paim na bala Mighty Sea. Kay gapagsik niya kag-alert permi. Paim na pagid sa klinika DTX 500 para malimpyuhan ng yasin nga mga kakwanta lawas sa yasin nga dugo, yasin nga tinai, ma-detoxify, kag ma-normalize ang blood sugar, ang blood pressure, kag paim na sa klinika D3 Bio para patyon to mga free radicals, mga tuktok, kag mga higko sa lawas niya. Mga bad bacteria pamatyon. Tiki nga man may antiviral mo, antifungal, kag antibacterial properties. Tag-apply mo na. Hello, sir. Good morning. Good morning. Ay, ma-apply ko, sir. Pwede ka baton kay Mayo Lawas. Pagsik. Kapintag yung mag-apply nga.
4: Good morning, sir.
1: Good morning.
4: Ma-apply ko tani, sir, secretary.
1: Paglantaw mo nga mayo ang pagsik.
5: Alright! Ah,
1: sulod na yun ah! Way na, Durgo. Way na, Lumon Interviews. Pasok agad. Start ka na today.
5: Alright!
1: Kaya nga man, lawas mo ginatipigan mo. Check na ba mayo manilawas. Mayo manilawas. Mayo sa kay nga man, nag-iinom siya sang Mighty Sea always. That's why suguon mo si Kakipay Mubre magsakas bukid. Oh, basaka niya, bisan mambal basta yung maruling sa panahon.
5: Alright!
1: Oo, si Rubik niya magruling, si Obre maruling na.
5: Alright!
1: Kaya nga man, naibaloan niya nga pagsiksa kay naka-Mighty Sea. Check na si Kagivive Obre, suspend niya sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kagivive Obre, ibalita mo!
0: Kagivive Rods, maayong hapon man sa ato, dating pala matisang dalawar. Luwas na sa Katalagman ang 40-anyos na lalaki matapos siya kay K5 Palay na 53-anyos dito sa Purok Minaba para ay tampalon sa syurad ng Kabankalan na K5 Road alas 8:30 ng Hulyo 5 pa K5 Road. Sa investigasyon sa kapulisan kay K5 Road, ining suspect nga kubod sa iya nga utod nagainom sa ilang tinitulod sa balay. Actually kaikot balay lang man sila kay Fibron ko ang biktima kag suspect. And then ining biktima kinaaligara nakainom man kay Fibron sa isang bakulog sa ilimtod nagahuran kay Fibron sa iya tinitulod sa balay. Rason nga ginkatuan niya ini sa balay isang suspect kagin na ayo kay Fibron nga pahipuson bangod gahod na kay Fibron kag siguro disturbo siya sini nga pagtulog. After that kay Fibron dito na nga nagpangakig ining suspect because ginpauntat gani og unti nagayo ining nga biktima. Nagluntad ang ila sini pagladisay tugtog nga ginkuha sang suspect ang iya sini nga espadin kagin na tigpas lang diretso kay Fibron sang wala sang bihay nga nihoy sa biktima. Igo sa wala nga bahay sing atikil kag sa karon sa kay Fibron yara sige hapon sa ospital sa Bacolod ang biktima nag-recover sige hapon si kay Fibron kag ang suspect sa doon naman kay Fibron because natapos na iya sining reglamentary period gin-release naman sa kabahan kalan component sa police station sa kay Fibron kag ang biktima kay Fibron wala naman sang nagpasaka sa kaso
1: kay Fibron. Ngaway sa kung pasaka kaso di ba si Kon masulit pa na hindi man?
0: Amo man ang kasi Fibron sa kinahulat sa kapulisan based kay Police Lieutenant Alunan Kaina pag-interview nato kinahulat man kay Fibron sila kung ano ang desisyon sining pamilya sa biktima kay Fibron.
1: So meaning ang motibo rason ni do gahod-gahod lang kay ti siguro ti ko magkaingot balay ka duwa man lang ang matabo kag G5 ubre mo either suod mo or kontra mo. Pero kalabanan, mga tupad balay niya, permig niya kay naway mo. Di ba?
0: Yes, ako nara. Pag ito na kay Fibro sa influenza ng pakaulong oh. Sa ilimnod, kay hindi na ako kontrolado ang atong sining paminsan.
1: May iban nga daan yung buot-buot kundi na kay Domo. Ay, doon nga ga-transform na sila man. May iban na nga buot-buot yan. Hindi ganit pagbugnuhon, hindi magsabat mo. Ay nung mayong aga ay nung mayong maglabay si mo ay mayong aga to si mo to ay day no? Do ka buot very respectful bla kundi kay nom pero makainom da ay bra mga kaus naga ikaw ginapalap lang class ni Rovic si kan ha kaus kada do mo na bla ka kipay mo bre no di pero kung di kayo nom, buot-buot. That's why nga ginbutang kita sa Bible, kikibabre mo. No? Nga dapat yan sa kasuguan. Sa, dapat yung kugmaon, maginahin mo kaingod balay. That's why nga muna ginahimo, kusubong kikibabre. Ginahigog mo ako, nga akon nga tupad balay.
6: Oho, oho, oho.
1: O, di ba?
0: Yes, tsakto na ka kay Fibros.
1: Sige. Oh, yes ah. Kaysa tutuod lang, kay kun palangga mong imo sini nga mga tupad balay, maglakat ka blaka gi pobre, magambal ka nga ay nang malakat ko anay, way tao balay liog lang ko bilang tao lang tao basi kun ano mo liog lang ko ha. Ti kun da mo na matistingan ka gi pobre mo, kun palangga kasang tupad balay mo. Oh. Ambal naman balbi mambal ko bi Adrian. Malakat ay yan, malakat ko na yan ha kay may kagtuan ko mga 1 week ko wide balay. Bantayin lang din yung balay ko ha, ang mga bike ko da, ang motor ko da, ang gold ko nga singsing araw ha. Si Kawaton, ibantay-bantayan mo lang ha. Dara mo matistingan kung tutuod nga byan si Adrian. Kay pagbalik mo, yan. Naway na ding bike ko ha. Ay o Rods, ginbantayan ko man da na lang tao ko man kay ambal mo lang tao lang tao. Nang pagkakita ko sang Kawatan ging ko ang mountain bike mo gidlok do, gilang tao ko lang man. Sige, oo, huwag na ni Sayod. Salamat kay Kipo Bubre.
0: Salamat kay K5Broad. Report kay Katerina Sorobayan sa Records of the Talent. Kay K5, Aubrey Suspedia para sa Kampiyon na Balita. Servisyo publiko sa Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Ngayon mga blada, pag-iblay isang joke nga corn.
5: Alright!
1: This time ba sa ilog kita sa balita gikan man sa kay K5 Wilson Villana balita ni K5 Wilson inibala ang nagpadala sang sulat ang Victorious LGU sa kay Mayor Greg Gasataya stating nga kun pwede na silang nga magkahaboy diri sa basura, isa ka truck lang sa isa ka bulan, ti isa man ang kunong katuig, samtang ginakayo pang ila sini nga ano ni nga halabuyan. Ti check tabi, kunong statement kag anong clarification diri ni Mayor Greg kag kadamu damo bing nga nagaginuha sa social media ay nano ka man imo ya mayor yaman di ta di halabuyan basura, ini ata gani kay surot sang basura tadi. May iba naman nag-ambal niya, ay oo, ti isa malang ka-kwan, isa malang ka-truck sa isa kabulan, na kayang-kaya lang na. Ang importante, makabulig kita sa another LGU, ti tawag kita yung mabinuligon. May iba naman yung gambal, ay naano kayo mo yung, hindi pa ganyan makakwan dito. Do, ang sentimiento sa kadamaan, tunga, permi mo. Ti may-ari di rin dampig, may-ari man di rin do, hindi mayo. So lang taong tabi ang clarification ni Mayor Greg Gasatayagi kadaman sa report ni K5 Wilson Villana.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo!
7: K5 Ross, sa kabato, no, sa nanarisari ng sentimento ang pag-aprobar sa Bacolod City Local Government Unit sa pagdala no, sang basura gikan sa siyudad sang Victoria. Padulong naman niya sa siyudad sang Bacolod, K5 Ross, no? So kadamo sang komento, kadamo sang positibo nga dala, kadamo sang negatibo nga komento man kay K5 Ross. So nakalampot ini sa italupangod ni Mayor Greg Gasataya, K5 Ross, no? Kaming klaro niya ni ini nga hindi kila iya, K5 Ross, na bilog ito nga basura sang Victoria, sang dalon, dili sa siyudad sang Bacolod. Bale, ang base sa ila, sining agreement kay K5 Ross, no? Ang pagdalon lang niya sa siyudad sa Bacolod, K5 Ross, is 6 to 8 cubic meter per month. So isa ini sa kadam truck kay K5 Ross kada bulan ang pagdalon sa siyudad sa Bacolod. For the meantime, 12 months anay 12 months lang anay ini kay K5 Ross. So samtang ginakayo pa ang landfill sa Victoria City.
1: Ang 6 pila to 6 to 8 cubic ano to? Pilang tako? Oh, ti mag cubic meters sa ti mag ti mga isa kiti ka dump truck na dako man eh.
7: Oh, ang huwo nga truck ni Fibros 12 bar cubic meter na siguro mga ano ang
1: tunga.
7: Sa province. Fibros kita mo na nga dupok dol.
1: Oo.
7: Amo na sa pat ang 6 to 8 cubic meters.
1: Pero ano ano na klase basura an balto residual ano to nga garbage?
7: Oh, mga residual kita nang tanang kita ka kay Fibros residual waste kay Fibros ang pagadalon sa siyudad sa Bacolod. Kag hindi lang ni saya na wala sang purpose kay Kita Rolls no, ang pagdala niya sa basura. Actually, based mas agreement nila kay Kita Rolls, may baydan man ang local government unit sa Victoria sa Bacolod City LGU na 1,000 per cubic meter Kita Rolls. So, 6 to 8 cubic meter per month. So, butang nato, maximum 8,000, 8 cubic meter. So, 8,000 kada bulan for 12 months ang ilan sininga baydan kay Kita Rolls. So te amo na gani nga di klaro ini ni Mayor Greg Gasataya kay Five Rose no kay para matapna na ang lain-lain na speculations dala although kadamo sa environment advocate ang pahayag.
1: Tinga nga sa Bacolod gid kuno okay kalayo sang Victorias may ara madatalisay silay ibi magaluna sagay Cadiz Victorias o Cadiz sagay nga diri sa Bacolod gidaw nga mas damo ta diya basura kag gibuson kay ti highly urbanized city kita damo-damo ta diya basura damo-damo ta diya tawo nga daan nga sa Bacolod gid kuno wow
7: Kita bro sa tanan na base sa aton sini nga nakuha nga report ng Kita bro sa tanan nga mga landfill nga within the area Kita bro sa Bacolod City ang isa ka compliant Kita bro and feasible o kung pwede ang pagadalaan sini sa patuloy
1: compliant in the sense kay tinami ang pagmanage. So it means ang iban nga mga syudad na kagkabanwahanan hindi sila compliant.
7: Abot lang kay Kita bro sina iya hindi pa ito masabat sina
1: Gali kay punto lang kay Kipay Bulson, sa tutuod lang ha, gahambal na taga-Filisa, gabinaho na kami di gani, galatras na may kapanaog na kami di, way na kami di gani, gilistaran nila sa babaw da, nagpalanaog na to, kay di na magwantab lang kay Kipay Bulson, kay bisa ano mo na ka-manage, kay ti basura, basura is basura, manimaho, bisang tapukan mo na manimaho na Japon kay Kipay Bulson. So, pero ti ang punto din eh, ano gidang stand by ni Mayor Greg Gao? Ano gidang iya panindugan, Dre?
7: Kikipag Rose, for good deeds man kikipag Rose, LGU pala, sa time.
1: So meaning, sugtan niya?
7: Bululigay. O, bululigay, mabla kikipag Rose, gawin mo man ang punto. Actually, you mentioned, naman din sa barangay, Tilisa, ang mga member, ang mga residente sa barangay, Tilisa, nga malapit no, sa may landfill ang nag-ubra na sa signature campaign kay Pebros, no? Agod ipamalabagan ang hiling kay Pebros, ang hiling plano na pagdala sa basura sa Victoria.
1: Question, if may signature campaign dirang Barangay Filisa, ang mga pumuluyo dira, it will affect sa desisyon ni Mayor Greg?
7: Amo na si Keron Tabuas kay Kipeg Roads kung mag-apekto. Inibala, depende siguro pero sa mga residente kay Kipeg Roads nga magka-complain o kung magka-firma sa signature campaign kay Kipeg Roads. Ba't may arap kita da sa napahayag ni Mayor Greg kay Kipeg Roads?
1: Sige pa matian tabi.
8: June B. Bantok sa Victoria, pati sa basura nila. Somewhat we to understand the sentiment naton ng mga makulod nun. Kaya kaya nga gusto tabukan. The letter dated November 12 last year was very, in a way, kapangayo, assistance ang isa ka LGU para diri sa aton. To encapsulate everything, ang ilang request nga kung i-allow sa syudad, since kapaubra pa sila sa ilang landfill, nga kung pwede ang ilang residual, which is about 6 to 8 cubic meters of compacted na residual waste, isa lang nakatrack once a month kung pwede mabutang na rin sa atin sa landfill. So on the part sa Solid Waste Management Board, they had discussion, they made a recommendation which primarily ang purpose makabulit sa kangay mo man ng LGU. Kahit pa paano, nakabot ba
1: sa mga... Okay, nagli oras. Okay na, kagipag Wilson, nabatian ko na niya ang statement. Kaginaway sa no, why si Mayor Greg, no? Pero pre-question sa Victorias, ang kaiti ang rason kay samtang ginakayo pa to or ginaplastar kabalukat isa ka tuig lawig na kakipabuson, 1 year is 1 year basi kung may extension pa ni or nanuman basi nga ang 6 to 8 cubic meters ni basi may imun sa 20, 30. Along the way, Black Agape Bulson, may mga changes, kabalaw ka naman ang bago-bago ya, permi ni Agape Bulson mo. So, ini wala kang Victorias na mito ipacheck, no? Wala sila harabuyan ng iban, ha?
7: Agape Bulson, check talang ina.
1: Pacheck tabi kay Parikoy, ding taladiko dito. Kay kung the way I understand, meaning, stop to nilang operation sa Victorias nga labuya nila dati, kay ginarepair to, di rin nila habuis bakulod.
7: Yes, si Kipper Bros, ano talaga?
1: Oo, i-klaruhon ta, kay ako rin gusto ko man maklaruhan sini, kay Kipper Bruson, kay, I don't know kung pila ka cubic meters ang basura sa Victorias kada, kada bulan. Oo, kada bulan. Kaya hindi mo na ihaboy dito sa Victorias. Tapos tipunon mo, and then dalumos makulod ang iban. Basigin tunga-tunga sa Victorias na yung iban sa Sagay. Ano man, gusto ko na may baluan, ipa-follow up ta na big kay Kipay Bulson para buwas plastar tamayad sa aton sing mga suki.
7: Yes, kay Kipay Bulson, ano talang, ina-up sa ina-up. But in terms ng imo, yung kinahambal na changes kay Kipay Bulson, nakakontrata ini kay Kipay Bros, so may contract na ginapirmahan, so
1: ang kontrata ya kay Kipay Bros kag mga muwa ya kabalo ka naman sige lang ah.
7: Pero laban sa dikaroon ko maglapaw sa dikaroon kita
1: ako karon di balda ko dikaroon man 5 mil ko di yan nami kay muya kay 2 mil lang. Sige, salamat kay Kipay Bros.
7: Yes, sige, Pebron. So, malala na yung ato. Sini nga balito, no? Gika sa Bacolod City New Government Center nga ginadulong sa inyo sa Kaluan. So, my PCD 3-5-3-7-0. Dapon na ito si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita. Sa Bisyo Publiko, ang kaling awas sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live.
1: Madamong salamat ka kay K5 Wilson. May nagaling panahon. Ang mambal ko lang niya sa sinang issue is, this is my personal opinion. I-evaluate na yung aton kagalingon. Evaluate na yung syudad if naka-isrot na tas basura tabla. Okay ba na? Huwag ng problema nga magbulig ka. Ang importante, magbulig ka nga hindi man ikaw mahulaan sa ulihi. Di ba? Kabudlay nga daan nga inugtigang mo na, ihatag mo pa ang jinding libakon ka mamang diapon. Sige ah, hindi matadalok ah, pero depende sa inyo. Salamat gid ba kay K5 sa tanga nagupot sa tugpag pangalagad sa ngala naman sa bugos kapuwersa sa K5 News FM Bacolod sa mga singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side kay K5 Rimol, kay K5 Idrian ko naman si kay K5 Ronald sa Palma para sa kampiyon nga balita Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: News. K5 News FM. News FM. D3, Payo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Payo. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late CJ, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan tabuyan. Kasi ang malapak ko kainom sa gluten na galagwa kong tanawan. Kasi ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na nakasalamat di ko kay na dulatanan. Kaya ako gitang magulid sa aking halawasan.
2: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotext, the sleep specialist.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sa gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapareg ng D3 Bio Evening Newscast. Subong Martes sa Hulyo 7, 2026.
1: Magkita kita live sa official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mapatian man kita sa 101.5 MHz sing mga radyo.
0: Kag sa mga headlines, nga ginadulong sa MITC ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga nasapuan nga wala na sa kabuhi sa irigasyon sa Bago, ginbuno sang mag-amay.
1: Samtang sa balitang national, NBI agent, una nga ginpresentar sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa balita international, Japan nagakahangawa kasunod sa ginpatigayon ng missile test sang China sa Pacific Ocean.
1: Kag sa balitang sports, EJ Obiana nagtapos sa ikaapat nga puesto sa Greece.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Mariz Racal kag Jericho Rosales ginpasidunggan sa 9th Edis Awards. Lasays 7.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Hinay sang makadali ang Super Typhoon Bobby apang subong, amat-amat na naman ini nga nagabaskog samtang nagapalapit sa Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo, 1,705 kilometers, sidlangan sang Central Luzon, kag gina-forecast ini nga magasulod sa PAR subong nga gabi o kunbuas sa kaagahon. Maximum sustained winds ang bagyo nagadangat sa 185 kilometers per hour malapit sa sentro kaggaso kung pagmadlos nga nagadangat sa 230 kilometers per hour. Medyo nagdasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong west-northwestward sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Pagatagaan sang lokal nga pangalan nga Inday ang bagyo pag nakasulod na ini sa PAR. Samtang mabatsyagan naman ang southwest monsoon na panabagat sa may area sang Mindanao subong nga hapon. Mangin magalumon kag maka-experyensya sa mga lapta-lapta ng mga pagulan ng Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani, kag South Cotabato. Buwas nga adlaw, ginaandaman na nga maka-experyensya sang lapnagon ng mga pagulan ang madako nga bahin sang tungsod, bangod sa epekto sang ginpabaskog nga habagat. Partly cloudy to at times cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, subong nga gabi tubtubwas sa aga, nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pagulaan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang ngera sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni Sika K5, Dominic Cabril Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasays 9, kag sa mga detalye na o kun sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, DPWH ginklaro nga wala sang pondo ang naguba nga flood control project sa Banwa sang Ilog. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
4: Ginpahayag ni DPWH District Engineer Sagosara Di Capal nga makapila na kabeses nga ginpangayuan sang pondo ang flood control project sa sitio Malabong Barangay Andulawan Banwa sang Ilog apang wala ini tagaan sang pondo. Tinaliknaan nga August 15, 2025, ginrequestan ini pondo sang 273 million agud mapakayo ang dike apang wala ini na pondohan. Sa makaduha, June 25, 2026, liwat nga ginrequestan ini apang wala sa gihapon. Ini bangod wala sang master plan ang among project sa Ilog, among hindi ini matagaan sang pondo. Dugang pa ang DPWH Unified Project Management Office kun OPMO ang magapagwa sang master plan agud nga mahatagan na ini sang pondo. Sa karon, nagahinyo si DE Capal sa mga pumuluyo sang sitio Malabong Barangay Andulawan Ilog nga maghalong sa pagkatumalapit sa mga flood control projects nga nagkalaguba agud malikawan ang trahedya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kung kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Pro-NIR nagkumpiskar sa masobra 34.6 milyon na kapeso sang shabu. Sa sulod lamang sa isa kasimana, may kampiyon nga balita si Kaki 5, Carla Defensor Longa.
5: May kabukusan
0: nga 45 ka individual ang naaresto sa Police Regional Office Negros Island Region sa sunod lamang sang isa ka semana sugod sa Hunyo 29 tugtog Hulyo 5, 2026. Base sa weekly accomplishment report sang ahensya, may kabugusan nga 5,092.599 grams ang ginasuspatchuan Cebu nga nagkabalor sa masobra 34 million pesos nga nakumpiskal sa kapulisan sa sulod sang 41 ka-operasyon nga ilag ipatigayon. Luwas diri, may 88 ka-wanted persons naman ang nadakpan sa otoridad samtang 48 naman ang arestado bangod sa iligal nga pagpanahor. May 18 naman ka mga armas ang nasurrender sa kapulisan samtang 12 naman ang nakumpiskal sa otoridad. Yara naman sa 6,692 ka-individual ang may kalapasan sa local ordinance, 1,812 diri ang ginpabayad sa multa, 4,785 naman ang ginhatagan sa warning. Ining balitang nadulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Samtang masobra 2,000 ka mga JOs kag CO sa Kapitolyo Provincial, gin-renew ang kontrata. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
6: Masobra 2,000 ka mga contract of service employees kag job order employees ng Kapitolyo Provincial ang gin-renew ang kontrata. Ginpirmahan na ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang pag-renew sang kontrata sang mga ini. Suno kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, magapadayon sa pagtrabaho ang mga JOs kag CO sa Kapitolyo humalin Hulyo tubtob Disyembre subong nga tuig bangod sang ilang maayo nga performance. Mayara naman sang kapin 1,076 ka contract of service employees kag 1,095 ka mga job order employees ang Provincial Capitol nga ginarenew kada anom ka bulan. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang driver's license ang driver nga nagabunggo sa mga food cart vendor sa may banwa naman sang Valladolid, ginsuspender sang LTO INIR. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Ginsuspender sang Land Transportation Office Negros Island Region ang driver's license ni Dionisio Libuon Jr. ang driver nga nakabunggo sa tatlo ka mga food cart vendor sa Purok 2, Barangay Palaka, banwa sang Valladolid. Ginsiling ni Attorney Jack Cuno, Regional Director sang LTO INIR, ginatigayon nila nga maserbi ang show cause order sa driver nga nakahunong sa Valladolid PNP ang nasuspender ang driver's license ni sang tatlo ka bulan sa panagapadayon ng imbestigasyon. Sinupa sa kay Cuno nga kuno pamatuda sa investigasyon nga may kapaltahan ang driver sa naglutag ni aksidente, posible nga mapalawig pang suspension sa driver's license o kung ini ang marivok sa ahensya ang hindi na mahatagan pa sa kaygayunan nga baka drive pass ang salakyan.
8: Well, kumakita na ito nga may mga lapses siya, no? Kaga may ara sa basihan, no? Posible ini, no? Nga ma-suspend or marivok ang iyang driver's license. Kahapon, of course, no, kay na survey ni Daya, may 90-day ining suspension ang iyang lisensya.
7: Duman sa naglutag ni aksidente sa itong Hulyo 5 pasado alas 4 sa hapon sa banwa sa Valladolid, duwang napatay gusinin isa diri ka babae ang minor di edad, samtang isa naman ang padayon pa ginabulong sa ospital. Para sa D3 Bio Evening Newscast, sinis ka K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Sa iban pa nga balita lokal, lalaki nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa irigasyon sa Bago, Ginbuno sa Magamay. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
9: Matapos na gindeklarar nga missing, bangkay na sa nasapuan ang isa ka managbaligya sa irigasyon sa Purok Nara, Barangay Malingin, Siral sang Bago, pasado la 7 kaina sang aga. Ginkilala ang biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos kag residente sa Purok Golden Field, Barangay Antipuluan sa nasabit nga syudad. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod sa Bago City Police Station, nasapuan ang bangkay paagi sa iya sininga mga utod. Nakaangkon ang biktima sa pila sa nagkalain-lain nga bahin sang iya sininga lawas. Gindala pa ang biktima sa ospital apang ini ang gideklara nga dead on arrival. Gilayo naman nga nadakpan ang mag-amay nga ginatulog. tatlo responsable sa kamatayon sang biktima. Si Locay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. Hepe sa Bago City Police Station, nagainom-inom sa makahulubog na ilimnon ang biktima kag himata sini nga nagresulta sa pag-inaway kagab isang Lunes. Nagtambag ang amay sang himata bangod wala sini magustuhan ang tono sang biktima nga si Edmond Puerto, apang nagresulta ini sa pagpambuno sa biktima sa nagkalain-lain nga bahin sang iya sini nga lawas. Para sa D3BIO newscast, sini nga balita ginadulo sa inyo sa Kaluan sa Mighty CD3BIO kag GTX 500. Upon sa patrol si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kag sa katapusan nga balitang lokal, 10 million pesos nga climate resilient salt project sa Sagay City, NFRDI kag BFAR ginsugura na. May kampiyon nga balita si KG5GR Hilan Tagaan.
10: Ginsuguro na ang 10 million na climate resilient salt production project sa barangay Mulukabok sa Sagay City. Pinaagi sa isa ka kasugtanan nga ginpirmahan sa lokal kagamhanan, National Fisheries Research and Development Institute o kon NFRDI, kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR sa tong Hulyo 1. Tuyo sa duha ka tuig nga proyekto nga modernisahon ang pag-ubra sa asin gamit ang bag-o nga teknolohiya kag makina. Ini para mas mapataas ang kalidad sini kag makahatag sang duga nga palagabuyan sa mga mangingista. Sa idalom sa kasugtanan, 8.5 million ang gastuhon sa unang tuig kag 1.5 million sa ikaduhang tuig. Diin ang NFRDI ang magapundos sang mga kagamitan. Samda ang BFAR ang maghatag sang technical assistance kag ang Sagay City naman ang magatigayon sang duta kag magadumala sa operasyon. Para sa D3BIO Evening Newscast, ini si KG5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng GTX 500, ang inyong superior antioxidant.
5: Lasayos Jesse Shetty ka sa mga detalye na sa aton mga Balita National. Nag-abot si Vice President Sara Duterte sa Senado Martes ang udto Hulyo 7 apang para lamang sa isa ka meeting kaupod ang defense team.
1: Sunog Attorney Michael Poa, may pilalaman ka mga bagay nga dapat klarohon apang hindi magtambong sa impeachment trial ang Vice Presidente sang Pilipinas.
5: Yun paathag ni Poa nga may mga engagement si Vice President Sara Duterte pagkatapos ang meeting.
1: Pasado las 12 sang udto, nag-abot ang ikaduhang pinakamataas nga opisyal sa Pilipinas sa Senado nga si Vice President Sara Duterte.
5: Nagatubang man si Duterte sa mga katapos ang media ante sang impeachment trial nga gintalan at last 2 sini nga hapon.
1: Samtang sa pagpadayon sa ikaduhang adlaw sang trial gin presentar sang impeachment court nga si John Mark Kalilong nga senior agent sa National Bureau of Investigation Digital Forensic Laboratory Division.
5: Si Kalilong mismo ang nagpatingayon sang investigasyon sa video sa dinakitaan kag nabatian ang vice presidente nga nagtalakay sang ginaligar assassination plot ukon plano nga pagpatay sa presidente, first lady kag house speaker sang Pilipinas.
1: Ginpalayag man sa sabitan nga NBI agent nga siya ang nag-identify, nag-collect kag nag-preservar, kag nag-authenticate sang subject video, kag iban pang mga digital recordings.
5: Ginpresentar si Kalilong ni Attorney Armando Virgil Ligutan nga counsel para sa prosecution.
1: Antes ginpaidalom sa investigasyon si Kalilong, ginduso sa defense team ni Duterte nga hindi na pagilakip ang nasabit nga NBI agent bilang witness bangod wala malakip ang ngalan sa nasabitan nga NBI agent sa articles of impeachment.
5: Kapihak sang pagpamatok sang defense counsel na dayon ang pagtindog sang NBI agent nga si Kalilong bilang witness sa trial batok sa Vice Presidente sang Pilipinas.
1: Sa piyag nga bahin, ginhanda naman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB ang mga travel advisories nga posible ipagwa bangod naman sa ginapandaman ng epekto sang super typhoon nga si Bavi nga gin-forecast nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility subong gabi o kon buwas sa kagahon.
5: Payag ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, nagakoordinar na sila subong sa pag-asa agud may baluan ang mga lugar nga posible nga maapektuhan sang malain nga panahon.
1: Tulo sa iya, nagpagwa sila sa mga travel advisory para naman sa mga transport companies. Lagip na diri ang mga ga-operate sa mga bus, UV Express, kag bisan pa ang mga trucking services.
5: Iyagin direkta ang mga regional franchising and regulatory offices nga usaron ang social media agud nga bisuhan ukon paandaman ang mga motorista kag UV operators kung may aras ang suspension sang biyahe agud maging safe ang mga biyahero.
1: Kag sa katapusan ng balitang lokal, alapisar nga masako ang Office of the Vice President o OVP bangod sa nagapatayon subong impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ginpahayag sa iya sining abogado nga si Attorney Michael Poa nga naghahanda naman ng opisina ni Duterte kag ginaandaman nga epekto sang super typhoon Bavi sa pungsod.

0: Iyag ni Japanese Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara antes ang SLBM test. Nagpahibalo ang China sa Japanese Embassy sa Beijing. May angot sa pagpatigayon nun ng missile test. Kagilayon sila nga nagpagwas ang minsay nga nagakahangawa sila sa pagpatigayon nun ng missile test.
1: Kahit paniyaka sunod sa pagpatigayon ng missile test, ilan na subong pabakuran ng surveillance activities kag ilaman nga bantayan ang mga related nga developments.
0: Iyan naman naging kumpirmar nga wala naglupad sa kawaan sakop sa ilasing nga teritoryong missile. Kagulaman sila sa may nabaton nga impormasyon nga may nahalitan nga eroplano o kon barko.
1: Sunod naman sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, iyagin pasiguro nga safe standard kag professional ang ginpatigayon nga test. Nagalaom sila tani nga sa mga kapungsuran sa Indo-Pacific region nga hindi na initani pag padalman. Lasay sa 21.
2: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
0: EJ Obiana nagtapos sa 4 na puesto sa Greece. May kampiyon nga balita si Kakifai Vreya Shane Anigig.
3: Nagtapos sa 4 na puesto ang Filipino pole vaulter nga si EJ Obiana sa Fly Athens Tournament sa Panathenaic Stadium sa Greece. Apisar nga naluto si Obiana naka-record ini sang 5.81 meter jump. Nalapawan ni Obiana ang record sini nga 5.78 meters sa dong ISTAF indoor meet sa Berlin, Germany sang Marso. Ginkilala bilang gold medalist si Christopher Nelson sang Amerika, samtang silver medalist si Thibaut Collet sang France kag bronze medalist si Emmanuel Corrales sang Greece. Inisi ka kay Fabrea Shane Anigig. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa atong balita entertainment, Mariz Racal kag Jericho Rosales ginpasidunggan sa 9th Eddie's Awards. May chika si kag K5 Lori Gamboa.
4: Nangin madinalagon ang aktres kag aktor nga sanday Mariz Racal kag Jericho Rosales sa Editor's Choice Award o kundi Eddie's nga ginorganisar sa Society of Philippine Entertainment Editors. Nagdaog sang Best Actor si Jericho Rosales sa pelikula niya nga Quezon, kun sa diin gintamyaw ya ang iya iloy nga may Alzheimer kag iya nga nobya nga si Janine Gutierrez. Ang pelikula ni Jericho nga Quezon ang nagdaogman sang Best Picture nga nagpadaogman sa direktor nga si Gerald Tarog sang Best Director Trophy. Ginangko naman sang aktres na si Mariz Racal ang Best Actress nga titulo sa pelikula niya nga Sunshine. Kun sa diin, ginpahayag sang aktres ang iya similarity sa karakter nga iya ginbidahan. Para sa DJ Bayo Evening Newscast, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: No doubt, Jericho Rosales, grabe mangin ni siya mag-acting ya.
0: That's best why actress man best si actor. Mariz, no?
1: No, si Mariz. Si Mariz.
0: May nagasulot Spencer kung may dumduman kung something about Mariz.
1: Ako man.
0: Hindi ko na ma-recall
1: kung anong exact.
0: But anyway, congratulations na kay Jericho. No?
1: Yes.
0: Sila nabi paborito kasi kung nabi sa Mula sa Puso.
1: Wow!
0: Sila ni Dieter Ocampo, ni ang babae ba lang, Christine Hermosa.
1: Mga sila na.
0: Pero yawan sila kay Uyuboy, ano? Si Uyuboy nakakuha.
1: Napangasawa, ganyan ni Uyo, si Christine.
0: Christine Hermosa. Christine Hermosa, sa unabi, masling naton nga daw, katubo-tubo namun kay K5G.
1: Hasta subong ang tahom yapon siya.
0: Oo na rin, wala.
1: Magka K5 ang muyatong dalag ko ng mga balita sa buong Martes, Hulyo 7, 2020 sa iyo.
0: Balte naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod ng Larga Vista program, kaupod kay K5 Julius Jericho Rosales Maribeles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita. Ako sa K5 Jean Shatita.
0: Ito naman si K5 Ronald sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance, kag nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason, kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Luter na Max na ayaw ang akong pamatyag.
9: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 34 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mariveles. In panugyan sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa nga mayara sang mabunok o kung heavy rainfall buas nga adlaw kabahin ini sang epekto sang southwest monsoon o kung hangin habagat gintumod ang Negros Occidental sa pila ka mga probinsya sa pungsod Pilipinas nga mahimo magabatyag sang tuman nga pag-ulan sumugod buas pagkadto sa adlaw sang Huwebes sa ila sinigin pagwa nga weather advisory karon gid lamang nga hapon nadala sa advisory o kon nadala sa lista sa mga probinsya ang Antique, Negros Occidental kag Sultan Kudarat nga maapektuhan buas Hulyo 9 samtang on Hulyo on July 10 o kon Huwebes nga adlaw ang maapektuhan amo ang Zambales, Bataan, Palawan, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte kag Lanao del Sur ang gina-forecast nga bangod sang tuman ukon mabunok nga pag-ulan tuga sang hangin habagat magaluntad ang madamo nga flooding events ukon pag binaba kag ginapaandaman man ang low-lying ukon nanubuan nga mga lugar nga mag-andam sa madalom nga baha nga mahimo mag-aapekto sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental samtang ang nagaistar naman sa mga kabukiran ginapaandaman sang landslide o kon ang pagkarumpag ang pagguho sang kilid sang mga kabukiran nga mahimo magatambak sang duta bato kag iban pa sa mga pumuluyo o kon mga puluyan nga nahamtang malapit sa sining nga mga lugar. So importante ini once again ha, ginasulit ta lang for the benefit sang aton sining nga mga late tuners tonight nga mayara sang panugyan of heavy rainfall o kon tuman o kon mabunok kapag ulan ang pag-asa tuga sang southwest monsoon o kon hangin habagat. So ang ginapanugyan nga mag-andam kita sa pagbinabaha diri sa dakbanwa sang Bacolod ang aton mga kauturan labi nangyara sa kilid sang kasubaan ginapanugyan nga maghalong sa pagbaha.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga telemanan sa balita ay pero komentaryo kalingon kang matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: Lorco.
1: As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban sa kahanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang ginahalad sa imo, kundi ang akon lang katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Ginbalhag na sang Mines and Geosciences Bureau ang pila ka mga flood-prone areas diri sa Negros Occidental. Suno sa Negros Occidental Operation Center ang flood-prone areas, labi na gid buhas nga adlaw sa Banwas ang Pontevedra, amo ini ang barangay San Isidro, Moises Padilla, crossing Magallion iniya moderate to very high. La Castellana, barangay Lalagsan, Nato, and Robles, kag barangay Talaptap. Sa Isabela, medyo madamo ini, moderate to very high. Barangay 5, barangay Bulad, barangay Bungahin, barangay Gintubhan, barangay Maytubig, kag barangay Rumirang. Sa Hinubaan, ginapa alerto man ang masunod: barangay Alim, barangay Asya, barangay Bakuyangan, barangay Poblasyon 1, barangay 2 Poblasyon, barangay Bulwangan, Kulipapa, Damutan, Daog, Puok, San Rafael, Sangki, kag Talakagay. Sa Hinigaran, ginapa-alerto man ang Aranda, Bagaas, Bato, Kalapi, Himaya, Palayog, Patikwi, kag Tugis. Sa siyudad sang Sipalay, alerto sa masunod nga mga barangay: 1, 2, 3, 4, 5, Canturay, Cartagena, Kayhagan, Marikalum, Nabulao, kag Nauhang. Samtang sa Banwa, sang Kawayan, duha ka mga barangay ang nalista diri nga mayara moderate to very high chances of flooding: Bulata, kag Ilihan. Kanduni ang ginapaalimton maghalong sa taga barangay Gatuslaw. Amo ini ang mga lugar sa Negros Occidental nga mayara sang tsansa sang pagbaha.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
0: Samtang naghanda ang bugos nga pungsod Pilipinas sa epekto nga pagatugahon sang Super Typhoon Bavi. Amo ini ang Category 5 Typhoon. Amo ini ang bag-o nga bagyo kasunod sang the only Category 5 storm nga nabatsyagan sang pungsod Pilipinas. Kung madumduman ang bagyong Yolanda o kung Typhoon Haiyan, amo ini ang na-experiensyan o kung naagihan sang Pilipinas, pila ka tuig na ang nakaligad. Apang samtang kita nag-preparar sa posible epekto sang bagyo, nagalay ng pusanay naman sang politika dito sa Metro Manila sa pag-abot karon nga daw o kung pagpatigayon sang day number 2 sa Senado sa impeachment trial sa kay Vice Presidente Sara Duterte.
1: Larga
0: samtang diri naman niya sa Dakbanwa sang bago, are kung may ara amiguhay nga nagpatsyanay dito sa Banwa sang Mursa, diriya pinamilya ang away sa Dakbanwa sang bago. Tuklap gid ang panit sa bagol sang isa kalalaki nga nasapwa na gid lamang karon nga aga nga naghapaon sa irigasyon sang niya dira sa Bago. Nano ang prebag-ong nga saga o ang istorya sang pagpatay sang sininga persona. Full details with K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
2: K5 Jones, ginpadulungan akon ang barangay Malingin sa siyudad sang Bago kaina sang aga. Matapos nato na no makabaton sang report tuhoy sang isa ka persona nga wala nang sang kabuhi sang nasapuan sa irigasyon diri naman sa bahin sang Purok Nara sa nasambit nga barangay K5 Jones. So ining biktima ang ginkilala sa kay Edmond Puerto.
0: Wells?
2: Yes, K5 Jones.
0: Anong development sa nagpatay gani?
2: Ang development subong kay Fajos arrested na ang
0: amo na guro ang lead nato no natikma na ano ang mga natikma nga suspects
2: kay Fajos ang assist aton sininga latest no nga pag interview sa kay Lieutenant Colonel James Latayon hepe sa Bago City PNP ang ipaya kay Fajos nga natakpan na ang mag-amay no
0: ay okay na, all right sinina, let's start with that kay ang balita nga may patay nga nasapuan was kaina pa sang aga. Proceed.
2: Yes, kay Kefejo. So, ara na yung isubong sa custody sa PNP. Kati suno pa sa kay Sir Latayon, kay Kefejo of the Nine, ini sila ang mag-amay na sorry, kay Kefejo, ang bata ya, upod sinisang biktima, inom-inom, kakapi kay Kefejo. Sa may nagluntad nga heated argument, wala lang nato may baluan kung ano ginagila sininga ginalisay kay Kefejo sa tunga sa ilimnan, kati nagtambak ining amay. Kaya si alias Toto, kag si alias Junjun, ini kay Kefejo sa ilang ngalan nga duwa. Karon pagkatambaganay na kita Diyos wala na gustuhan ini ni alias Junjun ang amay sa mga ginapanghamba sini sa biktima kay Kifay Diyos no, that's why nga nag-abot sa punto nga binuno ini nila kay Kifay Diyos ng biktima. So wala lang ma-establish pa Kifay Diyos kay kina-check pa basta hindi guro magambal ni masuspek kung asa niya kanamo sa pwede niya masapuan kay Kifay Diyos nga sa niya o kung sa irigasyon sa tubig sa kay Kifay Diyos masapuan. Pero kakina kay Tiway naton abdan sa lugar ang lawas ini sa biktima kay Fajo. So ginsulod naton dito sa may Burgues sa may Bago City. Ako si Kiaron ang lawas ini sa biktima kay Fajo. Kay di may initial info kita kakina na nambal na may stab wound siya. Pero Tiway naton nakita. So pagkanto nato sa Burgues kay Fajo, positibo ang iyan sini nga stab wound sa may sulok-sulok. Sa may dughan, sa dughan niya kay Fajo. Kag ang portion sa iya sini nga ulo malapit sa may akta kay Kifajos ang doon nag ano na gani anong terms na Kifajos
0: natuklap
2: natuklap na
0: oo
2: ay sini nga
0: ay kalain
2: na expose ang iya sini nga bagol kay Fajos kay natuklap
0: So pero wala yan nabuka ang bagol ya
2: wala kay Fajos kasi ang bagol sa akong kina wala sa crack ay sa kita nga nakita dito sa kina.
0: And, pero nga agin tapyasan gid ang iya ulo nga nalaplap gid ang iya panit man.
2: Kaki Five Jones sa ano ni sa PNP sa ato ni siguro na pinugusay bala kaki Five Jones sa labit sang kutsilyo ang iya sining ulo. Kung buno, ang buno nangyari, ang buno ay sige kitaon, gidya nga ti buno, gidya kay Five Jones ang duga niya kagsulok-sulok.
0: So may possibility based sa initial investigation nga nagbato pa ining napatay.
2: May pinugusay kay King Fajos na ano, may nagpugusay.
0: Uy, ala.
2: Buti, inang amuning karon kay King Fajos, no, kabalokan.
0: Pero Wells, i-clarify ko lang, ang napatay, kag ang nagpatay, wala niya sang kaangtanan, wala relasyon.
2: Relatives kay King Fajos.
0: Ay! Hala! Ano ang ano kalapit ang ilang pagparyentehan? Ay, paka-isa, paka-dua, paka-tatlo na, no?
2: Ang in terms sa ang closeness ang ila sa tingin ng Kiki Fajos parintihan na ilang ang inamba sa ato sa kapulisan kay Kiki Fajos pero ti amuning gani ang masubo lang sa tingin ng story of Kiki Fajos kay Kina kay ti kamising siya kagabi nga daan ang ising na sa Kiki Fajos ang mga utod niya kay Kiki Fajos ng mga lalaki ang nag-usoy pagkita sila si Kiki Kiki Fajos kag ang utod niya man mismo kay Kiki Fajos amo man ang nakakita sa bangkay sang ining biktima sa dalom sang irigasyon kay Kiki Fajos.
0: Okay.
2: Mismo ang nakakita sinisalawas ang biktima kay Fajos.
0: Ay, so, Diyos ko.
2: ginahulat-hulat na lang sa ato sila yung kapulisan nga ti i-ano na ang kaso so hindi ka just on murder or homicide ini but we're still waiting for the confirmation pasang kapulisan tuhoy sila yung kapulisan pero at least nadakpan na kapulisan just no kasi aminado matnatuntua ka mga suspitsado nga sila man ang may kahimuan no sinisang Karomal Dumal na krimen naman diri sa may barangay Malingin siyudad Sambago kapulisan just
0: ay okay. Alright, sadya ini nga balita daw. Pero ano initially ang ginambal sang kapulisan nga agin patay nila ini kiti ang akon ginapaminsala mo ni. Kung nakit-an siya ano kalayo sa ila balay?
2: Kikifar Diyos, sa initial information na nakuha, ta nag-inom-inom, hindi sila sa may antipuluan, pagkifar Diyos, that's why ka nako sa palamakotanon kung paano siya nalapot, dira sa may barangay Malingin, kikifar Diyos.
0: Ang so, atipuluan, kindly give us context, Wells, ang balay sang biktima, kag ang iya nakitaan sa iya, ang sa Malingin, mga ano kalayo?
2: Abaw kikifar Diyos, ining antipuluan niya, ba rin na iniya sa nakarluta.
0: Gani?
2: Mm-hmm. Ining Malingin niya kay Fajos lapit niya sa proper layo-layo kasi kay Fajos ang iya sa nilagwan.
0: Di pero nagdimodo, nagpangayaw to siya inom.
2: Yes, kay Fajos.
0: So ginagda ini siya sang mag-amay.
2: So kasi siya sa antipuluan kay Fajos, sa antipuluan kiniya.
0: Hindi pero that the night, Wilson, the night before nakitaan siya patay, nag-inom pa sila sang mga suspects.
2: Yes, ang bata kita
0: dito. Sa kay sino balay?
2: Ang balay kay Kifay Diyos. So ay pata na ano na kung din sila ka balay na ginom kay Kifay
0: okay.
2: Diyos. Pata ang akin confirm ko kagina kung may ara man bala sang dako ng irrigasyon kay Kifay Diyos na konektado sa may Malingin.
0: Oo.
2: Confirmado nga may ara sang dako ng irrigasyon sa may antipuluan nga konektado dira sa Malingin nga di posible gindala sa sang anod sa tubig kay Kifay Diyos.
0: Atipuluan ini Atipuluan hindi bla?
2: Atipuluan.
0: Atipuluan, no. Oh. Anyway, ang Malingin is kahit Malingin familiar ko sa lugar ang next nga pamangkot amusin eh, ano ang rason nga dito siya nasapuan sa Malingin o Atipuluan?
2: Sa Malingin, sa Kifa Diyos, Antipuluan sila hali, sa Malingin na siya nasapuan.
0: Ay, okay. So, ang pamangkot, ginpaanod, gintambak lang siya, ginaboy lang siya sa kanal sang niya?
2: Kifa Diyos, amo pa na kumpirmahon, tara ka ginaw, ay paninagtuad ang masuspek kung paano
0: okay.
2: Amuna pala karati kita kita do sa balita ikalayo-layo kita mm-hmm. Kung makonfirmar ina sa PNP nato dito sa Bago ang maghambal ini mga suspect nga ginaboy gi Manila sa tubig ti masabat na ina nga pala makutan
0: correct kita, Diyos, nga, pero ang pamangkot na no initially ang motibo kiti we don't know if murder o kon homicide ang atubangon sang mga suspects ang motive lang nga kahulugbon.
2: Yes, kay Kifa Diyos, kahulugbon, kag-heated argument, to ay man di-specify kung ano kinalisa nila.
0: Ay, sus.
2: Kung kinalisa, kita nga natabo kay Kifa Diyos ang tunga sa ilita, that's why natabo ang krimen ni Kifa Diyos.
0: Oo.
2: So, wala sa plano na pagpatay, accidente nga pagpatay ni Kifa Diyos, sinisa natabo ni. So, kinatanaw man niya, posible homicide man ni ang kaso ni Kifa Diyos, but we will confirm in it. Sa kapulisan kay Kifa Diyos kung ano gikit of the night pa sila gani inong Kifa Diyos eh. So wala sang kalainay buot in between. Natabo lang git ng lain sa buot sa pampabuno sa so, naglalisay na sila kay Kifa Diyos katunga sa ilimnan.
0: Sige Wilson. Alright.
2: Sige kay Kifa Diyos. So if ever git man no, kung ano man ang makuha sa karon nga dugang update so, sa kapulisan where ka-continue pa man kita sa pag-follow up dito sa kay Sir Latayon. Ma-post lang kita Kifa Diyos sa ating official Facebook page sa updates to Hoytery.
0: Sige.
2: So, hindi ka balita, Kifa Diyos, ginadulong sa inyo sa kalwa sa MyTC, D3Y, kag DTX700. Upo nato sa patrol si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News sa FM.
1: Lorga Vista!
0: Sa aton nga pagpanumbalik, may update kita parte sa impeachment.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Quick commercials kita, nai-update kita parte sa impeachment, and then may update kita parte sa Middle East. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3, Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3, Bio.
1: D3, Bio. Ang D3, Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Sport Biotics. Makabulig sa

0: katugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs4Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Bugs4Biotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
7: Mayang gabi lang kag nagaupod na sa aton nga pagpangalagad tonight sa kanday Christine de la Cruz. Dala na sa kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong. Janeline Encarnacion kag kay mami niya sa banwa sang Moises Padilla, Nog and Mundias and family dira sa Barangay Tangub sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabug, pamilya Nesya and Mati. Dalasa na sa iya mga kaparyentehan dira sa Dakbanwa sang bago Barangay Malingin kag Barangay Maaw. Salamat, salamat gid kag mayong gabi.
6: Larga Vista.
7: All right, let's have a parade of reports sa Dugay-Dugay. We'll be having K5 Carla Defensor Longa kag magapanumbalik si K5 Wilson Villena angot sa isa pagid ka importante nga balita. But first, Ariyo, halos nalimtan tana ang China kag ang Taiwan kay ti subong ang aton nga igdulungog didto nagnagsaylo sa giyera sang Iran kag Amerika sa Middle East. Pero lipod sa aton ihibalo, may ara subong sa mga paglantaw nga ang ginkamunuan gid sang inaway or ang pagtuhaw liwat sang plano nga atakihon sang China ang Taiwan amu ini ang rare earth nga karon dugay-dugay i-discuss ko magamagita rare earth banwa, though do ka social pamatian, no? Rare earth. But silingon, magambal ka rare, tumalagsahon ng budlay pangitaon. Pero sa simple nga istorya, malahalon nga balas ang buot silingon sina. Kaya when you say earth, ti ang buot silingon sina, duta man lang. Now, nano ka importante ining rare earth? Amat-amat kuna karon pudpuron sa aton talakayan. Pero diri kita anay, sa Taiwan kag China. In kaso gidman, atakihon sang China ang Taiwan, makadaog bala siya. Nano ang problema? Sang China, kung atakihon niya ang Taiwan, Diyos ko banwa, kung imugid pamatian kag i-research mugid, ang gwa, ang una nga problema sang China, hindi ang tawo pa sa Taiwan. Ang tubig, nanong bot silingon, ang tubig nga nagapatunga sa China kag Taiwan, inang ginatog, Strait of Taiwan, kung sa aton pa, Strait of Guimaras, ang dagat sa tunga sang Negros kag Guimaras, Strait of Guimaras. Amo man na sa Taiwan, when you say strait, tubig ina o dagat sa tunga sang duha ka landmass, or in this case sa tunga sang duha ka isla. Nga tungod mabudlayan ang China sa pagtabok sa Strait of Taiwan, are pamatian tabala kag amat-amaton ko pod as we go along sa sining video parte sa Taiwan kag China. Roll tape.
8: 2027 is drawing near.
7: Are
8: some believe will be pivotal in Chinese President Xi Jinping's invasion plans for Taiwan is mere months away. China's resources will be in place. Its military will be strong enough for what Xi wants to do. But China has a problem. There is something in the water that has killed China's Taiwan invasion plans before they've even gotten off the ground. Taiwan has a brilliant plan for halting China.
7: Ang problem banwa mo sini. Ang mga balita sadto nga by next year 2027 daw amo ini ang panahon o tuig nga lamunon nagid sang dragon sang China ang Taiwan. Ketido amo ni kuno ang ginalantaw gid ni President Xi Jinping nga lusubon ang Taiwan. Pero hindi daw madali-dali. Suno sa sini nga video sa research sang sini nga hubon nga ari pamatian ta.
8: It involves something that nobody saw coming, doing nothing. Why? Because China doesn't have the military strength that it needs to take Taiwan.
7: Ula.
8: And it all comes down to the water that China needs to cross.
7: Ooh.
8: Now, we know this sounds crazy, especially when you look at the raw numbers. There is no area in which Taiwan has the advantage if we simply stack up its military against China's to see who comes out on top. China's 2.035 million active military personnel absolutely dwarf Taiwan's 230,000.
7: Okay, are! Ang kadamoon sang soldado, siling sang report, wala sang iban nga, wala sang bahin sa match up o kun ikumparar mo ang China kag Taiwan, do wala gidaog ang Taiwan. Kun sa papel nga. Number one, ang kadamoon sang soldado sang Taiwan, 230,000 lang ka soldado. Yati ang China 2.3 milyones ang soldado. Tidira pa lang balda na ang China. Meaning pag-abot sang soldado sang incheck sa Taiwan, pwede sa dupla pa lang siguro ti malumos ang soldado sang Taiwan. Pero nga ang una nga problema sang China, tubig. Are, pamati ang tadugang.
8: Taiwan's 1.657 million reserves into the mix, China has 510,000 reserves to bring to the fight, maintaining a clear manpower advantage. China spends 10 times the amount that Taiwan spends on its military each year. It has over 3,529 aircraft versus Taiwan's 720.
7: Agree.
8: A naval fleet that is very close to 10 times the size of Taiwan's, and of course plenty of missiles. It looks like China holds all of the cards, but it doesn't. Now, you might think that we're about to say that the US getting involved, along with other major Indo-Pacific powers, would signal the death of Xi's plans, but we aren't going to say that. All of those factors may come into play, especially if China threatens the key piece of leverage that Taiwan has over the rest of the world. However, even without the involvement of other nations, China's plan for Taiwan isn't going to work. Taiwan can defend itself on its own, and there's a clear reason why. To conquer Taiwan, China has to pull off the single largest amphibious assault in modern military history, and it doesn't have the experience to do it. Let's take a trip back in time to Operation Overlord during World War II.
7: Alright, are, importante ining ipatag ko sa inyo. Una, ang problema gid sang China, titanan nga bahin daog siya. Mas damo soldado, mas damo reserves, mas damo eroplano, mas damo barko, mas damo missiles. Kung ikumparar mo, away sa tunga sang elepante kag tungaw. The tungaw being Taiwan. Ti, nga ang nag-away ang Taiwan kag China. Very historical ini, pero dasnan ko na ya. Subong ang istoryanta lang, ang ginatawag nga Strait of Taiwan, ang dagat sa tunga sang China kag Taiwan. Nga, ikumparar ta sa tong World War II, 1940s. Ining ginatawag makita tasubong sa mga pelikula katulad sang Saving Private Ryan, Thin Red Line, nano pagid ang pelikula sang aton lolo kag ang akon amay pati ako kakita sini ang ginatawag nga pelikula The Longest Day. Tanan ini naggalaragway sang inaway sa tong ginatawag Operation Overlord, inang ginatawag na karon D-Day, meaning amo ini ang adlaw nga ginlutos or ginsugdan ang pinakadako nga military operation kontra sa Germany kag sa Axis powers, ang kontra sang Allied Powers. Dala dira ang Russia, ang Amerika, kag ang Gran Britanya. Pero in military history, ang tawag sina was Operation Overlord. Amuna, take note ha, sa mga estudyante, kung mamangkot ang inyo maestra, ano ang military operation kontra sa Germany sa tong World War II, hindi ka mo magsabat D-Day. Ang sabat dira is Operation Overlord. Yari, pamatian ta.
8: Known as D-Day, Operation Overlord was and still is the largest amphibious invasion in the history of warfare. The statistics tell the full story. The Allies used well over 5,000 ships to conduct landings on
7: Alright,
8: five beaches are, in Normandy.
7: Para mataganta ang Operation Overlord sa tong atyempo kagtub-tub karon ginakabig as the largest, pinakadako, kagtub-tub karon pinakadako nga amphibious operation. Magambal ka amphibious operation sa simpleng istorya, amune, ang tawo ipaagi mo sa dagat. Kay ti parehas bala sang ginatawag amphibian. When you say amphibian, kapyar ka mo ang amphibian paka. Kabalo mag-istar sa tubig, kabalo man mag-istar sa duta. Amphibious refers to the fact nga ginsakay ang tawo sa barko, in this case, soldado, kag gindala sa duta. That is required. para sa paglusob sang China sa Taiwan. Amphibious operation ang kinanglanon. Isakay ang soldado sa barko itabok sa dagat pagkadto sa Taiwan. Tinanong problema da are padayunon ta.
8: 50,000 troops landed and there were 1.4 million American servicemen stationed in the UK ready to provide logistics and a continuous flow of troops into France once the landings were completed. Add all other allies into the mix and the UK was to host 2 million troops from 12 countries, all ready to take the fight back to Germany. The Allies already had air supremacy ahead of the landings, allowing the Allies to fly around 14,000 sorties to support the amphibious operation. And still, these landings were incredibly bloody, costing the Allies around 10,500 casualties when it was all said and done. Why are we telling you all of this? Well, the whole point is that Operation Overlord was conducted from a position of relative strength by the Allies. China doesn't have that position as it gears up for its amphibious invasion of Taiwan. The numbers may be in favor of the People's Liberation Army, but the Chinese Navy, in particular, doesn't have what it needs to conduct a similar sort of operation that would be required to move soldiers into Taiwan. For a start, the 2 million man army isn't what it seems. Sure, we could pretend that China would focus all 2 million of its soldiers on Taiwan, but the reality is that it won't. China needs to keep soldiers stationed on the border with India to maintain its position there.
7: Are! Around 25,000 soldiers. Gin breakdown o kon gin pudpud sang sininga report na no ang problemahon sang China. Una bes, hindi pwede nga ang bilog niya nga 2 milyones ka soldado idaloon niya sa Taiwan nga ah. Kay number one, may ara man siya problema sa pungsod India. Damo soldado nga yara sa border ukon sa dulunan sang India kag China. Hindi pwede nga tanan niya nga soldado ubuson niya halin sa China kag dalon sa Taiwan. That's number one. Number two, hindi amuna kadako ang iya armadong kusog katulad sang Allied Forces sa tong World War II. Nga ti 5 milyones ka soldado ang ilaya ginpadala para dugmukon ang Germany. That's only problem number one. Problem number two, yari pamatian ta.
8: Region right now. Throughout China itself, soldiers are stationed to protect Xi and his domestic interests. The point here is that the manpower advantage isn't all that it seems to be from the start. But China's much larger problem isn't the number of men it can
7: take. Arena!
8: It's getting those soldiers into Taiwan. That's where the water comes in.
7: Oi!
8: Operation Overlord saw hundreds of thousands of troops sail across the relatively calm English Channel into France. That channel separates England and France by around 35 kilometers at its narrowest point.
7: Oh, yala.
8: And Operation Overlord didn't have to concern itself too much with difficult weather conditions. But China, it has to cross the Taiwan Strait just to stand a chance of landing troops on the territory of its enemy. And that's a difficult prospect for many reasons. For a start, there's
7: a distance. Are, makadali, at patag ko lang makadali. Ang English Channel amo ini ang dagat nga gintabok sang Allied Forces halin sa Grand Britanya pagkadto sa Normandy sa pungsod Fransya. So dito ang iya nga kalaparon 35 kilometros tinabok ina sang kapin 5,000 ka mga barko, the largest armada or ang pinakadako nga pagtililipon sang mga barko sa kasaysayan tinabok ina sang Allied Forces. Pero hindi pasyado kamadlos ang panahon, although may ara sang litok pagid nga ginubra ang Allied Forces. Dason ko na istorya, nagtabok sila during an unexpected time of the year nga may ara mabulubagyuhon nga panahon, tinagsalig ang Germany. But ang punto, India amuna kamadlos ang English Channel. Now here comes the Taiwan Strait. Ang Taiwan Strait hindi niya amuni kakalma katulad sang English channel. Yari pamati andugang.
8: Would have to travel about 5 times the distance
7: by
8: to reach Taiwan than the Allies did to storm the beaches of Normandy. That distance creates time, and that time can be used by Taiwan to launch surface-to-air missiles against Chinese aircraft, deploy submarines to cripple ships, and send anti-ship missiles and drones in the direction of anything that China sends. That's not to mention Taiwanese air power. Remember, the Allies had air supremacy ahead of Operation Overlord. China doesn't have that over Taiwan.
7: Uh-huh.
8: It's not like China can batter the beaches and Taiwan's coastal defenses from the sky with impunity. But all of this requires Taiwan to actually do something. We told you that Taiwan wouldn't have to do anything. And the reason for that is that the Taiwan Strait is an absolutely merciless body of water.
7: Oi.
8: The English Channel is calm, but the lethal Taiwan Strait is incredibly difficult to navigate at the best of times due to the weather.
7: Are makadali. Antes ta magkadto magpadayon, are ang sitwasyon banwa. Sa tunga sang Taiwan kag China, ang tabukon sang China 5 times sa gintabok sang mga barko sang Allied Forces during World War II for D-Day or Operation Overlord. Ang Taiwan Strait, ang iya kalaparon 165 kilometros. Tinanong buot silingon sina, mahinay nga pagtabok. Samtang gatabok ang barko sang mga incheck, ti ang gwa sina, pwede nga patanda-tandaan sila sang taga-Taiwan. Pwede bombahan, pwede tiruhon sang missiles, pwede paluparan sang eroplano, pwede lagson sang mga submarino sang Taiwan kag waita kabaluti Amerika unano nga NATO forces dira. So klaro ina, the longer the body of water, the more vulnerable ang isa ka armadong kusog. Ti simpleng istorya, samtang nagautaw-utaw ka, mas dako ang tsansa nga masailogid ang birthday mo. Ti natural. Sailog agid November 1 mo. Ina kon ga luto man to sila Balinsyana kag suman sa Taiwan wayo kabalo. But in very simple terms amo sini, the

0: mga 1.3 milyon. Ti sanambal ko na, hindi tanan nga soldado sang China mapadalaya. Ti tulo-tulo ang mapadala mo nga soldado o makalanding dito sa Taiwan. Ang next nga pamangkot, amusini, logistics. Balo ka mo banwa sa inaway, bisan sa negosyo man. Ang sunod nga pamangkot, oh, okay, may soldado tong China. Diin sila makwa pagkaon, katibudlay sila suplayan. Sa gira, lantawan nyo bala ang NPA. Ting NPA ang ginakaon, bisol, uga, balinghon. Kisaway takabalo kung may kaon sila o kung wala. Kontra nila ang military nga ang pagkaon perte, ang bala wala untat. And so it is a question of logistics. Magambal ka logistics, ang tubig nga ginainom, ang pagkaon nga ginaluto sang soldado, war is not simply a question of fighting sa suno nga sa subong nga panahon. It is an issue of food, water, and supplies. Tiyati, mga siguro isa ka semana kung mag-amuning sitwasyon nga hindi makalanding damo ang soldado sang China sa Taiwan, basi after 1 week gitawag na sila, kami wala na pagkaon, kami wala na sardinas, kamo padala uga. Wait, taka balo, ha? I mean, you know, wait, taka balo, kung paano mag-inject eh. But seriously, you get the point. No? Nga, ang gira, hindi ini yagangyang nga mapadala ka lang soldado, daog na ang inaway. Pero are pada yunon tapagid ang video. Kay very interesting ini. All right? Video.
1: With the fact that China can barely use the Taiwan Strait for 6 months out of the year, and you get a logistical catastrophe just waiting to happen. China may indeed be able to land 100,000 soldiers on Taiwan, but the odds are those soldiers will be cut off from supplies, face almost impossible geography, and have to deal with a fully mobilized Taiwanese army that is far larger than what China can actually bring to bear, despite its on-paper manpower advantage. Admiral Li Shi-min, who was the chief of the general staff of Taiwan's armed forces until 2019, sums it up perfectly when speaking to The Economist in 2023. This is their soft spot, Li tells the outlet. If Taiwan doesn't surrender, once you've landed, you still have to fight for a period of time, maybe 1 week or 2 weeks or whatever. Where are your logistics? Your logistics support needs to come in across the strait, but ours don't have to. We fight in our own yard. Nothing has changed since 2023. And what this means for Xi and China is that the route to a Chinese victory is tiny, even if we disregard the likely involvement of other nations coming to Taiwan's defense. But it goes even deeper than that. Xi's Taiwan invasion wouldn't just be a story of something in the Taiwanese water ruining his plans. China's military is not what it seems. The country's economy is veering close to collapse, and not even a missile-laden strategy chosen ahead of an amphibious invasion would work. Why? Before we answer those questions, this is a quick reminder that you are watching The Military Show. This is why we make videos, to show how power really moves. If you haven't subscribed yet, take a second to hit the button to see more like this. So,
0: all right.
1: Military.
0: Okay, very interesting. Iya ka The Military Show nga video. Amuni ang ginaupisyo ko kung aga, gapangita ko informative videos. Balabalo ka mo, ang internet kung kaisa, dako nga basurahan ni inimo. Kisa, kung kabalo ka lang mangutkot, may makita ka man nga lamigas ang kinaalam. But mostly it's, well of course, digital garbage out there, ano? But kinanglan kabalo kita magpili sang mga bagay nga makadugang sang aton ibalo. And so that was it. Ang inaway sa tunga sang Taiwan, posible ha, inaway sa tunga sang China, kag tunga sa tunga sang Taiwan. As I have said, ti, mabudlayan ang China sa pag-supply sang iya mga soldado. Unless Guru Adrian, nga maayo ang mga soldado o commander sang China, nga sinya, gain nyo kami bidira, sang DTX Premium Coffee. Man, believe you me. Kung manawag, abi may manawag, abi Adrian nga in check, no? Break. We need DTX Premium Coffee. Over. Baligyan ko pa lang sila. Diba? Di, pero kami wala na uga. Kamu padala, diba? Kiting budla yan ka, as I have said. But seriously, ako ya, pagkatapos ko, hindi ya problema ang supply ko siyang DTX Premium Coffee. Pagkagabi, pagpuli ko, ti mainom ko ya kape, ti may mambal da sa inyo, ti kalon nga naon, sir. Believe you me, gainom ko ya kape kung gabi. Tungod ang DTX Premium Coffee, hindi niya kape di gulpe. Wala kaya nagatigbaliw tarsir. Kay ang iya sinisangkap nga kape, husto-husto lang. Medium roast, hindi pait. Ang iya patam is stevia. Bisan type 2 or type 1 ka nga diabetiko, ayo sa imo ang DTX Premium Coffee. And what's more, may ganoderma, milagrosong uhong nga makaaway sa kagaw sa imo lawas. That is why ako, fan ako sang kape nga indi digulpi. DTX Premium Coffee. May mga partner pa ni siya. May DTX 500 kag D3 Bio, pakilala ko karon sa inyo. Balik kita sa aton nga pagpanumbalik. Ari istoryahan taman. May mga reports kita, of course, pero istoryahan taman na no iningyati nga rare earth nga ginatawag. Amo ini ang ginaawayan sang China kag Taiwan. And would you believe, Banwa, sa bilog nga kalibutan, pierde ang Amerika, pierde ang Gran Britanya, pierde ang Europa sa rare earth nga supply. China daog. Ti istoryanta karon nga agusto gid sang China nga lupugon ang Taiwan tungod sining rare earth. Nano ini istoryanta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: sa buyan. Kadang wala ka patay nung sang gluten na, galabwa ko sa nawan, kadang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang gluten na, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
1: Nuternamax! Nuternamax Capsule and Nuternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Probiotics! Ang Fortified Probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics! Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika! Probiotics ka!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Number 101.5 K5 News.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa matawig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
7: Iapas ko anay ang partner sang DTX Premium Coffee amo ini ang iyang mga kabarkada DTX 500 kun sa inaway pa amo ini ang strategic bomber nga tungod ang iya niya ginadala amo ang elemento ang antioxidants nga makapabakod sang lawas mo from the immune system meaning ang aton niya natural nga depensa. Ang aton mga soldado daw Taiwan bala nga mabato sa China. Oo, you know why? Ang aton lawas may ara nagapatuktok duna na ya. Hindi yang kaon katuktok ah. Hindi kundi may ara ginatawag mitochondria. Ang kada selula trilyon na. Oo. Samtang ang mitochondria gapatubas kusog or energy, may ara man siya ginabilin nga higko latak kon kay Doc Ramil pa. Amo ina ang free radicals. Sa simpre nga pulong, amo nang gapatuktok sang aton selula. The only way nga makontrata ina, gamit kita sang ginatawag antioxidants, kontratuktok, duro ina sa DTX 500. Tungod may ari ini siya, sang dahon sang amarguso magluwas sang antioxidants gikan sa disugard sugarcane extract. So DTX 500 kontra tuktok sang lawas. Diri pagid kita ginaupdan pagid ni siya. At least sa ako na matimpla ko DTX premium coffee kag mainom ko sang akon DTX 500 kag D3 bio ang John Wick sang lawas nga ah. Ang D3 Bio Banwa, sa tuod lang, aton lang ni. Pag ginasugid ko sa imo subong, amunia ang kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw, kay man may extra virgin coconut oil. Ang kampyon sa coconut oil sa D3 Bio, hindi kay ginbagno sa lawas ni John Wick, kundi cold-pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang ginatawag medium chain fatty acids nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw. Virus, fungus o kon bakterya. Patay kang kagaw ka, wala kagaw, wala ka balatian.
8: Lorga,
7: so ang akon mga abyan, ang akon three friends dire sa Larga Vista. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
8: Lorga Vista.
7: Dire na kita sa balita ni K5 Carla Defensor Longa. Angot ini sa Safe NIR Balay. Dial 911. Nagdamo gin man ang report sa kapulisan. And up next, si K5 Wilson Villena. May nagpakilala PSG, Police sa Gate, Presidential Security Group. Puwerte ay hindi pagin siya kunosang NBI. Negosyante. Sino ini? Coming up in a bit. First, let's have Carla. Carla, good evening. Please come in.
9: Isa ka bulan matapos ang opisyal nga paglunsad sang Safe NIR Dial 911 program, naka-record ang Police Regional Office Negros Island Region sa pagsaka sang reported emergency incidents pinaagi sa 911 hotline. Humalin sang Hunyo 4 tubtob Hulyo 4, 2026, nakabato ng PRO NIR sang 258 ka emergency calls pinaagi sa nasambit nga programa kung sariin 15 ka mga individual ang naaresto. Buot silingon, nakahibalo na ang publiko sa nasambit nga programa. Sa karon, nag-aapilar ang PRO NIR sa mga pumuluyo na magpadayon sa paggamit sang Safe NIR Dial 911 agud mag-report sa mga krimen kag mga emerhensya. Ini nga balitag na dulong sa usang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros.
8: K5
9: News
8: FM.
7: Isunod tagilayan ang kaduang report ni K5 Wilson Villena. Angot ini sa isa ka kinagula nga nagluntad sa tabok or sa isa ka ilimnan, isa ka bar actually. Diri sa Dakbanwa sang Bacolod nga dalahig ang isa ka lalaki purtiya nga nagpakilala PSG Presidential Security Group. Kiti magambal ka PSG, it's either katapo ka sang Philippine Marines o kon Philippine Army. Kag hindi lang ina purti ha. Now remember, ang PSG laini nga branch of service, Armed Forces of the Philippines iniya. Iniya magluwas nga PSG, NBI pagid siya. Ambot ko nagpakilala pagid siya Interpol kag NPA. Aber, aring balita, K5, Wilson Villena. Wilson, bunal!
10: K5 Jose Bernes ang gabino sa nagluntad ang kinagamo sa isa ka resto bar sa bahin naman niya sa Barangay Villamonte. Ito ang motilino sa isa ka anin grupo sang anay empleyado sang ining resto bar kag isa ka lalaki K5 Jose. Karon nag-inom-inom ini sila kasi for the sake of party-party lang pala kay Fredo sa mga regular customer naman ini mga grupo nga ini nga although anay nga empleyado sini sang resto bar karon hinali na lang ini sila kinpalapitan sini sang lalaki kag impamangkot kon tinaho sila sang isa ka pangalan nga specific person kay Fredo nga anay tag-iya sini sang resto bar karon kay Fredo di nag-sabtanay na sila kay Fredo hasta nga naglabot ini sila sa parking lot sang ining resto bar kag dito na nagluntad pagit ang mas maibwal pagit nga komosyon. So nang nanapungol ini ang si alias Kenneth Kikifer Jones no kag ining isaman kalalaki way na igo pero mangupot yang ana empleyado nga babae kag Kikifer Jones amo tong na igo kag na igo sa iya sini nga panga kag Kikifer Jones karon nagreact
7: ano to tapungol
10: yun. Tapungol kag Kikifer Jones tapungol
7: oh hala
10: Kay Jose, kagati, no, mabato pa ito sa ining nagpakilala nga taga PSG pala. Kasi dito pagkit naglala, pagkit ang komosyon ni Kay Jose, kasi naghana siya nga magunod sa iya sininga bag, kag nagpakilala siya Kay Jose sa nga katapo sa Presidential Security Group kag National Bureau of Investigation.
7: Alright, isa-isa on Danay Wills, no?
10: Yes,
7: ano oras ganito na tabo?
10: Mga around 11 PM kay Kay Jose ang Biyernes.
7: Biyernes. Lain-lain lamesa ni ang mga anay empleyado kag ining nagpakilala ng NBI.
10: ang balsang empleyado, mga ana empleyado ka Kifer Diyos, nakibot lang mati sila, kakulpe lang ni Lumusot, ini ng lalaki, Kifer Diyos.
7: Mm.
10: Why man sila kambal kung may lamisa, ini nga kinapungkoan.
7: Okay.
10: Sistema siya kapungko.
7: Diin ano, sila ya sa sulod sang ilimnan na kapungko, ining grupo sa mga anay empleyado.
10: Malapit sila sa banda, ayun kay Kifer Diyos, kay may puro banda. Na
7: so kung lapit sa banda, sulod-lon. Lapit sa stage. Okay. Layo sa pertahan buot silingon.
10: Yes.
7: Okay. So sumulod mga tak na las 11, ang ininga tao diniritso gid sila.
10: Mm, kag nang pamangkot kay Kifer Diyos.
7: Pila sila kabilog?
10: Lima ang anay katapo kag Kifer Diyos nga nanginom-inom, kag ining lalaki kay Kifer Diyos isa lang ini.
7: Uy, isog. Okay. Lima ka empleyado, anay empleyado, apat lalaki, isa babaye.
10: Yes, kay Kifer Diyos.
7: All right. Pag-abot gid sining nagpakilala NBI, I would assume nakapungko ining mga nagainom.
10: Yes, kay Kifer Diyos.
7: Okay.
10: Nakapungko
7: gito. Mm-hmm.
10: Kag actually gani event sa CR ginlagas pa ining
7: tigil. All right, dalingid. Pag-abot yes, niya, gatindog siya. Ano ang unay nga ginsinggit?
10: Tinaho kani amo ni nga.
7: Mm. Okay.
10: Lansang anay nga tagiya sa resto bar kay Kifer Diyos.
7: Mm-hmm.
10: Mm.
7: Dason
10: nag-react man ini ang grupo kasi hindi nila kilala kay Kifer Diyos ini persona.
7: Okay.
10: Why kasi sila yung idea kung sino ini, ano ini siya nga tao, kasi ini siya halin kay Kifer Diyos na tinuga. That's why nga nag-react sila yung kagnamangkot nga gintudlo nga tinaho sila sa amuni. Karon kay Kifer Diyos, nag-linalisay na GPS. Namun to ganit, naglapot sila sa may parking lot, sinasang resto bar nga inakadikto.
7: Danay! Danay! Halin dito sa atubang sang stage, naglinalisay sila. Ginsita, gasinggitan ni ang NBI ko, no? Wala?
10: Wala man kay Kifer Diyos, sa sagwa, naging sila yung lala.
7: Wait. So, di modo, kung sa atubang sila, kag may komosyon, kag lalisay, di modo nakita sa mga tao sa sulod sang ilimnan.
10: Yes, si Kifer
7: Diyos. Okay. Wala security guard?
10: May bouncer kay Kifer Diyos.
7: May bouncer? Anong ginimo sang bouncer?
10: Ang bouncer kay Kifer Diyos, ay nag-assist lang ina, nag-bulig lang ini sa sagwa.
7: Okay.
10: Kwan naman niya.
7: Diin sila nag-agi sa side door o kon sa atubang nga pertahan?
10: Atubang kita Kifer Diyos, kay pagwa mo sa pertahan, parking lot na.
7: Ah, okay. So, nagwa sila nga anom?
10: Yes,
7: nagsi samtang galakat sila sig wait samtang galakat si gilalisay.
10: Yes, Kifer Diyos.
7: Okay, so pagwa sa pertahan ara ang bouncer na nung natabo
10: amo na to Kifer Diyos, nagapiran ng kahanay na sila nga Kifer Diyos to kagamot to kinsulit na maliwat nga tinaho sila sa amone hasta nga naabot sa punto nga nagsumbag ini si alias Kenneth. Kaga nakalikaw yung lalaki nga sumagot niya sa nitani Kifer Diyos kasi nga naigo ang babae nga empleyado Kifer Diyos. That's why na nag-react ang nubyo sa inyong ara pa that time kay Kifer Diyos. Kasi naman na mabato inyong nubyo tani amo naman ang time na naghanaman na mabunot ini si Elias Kenneth. Pero wala nila makita Kifer Diyos kung anong punuto niya armas o may sling bag ini siya Kifer Diyos eh.
7: O ba si ang iya man lang tuya kinatawong gabuton niya? Wait a kabalo! Eba? Na.
10: Yes,
7: singay, so, wala ko galing po silang bilin ko lang ang akun lang niya ho. Na.
10: Mas makabuhi, ano na.
7: Ambot. Ambot si mo. Pero hindi, di. Pero are, so dito, nagsumbag siya, sumbagon niya tani ang nubyo sang biktima nga babae. I mean, sumbagon niya taning isa kalalaki, ang babae na igo, nag-react ang nubyo.
10: Yes.
7: Amo tong nagana siya magabot.
10: Yes.
7: Diin siya hana magabot. Kay may ara appendix carry eh. Nga inang daw ara gidiya bala lapit sa atubangan sang lalaki. Sa hawak o kun sa atubangan siya magabot.
10: Sa chan ka kita Diyos, na sling bag siya.
7: At, may sling bag siya. Sling okay. Didispwes, samtang ga sige siya hana gabot, may threat siya ginambal, wala. Gahambal siya, PSG ni NBI ni wala.
10: Naghambal na siya tayo, Kifer Diyos, nga katapo sa San Juan. sang PSG kag NBI kag
7: two. Are danay, may ara ka video de?
10: May ara ta si Fred
7: Jones. Okay, pamati lang taon ta anay ang video sang paglalisay nila para mabatian tagid. Okay? Stand by Wilson, balikan ta ka video. Okay. Pamatian tang video, abilan taon ta kun ano siya ka isog Wilson? Lima kontra isa ha, bawperte. Isog. Galing apat babae, apat lalaki, isa babae. Abilan taon ta si sir kung nano ang plastada sini. Now, for purposes ang, of course, sa fairness, gin-blur ni ang guya ni sir ha. Gin-blur ini. Are, ginatag ini courtesy sa CCTV nga gin-furnish dire sa K5 News FM Bacolod. Are, lantamunta ang CCTV sang paglarisay sang kuno PSG / NBI kag sang mga anay empleyado sang sininga ilimnan. Let's have phone that replay. Ha?
10: Phone video ina sa kay Fred Jules.
7: Phone video. Ah, okay. Alright. Ah, ginatag sang isa ka customer.
10: Sang kwalke for Diyos ang complainan.
7: Ah, okay. Are, pamatian ta. Abe, roll video.
11: Let's say nating yun ka. Si baby.
12: Okay,
11: ma'am. Si baby.
12: Ha? Ang ba siya bijuwal?
11: Oh, bijuwal sa kanong bali. Matag na si baby.
13: Are, are, o. Matag
12: na. Ito na na. Ito na na. Sorry.
10: Komosyon lang sa kay Fred Jules ang video, no?
7: Ay, hindi yung aktual nga sabtanay.
10: Hindi, hindi kay Fred Jules. Kasi na nga, mana na kani ang kwan, ang secret lang mo, nag-video na lang. Kasi amo na nga time nga daw man nagpunot na sa sang armas. Kaya sa iya, allegedly armas.
7: Hindi, tuproara naman tong mga pulis.
10: Amo na sa kani kay Fred Jules ang ano, kay nag-responde na na tayo, sinata kay Fred Jules mo.
7: Hindi, what I mean, nag sang bisan arap na ang mga pulis nagana pa siya bunot.
10: Ay ni why na why na si Jose.
7: Okay.
10: Na timingan nga may nakarunda bala kan si Jose kag nakakagdodra tayo sa ano sa area incident kita.
7: Okay.
10: Aha. Kasi ako hindi kaya magbunot to pulis.
7: Pero danay, ano ang nakuha sa iya?
10: Ang kag si Jose pag abot dito sa police station amo ni sa Johnny kasi dito kay Fred Jules to kung ano, pero gindala ini siya sa police station kay Fred Jules. Karon nag-apas ini ang complainan, pero pag-abot dito sa police station kay Fred Jules, wala na dito ini ang ginareklamo ng lalaki kay ini. So, te ang tendency, nagpa-blatter na lang ini ang duha ka mga complainant kay Fred Jules. Eh, po te, if ever, ipamadayo ng kwan nila, ma-regular filing kasi lang kay Fred Jules, kaya nakagwa ini ang kwan, naka-why ini na hold sa ato si nga kapulis Sandra sa police station 4.
7: Okay. Pero, anyway, kay may ibuyan ko anay Wilson, padayunon ko ni Boss kay nagambal man ng NBI nga hindi ila ahente.
10: Ay, hindi. Kaya kay Fred Jules, kaya na storya, tagay ng NBI nga kinapangiwala nila. Kasi never di man kay Fred Jules nga magreklamo, ini ang tigreklamo, willing kita ng NBI nga magbuli, kag
7: magpapaka
10: masaila sa inyong kaso sa usurpation of authority naman niya.
7: Sige. Ayos. Balikan ta ka Boss, ha?
10: Sige, kay Fred Jules, umano na nga ato sa inyong dugang ang mga balita, no? Gikan sa patrol na ganito sa inyo sa kalwan sa MyPC, B3 Bio, kag DTX 700. Upo natin, si K5 Vincent Corralde, yun naman si K5 Wilson Villana, para sa kapiyon ng balita sa servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
7: Ano ang rare earth? Istoryanta, ano ang papel sini sa inaway sang Amerika, China, kag Taiwan? Pagkatapos lamang sini.
14: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala.
15: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may Physio.
14: Ang Physio. Yung
15: may D3. Mabagat,
14: mga butika.
17: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with Sir Boy Solweta.
18: Damo ka makita sa ospital ng gagalinya. Gatandog sila gilid, gaiyot.
17: D3 Bio.
18: Bis ka nung katakanong kamaskulado. Basta appendicitis ka ni. Gauningon. Amuni siya ginatawag nga appendicitis. Ang paghubag sa imo appendix. Ang appendix, isa ni siya kagamay nga punta sa imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sa imo large intestine nga gi-inflame kung masudlan sa higko, ma-infect sa bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
19: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko ditribayo, kag sige-sige na ang ditribayo sang una, di tani ko makuan mo. Malupkan ka kuan.
20: Appendix.
21: Duwa ay pato ditribayo sang una, no?
19: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
21: Grabe. Purti ka dyan.
19: Ang paglumpok sang appendix.
21: Ano laman ang untog, Rodok, man, no?
19: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
20: Oh, grabe.
19: Tapos pag-abot mo sa ospital,
21: wala man may mo
19: pa mo. Pa ang imong tiyan.
21: Yan diri sakit, oh, mo niyo.
19: Diri sakit, oh. Ah, purti.
22: D3 Bio.
19: Inisya ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong popo.
20: Nami ang popo.
19: So, wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kundi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
21: Mga ascaris na.
19: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
22: D3 Bio!
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abot ka.
19: Ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gikainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sa gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
18: Amak mo, no? Kung normal yan, mga synthetic na bulong, may ara si mo atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara isa yun sa D3 Bio.
19: Apat na. Pihatag si mo.
18: Atag si mo.
22: D3 Bio.
18: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaputiktahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon o bo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ka D3 Bio ka, ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapang saido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
22: D3 Bio!
18: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
19: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ganit tribay. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka ditribay.
22: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa mag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ari sa iluantang isa ka balita, may kaangtanan ini sa inaway sa Middle East nga. As of now, wala patakabalog again kung may ara final peace settlement o kung katapusan nga kasugtanan pang katawhayan ang Amerika kag ang Iran. Meaning nga ti, hindi pa pag-on kung sa Ingles flimsy o kung shaky ang kasugtanan as of now sa tunga sang Amerika kag Iran. Hindi sila anay mag-inaway. Kagparabyon ng anay ang mga barko sa Strait of Hormuz nga. Ti nagadugo na ang ilong sang Iran. Hagmak ang iya ekonomiya, but kung nga wala pa siya nag-surrender, ina wala tanabalan, pabwasan ko na. Kay Israel lang ang nakabalong, hindi niya simple lang nga inaway ang iya ka Iran. Pero pabwasan ko ina, diri kuya anay sa gira nga posible or ang rason kabangdanan nga ang kalibutan nagapalapit nga nagapalapit sa gira. Do you think nga katapusan lang ini ang inaway sa Iran? No! May ara mga analyst nga nagapati nga ara na kita sa panahon sang World War III tungod sang artificial intelligence, tungod sa supply sang rare earth nga ginatawag. Ang rare earth sa simple kaglaktod nga pulong amune, kinahanglanon ini sa mga cellphone. Lantawang cellphone mo may rare earth na. Lantawa ang ginagamit sang Amerika nga mga missiles, may rare earth ina. Lantawa ang mga magnet, may rare earth ina. Lantawa ang EV, electric vehicles, may rare earth ina. Ang ginagamit sang Amerika nga mga eroplano panggera, ang ginagamit sang Russia, ang ginagamit sang China, may rare earth ina. Nga, tungod ang rare earth, isa ka-importante na nga bahin sang ginatawag takaron artificial intelligence economy. Mag-ubra robot, kinanglan rare earth. Mag-ubra computer, kinanglan rare earth. Mag-ubra cellphone, smartphone, kinahanglan rare earth. Gani, ang mga nasyon na binagid ang dalag ko, nag-ilinaway tungod sini. And do you know, Banwa, nga ang pungsod Taiwan nagapatubas sang 90% sang microchips kag diri nagahalin ang rare earth supplies sang pungsod Amerika. Pero sa bugos nga kalibutan, suno sa pila ka mga analyst, ang may control sang rare earth o kung ining malahalon nga duta o kung balas ang may pinakadako, in fact, nagahugakom sang supply, processing, and refining, wala sang liwan, kundi ang China. Nga, kiti may ara siya sang pwede minahon sa duta dito sa China. Grabe no? Subong lang ko kabalo. Yari, ano ining rare earth? Pamatian ta ang video.
3: They are being called the cocaine of the tech industry. More valuable than gold or real estate, experts say, when referring to the 17 rare earth elements. At first glance, they're just unremarkable bits of metal, but they're so highly sought after that a silent war is already raging about them.
2: Grabe, no? Ang panawag, cocaine of the artificial intelligence industry. Ang guwado druga kung ang cocaine high class nga ginasuyop sang adik iniya cocaine of the AI industry. Kag sobra pa ang iya bili sang sa gold o kung duta, inang duta nga ginabutangan balay o kung building ha, ordinaryo nga duta. Mahal pa sa real estate kag bulawan. Amo ining rare earth. Are pabatian ta.
3: China holds a near monopoly on the mining and refining.
2: Ay grabe.
3: Extracting rare earths is extremely dirty. Yet they're found in nearly all high-tech products, from smartphones to electric cars.
2: Uy.
3: This gives China enormous market power, which it has used strategically most recently in its trade conflict with the US. Why have so many industrialized nations made themselves so vulnerable? And what can they do in response, especially now as China's foreign minister tours Europe? Our question today, the battle for rare earths, how much power does China hold over the West?
2: Alright, ang ining show, ang tigulo DW to the point, rikta sa punto. Ang ining video ginubra sa ginatawag DW channel, Deutsche Welle, dito sa Germany. Yari pamati ang tang iletalakayan.
3: Hello and welcome to The Point. Let me introduce my panel today. Felix Lee from the German broadsheet Süddeutsche Zeitung, a former China correspondent and economic journalist. Tim Borgschulte, CFO of Noble BC Company, a company trading in rare earths. And Mareike Ohlberg, China expert at the German Marshall Fund. A warm welcome to all of you. Let me start with a quote. We are currently in a silent raw materials war. The public is largely unaware of this. Your company's founder said that. What does he mean? What's the silent war?
4: I think he meant that we are really in need of the Chinese products, especially for the rare earth elements.
2: Are! You said ang gina-istorya nila, kundi English ang ginagamit nila, ang iya mga panelist, labanti, siyempre, taga-Germany. Ang isa, reporter sang una, parte sa China Affairs, pero in-check siya eh. Atong isa, ang duwa kaiban nga bisita, pati ang host, mga German ini. Ang ilagi na istoryan banwa amuni. May ara kuno subong nga nagaluntad silent war. Hipos lang nga gera for rare earth. Tandaan ta, ang inaway for resources, amo ini ang nagtulod sa kalibutan nga ang naggira World War II, ang Japan, ang Germany, ang ila pamatsyag nga ginaabusuhan lang sila. Hindi sila kapagusto. Of course, damo pagid factors. May ara industrial revolution sang una. Subong may ara naman AI, artificial intelligence. May ara robotics. Ukon mga robot, dimodo pagpadayon sang industrial revolution ini. Ti may kaangtanan ina sa gera. Now here comes rare earth. Gailinaway subong ang dalagko ng mga pungsod para sa rare earth. Ti kita, kung nagasudaan ka uga, nagabulad ka sang tabagak, natural do kalayo sa aton ini nga topiko. But I tell you, patihan nyo ko sa indi, ini nga inaway nga nagaluntad sa tunga sang dalag ko nga mga nasyon, may labot ini sa dalayon sa aton. Kiti kun maggira ang elepante, inaway ang elepante, kita nga mga subay dalasagid. Yari padayon unta.
4: The German industry depends on the rare earth elements, and China can decide how much they are putting on the market and what the prices are. So it's really dangerous for the German industry. Yes.
5: Tim, explain to us, why are rare earths so important for European industry, German industry, industry in the US?
6: Why is it so important? It's because basically all high-tech product we are using nowadays, we need rare earth, and 90% of this rare earth elements are coming from China.
2: Alagay! Are! Ang tanan nga kinanglan ta subong sa kalibutan, computer, smartphone, sanambal ko na, robot, drones, mga warplanes, tanan nga mga radar equipment, pati magnet, pati mga EV o kun hybrid nga salakyan, tanan kinahanglan rare earth. Hindi na takapalagyo sa rare earth subong. Nano ining rare earth, di mga nga langis isyete lang ni sila kabilog, mga strontium, di sa matag-adlaw tanga kabuhi, ang gold, ang silver, ang platinum, kabahin ini sila sa mga elements nga ginatawag nga makutkuta sa duta. Ini yang rare earth, budlay pangitaon, kag that is why nga mahal. Pero nanuman yung dibuinas ila, 90% subong sang rare earth makuha sa China, maproseso sa China, kag China ang gabaligya, kag China makahambal kung ano kadamo ang ila ibaligya sa merkado. Buwas abe ko ng China, hindi magbaligya magnet, tapat gita. Hindi magsira ang aton refrigerator, kay man ang ref ta remuel, hindi bala may magnet para magsira. So wala kita sina. Kung ang China maghambal, hindi ko magbaligya rare earth sa Amerika, disgrasya gid. Wala sang advanced electronics or avionics ang eroplano panggera sang Amerika. There lies the problem sa rare earth. Kinanglan sang tanan, pero pila lang or China lang ang may near monopoly sa sininga elemento. Yari pamati ang tadugang.
6: But even mining, which is happening in other places, they ship it back to China because the China has a monopoly in refining these rare elements. Mm. And this is why it's so important. And it, of course, it has become a security issue too, because our weapons also depend on rare earth imports from China.
5: Mm. And I understand that we've lost, or in many parts of the world, the skills are lost and the machinery are lost currently to refine these rare earths. We'll come to that in a moment. 70% of all rare earth metals are currently mined and processed in China. EU gets 80 to 100% of its rare earths from China. Why did Western nations fall into this trap?
7: I think our biggest problem has been that we have been assuming, or we didn't want to think about the fact that China could not be a trustworthy actor, that China... One thing I hear a lot is, oh, China just wants to trade, China doesn't have any geopolitical strategy. That used to be a very common talking point across European capitals for a really long time. And that was simply a miscalculation to not understand that, yes, China also pursues certain strategies. China, of course, wants to have leverage over us to be able to influence our policy choices.
2: All right.
7: In the area.
2: Ari so ang problema. 69% sang rare earth talin sa China, 12% America, 11% Myanmar. suno sa Deutsche Welle nga radio station dito sa Germany. Ti ang problema gani amuni, ang China hindi lang kay neganegosyo, hindi lang kay gabaligya sa rare earth, kundi kinahanglan niya man ini para daug-daugon ang iban nga nasyon. Pwede hindi pagbaligyaan ng Amerika. Ti, ang pamangkot, Trimwell, anong gamiton sang Amerika? Yati, ang ginagamit gali sang Amerika sa ilang mga fighter jets, in check sa ilang communication equipment. Iyaman kay in check. Ti, paano karon abikon soldado sang Amerikano gatawag Trimwell, no? Sa ilang handset, abi, we need reinforcements, we need reinforcements. Dason kumo ang ara sa ila radyo, halin sa China, ang nagsabat abi sa piyakto, the number you've dialed is a plate number. Tingos, tapat ang soldado, hindi ba? So that is how important rare earth is. Hindi makagiho ang kalibutan kung wala rare earth. As I have said, tanan, ang cellphone ni Renje, ang computer ni Trimwell nga ginaatubang subong si Chief Arada, wala. Ara siya. Ang computer nga ginaatubang ni Chief, tanan na may rare earth nga ginabaligya sang China sa kalibutan. Tibi ba, ano ka da? Anong mahimo mo da? Kung sila ang ga-control sang supply pag-refine kag pag-process sang rare earth. Ari padayon unta.
7: This like intentional misreading of what China's overall positioning is, in all fairness, I will say that China has also been able, of course, to process rare earth materials, to mine them and to process them at prices that under pure market principles our own companies could not usually compete with, right? So they have simply been able to also undercut prices. If somebody else wants to get into the market, it's fairly easy for China to price them out by just, you know, influencing what the current price is, manipulating the prices. So that's also made it more difficult for us to come up with alternatives that are, you know, that aren't going to be priced out of the market if we go by pure market principles.
5: Now let's have a closer look at this stuff that we're actually talking about. And this is not a salt dispenser and a pepper dispenser. This is, of course, these are rare earths. Tell us, what have you brought with you there?
4: This is neodymium, terbium and dysprosium, that are heavy rare earth, and all three are used in magnets, permanent magnets that need to be in all kinds of stuff. In
2: Batika mo to, sa nagalantaw sa aton live feed sa Facebook, ang iya gindala, abi mo asin, o kung hindi gani pepper, hindi, dysprosium, terbium, kag nano pag itong isa ka elemento. Amo to ang abita do asin, amo tong ginahimo gali permanent magnets. Ti abita sa una ang magnet lawglahog lang, no? Dako gali o rare gali ang elemento o kun ang balas o kun duta nga ginagamit dire, which is what we call now as rare earth. Ari padayon unta.
4: Electric cars, green energy, but also for military products, they are necessary to produce, and that they are very important for those products.
5: Now, these are very small quantities, of course.
4: Yeah.
5: Talk us briefly through how much does it cost?
4: A kilogram of the neodymium costs around about $80 to $90. The terbium is about $1,000 to $1,000 in China, but you can't get it out of China at the moment. So you have to pay different prices if the rare earth is already.
2: Kita ka muna ang ara sa tunga. Ang ngalan sina deuterium. Ang iya kilo kon sa China

0: this stuff even looks like cocaine, yeah. I believe. Your company's boss has called this the cocaine of industry. Is China putting us on cold turkey right now?
1: Not totally yet, but at the moment, China is using it as a weapon in the trade war against the U.S.
2: Just
1: and it's working. And so China sees in this an opportunity also to negotiate and to put Europe under pressure. So it already happened in April. Officially, they didn't say they want to punish the Europeans. They use it in the trade war with the U.S. But as we know, also especially from the car industry, they already shortened the export of specific rare earths.
3: And this is
2: all right, Dwayne. Buas subpunanta ni ang parte rare earth. Damo pa ko istorya sa inyo eh. Ang parte sa type sang dugo, buas padayunon ko. Huwag na ko chimpo eh. So pabuasanta ang ibantang mga tupiko diri sa larga vista. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. As always, ang inyong alagad sa mikrofono, Julius Maraveles, salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga Vista. 105 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: good day, magid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muterna Max Epektibo.
12: Ako galete, John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Muterna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.

0: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
5: Basta.
1: Ano kayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sang Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting. Karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Silveta.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. So mga nag-inom DTX 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
2: Hosto Doc Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga pala inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga pala kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron. Tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kung wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
2: Anong matabo Dok ya kon tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
6: Patay ka guro. Hindi ah. Kaya. no? Kung sobra na tatlo kadla nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang ito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
2: Oo.
6: Ang matabois, gamito na niya ang imong stored fats.
2: Mm.
6: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala na kakaon.
2: Mm.
6: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagidi ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
6: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
2: Oo, ganaga, namatamat.
6: Oo, hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500.
7: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
5: Mag DTX 500 na.
7: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Di na dala subong imo sugar.
8: Tigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man 120 over 80
7: DTX 500 nag-i- DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Pag subong kanami sa akong paminsaro
7: Mighty C. Mapalit sa mga
0: para sa libre nga check-up bisitahan lang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Calibo. Refentor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique. Wantyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi. National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gintawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
6: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag mighty C or pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay. Nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh, no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: A good malikawan o matap na ang inflammation no, kung pagpalanghubag sa GP, no? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
6: sa GP. Like okra, be? Tugabang?
9: Balungkang?
6: Takway?
2: Takway?
6: Damo hindi na mana.
9: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
6: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
9: Oo, piña, damo-damo piña subong. Mansanas, oranges, no? Kag siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid ka dadlaw.
10: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amon ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
6: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
2: Masami.
6: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magpila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto kas clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic kay magpabulong na.
2: Oh.
6: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng konsep mo.
2: Makanto
6: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
2: Oh.
6: No? So, ara na sa imo desisyon niya. No?
2: Hmm.
6: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
13: DTX 500!
14: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
13: Mag-DTX 500 na!
14: Masamihin ka palatian?
13: I-DTX 500 muna!
14: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
13: Mag-DTX 500!
14: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura!
13: DTX 500!
2: Ay!
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
16: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
10: Ang Clinica Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin kanyang magpangape, aga pa. Nga, feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape, po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok. Gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kipuno sang antioxidant.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
6: Pero kung may kwarta sila, sir,
10: may budget.
6: May budget.
10: Kung may budget,
6: siya, no? DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
10: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon na gin.
6: Bulletproof coffee.
10: Bulletproof coffee nga. Protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
6: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, ahubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
10: Uy, kampiyon.
6: Pero, hindi mo magbakalda sa mga ginalibot-libot nga ka
2: na. Na gel, ha?
6: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag. Ati,
2: pike.
6: Pike na. Kapon, libot sila rin sa takulingo.
2: Ay, gali ka?
6: Ilang ginasunod git, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
2: Abaw!
6: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
2: Pikoy.
6: Tay, mabakal mo sina, way mo ko balo kung ano na ginaprobra sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kwan niya. Sigurado.
10: Amo na legit.
6: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX Coffee Mix nga may extend.
10: Extend.
2: Gayuman, engineer.
10: Ang extend nga pa nami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo cellula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga cellula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
15: Talk ni Doc.
10: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo tog invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
6: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa cellula.
10: Patay ka.
6: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa cellula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mula, protektahan ang imo cellula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga cellula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man hindi maabsorb.
10: Pigaw na absorption sa lawas.
6: So di na magamit ni sililad, hindi na maging healthy yung mga cells. So tungod kay nakapalainom ka diterbayo adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinahanglan sa imong lawas. Paano ni diterbayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical serboy.
10: Correct?
6: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
10: Correct.
6: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ka ang nakanami lang kasi diterbayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si diterbayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami sir boy, sining diterbayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni diterbayo sa imo nga selula.
10: Kampiyono, diterbayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa diterbayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, diterbayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa diterbayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in diterbayo are also anti-cancer. Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
6: gadamo maitan. Sila, ya?
10: Gadamo na lang sila gadamo. Si diterbayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapangsimintohan sila tanan, Dr. Ramil.
6: Di amo na nga lain gid ya nga pala inom ka diterbayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula. Ang nami pa gid ya sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya depensahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa diterbayo malayo kaya sa cancer, indi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
10: Free radicals.
6: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
10: Wala
6: niya
10: kabuhi ya.
6: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
10: Correct.
6: Kada daw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa diterbayo. Mm. So ibagid niya kung pala inom kaya diterbayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
10: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa diterbayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa diterbayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag diterbayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo naging deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag diterbayo of dansang DTX 500.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: diterbayo. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang diterbayo ka na. Ang diterbayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag diterbayo. Adlaw-adlaw. diterbayo. diterbayo with V.
19: Visio.
20: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
19: Yung may Visio.
21: Ang Visio.
19: Yung may D3.
21: Mabakas, mga butika.
19: May D3.
21: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may D3. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may D3. Epektibo.
19: May D3.
21: Mapalis sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
24: Iloilo City.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Roa City.
25: Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Calibo,
24: Reventor Building,
25: Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: San Jose Antique,
24: Wantiong Building,
25: Barangay 8 Bagumbayan,
24: fronting Quezano Mall.
25: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
24: Kulasi,
25: National Highway,
24: kilid sang LBC.
25: Clinica de Alternativo Medicina,
24: Kabangkalan Branch,
25: located at ACM Building,
24: Texas Street,
25: Corner Bread Box,
24: Kabangkalan Public Market.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Sagay City,
25: Radyo Bandera Compound,
24: likod sang Pag-ibig Office.
25: And
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City,
24: Ernai Street,
25: fronting Paglaum Sports Complex.
2: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
6: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
2: Mm-hmm.
6: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan patay, mm, no? Nakanami pagini kay may laxative siya.
2: Uh-huh.
6: Tingala ka gahumok imong nga kwan mo.
10: Imong pupo.
6: Imong pupo, uh-huh, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo nang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement. Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
10: Kampyon.
2: So, ang nami an ko sa D3 Bio daw kaangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
6: Mm.
2: Ang pinaka-kontra ka ginakulbaan tas tanan cancer.
6: Mm-hmm.
2: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong nga cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
10: ginacloak
2: ang imong mga selula.
6: Mm-hmm.
2: Daw ginapintahan niya man sir Boya literally,
6: mm-hmm,
2: ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
6: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
6: Oh.
2: May bakterya hindi makatake.
6: Hmm.
2: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
10: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
6: ako
10: you...
6: Ako, sir boy, 5 kagina.
10: It, wow! It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
6: Mm.
10: Ang nami pagid niya kay... During the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio nga usar mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyan kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roha City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Welcome to the family. We're glad that Mayong gabi, istanan nga baturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabos tanan si kayong lawas. Kagdalayaon ang Dios sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang rupon sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpagamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antanan ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamu ara sa mayong kaimtangan, kag labos tanan nga pirmi, nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kautoran, kabiyanan, importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay, amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyuana kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawa at gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay magkapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis ng pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang gintugas ang Dios halin sa yabuok dayon dinhuipan sa ginhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya, nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yamuok way man gid polos. Pero sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililhon. Nga bililhon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan imported nga mga wines, kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kangay sa aton mansyon subong, or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya, nga nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kag mahambal tang mahal, mahal, sa tanan gingamit it mahal. Kay gali ka, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay gali ka, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo na patay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo na patay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, di napakamatarong kita pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi saya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasag uli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kay pasag uli kita, nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sa Diyos sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian, inyong nabatian, gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 7 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun, mga maluya pa kita. Di ba? Gayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao, tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay ko si Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa nang iban? Amo man ang medyo familiar gid. Si Rizal lamin na. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig na naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga man. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga native dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kay ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan? Sino ay handiri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas? May ara bala? Wala gin. Pero si Kristo amuni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga muna nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yabuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kay nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9 kag 10 busa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya, kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios pagi sa kamatayon sa iya anak, labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di-Diyos noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton na tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga, biliduhon katama, labaw pa ang imo, bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kung kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo so wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambutan balon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano butang balon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, kag Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-aktor pa. Kabalo na kita. Ang Dios labaw pa sina, naaman, kay perti sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa tao ng ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Dios, ang ginsilingdiri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano, ginpamatuod, no, ginmatod, o ginpamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita ang si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga guma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upon kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita na nga silinga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pagkamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dakug nga tinguha. Ngaman, kay diri makita ta ang gugma nga ang tao perti kagamhanan. Kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Diyos gamhanan katama. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala, si Adan, kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga, amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa diri sa kalibutan ngayon gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, musta na sa muang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang siling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagud nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kun maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos. Amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang butang balon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makaturan ang 1 Juan 4 versikulo 10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang butang balon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdraw thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginapagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan, kaangay lang sa isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. At sa ini kapag buyagyag sa mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dagun nangin sadsaran sa trono sa Diyos, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag sistanas, nakabalo na ang Diyos nga ang sistanas mapustasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Diyos, paagi sa malimbong nagahong

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong gabi i-text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe na number 0927-448-940. July 7, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5, Jirili.
0: Kamustangin mo nga, Lolo?
1: Well, siya mas usual so far. Very far. So far, so good. So good. So good na. So good, so far. Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Hindi gin makalipat mga ka-K5 sa pang-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Chansa tanan eh. Nga may ara kita available nga klase sa suplemento nga nagabulig, limpyo sa aton sistema. Kay kung limpyo ang aton sistema, layo kita sa sakit kag balatian. Tungod ang higko o kung mga toxins nga nagasulod sa aton lawas, amugid ang ginatudlo nga isa ka mayor nga rason kung nga nagkamasakit kita kag nagabalatian. Ang DTX 500 nagabulig, nagatultol sa mga toksin nga nagapanago lang sa aton sistema, nga nagahulat sa panahon nga para gubon yung aton nga maayong lawas kag tagaan nagkamasakit kag balatian. Kag rason kung nga nga nahadlo kita sang masakit kag balatian, kaya mo ining pinakanakong porsyento rason kung aga kapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Kung nga nagamasakit kag nagabalatian ang tao tungod ini sa mga toxins nga nagasulod sa aton lawas, nga nagaupod sa tubig nga ginainom naton, sa hangin nga ginahaklo naton, kag mismo sa mga pagkaon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Mamantikaon, maasin, mataas ang kalamay, may mga preservatives, may mga chemicals nga klase sang pagkaon kag mga ilimnon. Sa dalayo, sa inadlaw-adlaw, sa sinimana, sa binulan, kag tinuig mga gakipay, ang toxin sa mga gagmay lang abi, nagapundo sila, kag nagadamo sila sa sistema naton sa paglakad sa panahon. So ang aton sistema may kapasidad man maglimpyo pero ginadagaan pag-iin sang madasig kag makusog nga paglimpyo para hilway kita sa sakit kag balatian tungod ini sa DTX 500 nga may aras ang Ampalaya extract nga gina-repair ang aton nga damage cells and tissues. Kung may guba nga selula kag mga tissues naton nga may mga diferensya, gina-repair sang DTX 500 ang Ampalaya extract. Subong man ang Ampalaya extract nagahatag sa aton sang proteksyon kag ginabantayan niya ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag inkasyo kinman lapaw sa level ang aton nga blood sugar, ginapapanaog siya nga ampalaya extract, no? Nga isa ka main ingredients ang aton nga DTX 500. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Kag subong man ang ining antioxidant nga halin sa tubo mga ka-K5, nagahatag man sang depensa nga pwede itugak kag ikagubas ang aton sistema, tugas sang mga free radicals. Katulad sang toxins ang mga free radicals, nagapanghalit man sa aton nga mga selula kag magaresulta man sa sakit kag balatian. Ang DTX ng DTX 500 kombinasyon ini sang ampalaya extra kag super antioxidant nga halin sa tubo. Tanan ini para maglimpyo, proteksyon kag magbakod kag ilikaw kita sa kunano man nga sakit kag balatian. DTX 500, inom kita adlaw-adlaw, DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Isa sa mga importante sa mong mga ka-K5 ang himuon tagin ng inisyatibo is ang pagpataas ang aton resistensya kag depensa. Among wala na pwede naton mahimo kag mabulig gid sa aton ni kayong lawas. Paagi sa pag-inom sa Mighty Shea, naghahatag ni sa nga proteksyon nga mapalayo kita sa mga hilana, trangkaso, ubo, sipon, allergy, asthma, hapo, kag iban pa. Ang nagatubo nga mga kanser, sarang ini matapna sa Mighty Shea. Kung ikaw nag-inom sa Mighty Shea every day, naghahatag ini sa dugang nga elasticity sa aton ugat, naghahatag ini sa nga dugang nga kaalam sa aton immune system para magdepensa batok sa mga kagaw. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C, kag Mighty Shea Zero for Kids ang aton dapat inumon every day. Talawon naton anay mga ka-K5, kay may bagyo kita nga ginamonitor ha, si Bagyong Bavi. International name niya si Bavi. Pero kung once magsulod na sa aton Philippine Area of Responsibility, ang ngalan niya na laina, si Inday na siya. Inday, ano ang latest update kay Inday Girile?
0: Yes, Jay Lolo, mga ka-K5. Weather update kita na yung mga ka-K5. Naghinay sang makadali ang Super Typhoon Bavi. Apang subong, amat-amat na naman, ini nga nagabaskog samtang nagapalapit sa Philippine Area of Responsibility. Sunod sa pag-asa, ulihin nakita ang bagyo nga sa 1,705 kilometers sidlangan sang Central Luzon. Kagina forecast ini nga magasulod sa par subong nga gabi o kung buwas sa kagahon. Maximum sustained winds ang bagyo nga nagdangat sa 185 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag Gastines o kung pagmadlos ang nagadangat sa 230 kilometers per hour. Medyo nagdasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong sa west-northwestward sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Pagatagaan sang lokal nga pangalan nga Inday ang bagyo kung makasulod na ini sa Philippine Area of Responsibility. Samtang mabatyagan na ang southwest monsoon o kung habagat sa may area sang Mindanao subong hapon. Mangin maulanon kag makiexperyensa sang mga lapta-lapta nga mga pag-ulan ang Sambuanga Peninsula. Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani kag South Cotabato. Buwas nga adlaw ginanaman na ang mga makaexperyensa sang lapnagon nga mga pag-ulan. Ang madako nga bahin sang pungsod bangod sa epekto sang ginpabaskog nga habagat. partly cloudy to at times, sa cloudy naman ang panahon sa Negros Occidental, subong ang gabi, tutubwas sa aga. Nga may upod ng mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, mga kaga pagpangilat bangod sa epekto sa localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, okay. Thank you, Jirili, sa aton yung weather update, mga ka-K5. Ining bagyo ni, kalapad siyang iyari, Diyos, bla. Damo siya tang galom. Di tubig ulan. Nakita man naton sa iban nga mga galambay sa aton nga social media sa Facebook. Nga grabe ang iyang agisa, no, ni sa Guam, kag Marianas Islands, no? So, na medyo ginauyunan pa kita mga ka-K5 kaya hindi siya magsentro tabok sa aton pungsod, abi. Kundi samtang nagapalapit siya sa aton na Philippine Area of Responsibility, kung magsulod din man siya, hindi siya magsentro sa aton nga mga kadutaan, kundi mas swing siya pa ibabaw. Pero ang habagat nga halin sa West Philippine Sea, butungo niya dirili, kagsamuan niya sa iyang agalom. So, tsansa, mga ka-K5, maulanon ang tsimpo. Pero ang niyang mabaskog nga hangin, mabatsagan sa iban gurong nga porsyon sa aton na pungsyon, no? Ilabi na gin sa northern part sa Luzon. Pero diri sa aton sa Visayas, medyo may huyop-huyop man sa hangin. Pero ang laban ginaton ma-experiencehan posible ining ulan nga sige-sige, no? So ginexpektar ang pagbaha kag ang landslides, mga ka-K5, no? Halong kita, ha? Di basta gani yung magbagyo, gani mga ka-K5, damo gina ginatrumba na yun. Kay man ga-flashback na yun ang kahalitan nga gintugan ni Bagyong Tino sa nagligad lang at tuig, ni Bla. Nga damo nagkalamatay, damo nagkalhalita, nagkalaguba ka mga balay, mga pananom ka mga kasapatan. Kag isa na kita nila naka-experyensya sa nga agi ni Tino dito sa Canlaon, sa somewhere in South La Castellana, Jirile. Nga may mga bato nga dalagko, mga kakipay, nga daw mga salakyan nga dalagko nga bato, ginaanod siya maha mo. Kagmadamo sa mga residenteng napituhan sa nga baha na tugas ang Bagyong Tino. So, grabe. Every time may mga amusining warning o kung weather disturbance, ilabi na gin bagyo, may mga kauturan kita nga naga flashback bla, nakasubuan sila. Katungod iban sa aton nila, no, is nadulaan sang pinalangga sa kabuhi. Nadulaan kay nagumaan sang panimalay, pangabuyan, mga pananom kang iban pang halit tugas sang Bagyong Tino before. So kita, halong kita. So, mula nag-aton himuon subong. Para kita, kiti may ara kita nga advisory from Pag-asa, nga may isa ka super typhoon nga naga pakaring sa aton na pungsyon Pilipinas. O ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo, ha? Nainom ng D3 Bayo? Lain gin man ko may D3 Bayo, kamo? Kay man sa tiyon sang emerhensya, mapuslan mo gin siya, makamuli gin dinili. Ining mga pilas-pilas niyo, nga ginastorya ko sa inyo, nga na napilas ko siyang babwar, bla. Kundi nagdugo gin, Bausos Maria, ang akon nga skin. Samutkon ko, naigo siyang babwar. Napilas gin kang nagdugo. So, ang ginhimo ko, ginmutangan ko malang siyang D3 Bayo. Huwag ko na ganin na hugasan mo. Ginrikta ko na lang, ginpangit kong D3 Bayo. Nagwa na yun ang virgin coconut oil na may vitamin D3. Kaya ginrikta ko patulo sa pilas ko. Pagkatapos, nagkwapagin ko siyang limpyong algodon. Kaya ginsampaw ko siya sa pilas. Mga kaka-K-5, naguntat ang bleeding, ang pagdugo. Kag wala siya sakit, wala siya ng infeksyon, kag wala ng gutngot. Dugay-dugay nagkipot ang pilas. You know what? Pag-ayo, wala inagyan sa pilas mo. Grabing ditribayo. So, ang kilala ko naman, may wala umrahon na palukit siyang ingron. Iman ang ingron ka namin, ginman lokiton mo, doon nag-lokit ka siyang hindi nalang. Karon kita maa na kadalo mga ka-K5, hindi gin may bitar nga mapilas, bala? Na-infeksyon, mausos ah. Nagabanog kang nagana na mga ka-K5, nagatubig, bala? So, ginamahimo ko siya kitatlo na kadlaw nga sige nga, kasakit ah. Hindi siya mayo katulog kay nagangot-ngot. Bala, hindi masaka sapatos kung mag-opisina siya. Kaya, siyempre ka malagko sa tiil. Now, siling ko, wabi mo tangin mo bisang gamay ng algodon. Mas almost ang litre mayo. Kag nasok mo sa kilid sa kuko mo na ho. Especially sa gabi para mahuluman sa isang litre mayo. Mga kakifay, duha lang kadlaw. No? Una yan na matyagan. Dula ang ngot-ngot mo. Kagamat-amat na ga, dula ang manog. Sa ikatatlong adlaw mga kakifab, gintanaw ya. Do may kuno may gatubo nga unod, bla. Siriko ang huwi na, ginatabunan na kaginatahi na siyang ditribayo ang pilas. Mga kakifab, grabe yung ditribayo. Aktual na akong ganyan na naktuhanin ni mo. Nga nakitaan ko na no ka, kadami siyang ditribayo. Kakatol ang tutunlan ko mga ka-K5 ho. Kalain kay gadamgo, kablasan ko nami-nami pang damgo mo. Kinamalang daw mahalukay na kamo ni Aramina. O ko ni Alawi, blani. Kumatol ang tutunlan ko daw, sus na utod. Ginkwaan ko duwa ka di tribayo kag ginpangit ko dirile. Kag gintinir ko ani kadali siya ba ko kay parang mga kagaw na kung may aragin man. Dulaon sa di tribayo. Kag ginamatamat ko tulo na. Ginapauyon ko gin sa tutunlan ko nga mag-ilig siya. Dito gin siya may nagakatol. Way ganit dos minutos, dula yung katol mo. Dula yung katol, solve ang problema. No, dula man nag-ubo ko. Ang problema galing, no, kay gusto na ko magtulog kag nang magdamgo liwat. Galing pa, kay basi may sugpon, bla may sugpon, bla. Basi may sugpunan to kay last to yung nga nagbugtaw ko tungod sa ubo, no, mahalukay na kami ni Ibana Ilawi. Itungod sa ubo ko na utod. Kaya kinano na dula na kinag-inom na ko di tribayo. Nag-ugom na ko di tribayo. Pagtulog ko, nagdamgo po po, hindi na iba na ilawi ha. Kundi inaswang na. So kinimo ko mga ka-K5 para sigurado nga tuloy-tuloy ang tulog ko sa gabi. Before ko magtulog, magigda, kakuan ako nga daan, isa kong tumtum duwa ka di tribayo, kaginapangit ko na siya nga daan. Kaginatulon ko na siya matamat. Kakatawhay kay tuloy-tuloy yung imo yung tulog. Wala disturbo, bla. Hindi ka makabugtaw sa kagahon nga nagabarukoy tungkol sa kakatul sa tutunlan mo. Kag namigin man inumon everyday ang di tribayo, tungkol ginakondisyon niya nga aton, tanan nga parte siyang sistema, tamo. Ginausoy niya kung ano ang diferensya ka ginarepair niya. Kung may mga damage ng mga tissue sa sulod na aton, may nagatulubo na yung nga daw hindi amo, ginatap na siyang ditribayo. Kay man sa ako ng observasyon, paayo yung gani ang panit na aton nga napila sa babwire. Paayo yung ganing ingron, gani yung nga nagamanog niya. How much more ang nagahana dito sa sulod sang lawas na hindi talang ginmabatsyagan? nga isna siya nag-develop sang posibleng sakit kang balatian. That's why nga wise kay katama kung himuon naton nga inisyatibo amugin ang pag-inom sang D3 Mayo adlaw-adlaw. Kaga protektado ka pa siyang virus, ha? Protektado ka pa siyang virus. Ay ni gina-double check pa mga kaka-K5 ang balita. Kay tungod, somewhere in Manila, mga kaka-K5, may ara to report nga nagadamo naman ang kaso sang ano ni? Sang COVID-19, ho? COVID-19 cases are rising again. Ang kaso kuno siyang COVID-19 nagasaka kuno liwat. Ani ho, health officials in Quezon City, sa Manila ni Quezon City, the largest city in Metro Manila, Philippines, have reported a sharp increase in COVID-19 infections with confirmed cases nga nagasaka by 265% over the past 3 weeks. According to the Quezon City Epidemiology o EPD, Epidemiology and Surveillance Division, the city recorded 23 confirmed cases between May 21 and June 10. That number rose to 84 cases from June 11 to July 1. District 4 according to the highest share of infections, followed by District 1. Among the hardest hit areas were Barangay Doña Imelda, along with Culiat, Salvacion, Santa Teresita, Santo Cristo, Sayo, Socorro, kag Tandang Sora. No, among inisyo mong balita dito mga kaka-K5, no? Health authorities also noted that around 30% of the reported cases involve children age 14 and below, people age 25 to 29, and adults age 60 and above each encounter for about 16% of infection. Grabe sumong sa Manila, gali, no? City officials said they are continuing to monitor the situation closely to detect possible clusters and respond quickly if cases continue to rise. Pinabantayan ginila Mayo kag may mga preparasyon na sila nga paghimuon in kaso ginman magsigi-sigi sakang mga apektado nga mga tao sining COVID-19 liwat nga pagsaka. Residents are being reminded to follow basic health protocols or precautions, including wearing of face mask when experiencing respiratory symptoms, practicing good hand hygiene, covering coughs and sneezes according close contact with sick individuals, and staying home when ill. Atindo parihas gid sang pagluntad sang pandemya ang ginabuhat sang kalabanan dito somewhere in Quezon City, Metro Manila, no? Parents are also encouraged to bring children with respiratory symptoms to local health centers, while senior citizens and people with underlying medical conditions are advised to seek medical attention if they develop symptoms. Although the numbers remain far below the peaks seen during the pandemic, the recent increase serves as a reminder that COVID-19 has not disappeared. Mga kakifay niya, bisyan kuno layo pa kuno ang kanamuon sa nga napiktuhan subong sa dito sa Quezon asang ning COVID-19 kumpara sa numero giga kanamuon sa tao nga napiktuhan sa pandemya. Nag-remind kayo, nagapakita lang nga padayon ang COVID-19 wala madula. Ara sa Gyapon sa aton palibot. And even modest spikes can become important if they continue to grow.

Tiyan mo naman ini kinanglan na ton. Ang D3 Bio! Nanara na. Kati, you know what, subong ang taho, subong nagagiliho. I don't know, wala pa ni nilay ang gurugin. Ag, wala pa ni nilay ang ginpangagapos. Ginpangagapos. Kuni kung pandemic ka, kung may infection ka, gina-isolate ikaw para hindi ka kalagaw. Kay karanay mo ang laton-laton sa COVID-19, no? Once nga naglagaw ka, ka nag-travel ka, gina-trace up ina sa mga otoridad. Kag interbihon ka, kag usisaon ka, imbestigaron kung diin ka nagkanto sa mga inadlaw, abi, kung sino na bestorya mo, kag ilista mo na, kag pangitaon naman to sila, kag panipuno naman, i-isolate man para hindi magsigilapta ang COVID-19. Tuwa mo ina ang sitwasyon, siguro mga kakipay mo. Kag kung kasugin man, initanan, kumpirmado, kag ini nagaluntad na gid dito sa Quezon City, kadelikado ini. So kung may ara gid man COVID-19, kung siya wala, mayo gid nga, padayon kita yung nagainom sang D3 Mayo. Buenas na buenas kita. Kay may ara iya nga nagahatag sa ton depensa sa kunano mga klase nga virus o kung especially COVID-19. Amugin ini nga aton nga kinaglan ang pag-inom gid sang D3 Bio adlaw-adlaw. Mga produkto kalidad ni Dr. Amil Oy, DTH 500 Mighty C kag D3 Bio. Saranggid mamakal sa mga suki ninyo nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Also available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kang iban pagin nga mga produkto ni Dr. Amil Oy. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayan. May mag-comment diri lidi sa ining post ni Abino. Post ini niya bawal mag-rally. Ha ha ha ha. Okay, di mo ni Guro basi bawal mag-rally. Oy, sure, hindi ka mo mag-rally na kay, ha? May COVID, okay ka muna na inom danay, anay na. Lapta ka mo, lapta pululi. Second day siya mong mga ka-K-5 siyang ginapatigayon nga impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte. Makita na ton sa social media ang ilang presentasyon. Kagda mo ginag-observe mga ka-K-5, wala mo to kay Luis Trobla. Nga si Luis Tro, prosecutor, abi siyang House of Representative, nag-speech sa Senado, ang laway, ang lagatipon sa babaya. No, damo, yung observe niya yung laway, okay, kay ayak. Yaki! Tapos, ang namo nagakomenta niya si ang dapat yang sa rules gid abi sang impeachment sa Senado. Ang dapat ang magpatigayon sina yang presiding officer abi, no? Ang Senate president, no? Ano amo naghambal ni Cayetano according sa Senate rules during impeachment proceedings, no? Kundi sige, ano ni, si nagbalik sila, si Gatchalian ang ilang aginimong ano ni, Senate President. Ahay, wala yan ma-perform ang iyayang oportunidad nga maka-presiding officer sa ining impeachment. Kundi si Escudero yung naging presiding officer.
Si Damo nagkakomentar. Niya ba si, ano ni, daw ma-foul ni sila. Kaya daw wala iya sa laying may sinit pa sinit ka na kang supposedly siyang in charge sa pagpatigayon sa impeachment proceedings. Nga si Escudero, hindi man na siya sinit president. Daw na mo question. Tapos niya daw si Gatchalian, sinit president siya, daw mamo na sila nilitulapin niya daw. Niya waging hambal. Sinid president ka, tapos limitado ang imo na balaan sa mo sinagabagay. Di na mo nagkomento gage sa Facebook, ano na si Gatchalian man, tando-tando. Ang nagamanat na si Chis Escudero at updanay sila sa altar. Sa Indonesia, Pudyo, mga kakipipe, tuparay sila. Si Gatchalian niya, sigil lang niya lisik-lisik mataya, nagapulo pa nilag. Magin siya ka siya matsambal, kaya ba si Marong Stipping, sabla? Kaya man may atutuyang ginpayang si Gatchalian, kay isa lang mga kakiba, antes pa siyang ining impeachment proceeding. May isa ka sitwasyon sa Senado, nga ginpamangkot siya sa mga media. Yes, Mr. Senate President, anong sa palagay mo? Ano masasabi mo sa ganito-ganito? Yes, sa palagay ko, ganito mangyayari. Di, may nag-comment niya, di, kunara ka Senado, ang tanan mo ihambal sina sa mga isyo, dira ka kung ano mga sitwasyon. It should be reflected sa aton nga konstitusyon, sa aton nga layi. Hindi ka magamit sa imo yung napakiramdam. Gas your major presentation sang imo yung comment sa kunano mga interview sang mga media people. Kundi mabutang kagina, masambit kagina ya, nga kung anong sitwasyon, may arak kang reference sa ato niya nga layi. Hindi kaya mag-base imo yung panagupnop lang yaya kag pamatsyagan. Dito na takos kita niya din siya ngayon mag-sinit presidente. Kita ni si Escudero na langin buto ninyo. Tingnan mo na siya mo mga kakifive. No? Sadya ang impeachment proceedings sa Senate siya mo. Karoon kayo naghambal si si Escudero. Nya, ang salaye, ang sa konstitusyon para ma-impeachgate ang isa ka tao nga aras sa proceeding, impeachment proceeding, kinanglan may buto sa Senado nga 16 gig kamilog para ma-convict siya sining impeachment proceeding. 16 ka mga senador, judges, ang magabuto nga para i-convict siya as ma-impeach abe. Si Ping Lakso nagsala, Jirili. Diyan, dali lang, Mr. President. Kasi ibendalo na ni Nila, tani mo. Niya, kung may ambal pag-induga, galing ni Escudero niya, pero kung may arak ang mo reklamo, sinayang ay ninglayin aton sa konstitusyon, nga kinanglan ni si Sasking ka Senador Judges nga magabuto to convict sa isang tao nga gina-impeach, pwede ka mo yan makapabangkod kang makapetisyon o kung makapangayo siyang reklamo. Abi, makareklamo ka mo sa Supreme Court. Nagsala si Ping Lakson yun, hindi mo lang si Butanda na si Cheese na kayo para mag-uyon sa ato. Itungot si Erwin Gatchalian nga daw kung siya ni Pambalon ni tumbala gini aton yung impeachment ni Kisara. Tapos yung imutante ni Gani si Escudero kaya daw siya niyang daw may alam, no? May masteration ng pagplastar sa proceeding as presiding senator judge. Presiding senator din sa impeachment proceeding. May amon nga bahayag si Senator Chis Escudero as presiding senator sining impeachment proceedings.
nga kinanglan ni si Sheskin ka Senator Judges nga magbuto nga para ma-convict si Sarah. Ligaya mo ng ilan direksyon mo, i-convict ni si Sarah mo. Kaya ka man ma-convict si Sarah, ma-impeach sa amin, no, ma-convict siya, hindi na siya mag... hindi na siya magkadalagan pa in kaso sa 2028 election. Di, ang ginatira siya mong mga kaki-5, hindi lang si Sarah mo. Kundi ang 32 million plus nga mga Pilipino ang nagbutar kay Sarah bilang Vice President. Muna si Mong gina-crucify nila ang imo buto. Tungod sa buto mo, nag-Vice President si Sarah Duterte. Kung imo gina-chindihon, gina-attacki nila ang imo yang buto. Ang pagsaling mo sa isa katawo nga nag-apati ka, ngayon angayan siya kag nagkakabagay siya bilang Vice President. Kaya muna si Mong mga kaki-5 nga daw no, nakulbahan si Ping Lacson. Diyan na iklaro, habi anay. Agi na namin mong disisize namin nga ano na to na kung masi opinion mo lang na. Nga totoo na mal mo nga mong ina, masi kung ni mo personal opinion lang na ni mo. Kaya may ikog pa sa punta si Jesus Cudero sa mal mo. Nga kung may reklamo ka mo, kung hindi ka mo conforme, kantol na ka mo sa Supreme Court ka magdito magreklamo. Nyami ko ano yung nagtipyok na na si Jesus Cudero sa ato na natito Soto, ang bal ni Ping Lacson. Nang iyan ni Pahayag, yun doka delikado ni Hao. Doka dangerous ni Hao. Gulpi ni siya yung magtipyok ni. Di si Rishaw Tibiros, amo man dirili ho. May ara siya Pahayag, simong yung ang inang video nga ginapresentar ninyo di si impeachment, do hindi man na ebidensya nga kinaglan di si impeachment, nga ina siya sarang maka-impeach sa isang katawo. Hala, do nag-aapin siya kay Sarah ko, no? Do timplahanay sa mong mga kakipay. Nga number one gig nga kritisismo ni Vice President Sarah Duterte, arak na na si Rishaw Tibiros. Sumbong nagamba si Rishaw Tibiros nga palihog lang abi, palihog lang, pimuyong kamuanay. Kay inang ginapresentar nyo nga mga video, hindi na yarasyon nga para i-impeach yung tawo. Allah! Do pabor sa... Do pabor ining pahayag ni Risa Contiveros. Sa kaso ni Vice President Sarah Duterte.

0: without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate.
1: Ara.
0: With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges.
1: Na. Di karon mga may nakumid diri o. Kundi daw ginakasuhan si Jesus Cudero, sila ni Joel Villanueva. Naging sampula na to gani si Jinggoy mo. No, si Jinggoy Estrada na prison na ya senator matan, siyempre senador naton. Si Marcolita na prison na, no? Ulihin lang yung ganing kaso ni Marcolita. Yan mo una pa ning kaso yan ni ni Chis Escudero kag ni Joel Villanueva nga hambas ang ombudsman. Pero tungod nagsailo si Chis Escudero kag si Joel Villanueva, no, pag-interview siyang ombudsman, niya daw kulang pang ilang yung ano, mga ebidensya. Hilaw pa. So, no, in short, abing pag-interpretar sa tao, wala silang indayunan kaso kay tungod nagsailo sila sa grupo ni Tito Soto Pinglacson sa administrasyon, abe. Di karon, nauna pa ya prison, subong niya si Marcolita, mga kakipal. Si Marcolita nagkanto sa Sandigang Bayan para to kwas, abe, no? Kay petisyonan niya nga hindi madayon ang kaso sa Sandigang Bayan. Kag pag-file niya siyang iyang petisyon dito, gin-deny automatic siyang Sandigang Bayan kag gin-prisos na yun. Gin-serve gin na yun ang warrant of arrest. Kag sa normal yung mga sitwasyon, kalabanan, kung mag-file ikaw siyang petisyon mo dami, nga ginapanginwala mo ang kaso ni, iba niya tag isa pa na kasimana antes magwang desisyon sa Sandigang Bayan. But nagkanto personal si Marcolita tungkol sa iyang kaso amin. Parang motion to kwa something muna nita masyado kabalo sa mga ining terminolohiya sa mga layi. Pero something daw ipamatunan niya nga mapetisyon siya nga dyan na kadali lang klaruhon na ni Anay something stop Anay, no? Ginadinay ko ng kaso. Wala gin-reject atong iyang petition or something motion nga wala itong intertinar sa Sandigang Bayan. In other words, ang Sandigang Bayan subong, kag-ombudsman, isa na ni sila katuhog. Kag mismo right there and then, gain serve ang warrant of arrest kay Marcolita. Why na siya kapuli, Jirli? Nagrikta na siya sa prisuhan. Karon naglain matyag ni Marcolita, nagapinot to gan ko! Nagsakang BP ko. Tingin, lala siya sa police hospital. May mga doktor man ang police. Ting payag naman siya police nga was mag-stable ang kondisyon ni Marcolita. Ibalik niya siya sa prisuhan, no? Pero muna, no? Ang palikita kay Escudero, nga pahayag niya kinanglan ni si Saiz ang buto gay nga para makonvict ang Vice President Sara Duterte. Karon may mga komento dali. Como si Chis Escudero why na to makasuhan na una pa gani priso si Marcolita. May mga komento mga kaka-K5 niya ining bahayag ni Chis Escudero do hindi ni pabor sa administrasyon do hindi ini pabor sa direksyon nga gusto nila ni Tito Soto kang ni Pinglacson nga makonvict si Sara Duterte. Kaya siyempre kulang-kulang na subong ang senador. Kaya tungod nga may mga kaso na si Marcolita ato na sa prisuhan, si Jinggoy. Di paano ni sila kabuto? Di diskusyon na naman na kay base sa iya. Suno sa layi ko nung ambal ni Chis Escudero, kinaglant all members, no? All members. Kumo gri na prison, hindi na sa senador. Senador masyagya po, ang galing tinapriso lang siya. So kung may mga pribilihong senador about sa sining mga butuhay, amo pa nang i-diskusyonan nila. So posible makabutog niya po ng miska ng priso. Tiobdan lang siyang pulis eh. Ani bla, ma-escort ng pulis, mas na bla nga kung priso ka, kag kinaglanjin nga magkanto ka to kay Hindi siya isa may kantuan kang birthday, abe, kung importanteng kita.

0: Mama, ma-request ka pala na siya sa gado. Ipopdan ka na siyang escort ng mga pulis ka para maka-attend ka dito. Tagaan ka siyang pila ka oras nga para makabalik ka naman to sa prisuhan. Dami mga amusin na nga regluhan. Di na muna. Inkaso, ginman niya nga kinangladon ang buto ni Jingo Estrada. Kinangladon ang pagbutan ni Marcoleta. Pwede inahimuon sa ilang nga mga legal teams, no? Nga ma-request sila sa... anuman nga ahensya sa gobyerno kung sa ato nga Supreme Court nga maka-attend sila kaya makabutar sila. Di karong hindi na nila ma-convince nga makakuha sila sa 16 ka numero mga ka-K5. Budlayan na ni kanay Tito Soto makakuha 16. That's why may mga projection na sumong nga daw hindi niya na yun ang impeachment daw hilaw ni kikadamo sa mga alang-alang na prestada nila. Una bes yang iyan ni Escudero kag ni Wing Gatchalian. Nga si Wing Gatchalian siya dapat ang presiding officer kung na senator sining ginapatigayon nga impeachment proceeding. Wala siya maka-perform ina kaya arang ina niya according kikita no sa layis ang ilayang Senado during impeachment proceeding nga dapat ang ma-preside gin is ang Senate President, which is si Win Gatchalian. Nga si Escudero among nag-preside daw nga hindi Senate President. That is another question. Grabe, no? Sadya sila, no? Mamati lang taga matanalong tao. Hambal naman ni Tito Soto yung mga kakifab, dumamod ka tol siya nino. Hambal niya, huwag daw idaan sa technicalities at rules o ang impeachment ni Vice President Inday Sara, sabi ni Tito Sen. Nga kuno, hindi kuno pag-i-technicalidad, no? Kaparyasin eh. May mga dokumento nga ginapresentar abi ang prosecution o kung na mga prosecutor nga ini-ebidensya ni nga mga papel, dokumento, no? Di question nun siyang depensa ni Sara Duterte niya wala man eh siyang certified true copy. See? Wala man ni certified true copy ni nga tatak ni Xerox malang ni. So ang Xerox is a weak nga klase siyang papel nga himuon mo ebidensya sa korte. Kag-considering ang imo yung gina-impeach is Vice President, second highest position sa gobyerno naton sa Pilipinas. Kag 32 million ni siyang nagbuto sinada. Karon niya i-consider muling papel niyang Xerox copy ning as evidence para magandugang sa iya ebidensya sa impeachment kag para ma-convict ang Vice President. Papel nga wala iya siyang kredibilidad, wala ma-certified true copy, so technicalidad. So amo ina ang hambal ni Tito Soto niya, huwag daw idaan sa technicalities at rules. Kundi may mga rules. Ang rules nila dira sa impeachment mga kakifab, no? Ang tanan ng mga ipresentar ng dokumento, it should be validated, namarkahan, kag aprobado kung papel na i-certified to kapigin. Tiyan mo ng rules mo. Yan ba ni Tito Soto? Niya, why na rules? Why na na siya mga teknikalidad? Niya, importante si Mong ang tao. Ang gusto sa tao mabatian na dayon ang sige-sige na nga pag-impeach kay Sara. No, grabe mo siya ganyan. No, it will lagang ma... Matyaga niya, no, it will lagang lang malayang tanaw ka mo show. Plakpak lang ka muna. E niya, korte niya mo, may kasyo niya mo. Makaguba o kung makahalit iniya kung makapabaayo ining posible nga maging resulta. Ginasigurado ang desisyon. Ginasigurado ang tanan nga ibutang sa itsakto nga para makahimos ang saktong nga desisyon ang mga senator judge. Because whatever the decision sang ato nga mga senator judge later on mga ka-K5, this will affect the future of our nation. Mag-apekto ini sa aton nga palabuton nga direksyon sang aton nga Pilipinas. Kag mag-apektuhan ini ang mga tao sa pilakadlaw, ang mga future generations to come. So rason lagi niya nga i-follow naton ang rules, because ang rules amo ini siyang naghahatag sa aton sang check and balance. Kung ara kita bala sa insakto nga direksyon nga posibleng nga makuha naton ang sakto man nga resulta. Ambar dito suto niya, huwag na bala Rolls, Rolls, bla. Huwag na bala yung technicalities na hindi na nakinalilan mo si Tipay Trocape at si Rox Pini na. Huwag na lang, hindi na magsundo ng Rolls ang sinadote. Yeah? Kung sinador kayo ara ga-representar ka sang laye, di anong laye ang ginapresentar mo man kang iyo ara promoting hindi na mag-avoid sa Rolls? Kahit di ko mag-roll sila, ma-technical sila mo, no? Di ba? Kasi siyempre, i-require sila nga i-certified through copy na. Di ko i-certified through copy na, o sisaon pa na siyang ma-certified na kung authentic na o kung fabricated nga klase siyang dokumento. Eh, o sisaon pa na kung ano ding source, di ninagalin. Damo pa na siya i-supporting posibleng ang mga dokumento nga pangitaon sang ma-certified nga person sa sinagang dokumento nga ipresenta nila as evidence sa sining impeachment proceeding sa Senate mga kakipay. So muna nga doon na siya mahal dito sa ito, excited niya na mamuryaso daw. Nga balon ko ni Bla, balon ko ni Bla. Wala na lang malaya technicalities, Bla na, no, kamuman. Wala na lang malang Rolls, Rolls, Bla. Kanya kay ang tao ni wala niya ang mga tao Pilipino niya hindi na niya gusto nila mga rules o kon mga technicalities. Hindi ni sila namian tao. Flashback sa pinsar naton nga sometimes you have to bend the law in order to please the people. Sino naghambal na? Si Erwin Tulfo ni Bla. Hindi Bla Mr. Ombudsman. Niya, yes sir. Hamba siya, Ombudsman. Ombudsman, gambal mo. Sometimes you have to bend the law in order to please the people. Niya, kinaglan kong kaisa, tiko onta o kung hindi tayo pagsundon ang laye, para lagi niya nga malipa yung tao. Niya, hindi malam niya, sir Ombudsman, si Muying Rimulyabla. Niya, sinabat siya ni Muying. Niya, yes sir. Nagkumpormi mo si Ombudsman. Tapos silingon nga in public place mga ka-K5 no, mga nagapamati aming mga pumuluyo sa Bilog ng Pilipinas nga nagkumpormi si Rimulya, wala siya nagambal aming ano sa lagro na ano kati layi ko yan. Nito jakto kanya ibindalo na to. So Ombudsman is ang gina saligat sa tao nga pwede ka na kapalapit in kaso ginman may ara ka reklamo sa mga government officials nga nagapractice ang mga korupsyon o kung mga irregularidad sa ilayang function as government leaders o kung employee. Naka makanto sa Ombudsman. Di ka lang kay Ombudsman, sumong niya, hamba ni Erwin Tulfo, bindalo niya, yes sir, okay na, bindalo. Di mo ni si Betito Soto, niya wala na lang malang Rolls Rolls kay mga technicalities, bla. Niya kayong gusto sa tao yan, nag-enjoy sila yung mga isang aton ding proceedings, di mo? Di ka malukang ilay ang stats ang ining mga grupo ni Tito Soto, no narrative, bla. Masaysay sila nga daw, masaysay nga daw ginakondisyon ng utok sa tao, bla. Nga daw, sa dalayon mo nga pamati mga ka-K5, kikilamanan English pa naman. Do, matakaan ang tao pamati, lang gawin na makumpormi na lang. Kasi siyempre English na nan, hindi mo matindihan ang mga pangwakal nila na kagkalamanan sa mga Pilipino. Ti, do, mga dalong pangadaan ng mga sugilanon ang ginabuyaan nila about sa laye. no, hindi tamayo makuha lang gina namin. Di ma mangangala lang ta. Ang ilas ta no telenovela bla. No narrative lang gino ginaistoryahan ka. No ginakondisyon ka ng amuning direksyon. Ting sabat naman niya siyang dipinsa niya. Amo naging moon, tabla, ano na lang wala, nang bukaray na lang ibinid siya. Kandamo pa istorya. Bukaray na lang ta istorya. Ah, bukaray na lang ta ibinid siya. Di, hindi pwede, kaya ang style niya siyang piya kaya, no, no, patulugon ka blan na siyang, inabalan daw mid-time story, blan na, niya lula, istoryahe ko, anay, kaya matulog na ko. Inablang saysayan kanila, hasta dumapiyungan ka na blan. May ara paging gali mga kakifay mo sa dyan eh. Kay ang mga witness sa prosecution o kung prosecutors ilang ang mga witness bla? Daw plano siyang dipinsa ni Sarah daw sila manimuon nga witness. May mga muna ko nung strategy so mamalaan na naton sa the following days mga kakipayam, no? So kita is himuunta naton is mapregi kita, mga muyo kita. Nga tagaan sa nga isakto nga kinaalam ang aton nga mga leaders nga makaangkon kita sa nga maayong nga desisyon. Nga magaluntad liwat ang kalinong sa aton pungsod ah. Kay ini new Thailand ni nga kidar mga kakifive possibly ini nga maka-experience na makita sang kung ano nga hindi gusto naton bla. Kay basi mabalik ang martial law o kung may civil war so something like that, may gutom, may damo wala umbra, mataas ang crime rate, ang druga malapta. Mga amo sinaga mga senaryo nga hindi natin gusto matabo, no? That's why we are praying nga tagaan sila sa wisdom kag sakto nga kinaalam sa mahal nga makaako nga maplasta na nila para sa katawhan nga maestabisar nila liwat ang pang-sakto nga pang-gobyerno. Okay, sige, dala kita na kuto mga kakipay ba? Hoy, mayong gabi anay sa aton nga mga suki from KFM News FM Rojas Capiz. Subong man sa aton nga mga listeners from KFM News FM Canlaon. Kamusta mo da? Sa mga suki naton from KFM News FM Hinubaan. Hello. Base sa ano ni, sa last week of this month, July, da kami proceeding sa Hinumaan, ha? Malagaw kami da sa Hinumaan, mga kakipay, ha? Subungan mga suki natin from K5 News FM, Sipalay, Kabangkalan, Hinigaran, La Carlota, sa inyo tananda, maayong gabi. Sa aton nga mga suki from K5 News FM Victorias, kay Ma'am Rose kag Sir Boy Montinola from Victorias, mayong gabi na sa inyo, Ma'am kag Sir. K5 News FM Cady City kag Sagay Escalante, naka-tune in man sa aton, ha? Sakon, amigo, guapito, mistisyo, mabuod nga si Mr. Pipito Lim. Pipito Lim, wala untat sa pag-inom sa Nitex 500 Mighty C in Litribayo. Kita mo, bisan 80 ang news na. Ah, pag-check niya po na. Pipito Lim, hello, sir, mayong gabi. Mayong gabi, J. Lolo, kag Jerry Lee, monitor lang kami din sa may barangay Suay, Himamaylan City. Kagbayong gabi man sa mga KSS officers of Himamaylan area. Mayong gabi lang na kag madamogin nga salamat sa inyo. James Bornales, hello, mayong gabi, James. Okay, sige. De, sige, sa gusto man maghatag sila opinion kaga observasyon regarding sa impeachment proceedings mong gina-witness naton sa mong mga kaka-K5, pwede ka mo di ka pahayag sa aton programa. Okay, para matian naman. 0928-611-2263 o kung 0927-7448940. Okay, ari may caller ta. Sige. Hello, hello, good evening, caller. Sino ni?
1: Good evening, Gilolo. Good evening.
0: Oh, ari si, ano, si Senator Rex.
1: Gatchalian.
0: Okay. Oh, Rex Gatchalian. Oh, Gatchalian. Oh, Rex, mayong gabi na si mo. Una, before kita magpalayag kag mag... padayon, malaan mo na na. Alam mo na yan. Matik na niya. Naino mo na.
1: Yes. Dito ibayo kag may PC.
0: Ati, very good. Sige. Open the book. Ano ina yung imo yung adala? Abi, mamati. Tanong observation mo na, Rex?
1: At least ko maghambal. Sundan mo itong hambal isuto na if lies told 1,000 times a day, it will become the resemblance of truth. But siningon, kung ang binutig, anong adlaw mo hambal, naging matuod.
0: Hindi, ang kung sige ka binutig, siya ulihin kapati ka na yung binutig sakto.
1: Oh, pati ikaw, kapati ka na yung wakal mo sakto na.
0: Oo, kapati ka, kung sige ka binutig, matyaga mo sakto ina. Amo nang musilingon nga. Everyday, anda, firmi ka binutig. Dugay-dugay, pati ikaw, kapati ka nga sakto ang ginambal mo nga binutig.
1: Oo. Are, dilulong ako, no? Kay, kadamo sa reklamo, batian ko sa radyo.
0: Dali lang. Ikaluhod, ang pagbinutig, amo ang pamaagi sa pagtago sang kamaturan.
1: Oh.
0: Okay, sige. So, amoy na, no? So, kung sige ka binutig, adlaw, kapati ka na, nga ang kabutigan, isakto. Nga mo na sa kamaturan. Na, amoy na siya.
1: Pati ikaw, kapati na sa binutig.
0: Oo, di amoy na. Ano, mabinutig ka na lang, kaya matyagan mo, no? Sakto na mo, nibla. Pero behind that, no? Behind that, ginatago mo ang kamatuoran sa pagi sa pagbinutig. Di ba? Ang ano ganing upo siyang butigon gani?
1: Kawatan yun eh.
0: Kaalam gini mula si mo, Rex. Okay, sige. Sorry to interrupt sang imo yung atopiko, kang imo yung presentasyon. Abi, mati, tanong yun na, Rex, sabi.
1: Kay kadabo sa garambal sa radyo, kay nga ako no si Inday Sara, huwag higit ka kanto. Kay kilanlan mo no, mapakita higit sa tao na narasunan niya abo yung mga akusasyon sa iya. Kay nga pati higit sila, nakawatan higit niya si Inday Sara. Okay. Pero may pamangkot ko sa nagpamati na subong, may kabalo ko, nilibo man ang nagpamati si Mo Dilulo.
0: Okay.
1: Ari lang pamangkot ko, kung ang makasabat sa ako, Dilulo, atagan ko 5,000 sa GCash.
0: Mauna, no, na, mati, tuhod ka?
1: Oo, basta masabat ka na sa insakto. Kaya kung hindi siya kasabat, kung hindi ko kumpurme, hindi ko yung magatan.
0: Daw lang, muna yung mo, tansang yung mo.
1: Ate, ano yung, umatlihan, kung hindi yung last one yung magtota. Oo,
0: sige,
1: kung si Inday Sara, matutuod ng kawatan. Okay, kaya abo na ginapati nyo, okay? Kadamo ka rin sa gambal sa ito nga bias kita, may nangita pa ng kontra itong tingin ilo. Ito nga, pati ikaw ko nyo nga, palagpat na imo nga mga ano. So kung napati ka mo, nga kawatan ni si Day Sara, nga nagbulag siya sa unity team ni Marcos. Kagsubong siya ang nag-suffer sa tanan nga akusasyon, kawianan, paglait sa kabuhi niya, pati pamilya niya, pati bana niya. Samtang kung nag-upon siya, kung kawatan yun man siya tani, kung nag-upon na lang siya kay Marcos, ayahay subong niya kabuhi, bilyon pagkwartal niya, hindi lang 125 million na ginambal nila na kawat, yung kawat niya. Okay? So, i-rebat niyo na, kung matuod, gagapati ka mo si Sarah kakawatan, nga nagsipak siya sa unit ni Marcos. Kasi nga siya subong niya naglokdo sa tanang na problema, pati ang iyang pamilya, pati iya ba, nangaway man labot, kung nag-upod na lang siya tani, kung kawatan niya man siya, ayahay ka yung kabuhay niya, parehas kay Ping Lacson, kay Tito Soto, kay Bam Aquino, kay Meg Sobiri, kay Risa Ontiveros, kay Pangilinan, kung ayahay si Lea Tanan, ang mga Tulpo Brothers. So nga nang bulag siya, kung kawatan siya, amo nang sabto niyo. Number two ang question, Ariyo, another 5,000 niya.
0: Grabe ba, grabe ba, kung masabat nila tananing question mo, kung pila pa mangkol mo, kada question, 5,000 premya, oh.
1: 5,000 sila, oh.
0: Basin nito, oh, di mo bala. Ikaw ang ipa-impage ko wala.
1: Nila, no?
0: Wala na lang yung mga wala na lang mga premyo-premyo ano na lang
1: sige.
0: Wala na lang, no play na ni Atron ka conversation okay. Okay, sige
1: ayos
0: okay.
1: Hindi sila magpabuto kay Marcolita, kay Napriso na isuriyata na ko si Marcolita. Hindi sila magpabuto kay Bato, kay Lalagyo. Hindi sila magpabuto
0: kay Jinggoy,
1: masugkan si Jinggoy kay Priso na. So kung priso ka na kuno, wala ka na right, no? Tanan mo ano, wala ka na. Ari pamangkot ko. Kung wala right ang mga priso, nga si Madriaga nga priso ang kaso
0: kidnapping,
1: hold up, kidnapping, drugs, halin sa prisohan, ginkuha nila kagini mo witness. Nah. Kung hindi pwede ang priso, nga ginkuha nila si Madriaga. Amuro ng pamangkot na dapat sabto nyo. Hindi lang kamo na maghala ka pa turong sa mata nyo tagmang papi lang yung istorya ni Soto na kawatan si Daisara. Sabto nyo na ka pa ng dumo nyo. Pungko ka mo sa higad ng sabto nyo na pamangkot. Kung hindi pwede na gali ka buto na sa bagay si Jinggoy, si Marcolita, may mandatos na binuto na iya katawo. Pila ka milyon na nabuto ko lang saling sa ila. Pero hindi sila yan din nyo pasuntan. Laging pasuntan nyo sa Madriaga kay sobra pag itong kaso, kaya wala to ya, mandato.
0: Kaya to ya, ano to ya, criminal to ya, di ba?
1: Criminal gitu ya.
0: Hindi ya, sinador niya, sinador niya, posible niya naging prisis na tungkol sa pamulitika.
1: Okay, ari ka rin pamangkot.
0: Sige.
1: Ang mamapit ka mo ha. Naging prisis si Marcolita sa sala nga.
0: Plunder.
1: May plunder kaya ang donation sa yung ano na panawag siya sa iyang eleksyon, bala may nag-donate sa iya si
0: Mike Defensor.
1: Mike Defensor, okay.
0: Di pati si Mike Defensor na preso man.
1: Preso man, pati negosyante, o. Karon, kung hindi gani pwede na ano sila, no, mag-donate ka, na sa bagay, 90 days before eleksyon, amo pa yung pagbato ni Marcolita, 90 days before election na.
0: May banning na siya mo, may banning, di ba? Amo na siya.
1: May banning na. May
0: 90
1: banning,
0: days before, dapat hindi ka na yung magbaton.
1: Oo. Pero hindi ginambal ba nila nga, mapriso ka sila, kung ginatawag nila nga, by reason of your office. Ano mo itong bot silingon sa by reason of your office? Kung bot silingon sila, hindi yan literal na ginbaton mo sa opisina mo, bot silingon, ang function sa imo office naghatag kabala pabor. Okay. Ari, si BBM sang nagdalagan sa presidente, sino ang mga nag-donate siya? Asa naduduman ko lang di lolo. Number one, si Mel Robles, isa ka negosyanteng dako na tao. Pila ang hinatag siya? 30 million.
0: 30 million. Ah.
1: Pila? So anong kapalit? Aray ang mga lain, hindi may kapalit eh. Si Defensor yan, Mike Defensor, may kapalit pag daong ni Marcolita. Anong kapalit? Ginimo niya, hipi sa PCSO si Mel Robles.
0: PCSO?
1: 30
0: million. PCSO?
1: Oo, PCSO.
0: Philippine...
1: Okay,
0: sige.
1: Ay, kaduwa nag-attack siya. Sino? Si Mel, si Francisco Laurel. 30 million. Atag siya, 30 million. Anong kapalit? Naging Secretary of Agriculture.
0: Grabe.
1: Okay. Ikatatlo, sino? Si Anton
0: Lagdameo.
1: Lagdameo.
0: Bada ni Don Silwita, nobya siya na ni Richard Gomez.
1: Anong kapalit? Ang pinag-atag? 247 million. Ano ang kapalit? Oh, naging special secretary to the president. Ha? Special secretary to the president.
0: Kaya mag ako siya, ko siya matsoy na region special may tlog na mo. Kung ang baka naman ka super, super special, may itlog na, may utok pa. Oo. Oh. Oh, so, siya yan, special, ano to siya yan?
1: Special secretary
0: to the president. Oo. Oh, tapos siya nga arangin sa skilid.
1: Ara sa skilid.
0: Tanahan nga mga inkaso ginman makahigop abi sa mga transaksyon da, may tubod gin siya, bino mo na.
1: Oo, may kapalit.
0: May, okay. May tubod gin siya eh.
1: Sinong ikapat?
0: Kapat
1: si Hubert, si Hubert Dominic Guevara. Hmm. Ina ginatag, gamay na niya ginatag siya, 1 million lang. Pero anong kapalit? Senior Executive Secretary ang ginatag siya. Huwag kong kamalo kung to the president. So ano, basta senior deputy, senior deputy executive secretary. Amo na lang doon eh, Hubert Dominic Guevara. O, sinong dason? Sinosauro Hernandez Firme. Pinanghatag, 100 million. Ano ang kapalit? Ara sa subong sa bar, yasang mga abogado ba? Bar basta ara sa subong sa bar.
0: Game, ano na siya nga bar guro? Basiya mo na siyang gibar?
1: Ano?
0: Gibar?
1: Abo na kung siya sila nagpanghatag sa ano mo kung nga nakapungko seremonya sa ombudsman sa Bisan may kaso.
0: Okay, sige.
1: Amo na. Ang ikaw na dumdumar kung isa, si Jubin Angtay. Pinagatag ni Jubin Angtay, 2.4 billion at 2.9 million.
0: Tiin anong kapalit? Anong kapalit?
1: Anong kapalit?
0: Palit.
1: Naging general manager siya sa National Housing Authority.
0: Grabe amo na. Siya. Kaya amo na siya nga kung mag-donate ikaw, Korta, kag may kapalit, no? That is technical, katama, no? Amo na siya, Rex, technical na siya. Whereas kay Marco Leta, may nag-donar ginman siya yabi, nagbulig siya during kampanya, kinutod ka rin siya tawag liwat. Wala yayagin gamit abi ko na gindil abi nati may donation ka pagkadaog ko tagaan na ka posisyon or something no do mo na gina namin ni Rex so ginbuhat ini ni Marcos sa Rex ini mga donation ni kag may mga kapalit ka posisyon is it violation sa aton lay si imo pagpamati
1: ano to dumang kani dumang ko na si Nosauro Hernandez pero medyo ano sa Bar Council of the Philippines sa Bar Council of the Philippines amo na ko nga siya naghatag maski damo kaso si Rebulla yun ano nila ombudsman silang napili dapat sa atin ilang ilang ang mga ano na mga papel kasi sa raba lang may mga kondisyon ang ano ginatag sila kung ginatagan mong tao conveniente no convenient sa ila kabuhi sa ila gusto, amo na yung kagger hindi na tuntunan ng kaso, may kapalit. By reason of your function of your office, amo na siyang, si Magkulita, nagdaog siya senador. Anong naging papel ni, ano, ni defensor? Wala. Ara lang siya sa ilabalay ng tungko. Kaya, sa kamplander, ang kwarta, hindi magkwarta sa gobyerno, ang ingasto ni Magkulita, that is private or personal money sa isa ka
0: private person.
1: Negosyante, naghatag sa iya donation, sa iya nga campaign donation, yun yung tawag siya.
0: Sir, karoon siya, sige ba na yan?
1: Pa, ang ilay ha, ginbindalo na naman nila, another bindalo, ina siya.
0: Kamalo ka mo eh, kamalo ka, giningagaw ganila. Gidingagaw ganila nga mapriso si, ano ni, si Marcoleta. Tungod, isa siya mga makulit, mga kakivibe sa Senado.
1: Malam.
0: Makulit si Marcoleta para sila mo Kaya ginadala sila ni Marcolita kung anong aral sa konstitusyon sa laye. Di sila naman, ginakabo sila kay Marcolita. Doga ka tapal sila ni Marcolita. In other words, tinik si Marcolita sila. No? Tinik si, the same thing man siyang sa una sa Congress to bala. Nga ato blang hearing man to kay Sara man to. No? Di bala? Gin pagwa man to si Marcolita to sa hearing to. Sang congressman to siya.
1: Siya mismo.
0: Tapos di si Mong kasi dito na siya, no? Oposisyon sabi, gininagaw gi siya nga sa matuod lang, una pa to si Chis Escudero kag si Joel Villanueva nga may kaso sa ombudsman, di ba? Kay kumo nagsailo na si Joel Villanueva kag si Chis Escudero sa administrasyon, ang sabat sa ombudsman, nga way pa na madayon ang inakasyon na ni Chis Escudero kay ni Joel Villanueva. Ang sabat sa ombudsman, nga daw, hindi
1: pa... Alang-alang pa?
0: Alang-alang pa, hindi pa hinog. May mga kulang pa. Si Marcolita Yaya, no? Nga manog impeachment na kag madibatihay na dira mga kakay-five, no?
1: Hindi pa presyo dayon.
0: Kaya kasama ni Marcolita, makulit. Karon, si Marcolita, nag-appear sa Sandigan Bayan, no? Nga motion to quash something like that, no?
1: Pero wala siya naman una-una nga ginsugat sa sagwaran to pares.
0: Tapos mismo dito sa Sandigang Bayan pagpalya, right there and then, hindi na yung iya petition ako ng motion kami.
1: Ginsugat niya rin siya.
0: Tapos, ginda yun ginigya po ng warrant of arrest. Ginpriso si Marcolita, naglaid pamatsyag. Nag-hospital siya, pero hambal siyang pulis, ngayon siya sabi, na kung mag-ayong mamatsyang ni Marcolita, ibalik siya sa prisuhan. Di karon ang mga membro sa Iglesia ni Cristo, may ara na iya siyang prayer rally sa bilong ng Pilipinas. Naan, di sa dyan eh. Amo ni gani ang posible matabo nga posible magamu. Oh, di ba?
1: Ginulo?
0: Yes.
1: Ginulo, tandaan mo ng ambal ko ha. Pagkatapos ang suna ni BBM, ara na ang itawag na kunas. Kunas na nga sigurado. Kaya ginagsuryahan na nila subong.
0: Ate, okay. Kaya
1: tandaan na gina kunas. Pero atis ko ba, ano, ginulo, insakto to ang imo observation. Ako yung gawto yung kadga pagambal mo. Nga si, ang Senate President, no, nga si Gatsalian, kag si Lito Lapid, nagparehas na, nag-aobras na subong sa PLDT. Pungko, pulupungko, lungo-lungo, duko-duko, tango-tango. Amo na nangyari si Gatsalian.
0: Sige, thank you, Ginrex. Salamat. Okay, sige. Kamuman magkakaifay, pwede magkamuya ka-express ang inyo yung opinion kang observation sa atong programa, ha? Okay, mag-break tanong kadali, ha? Inigabahin na dulong na sa atong sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na. Nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: magbibigay ko be edit picture. Dapat beauty bulgit ko da, ha?
1: We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kagtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan eh.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 16 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko po nagpamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man siyang DTX Beauty Soap eh, nagahatag ini siyang proteksyon sa aton nga para makuha ning mga kagaw ka mga bakterya nga nagatinder sa panita. Tanay nga baho sa lawas, kakasman mga kakifay. Kaprisko siyang pamatsyagan na ton. Kaglimpyo gid mga kakifibo. Oh. Kaya ginakakasya mga yamok ang mga oil sa aton skin, sa aton panit. Ginahipid yung aton supato. Oh. Mga garas ka may buhok-buhok guya mo. Hipido niya dirili. May mga pikas-pikas ka kalapap. Dulaon niya. Kag nagapahubin sa aton tulukon, kitungod ang wrinkles, hindi nahilmunod. DTX Beauty Soap dasing magpuputi sa panit nga wala sang hapdi ah. Tistingan ah. Para nami gid nga kundamo nagadayaw si imo, nagasaka man ang imo yung nga kumpiyansa sa kogalingon. Madayaw sila tungod mahubing katulokon, magwapo ka ka magwapa, magnami panit mo bala. Ang importante, huwag baho lawas mo. Tapos na ni baklo ng DTX Beauty Soap ah. Kantula ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, Generics Pharmacy. Sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkuta lang DTX Beauty Soap. Kag kung gusto nyo nga hapos abe, pwede ka mo ka-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, pwede ka mo na-order DTX Beauty Soap, ha? Kag kung gusto nyo pagin barato nga presyo sa nga DTX Beauty Soap kag iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kantola ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre wala sing bayad. Okay, hindi ka bahin malundulo man sa aton los ang Dr. Pinoy Squalina Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, importante man nga suplemento sa subong. Dr. Pinoy Squalene Capsule, kung may ara ka mo siyang chest pain o kung angina pectoris, nagasakit ba lang imo dughan, daw ginakumos ang imo korason. Nagalapos sa likod ang sakit kag nagalatay sa imo walang abutkon. Kag ang sakit madula lang kon ikaw magpahuway. Ginatawag ini nga angina pectoris abyan. Isa ka temporaryo nga chest pain o sakit sa dughan. Resulta ini siyang kulang sa nagalatay nga dugo pakadto sa korason. Kay barado ang ugat tungod sa plaque or fatty deposits nga ginatawag nga arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Bangod barado ang ugat, ang angina pectoris pwede nga sinyalis man sa coronary artery disease. Makabulig payo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para matunaw ang bad cholesterol nga kabagdanan sa arteriosclerosis Ginarekomendar gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara ini siyang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang aton korason kag ang mga naga ang mga pagtuon nagapamatuon nga ang pag-inom siyang squalene sa 84 kadlaw nagapasaka siyang good cholesterol sa lawas naton. Ang good cholesterol nagalimpyo siyang aton kaugatan para mahapos ang paglatay siyang dugo kag oxygen pagkanto sa korason kag utok. Gani, nagahatag proteksyon batok sa heart disease ang ning Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sige, Dr. Pinoy Squalene Capsule ginatunoy ang maray. No? Mara sa ugat naton. Amoy na kung kaysa nga may high blood pressure ka. Tungod nga hindi ya sufficienting pag-agi sa dugo naton. No gamay ng buho bla. No katulad mo lang nga mamunyag ka sa tanom. Kag may host kami nga paggamit mo sa bunyag sa tanom. Ang mga layo nga tanom para malamot sang piswit sang host mo ba sa tubig da. Punggan mo para magamay buho. Kundi ma-pressure siya, masumpit siya layo. Di mo man na magkakakipay malimbawa sa ugat naton nga barado. Dasing magsaka ng aton nga blood pressure. Kag delikado, posible ini ma-heart attack ka o kung ma-stroke man. Kag ginatunaw yan ang mara, no? Mga bad cholesterol na mga fatty deposits naton. Kag sumbong man ang mga uric acid nga sobra sa lawas na ginatunaw sa Dr. Pinoy. Kag ang iban nga uric acid nagakanto sa aton nga mga joints resulta sa gouty arthritis. Di mapiang-piang ka, makiang-kiang ka, sakit ina, no? Mabanog siya, no ka apiktado gid sa imuyang nga mga pagiho.

0: iskwaling capsule bagay gid. Nami kay natural siya, himo siya shark liver oil, aprobado siyang BFAD. Wala siya siyang overdose kag wala siya siyang side effects. Ang kidney tang ginalimpyuhan niya. Ang atay tang dugo tang ginalimpyuhan siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig man ang Dr. Pinoy pagpanubo sa aton blood sugar. Madamo pagid siyang minipisyo ang aton sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Magaygid nga, inom kita adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy para makorekya kung ano magid ang nag-develop nila ang masakit, matap na yam lang. Dr. Pinoy Squalene Capsule, sarangin mamakal sa halos tanahin ng mga butika kag farmasya dira sa IB Magaluna, subong man sa Escalante, kay diri sa may Kabangalan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, Morsia, La Carlota, kag sa iban pagin nga bahin sa aton probinsya. Kag sa bilog ng Panay, available gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kantola ka mo sa mga suki ninyo ng mga butika kag farmasya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag kung gusto ninyo mga kakifay, barato nga mga salakyan, second hand, slightly used, good as brand new, nga mga Toyota Hilux nga pickup, for Toyota Fortuner. Gusto nyo Avanza, 7-seater, o kung Vios, o kung gusto ninyo Montero Sport, o kung van gusto ninyo pampamilya, o kung van nga pang negosyo nga L300 nga van, may ara kompleto gid nga damo kapilian sa Bacolod Car Seller. Updated ang mga papeles, kondisyon ang mga makina, tahom ang mga pinta kag damol ang mga guma. Kanto ka mo sa Bacolod Car Seller kung tuyo ninyo second hand nga kondisyon blaya, usaron mo na lang. Kanto ilang kag kung ganita o ganin nyo si Manager Che Pudena. Pwede ka mo katawag sa iya na 0920-973-1403. 0920-973-1403. O kung kanto ka mo sa ilang Facebook page, pwede ka mo katanaw na sa mga modelo nilang kasalakyan. Kag pwede ka man na kaminsahe, no? Sa Facebook page nila, i-type lang Bacolod Car Seller, okay? Okay, sige, thank you again. Saliwat sa may mga problema naman yung gusto ginipalambot kay J. Lolo, tawag na ka mo sa ating hotline 0928-611-2263. Kaga pwede makamu kahatag sa inyo opinion o kung komentaryo, ha? Okay, we got a caller on the line. Tanawon dalo. Sige, abe. Hello. Hello, good evening.
1: Hello, may gabi
0: lang. Mayong gabi man, sino ni?
1: Si Merson yan. Nung nagkalibulo atang sila ya.
0: Nelson?
1: Merson lo, Merson.
0: Ah, Merson, yes. Ah, Merson, nainom mo na?
1: Ano lang?
0: Nainom mo na?
1: Ah, tapo, walang gidugay lo. Ang dikiribayo, may tisoy lang hanay lo. Ah. Okay naman, siguro.
0: Ayos, ayos. Okay, yes, Merson, anong malagad na si Mobe?
1: Pwede lang talo ka, turo tamyo lo.
0: Sige, pwede gina. May goe na. May tamyawa na sila.
1: Tamyawa ko lang gali lo. Si, ang upod ko din sa bunga, si Nunoy, si Anthony Display, si Gio, si Migo ko di Andro. Kasi tarantalaan ko na lang ang mga upod. Si Samigaw, galing nga si Kuana. Si Shula Palermo Lab. Tani, halong ka lang bukas kung mag-eskwila ka. Ang mga ano ko na lang lo, ang mga bro ko na lang din sa guardian sa Silaya, sa PGBI guardian. Sa muna na lo, thank you,
0: Halong. Okay, salamat. Okay. Mayo kay may love siya ba? Ako yung may love man ko, labo. Panambiyawa na yung relation mo na. Yes, lo. Good evening, Jay Lolo, Jerry Lee. Pwede ka tamyaw sa akong cousin, Anton Halin. Ano ni? Anto Halin sa kay Lorna. Sang sumag. Lorna, ano ni? Nang Anton ini? Kay Anto malang ni? Anto Halin kay Lorna sa sumag. Another caller sa ating linya, lo? Okay, sige. Hello, hello.

0: Oh, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Yes, share mo yung gabi man, sino na ipaliog?
1: Si Jed.
0: Jed, taga din gani si Jed?
1: Bali, actually, tolo, taga dito ako, kasi ngayon sa Maynila.
0: Sa Maynila ka ngayon?
1: Oo.
0: Pero ano, Ilonggo ka?
1: Ilonggo.
0: Hindi ka nagpamati sa Maynila?
1: Online lang ko, lo, sa may Quezon City.
0: Okay, oo. Tingin ka din siya makulod sa Negros?
1: Sa Talisay.
0: Okay. Gano'n ka na siya Manila?
1: Biyahe ko din sa 12 years, no?
0: Okay. Din ka siya Manila sa zoo?
1: Doon sa Quezon City. Somewhere in Obaliche siya.
0: Bikwanay sa zoo? Manila zoo? Yes, sir. Anong malagad na si mo, sir?
1: Kasi lo, kanina ka po ako kapamati sa topic mo regarding sa
0: impeachment,
1: no?
0: Okay, I see, sir, okay.
1: Na pakinggan ko rin si Rex kanina, yung trailer mo na medyo high blood na siya, eh. Ang akong lang na paglantaw sa kasasabusubong sa atong bang gobyerno, no?
0: Yes, okay, go ahead.
1: Kasi siyempre, ari ko doon sa Manila mo. No?
0: Okay.
1: Kami gumawa ang apektado, di kung ano ang matapo, di kung ano man ang magiging resulta sina.
0: Yes, sir.
1: Ako sa tutuod lang, ang napansin ko dito sa Maynila. Magulo talaga, lo. Kasi ako bilang TNBS driver, siyempre may mga pasayaro ako. Okay, minsan pag may mga pasayaro ako na yung topic namin gano'n regarding sa impeachment, sa corruption, et cetera, sa lalo sa ano, sa accidente. So, ang makomment ko lang sa impeachment na ano.
0: Yes.
1: Ano na nasa mo? Kumbaga sa plano, sa balay. Kumbaga, tapos na siya. Plano, plano na siya.
0: Formalidad na lang, formalidad.
1: Formal, ano lo?
0: Do formalidad na lang ginahimo nila.
1: Na, nanudo na siya kay... Ano na nga siya, ilagi na pahalo nun si DT. Kaya ilagi na tinik sa lalamunan din nila. Kaya, siyempre, ang resulta na kung sila man na mababatsagan man nila nga kung hindi na nila madayo ng plano nila, sila din na masakir pag-abot sa 2028.
0: Yes. Kung in kaso makapungko si Sarah, lauto naman sila eh. Daw sila naman.
1: Oo. Sigurado ko na yan, no? Kag ang napiyaran ko kasi kay Clerca, kay spokesperson, no?
0: Clerc Castro.
1: Oo, kaya kumbaga kay Anticlear na lang, ha?
0: Anticlear, oo.
1: Ang nickname talaga dito sa Manila, kahit saan
0: anti-clear.
1: Sa mga punta dito, anti-clear talaga siya.
0: Anti-clear.
1: Ibig sa mga rider, ibig sa mga grab, lalam mo. Kasi yung taxi na ano namin, siyempre may matambayan kami.
0: Okay.
1: Dito. Ano siya, hindi siya spokesperson.
0: Attack dog.
1: Ano siya, vlogger ng anti-Duterte. Vlogger siya, hindi siya spokesperson. Kasi kung spokesperson ka, dapat hindi personal yung mga binibigawan mong salita. Kung ano lang na nakasaad sa ano lang
0: description sa, yan, or description sa imo trabaho.
1: Diba?
0: Correct.
1: At tuloy talaga yan, lo, tuloy talaga. Pero ang tao dari sa Manila, wala ga pabaya. Wala na signal.
0: What do you mean? Anong ba't mo silingon?
1: Wala lang signal kung ano ang... Kumbaga, ready na. Naka-ready na ang tao din.
0: Ready siya, no?
1: sa kung ano ang kalalabasan niyan, kung may isa lang ka, kunyari no, may isa lang ka grupo na mag-ugyon sa dari sa EDSA. Kung ano man sa mga malala, mga amaabot ng mga inadlaw or mga panahon. Ang tao garido na din. Kasi disidido na sa ako sa akong mga na istorya ng mga pasahero pag sa mga grupo ko man di ready na mo.
0: You mean to kasi say ano no no just like no ma people power na mo na?
1: 90% sa aking pakiramdam.
0: Okay, okay. Di how about ano ginaobra sa mga police kay mga military na no sako sila
1: ang,
0: ano?
1: Ang mga no, ang mga police gahulat na na.
0: Okay. Gahulat sila nga masaway siyang marali o maupod sila sa rali?
1: Da, maupod na niya.
0: Okay.
1: Oo.
0: Okay.
1: May ara, siguro may ara talaga na rinre. May ara, loyalist mo, di ba? Pero more or mga karamihan, manogod. Loko talaga, siyempre, hindi mo na sila pwede mag-una. Kasi siyempre, ano sila mo? Tawang ito.
0: Ara pa sa trabaho.
1: Pero pag-ara na, pag-ara na kung bagagalapuyot na, ate, ano gina magulat na lang na.
0: Kaya tayo siyempre proteksyon na nila, ginag tao na mukhang ang konstitusyon.
1: Totoo yan. Okay. Kasi hindi man lang ayun si ang ano daw mo ang tawag nito, ang front line eh. Oo, may ara good
0: So in other words, sa Manila subong, basis sa obserbasyon mo abi, may mga amo na ning huring-huring siyang tao nga kondo may hugnat na may senyas na di are ready to protest kag ibawion ang kung ano ang nadula eh kung ano kinaglan nga dapat i-correct siyang aton okay. Pag-gobyerno
1: ang tao subunglo ano na mo ang tao sa Maynila kung baga kalong ng utok kay tungod sa corruption grabe kami ding apektado sa corruption.
0: Nga aman.
1: Siyempre, epektado kami ang unang-una ang pamamalakad nila dito sa ano sa sa Maynila. Tingnan mo yung increase ng tao, di ba? Utay-utayin pa. Saka hindi pa yan sigurado.
0: So ang inyo grupo yan ang mga TM ano ni mga driver da kaga may mga organisasyon magkamo ka no nagaprepare magkamo in caso ginabi maupod kamo sa rally
1: may mga grupo kami mo siyempre may mga siyempre group chat
0: share magkod ko anong epekto da siyang pagka nakop kay Marcoleta kasi Marcoleta mo yang ga pamirsa gid ya batok sa administrasyon anong epekto da sa Manila pag nakop siya kay na witness da sa kalamanan sa mga tao da sa Manila kay Marcoleta, pag nakom siya, no, anong imo panilag daw na akik ang tao ay?
1: Naakik siya lo eh. Biskan sa asamo ng mga grupo ka, biskan sino di ang imo pamangkuton, akik siya.
0: Okay.
1: Akik siya, jambal na lang ganyang tao na, jambal na lang ganyang mga tao, di nga may dako lang ang grupo nga magmarcha sa karsada, maugyan na gid lang yan.
0: Okay.
1: Kay wala na gid jam, wala na gid jam sang iyaya nga pamalakad. Kay hindi siya ka disiplina sang iya ng mga ano? Mga gabi niya, mga tawag ito mga kalihim, ba?
0: Mga tao ya. Yeah. Okay.
1: Sige.
0: Sino galing alam mo liwat, sir?
1: Si Jed.
0: Jed, okay. Sige. Thank you for your time. Kag kung nanugin man ang sitwasyon kay ara ka dira, it's free to call me. I-update mo lang kami din sa Makulod, sa Negros, ha? Okay, kaya harap ka naging libot,
1: ha? Okay, lo. Maraming salamat.
0: Ikaw naging mo o naton nga corresponder na sa atong programa, ha? Okay?
1: Lo. Ano tanong labanan natin. Laban.
0: Okay. Thank you. Halong.
1: Hindi tayo nag-iisa.
0: Thank you. Okay. Sige, ha? Thank you, kid Saturn Cooler. Jerelia, may masyahada na yung mga minsay. Ito mas importante na. Yes, lo. May kami, J. Lolo, Jerry Lee, presengi ko kanagabi sa programa nyo, si Clinton ni Galilo. May kami na si mo, Clint, ha? Good evening, Sir Jerry Lee, J. Lolo, daw. Nahalimunaw na ang flood control scandal. Ang ginatagaan nila atensyon kung paano nila mapatalsik si Inday Sara. Wala nila yung ginapangitaan pamaagi nga masulbar ang krisis diri sa aton pungsod. Si Tata galing nilo sang sipalay. Okay, salamat gida Tata. More power gida J. Lolo sa inyong programa. Good evening, J. Lolo. Monitor na ko di sa inyo. Nainom po na loong DTX 500 Power Trio, D3 Bio kag Mighty C, kag Sumuman DTX Coffee Mix. Tamyo ko lang si Nikki Salvador sa may Wayang Phase 1, kag kay Alan Takapan, kag sa iya asawa, kag kay Jocelyn Sibulan, kag sa tanan ng mga KSS sang Himamaylan, halin suay pakadto agisan. Kay Doc Ramil Oy, good evening. Kay Sir Arfa Tugalon, kay Rovic Mungkal, kag sa tanan ng nagapamati sa K5 sa News FM ay nagapanamyaw si Amansha Intana sang Wayang Phase 2 Barangay 3 Himamaylan.

0: Ang bagyo mo bantayan, Tabagino? Oo, di daw to dog flood control daw ay nagintoy ang mga ICI pa to may kunano pa huwag ginaklaro ang flood control ah. Huwag ginmasatisfy ang tao eh. See? Ang gusto sa tao nga kung may pamangko just like kay Marcolita, no? Wala sila bisang kang tanan sa mga aligasyon ni Marcolita may kang iban pang mga oposisyon. Pakitaan nila siyang ebidensya eh. Hindi lagi puro sugilanon, puro istorya, puro tudlo, kundi ebidensya bla. Nga ipawalang sala nila ang mga akusasyon nila nga involved sila sa flood control. Kaligati siyempre, ano may pakita nila mi? Pariha sini nga hindi nagkantong mga pilakagatos ng tonilada siyang bulawan, siyang gold sa Central Bank. Di nagkanto ang kwarta. Si, no ka mo nila i-explicar kagang kinala sa tao sa sabata mo. Ang mga fans ang PhilHealth, sa PDIC, kag iban paging mga nagkaladula ng kwarta, nga iya siyang gobyerno. Hindi man na iailam mo, kundi kwarta ina sa mga taxpayers nga supposedly gamiton nila sa mga programa sa gobyerno para sa komunidad, para sa tanan ng Pilipino. Amo naging tugang gobyerno kay silang mamanage mo para mapatigayon ang pagtinaad sa pagpangabuhi sa tagsa-tagsa ka tao sa isa ka nasyon. Gainamutay. May ara ka siyang obligasyon na pagbayad sa tax kay para i-manage nila ang mga duta, ang mga talamnan, ang pagkaon, ang trabaho, eskwilahan, medikal, mga pensyon, tanan nga para minipit siyang tao, bla? Amo nang tuyo siyang gobyerno kang imintinar ang kalinong kag peace and order abi, dipinsahan batok sa mga invaders. Mga bulong kag mga hospitalization, edukasyon, dalan, taytay, amo nang nakantuan sa mga kwarta kag iban pa. Di ang question di nakantong kwarta, di may mga amo sinaga mga balita, flood control scandal, binalita nga kwarta, gusto sang tao sang konkrito nga sabat. But until now, they are not satisfied about sa mga ginapahayag sa gobyerno. Wala siyang konkrito nga pag plastar sang ilarason kag daw hindi kumbinsidong tao sa kalabanan sang ilang napangubra. Mga kakaifan, mabreak tanay kadali. Sa pagbalik nato, may pagamasahon kita ng problema, ha? We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
12: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: What is love meant to you?
16: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
17: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
15: Would it be there to comfort you when you need it most?
16: Mangkotan eh, kung bala, paano mag-work ang amunan.
15: Or will you still be there to fall in love again?
17: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
0: Hey, Shabbat! Kashabbat, Chimo! Magaga K5 reminder ang aton gate number 1 seafood restaurant nga dapat naton bisitahan kantuan. Kagdalaan naton sa mga bisita at kagpamilya na Gina Seafood Restaurant. Ha? Wala untat ang kanamiton nga mga seafoods every day. Ara available gid ang mga paborito nila kang mga bestseller nila nga sinigang kag tinola, pala-pala style nga pagluto sang isda. Wow! Amo ni oras ni Rile, si Ma'am Gina rin pa niya siya libertad nga pangumpra sa mga panakot. Na mga panakot na yung mag-ugid bila abot na sa magsaka, no? Mga bag-ugid niya nga harvest sa mga sibuyas dahon, kamatis, inang luto kag ining green hilaw blan eh. Ining pidada, mabaw ka namin, no? Ining mga lagba ni nga mga katumbal ni paitan. Basta mga panakot nga priskara na. Amo ginaginas na mutang ni Ma'am Gina sa mga niluto, ya especially sa mga sinigang. Kati priska nga utan, priska nga mga sahog, kag priska nga isda, kag namin nga pagtimpla sa sabaw. Wow! Wow na wow! Wow na wow, sabaw! Okay, open sila everyday mga ka-K5 ha? Last 10 ang aga at sa last 10 ang gabi. Damo ka na pilihan na may butter garlic shrimp, sisling manumbong ang perti kanamit-namit. Ining kasyag pagid mo, kasyag mo, kaluoy man siyang kasyag. Huwagin bilin. Mga ka-K5, tanawan nyo sa Facebook page nila, ha? Tanawa, ha? I-type lang kami, lihog, ha? Para makita nyo ng ilang menu, kang mga pictures and videos, ang ilang mga pagkaon, kang sa ilang lugar, no? I-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Yari ng problema nga ginpadala sa buong gamay sa aton, mga ka-K5. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo, kag sa tanan nga mga listeners ng K5 News FM. Jay Lolo, I need an advice kay kakaisa o kung kaisa, hindi kami mag-itsindihan ay sang ako nga Iloy, sang ako nga nanay. Kag natingalagid ko kay hindi siya gusto nga magrason pa ko sa iya kung may ikomentar sa ginahimo ko nga ubra abi diri sa amon balay. Ga-adjust ko pero kakaisa kabudlay gid di lolo. Ang problema sa nga ito ng letter sender. No, may aragid sila pero may komentar mula sa ang nanaya sa ginaubraya sila malay. Doon isa na may agano permi siya ginasaway o kung ginatuloag o kung ginakoreksyonan. Di mo ginakiara ka da, huwag ka mahimo kay La Rose. Kung gusto mo establish kasi mo kong alingon, kung ara ka naman sa tsaktong edad, na, nasinyalis mo na nga you find your freedom. La? Kung kaya mo na malang yung mag-sulo, abi, tistingan mo mga buhi nga ikaw lang, kung hindi ka kompormi sa patakaran sa sistema sa imo Iloy. Hindi man pwede siya yung ma-adjust mo kay siyang nanay da. Ikaw gadya yung ma-adjust sinaya sa idraya sa inyo balay. Pero kunti mo na bala, kay ikaw nag-aubra nila, no? Pero kung sample abi, may ubra ka, no? Na hindi na ako mag-ubra sa Lord Malaya. Mangita na lang tayo sa timbang ka ako maswildo. Nah, hindi na miyas nanay mo, guro eh. Pagtapos na eh, maintenance mo, ako na matang, inagbakal mo siyang DTX pa man din, may tisi, tagaanda ka. Allowance mo, abe, 5 mil kada bulan, okay na nanay, parang lagaw-lagaw mo ah. Tiko, siyempre, may mga amusin ang mga plastada, especially kung nara ka na yan sa saktong pangidaron, damalipay man ang ginikanan mo lang, no? Pero kung ara ka na na yan, nako ka na, kag sige pa siya, siya pa nag-sustener si Imuda, siya pa nag-sagod si Imuda, no? Even though toon yung obligasyon niya na, no? Kaya ara ka sa poder niya, pero kasarang ka na eh. Mayutani kong bata kapayang sa laguron kagin, di siguro may rason pa yung obligahon niya ginang kagalingon niya kaya nag-depende ka sa iya, no? Pero kay Kumo, guro, harap ka na si taktong edad kag kung masikway ka trabaho, da? Di mo ning ubra mo sa sulod balay? Ariho kay ambal mo di, oh. Kung kaisa, hindi kami mag-itsindihan ay kamadir ko kag natingalagid ko kay hindi siya gusto nga magrason pa ko sa iya kung may ikomentar sa ginaubra ko, kung ginahimo ko nga ubra diri sa amon balay. Diga komentar, sabi ko na obserbaran niya para siya, guro may diferensya, no? So karon magsambad ka na sa iya, daw gina-justify mo pagyapon ang imo nga ginaubra para sa imo sakto. So malalisay ka muna. So gusto niya nga mapati ka na lang dati. Huwag ka may mahimo, kahit iya na iya balay mo. Even totoo na, nanay mo na siya, kahit iya balay. Kaso ay ganit kung hindi ka kompormi siyang patakaran sa nanay mo, kami ubra ka malang iya, tis tingnan mo yan nga mag-live alone kay ma-arkila ka na, o kung ma-board ka na, o kung ma-arkila ka sa isa kamalay o boarding house, parang why siya may masaway sa giyo mo. So hindi man pwede niya magsubahar na niyang nanay mo, kasi siyempre patinuga niya man yung pagkananay mo. So, sige lang mula nanay, ha? Hindi lang sagi sa batay, para labaabang yung Korea mo. Ang importante si Bongkon, ara ka na sa saktong pangidaron, kag Matyon ka na, ginalan mayara ka na yas ang imoy ang ginaganara. Kita kaya ubram lang na. May parahon mo man yung imoy ang kagalingon. Kay sa gusto sa hindi ay maabog ginachimpo, mamana ka, kang magabuhi ka. So, ang imo ginikanan na part lang sa kabuhi mo nga nagsustener sa imo nga para maplastar ka man. So, i-plastar mo na yung kagulingon mo para sa future mo, ha? Is normal na siya mga nanay nga medyo amoy na may mga batasan. Kag matuna na lang kiti nanay mo na. Makapili ka tatay, hindi bla. Makapili ka tatay, pero hindi ka makapili nanay. Kaya ang nanay mo lang yung gabusong kang nagabata mo. Da kang ganyan nagwa sa nanay mo, tinanay mo na. Ah, hindi mla. So may mga hindi kaya nanamian sa iyong pamatasan kaya because even doon, iloy mo na siya. Parihas kamuya sa isa kamalay. Nandako kasi yan. Pero may pangunahuna siya nga hindi man yan parehas si mo pangunahuna. So kinanglan na is either nga sinumadya sinyo, abi, no? Kundi ikaw ganyan. So kon alang-alang si nanay mo ang masunod si mo. Hindi mo na guro pwede, di ba? Si kung mag World War III na. So mula na, no? Palangga si nanay mo, chindihan na lang, ah. Pala ba Korea mo, handuan na lang, wala. Para wala ka mo, handu muna, ya. Okay, amun eh, gusto mo, okay, ah. Ikaroon ko magsala, nakaroon ng kubra mo na kung hindi maayo, tiyan mo muna gusto mo na, eh. Sunod ko mo lang. Hindi pa yun na yuni lang mula kay, di siyempre, ginikanan na, especially Iloy. Nga makapili ka tatay, pero hindi ka makapili siyang nanay. So love your mother, ha? Salamat gin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni Jay Lolo sa mga gabi. Kita na kita once, 9:30 in the evening to 12 midnight. Diri lang sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile, ha? And of course, don't forget to pray always. Bye-bye!

0: oras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
1: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
2: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
3: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
1: Hmm. Hindi lang gini-carots.
3: Oh, hindi lang carots, mga kauturan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
1: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin na yun ang akong ulo.
0: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers na damong probiotic.
5: Basta, basta.
0: Ano na yung engineer man?
4: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Base mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, base may mga stones na ina, or base may mga inflammation ka sa pancreas, or base naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting. Karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupunti sila karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Silueta.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sa 16 tubtob 72 oras. Lawig, no? Mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. So mga nag-inom DTX 500 yung mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
1: Mm-hmm. Husto Dok Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Dok sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis.
1: Mm-hmm.
6: Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangingatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom na sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga palakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
1: So kun wala kagali kaon Dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF Sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
1: Anong matabo Dok ya kun tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
6: Patay ka guro. Hindi ah, kaya, no? Kun sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Di wala na glucose or GP.
1: Oo.
6: Ang matabo is gamiton na niya ang imo

0: stored pots. Mm. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sa ang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So, magka-fat loss ka na. Kasi siyempre, wala nakakaon. Mm. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientists mo. Talagsa magkaon ka fasting sila. So, sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga-fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang naga-focus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
1: Oo, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang-ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. Ay, ampalay.

0: eggs, 500.
1: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: DTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Tige ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500, Mighty C. Ang alkaline, ng vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit na yung akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kagsubong ka namin isa akong paminsarin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga
6: para sa libreng check-up, bisita halang
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
7: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
7: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
9: Dahil gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante ang kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green yung mga utanon la
9: like,
10: Sir JP.
9: Like okra, be? Tugabang?
10: Balungkay?
9: Takway?
8: Okay, takway.
9: Damo hindi na mana.
10: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang abokado,
9: pinya. Piyo, susubong, damo-damo subong abokado.
10: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C gid kada adlaw.
11: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung gaditi X500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
9: Mm. Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang term sa duna man?
8: Masami.
9: Masami na. No? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko di TX 500 kag MyTC. Tastog ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
8: Oh.
9: Same with your health. No? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise. Dapat exercise. Ah, wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid niya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto kas clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
8: Gusto, no?
9: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, magkanto sa clinic, kay magpabulong na.
8: Oh.
9: Ang amo niya clinic, hindi amo tanin ang concept mo.
8: Makanto
9: ka, kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka may TC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
8: Oh.
9: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no?
8: Mm.
9: Pabayaan nyo inyo lawas o magbago na kamo. Dipindi na sa inyo. Pero may na muna, Dre, ginalicture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MyTC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
3: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
8: Subong man nga ara na na sa lawas nyo, ang desisyon pagid, kung ang ilok nyo baho permi, o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
11: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin ganyan magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya kakape po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis akong pero wala mahimok kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo selula kay puno sang antioxidant.
9: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
9: Pero kung may kwarta sila, Sir Boy.
11: May budget?
9: May budget.
11: Kung may budget,
9: ano, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang stevia. Delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
11: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon na
9: gin. Bulletproof coffee.
11: Bulletproof coffee nga. Ah, protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
9: Yes, so, right. Pinaka-the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus
8: herbal oil.
11: Uy, kampiyon.
9: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga
8: kana. Why na gel, ha?
9: Pangayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala sila mahatag. Ati,
8: pike.
10: Pike na.
9: Kapon, libot sila rin sa takuling.
8: Ay, gali ka?
9: Ilang ginasunod git, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
8: Abaw!
9: Ati Piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
8: Pikoy.
9: Tay, mapakalmo sinaway mo ko balo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kwad niya. Sigurado.
11: Amo na legit.
9: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
11: Extend.
8: Gayuman, engineer.
11: Ang extend nga pa nami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo silula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta. Talk
11: ni Doc. Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo toging invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kailanlan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
9: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa silula.
11: Patay ka.
9: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa silula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
11: Pigaw na absorption sa lawas.
9: So, di na magamit ni silula. Hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga silula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si silula ga produce da sang ano gitawag free radical, Sir Boy.
11: Correct.
9: That free radicals amo man ang maguba sa imo silula.
11: Correct.
9: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo silula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
11: Kampiyono, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kaya ginmention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginmention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer?
13: Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
9: gadamo maislan. Sila, ya?
13: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietri Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
9: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka Dietri Bayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pagi dia sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa Dietri Bayo malayo kaya sa cancer indi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
13: Free radicals.
9: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
13: Wala
9: ni
13: kabuhi ya.
9: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
13: Correct.
9: Kada tuktok ni mo, amatamaton ka lang, amatamaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Dietri Bayo. So ibagid niya kung pala inom kaya Dietri Bayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
13: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa Dietri Bayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Dietri Bayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Dietri Bayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Dietri Bayo o dansang DTX 500.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Dietri Bayo. Problema sa trangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang Dietri Bayo ka na. Ang Dietri Bayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dietri Bayo. Adlaw-adlaw. Dietri Bayo. Dietri Bayo with Physio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang Dietri Bayo ba okay? Gidang resulta subong normal na gin.
15: Dietri Bayo. Ang Dietri Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mabagat sa mga butka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang May DC. One capsule. 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May DC. Efektibo.
15: May DC. Mabalis sa mga butika.
18: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
19: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Yulo Street. Corners North. Fronting Midtown Hotel.
21: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
29: Kulasi, National Highway,
30: kilid sang LBC.
31: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
34: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
35: Bacolod City,
36: Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
8: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Dietri Bayo.
9: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom Dietri Bayo, no? Especially empty stomach. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba. Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay, no? Nakanami pag-ini kay may laxative siya. Tingala ka, gahumok yung mga koy mo.
13: Imong pupo.
9: Imong pupo, no? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo nang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa Dietri Bayo. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gid yo ang Dietri Bayo ya, makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
0: Kampiyon.
8: So, ang namian ko sa Ditribayo, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo. Ang pinaka-contract ginakulbaan tas tanan cancer.

0: Lanyo.
1: Pinaka-the-best nga gwardiya sa imo selula.
0: Why labot? Ang, kung may kagaw, hindi maka-atake.
1: Oh.
0: May bakterya, hindi maka-atake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCT is found in D3 bio. And only D3 bio makahimo sana, not the ordinary D3.
2: Kung ikaw gadali sa aga, kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give
1: ako,
2: you...
1: Ako, Sir Boy, 5 kagina.
2: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang Balidoxam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya, kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginggo gutom ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs, ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami, pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
3: Impormasyon sa ikaayong lawa.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa itad ang itsura. DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesein that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabagal, magabutika. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan? Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Magklinika Sport Biotics.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo

0: sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:34.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo.
7: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Isipo na nyo silang mga Rosana, last 4:35 na.
8: Good morning
7: K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Good morning.
8: Good morning!
4: Nan, mayo na ni natin ni butang mo na din sa akuntan mo. Sige mga kakifay, kamusta kamutanan sa atong sining mga suki ng mga tagpalamati? Ilabi na gid mga kakifay, mga atong sining mga suki nga nagpalamuti na. Kamusta kamutanan? Marosadya gawa mga kakifay ang sitwasyon sa nasyonal, no? Grabe. Lo istoryahan ta na bala karon kay kahapon tigi ka second day ka day 2 kahapon sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe! Sige, sige, sige, mga lingaw mo lang ko sa mga kwan, mga mahala, mga abogado, no? Pero mahala mo lang kayo, Pakardo?
5: Pero wala ko yung kakipay, babes, mag senador sa piyaks ang namudamo nga endorsement sa akon nga mag-senador. Kay una, basi maayawa, basi papungkoon lang ko sa tupad ni Chis Escudero. Oo. Kagi kadua, basi kon damudamo mga pictures nga nagalap tadaan subong. May gapanahi ka gasursi sang sang tila. May ara nga
4: pangimong it.
5: Oo. Do ara ka lang nga nagapungko ka lang nga do istatwa ka sa kilid. O do priyo ka lang nga do hari nga nagalantaw ka sa imo ginarian.
4: Na. Hindi ko siya trabaho, no?
5: Hindi ko yung mag-senador magamuna.
4: Nga nag-presidente, presidente ka pa mani mo yaman?
5: No, mangkot-mangkot ka pa malangin mo yung interesado ka. Interesado ko liyan, ay ara na, hindi ka makabatas.
4: Ara na, lain man lang nag-show up. Ang hindi ang Senate President na mo yung nag- Paano mo na ang siling sa iba niya. Ang gusto ko nga mag- Senate President, Chis Escudero, anong rason nga ginakwakwaya pa sa as presiding officer? Hindi man siya Senate President. Dapat ang Senate President, amoy ang mag-preside.
5: Nagimo kay Moya nga boss sa kilid.
4: Oo. Inimo lang sa'ya, kwan, statua. Ay, terrible. Tige ah! Ito na ipagpaminsa ron mga kakifab, kiti ara naman, alang-alang-alang mga nga boss lan mo sila ara na na yan. Importante, makuha nilang majority. Pero believe ka sa kwan, believe ko sa mga rebuttal ni kwan sa defense council, ang lead council sa depensa. Grabe si Sheila Sison. Grabe, matiyan na black around black.
5: Matiyan ta may ara kada.
4: Lumayari ko di mo. Sige. Nanong madalag ko na ito ng mga balita karon nga aga sa atong sini nga pagpangalagad. Una kita sa atong sini nga mga top stories of the day. Sa atong sini nga mga balita lokal mga kakifab diri sa atong nga pagpangalagad sa inyo pala tuntunan. Ang balita ang K5 sa umaga po sa inyo mga alagad kakifab babes gantalao.
5: Ako naman si kakifab Robert Pacardo.
4: Sa atong sini nga mga balita lokal pro inayar gilayon nga nag-responde sa report sa ginaligar pag pamahog sa mga bulot huan. Samtang duha ka lalaki arestado sa bypass sa siyudad sang Caris.
5: Habi ka bahin service vehicle nga nagbalabag sa dalan sang Capitol Hills ginpanawagan sang BTTMG.
4: Lalaki nga nasapan sa irrigation ginbuno sang mag-amay.
5: Siyokos order ginpapanawag sa driver sang fuel tanker truck nga nakamunggo sa mga vendors sa Valladolid.
4: Habagat nga napabaskog sang super typhoon posible nga makaapekto sa madamo nga mga lugar sa pungsod Pilipinas.
5: Super typhoon yara na sa Philippine Area of Responsibility kakipe babes sa apat ka mga barangay sa Saga ay nagpatigayon sang community based drug rehabilitation program.
4: Areglado mga kakipe Marcolita nagpinot ang dughan kag nagtaas ang dugo.
5: Walang kita kakipe babes mga pariyo sini nga wala mo ma-experiensyahan. Ila binagid sa imo advokasya tapos ikaw pa yang malain. So amo ning natabo kakipe babes.
4: Amo na mga kakipe na sa likod sang tanan nga ikaw mismo ang nagapanguna nga maimbestigaran mga kakipe kag ginaasahan kag wala gina wala niya malang inadismayang mga tao nga nagabutang man sa iya mo. Gipakita niya lang ang best niya kung paano niya ma-investigaran ang ginatawag flood control projects. Pero sa likod sinitanan, daw siya pang malain, daw siya pa subong ang nambalikan. Impreso eh. Ara subong mga kakifive sa kamkrami. Nagpinot dughan niya.
5: Ang ulihi sa mundo ara sa Philippine General Hospital o kung PGH nagpabulong kay Kipi Babes.
4: Nano ang nano mga kaki five ang natabo sa ika dito Nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Abe. Ibalonta ni mga kaki-five kay para mabalanta ang sitwasyon dito sa Metro Manila, mga kaki-five. Last 4:42 na, mga kaki-five. Ining ikaduhang adlaw nga sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ingin petigayon, mga kaki-five, sa Senado, mga kaki-five, ang mga senador nga nagapungko bilang impeachment court, ang mga senador nga nagapadayon sa pagpresentar sang ebidensya kag testimonya kabahin sa allegation sang misuse sang confidential fund kag unexplained wealth bribery kag assassination threat, mga kaki-five, threats ni PBBM kag Lisa Marcos, lakip ma'am, mga kaki-five, ang anay as Speaker of the House, mga kakaibig mo, si Congressman Martin Romualdez. Ang of course, ang presiding officer, si Chase Escudero. Amo ni subong, mga kakaibig. Dito sila nag-uot kahapon, no? Sa pagpamahog, bala. Dugay gid nila nga banggian na isang atob lang pag ang pagpamahog ni PBBM na nagsiling si Vice President Sara Duterte niya, kung mapatay ako kinalan patyon mo man si PBBM, si Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos kag si Martin Romualdez. Gato ka recorded to tanan.
5: Mga preconditioning kaki pa babe, eh. No, ang interpretation dre hindi ni threat bangod man nga may mga kondisyon. Kung direkta nga ginhambal nga patyon mo si Marcos, patyon mo si Lisa, patyon mo si Romualdez. Threat ina kaki pa babe. Pero kung may precondition, hindi wala man may matabo. Nga but silingon may mga kondisyon niya, kung mapatay siya, mapatay siya anay.
4: Mapatay siya anay.
5: Antes kiti nakita yang kung sinong ara sa likod sang pamahog sang kabuhi niya, kung may ara manggid. So ang may pamahog kakipe babes, hindi ang tatlo. Kundi ang may pamahog sa kabuhi, si Vice President Sara Duterte.
4: Siyang may pamahog sa kabuya. Direktamente.
5: Kag may kondisyon. Nga kung mapatay gid man siya, ayan siya ako galingon, or basi may i-reveal man siya, nga ebidensya, or siya ako galingon, nga nabatsagan niya man, nga may pamahog sa iya kabuhi. Because wala sa may ginalang tao, nga iban, sa rason, in kaso kung napatay siya, kundi ang tatlo.
4: Ang tatlo man lang. Kaya mo malalang yung video kapabol mo, sila niya, huwag na ko iban pa nga pa si Bangdan.
5: Tingapat yun ko abi sila, kaya wala man may natabo sa akin, wala man ko mapatay.
4: Osto.
5: Di ba?
4: Nga wala pa man ko napatay, ah. Di wala dalis may matabo, eh.
5: Wala sing may matabo. Pero just in case nga may matabo.
4: Na kung may matabo sa akon, why ka na mo iban nga basulon?
5: Kung may matabo man sa tatlo, nga buhi pa si Sara Duterte.
4: Si Sara ang sukton.
5: Hindi man siya ang sukton. Kaya nga, ang kondisyon niya, kung mapatay ako.
4: Kung mapatay siya.
5: Kung buhi siya kag may natabo, tibo tilingon wala, eh. Ini mga bagay nga inabugado ka kipa, babes. Mga legal minds na ni, tisiling nila pamahog, sigurado gina nga pamahog, kaya kung si Ma'am Lustro Laway pa, si Ma'am Lustro Tonton Laway.
4: Galalaway sa no?
5: Oo.
4: Buragi baba.
5: Wala pa kuno sang vice presidente nga nagpahog sang kabuhi sa presidente. Amo na iya ila paglantaw, amo na ila argumento.
4: Conclusive sila, no?
5: Oo. Actually, do medyo kung mamislid siya gidman ka kipay, babe, kung hindi ka abogado, pagambal mo nga kung may mapatay ako, patyon nyo si Romualdez, si President Bongbong Marcos, kag si Lisa Marcos. Di ang kakipay, babes, kung ikaw mamati, ordinaryo ka lang nga tao sa tuod man, bugabi, no, isug, no, patyon nyo mga opisyal sa gobyerno. Pero galing, dapat tatandaan nga may mga precondition. Kung mapatay ako, patyon ko si Itan, ipapatay ko si Itan.
4: Na. Kung mapatay ako, Ang iban nga sukton nyo, kamo ha?
5: Si Itan.
4: Kabalo na kamo na kung anong sukton nyo.
5: Oh.
4: Ara, si Itan.
5: Si Itan Charminto.
4: Ah.
5: Pero kung may malayang yung matabok, pahilayo lang ha, pahilayo ha, pahilayo lang.
4: Ah.
5: Wala ko yas ang labot. Kaya nga akong kondisyon, kung mapataya na ako. Amo na kakipay, baby.
4: There's something, man. Kabalo na. Kung mapataya ako, kabalo na kamo kung sino? Ang sa likod.
5: Idol, actually nami mag-deliver, mag-presentar si Atty. Ligutan. Kaya ka kalmante. Kag nami mag-plastar sa i-witness. But the point lang kakipay, baby, sa nakita ko to kahapon, ang nga depensa, ang photocopy.
4: Sa depensa na?
5: Hindi, sa prosecution.
4: Ah, prosecution to.
5: Oo. Nami sa mag-presentar about sa threat, ginaisa-isa yung witness niya. Simple presentation of witness walang to kakipe, babe. Kag-evidence. But, ang hindi lang na namian yun nag-trend siya iya, ngang photocopy, kung ano pareho mo lang na original.
4: Pwede mo pa naman ano eh. Address siya naglisa.
5: Address siya nakatipaslong kakipe, babe.
4: Tipaslong da sa kay... Paano masilingan pa rin sa original kay photocopy na niya? Inaya ti debatable gina niya. Di ba tiyan ta na, Your Honor? Your Honor, di ba tiyan ta na original kagang Xerox copy? Pwede lang yan, pariyo sa kuhan? Pariyo sa original? Hindi gini, kay ti Xerox copy na lang mo. Ha? Pariyo bala, daw ginapaanggid niya sa kuhan? Sa kapid bala yang kapid abi mag mauto ya kapid kung kay kapid sila priyo gi jale chura mayaraman hindi
5: to
4: di ba
5: silingati sa kabugado ng amigo ko silingati ko ng photocopy do priyo lang sang original makalilin lang na nati try ta abi mag photocopy kwarta.
4: Ara na damo
5: baton baton batonon mo
4: damo na ka baton
5: damo man kalusot
4: damo kalusot pero sa
5: in short la... ang purpose is to palusot.
4: Sad yan, no? Sige, so na mga kakipap ti ara pa sila sa kwan sa pag-presentar sa ebidensya kag affidavit ni
5: karon duha ka NBI agent ang ipatawag kakipe babe si Somon para nga mag-justify sa ila investigation. May kang tanan sa sining kakipe babes sining threat allegedly sa kay President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, kag kay Speaker Martin Romualdez or former Speaker Martin Romualdez against kay Vice President Sara Duterte.
4: Kapon sinatong kinpresentar sila nga nilang witness, si Juan, si Ramel Madriaga.
5: Wala. Si, ano to siya ng, NBI agent nito kagibig.
4: Ay, NBI agent to. Nga siya ito nag-retract na sa mga, Juan,
5: about sa iyang nakita sa pang-save niya, nga mga dokumento, angot sa sining, pamahog ni Vice President Sara Duterte against sa kay President Bongbong Marcos.
4: Sige. So, muna mga kakipay, bantayan tanang karoon na kay amon ang pinaka-importante karoon mga... Galing ka tiwain na subong kahapon lang to mo.
5: Merkules, may harap pa naman karoon.
4: May harap pa.
5: May continuation, kakipay babes.
4: Okay, abi ko gani kung hasta lang buwas, kahapon lang to, then makuan sila, mauntad sila.
5: 92 days ini kakipay babes eh. No?
4: Kay... mauntat sila nai, ti paguntat nila balik sila sa kwan, ma-resume sila sa 28 after sang suna ni President Bongbong Marcos.
5: I don't know kung Merkules nga nung natumod ng Merkules, daw nakaligtaan ko lang ito kahapon kung karon ini o kung sa sunod ng Merkules.
4: Sige lang.
5: But anyway, kakipa babes, ang isa sa mga ginalantod rin, 92 days, pero with question ni Senator Alan Peter Cayetano, ambal niya, puro lang tayo impeachment, wala gini schedule lang flood control.
4: Kaya muna. Balik yapon sa usaping flood control, mga kakita.
5: Konserwintol po pa, puro na lang flood control. Hindi na takamove on. Hindi kita takamove on, kaya may super typhoon. Anong latest sa panahon da?
4: Amogane. Hindi kita takamove on kay may...
5: May bagyo naman, oh.
4: May bagyo mo.
5: Oo.
4: Sang Malain nga panahon mga kakibab do sa Guam to pertigang mabaskog sang hangin to no.
5: Gari
4: bagyo to. Mga kakibab.
5: Yalastres ang kagahon no naglandfall ng bagyo.
4: Aha.
5: Tawgo na siya nga Inday.
4: Si Inday.
5: Oo.
4: Aha. Dali lang kayo daw gabisyo nga kon nga kon hindi Inday yon din nga kon nga.
5: Mako mo nga kadakoon siya ng bagyo o do mapa lang sa Pilipinas sa Kakipe Waves.
4: Ang gabi no.
5: Ti ang punto lang siya na kung tani, although nagsulod sa par, kung tani hindi lang mag-landfall Kakipe Waves.
4: Mm-hmm. Mm. Bagyong Inday. Grabe no. Si kumaga topade sa to si Bavi na na. Si Bavi. Ang pangalan sang bagyo. Ah, bagyong Inday. Hmm. Ang ginakabig nga super typhoon Bavi.
5: Inday ng buhay ko.
4: Nakasulod agad galiya sa area of responsibility
5: oh.
4: Sa par kahapon mga kaki 5 o kung subong manugsulod pa lang gali.
5: Alas 3 ah. Yan ni kagahon July 8 kaki pa waves.
4: Oh. Oh. Ang pagkasa naga may mga kwana sila. May mga forecast na sila mga kaki 5 signal number 1 sa northeast Cagayan. Kaga ginapaabot nga mag palapit na sa extreme northern Luzon. Sa Batanes area mga kaki 5 buwas nga adlaw. Ako na sa Biyernes nga adlaw. Antes mag-diritso pakadto sa Taiwan. Hindi ini mag-landfall sa Pilipinas pero magadala sa mabaskog nga hangin habagat nga mag-tupa man ang mabaskog nga ulan sa kadaman nga bahin sa pungsod Pilipinas. Ang location mga kakifab yara sa 1,545 kilometer sa nasidlangan sa Northern Luzon. As of kahapon mga kaki 5 ang kabaskugon sini yara sa ang kabaskugon sang hangin yara sa 185 kilometro per hora ang maximum sustained wind mga kaki 5 230 kilometro per hora ang gustiness siya mga kaki 5 gagiyo ini sa west northwest sa 30 kilometro per hora mga kaki 5. Ang track niya, magapadayon sa Philippine Sea, pinakamalapit sa extreme northern Luzon by July 10 Friday kag magadiritso pakadto sa north sang Taiwan. Oh. Mga warning mga kaki 5 para sa aton sininga mga suki. Signal number 1 Santa Ana, Gonzaga, Lalo Gataran Santa Teresa sa Cagayan. Oh, habagat mga kakifay magadalas ang gabaskugon nga ulan kag hangin sa Mindoro, Palawan, Antique, Negros Occidental, Metro Manila kag sa pila ka mga sa pila ka bahin sang Visayas kag Mindanao. Umpisa karon nga adlaw mga kakifay. Ginapaabot nga makabaton sang 5,500 to 100 minimum nga millimeter nga ulan gikan sa Holy of Buas nga adlaw. Siling sa pag-asa ang mag-isyo sang siling sa pag-asa niya mag-isyo lang kamiliwata. Sang gale warning sa northern kag eastern seaboard sang Luzon kag Visayas.
5: So, ano good, mga kauturan ta. Bisa na nga wala man direkta gid ang landfall kag may mga signal number 1 sa Luzon area. But ang dalas ang ulan kay Kipe Babes kag mga manubo kamo nga area. Kag mabahaon kamo, sigad kamo sang suba. Sa ilalom kamo sang bukid kay Kipe Babes. Kag nagastagnant nga tubig, labi na gid nga nagabaha permanente sa lugar nyo. Hindi na kamo magpaligoy-ligoy pa. Ibutang sa safety ang pamilya, ang kapigaduhon, kakipe babes. Masarangan pa naton kung kisa din ang taganik kasarang. Pero sarangon lang naton kakipe babes, pero ang mabudlay kung may kabuhi nga madula.
4: Mano si mga kakipe, paano ini naton na bantayan mga kakipe kinanglan ulo aligbat kin. Iprepara nyo lang inyo sining mga radyo kinala may battery kag power bank gid, ha.
5: Tama ni na, kakipe babes. Nga, basta magdamo lang ulan, may tendency nga mag-brown out. Na, kandila naman gamitin nyo na. Na bagyuhan na taga, inulan niya. Kita ya, sunog balay ta. So, importante na nga may mga chargeable emergency lights. Kita mga kakipaib. Ang radyo, aragi na permi. Kag wala na sang iban ngihimoon. Basta madalom ka na yung tubig, okay lang niya kung adlaw. No? Pero bisan pagani, maparescue ka naman dati. May adlang kung ikaw lang riskihon. Pero kung madamo, kundi mabilin tagid. Ilabilagit yung tiyagagahon kagabi kakipe babes, maghalong maglikaw ng adaan kung mabahaon sa lugar nyo, hindi ka mo mag-asa sa rescuers kay mas unahon pa sang kabuhi anay sang rescuer ang iya kabuhi sang sa inyo. Amo na ang isopi.
4: Aha. Arreglado. Sige. O, dire kita sa atong sining tukib sa K5.
5: Oo.
4: Dire kita mga kakipab sa atong tukib sa K5. Tukibo na ton kagibaloon ang pila ka mga lugar nga sad to simple lang nga lugar, subong pinakasikat na nga lugar like sudad sa Bacolod nga nangin urbanized, highly urbanized city na subong mga kakipayip, di paano ini nangin kilala kag diin nagumpisa ang Bacolod mga kakipayip. Ang Bacolod sa atong tukib sa K5 kilala subong bilang City of Smile. Nagaumpisa ini bilang gamay nga banwa nga ginestablisar sang mga Ilonggo sa Hele area sang Granada sang 1770 tuig 1770 kag gina-transfer sa Baybayon sang Guimaras Strait agud mag-uswag bilang port center sa paglabay sang panahon. Langin sentro ini sang sugar industry kaginpili nga kapital sang Negros Occidental sang 1894 antes gindeclare nga chartered city sang 1938 mga kakifive ang Bacolod amo ning kasaysayan sa Bacolod halin sa pulong Bacolod in Ilonggo dialect nga nagakahulugan Stone Hill sang 1770 unang settlement sa Granada district ginpili para proteksyon batok sa pirate raids mga pirata sang 1787 tungod sang Muslim raids gintransfer ang banwa sa Baybayon nga ginatawag nga Daan Banwa panahon sang revolusyon 1894, ginpili nga kapital sang Negros Occidental ang siyudad sa Bacolod. Nobyembre 5, tuig 1898, ang mga Negrense revolutionaryos nga ginpangunahan ni General Anicito Lacson kag Juan Araneta ang palaya man sa Bacolod gikan sa mga Kastila. 1899 gin-capturan sang mga Amerikano ang Bacolod bilang capital sang Provisional Republic of Negros. Panahon sang gera sang 1942-1945 gin-okupar sang mga Hapon ang Bacolod sa World War II antes gin pa hilway sang mga Amerikano. 1938 gin-declare nga chartered city sang Commonwealth Act number 326 Langin Sugar Bowl of the Philippines naghatag sang makadamo o madamong asindas kag mansions sa mga asinderos. 1980 nagasugod sang maskara, nagsugod ang maskara festival bilang simbolo sang paglaom kag pagpadayon sa tunga sang crisis sa sugar industry. Ang ekonomiya nakasentro mga kakivibes sang sugar industry sa Negros. Anong kultura? Kilala sa Mascara Festival pagkaon mga Ilonggo kag Spanish heritage architecture mga kakipag. Administrative heart sang Negros Occidental kon politika ang paghahambalan. Oh, muna mga kakibab, sa kabugusan ang Bacolod nang naghalin sa gamay nga banwa nga atubang sa mga pagpanghangkat o sa mga raids sang sa mga raids tub-tub nga nangin isa sa pinaka-progresibo nga syudad sa Pilipinas nga kilala sa iya kalipay kag resiliency. Ang syudad sa Bacolod. Amo ni ginatawag nga City of Smile. Mascara
5: City
4: Festival.
5: City of Smile. Kasi babes, sa aton man nga tukib, nga ang kabog o kung ang kolonik net, nagatuwad nga maghapon.
4: Aha. Oo. Nagatuwad?
5: Oo, nagatuwad. Kita mo balis ka na ta?
4: O, kung mag... maghulon siya.
5: Oo, maghulon siya. Kung maghapon, baliskad niya siya.
4: Uh-huh.
5: Ang ulo is dalawang mag-tiil niya dito sa babaw.
4: Uh-huh.
5: Kay Kakipe Babes, bangod man nga tamaran magpaligo ang ang kabog. Ano pa, kung magpangihi siya, amo na lang na ang iya nga ipaligo. Oo. So naga-conserve siyang water ining mga kabog. Para kay tamaran na kan adlaw nawili katulog.
4: Kung mangisa dito nas lawas sa kanto.
5: Oo, nawili katulog. Way na chimpo magpaligo. Tiga tulog magpaligo kay Babes. Amo na kun nga nga mapangsot ang kabog kay Babes. Pero ina sa ba isa sa ba pagtuon ina no, pero sa science kay Babes para amo na ang nangin convenience sa ila.
4: Mm-hmm.
5: Nga ang ilang bones, ang lightweight bones, leg bones nila, tama ka hina ka Kipe Babes.
4: Uh-huh.
5: Pero kung ikabit mo, naga-persado ka Kipe Babes.
4: Ah, muna.
5: Oo, kung magtiko na siya, daw ay persa.
4: Uh-huh.
5: Pero kung nakauntay siya, daw mas maayo pa ka Kipe Babes. Oo. No, hindi ka kabalansi, bala kung nagapungko ka. Pero kung nagakabit ka sa ilaya, daw nagapudugang pang persa mo.
4: Uh-huh.
5: Oo, ang imo nga kamumuona bala, makakapot lang na iya sa sanga.
4: Uh-huh.
5: Pag una na dayon.
4: So
5: mo nang ilay at anon mo kaya mo nang ginhimo sa ila sang kaitaasan.
4: Uh-huh.
5: Tiba tuno na lang nila.
4: Uh-huh.
5: Pero para mas maayo nga do nami man pamatian.
4: Uh-huh.
5: Ang kabog naga-conserve sang water.
4: Uh-huh.
5: Kag kuno paligo sila. Uh-huh. Ang ila na lang ihi ang ila ginapaligo.
4: Paano magtulog ang buktot?
5: Ang buktot kun magtulog nagapiyong man ang iyong mata. Alangan mo na karoon na. Alangan mo na karoon na mag-iipiyong mata. Kundi ka murarat na karoon mata. Ano pag... ano mo na tawagun nga tulog kung magamuna. Pero ang position niya siguro ka Kipe Babes, nagatakilid.
4: May arab lang na ka.
5: Pero kung kinanglanon sang iya partner, ginahimo yaman baruto sa panta dagat.
4: May arab lang nga baka nang magkagugma. Ay nga napangasawa buktot. Sang uli tapos kasal ginuli sa ginikanan. Nya nay, tay, nya iuli ko ng imo bata nga buktot to. Nya naman. Ada. Gidagat ko.
5: Kag ang atong tips, ini tanan nga unang adlaw nga duty. Lunes. Kung kaysa, may una man nga adlaw nga duty nga Miyerkules.
4: Miyerkules.
5: So, ang uniform, wala, hindi ilong. Oh, amun na ka. Okay?
4: Amun na. Oh. Amun na kaya ngayon mo sininga pinsar Lunes, Japon.
5: Yari nga itong good vibes sa Kipay Babes. Ang isa kalalaki yawan hulat sa isa kamotor nga nagabalabag sa atubang niya kay nagkakatol ang likod.
4: Aha.
5: So, ano yan, once hulat, kaya pinangalot, eh, ga-traffic ka Kipe Babes, hindi ka kagagwa. Ma-reverse ka gano'n kung ma-atras ka gano'n Kipe Babes. Kaya hindi kaya kagwa, kaya may babae na tubang nagasakay sa motor, ga pinangalot sa likod niya. Di pa, ano mo na, alangan mo, ginapipita na, ginaserbatuan na, wala Japon, Kipe Babes, sundabla na, kaya kisa, ikaw may kakulangan man. So, i-play na ito na yung video, may kita rin sining nag-traffic, hindi kagwa, kaya nagapangalot sa nga likod. Di, budlay mo na magpangalot yung Kipe Babes sa likod, di ba? Budlay na, ibang ganin, nagabakal kalalot. Di ba? Kaya budlay labuto ng sa likod.
4: Hasta.
5: Di, nakakos ka nagalimu isang delayed. Aring natabo sa driver sang auto nga nagbulig pangalot sa likod sang babae nga ginakalot niya doon, hindi niya malapot. Ano pa hindi siya kahalin sa yaman nga gina parkingan. Araw. Binuligan niya kalot. Na. Pagbalik niya. Ayaw! Di kalot-kalot ka, ari mo ayo. Hindi ka gani ka kalot ka akon ka sa akon nga kalalot ndi.
9: Hindi mo bagi bang
5: magahan lang. Yung ya magahan lang hindi ka gani ka kalot ka akon nga kalaloton. Pero sa ibang nga tao mga alot ka, ari mo. Ini nga bayan ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: Sige. Dr. Pinoy, Dr. Pinoy Squalin Capsule, dugay-dugay lang. Ang DTX 500 mga KG5, isa ini sa pinaka-importante sa aton lawas. Kaya ginatunaw niya ang aton sining mga kinaon. Inablang hindi ka matunawan kung kaisa, nag-ablooted dyan mo. Kagda daw hangin lang yung permi. Mga KG5, ang sabat diri DTX 500. Mga KG5, no? So, ginabalansi ang bakterya sa tiyan, mga KG5, nagapanubo, nagapaganagan sa carbohydrates, sa protein, kag fats, mga KG5. May prebiotics ang gatag pagkaon sa mayo nga bakterya para sa pagdamo, kung magdamo sila, mga KG5, no? So, kinanglan, mas mayo nga pagkuha sang vitamins, kag mineral, halin sa pagkaon. Pagpahaganhagan sang mga kakibab ginapahaganhagan ang bloating, gas kag constipation. Ang healthy nga gut flora konektado sa mas mabasko nga resistensya mga kakibab. Ang D3 bio amo ni ang pinaka importante man kay mati sila ni nagainop danay mga kakibab. Ang D3 bio kampiyon man sa aton sini nga mga aso okay kay kung ginahilanat ka, lain pamatsyag mo, lain maginaubo ka, ginatrangkaso ka, ginasipon ka, ginakataro ka tanan, mga kakipay. Amo na ang sabat, mga kakipay. D3 Bio. D3 Bio Food Supplement, mga kakipay.
5: Limpihin nyo ang inyong mga lawas, ilabinigid ang inyo tiyan. Imnan nyo na sa mga suplemento kat sumusang DTX 700 kag sang klinika D3 Bio kay antibacterial ina sila mga kaki 5 kag nag-eliminate sang blood sugar, nagapakontrol sang aton nga high blood akong sang aton nga blood pressure. Kaya hindi kita magka high blood, labaw sa tanan, ginapatay ang mga bakterya nga mo cause ang infection. Kung wala kasi na mga kaki 5, tingala ka lang nga nagaluya ka. Importante ang suplemento kasubong sang klinika D3 Bio, sang DTX 700 kag ang Mighty C.
9: Ma-commercial kita anay mga kaki 5, ini nga bayad ulo man sa kaluan sang Mighty C alkaline vitamin C. Amo na ang power trio na gainop na nagid nga isa mga kaki 5, nagsanay puwersa ang tatlo tanan ka mga kampiyon nga mga produkto, DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Kadto kamo sa Maze Wellness Product Center, kaga dito kamo ya bakal sa ground floor sa Plaza Mart Building. Ara din ang mga kaki 5, kag mabakal man diri sa may bahin sang pa barangay Panokoy sa may Florenceville. Ara din sa kay sa Ninyo Store, sa kay Ma'am Minda Noble, kag Toto Ninyo Bonito Noble. Ma-commercial kita, balik kay kita matapos ni.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
11: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang utikog buntag gabi mo nang lunch ako nga ubra alitugid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C mabakal nga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita may dysmeria ako may nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
17: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
19: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
20: Ito si Pimpinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
21: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
24: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM

0: reglado mga kaki five sa atong siling mga soke nga mga tagpalamante John John Agilali Kwasosino. Good morning nang Bings Delphine sa atong siling mga maukod nga taga palamati mga kaki five karon nga aga sa atong siling pagpangalaga si Angie Aloy may nga aga Ga Avilio ara sa si Maria Florisca Dad Boy Mendoza may nga aga paring Dad Boy Ray Sindico Cecilia Banzon Araman mga kakivibe si Ray Colita, Sally Alminson, mara na si Sally Alminson. Nagabot lang si si Robert Pacardo, ara na si Sally Alminson. O oh, kamo giniguro nga duha.
1: Hi pag-tingin. Sally.
0: Gaspar Coronel. Payo nga galang sa mga friendship ko ah. Ang mga amigo ko si Manuel Ramos. Ang founder sang CB Ramos mga kakifive kag si Jomel Ramos, Nick Varcar, man si John Montifalcon. John Montifalcon. Ayos, sige. E-check tanan mga kakifive ang ato sining patrol. Kakifive Vincent Dominic Medina Coral di sa Bantay Mercado update.
2: Kakifive Bantay Mercado.
0: Alhamdulillah papang.
3: Hands up.
0: Hands up.
3: Time's up.
4: Alhamdulillah kay KP Babes, KP Robert, live kita diri sa Bong sa may manukan. Ang aton kay KP Babes, ang aton nga manok 150 ang wholesale.
0: 150.
4: 155 ang retail. Sa aton mga kauturan diri, kayte baboy medyo ga kon ng mga tao na to sa Bong magbakal baboy pero ibon sige gapon binakal KP Babes. Well, okay man. Pero te ang iban kalabanan diri sa may linyada na to Andre sa may mga dress chicken gabi na kalang aton mga kuturan sang manok 155 150 ang wholesale kay KP Babes ang Adidas pag chain gapon ulo si Quintas Tintasar
0: Tintana mahal pati ang Adidas daw mahalaw
4: matik ni Shin lagi apo ni KP Babes sa mga lagi apo ng pesyuan ay kagang aton tinay 220 tinay no 220 kagang aton atay KP Babes 230 ang atay na ton KP Babes kagang dugo kag tatlo shin ni kon ng ilaw nga dugo KP Babes prote ang kinuway sa isang dugo tag 50 KP Babes KP Robert muna yung sitwasyon dari kagang presyuan ay sa Libertad Public Market ngayon na dulong sa inyo isang mighty si kagang aton nga GTX Coffee Mix KP Babes nga manamit na naka-ma-detox ka pa, mga kaki-five na tundra. Ang aton nga DTX Coffee Mix, mga kaki-five po, medyo may mga magulog ako ang muda, medyo gulo ginawang inyo pulsa. Pwede nyo itry ang aton na DTX Premium, kaki Babes. Medyo taas-taas ikaw ang presyo niya, kahit sa isa ka box, 12 sa Shea, mga kaki-five. Pero medyo isog-isog sa gawa, kagang aton nga kalamay abis tip yan ang ginagamit ang kaki-five na ton ang aton nga DTX sa premium coffee mga kaki-five available dira sa may Shella Trading Juliano Store kag sa may Jember Marketing mga kaki-five ha hindi makalipat Sumag ara kami sa Sumag sa may Shella Trading sa may Juliano Store sa may Barangay Villamonte kag sa may Jember Marketing sa may Barangay Tapuling mga kaki-five ara sa may Barangay Singkang ara mga Del Mar Defender sa may Bachuya niya available kay KP Babes ang iya mga kung ato mga produkto dira sa may Del Mar Delfindra sa may Del Mar Bachuyan sa may Barangay Singkang Airport mga KP Babes available man sa Bago City sa mga kwan mo dira kay KP Babes mga produkto mo dira sa may siyudad sa Bago sure nga nasulod mo na da available ang mga produkto nga
0: dira sa may Talok Bago City sa Norma Store ara available ang atong sining mga products dira
4: non champion
0: KP Babes dira sa may Salong sa Dulaw Bago City sa Phoebe Store kag sa kay Rico Baranal.
4: No, kapitan. Siyudad sa Bago, mga arada mga taga Bago City. Araman na sa may Mr. Bros. Kung naraka mo sa Mr. Bros, tabangan itsang merkado. Ang Mr. Bros, available lang atong mga produkto. Dara, ang atong nga DTX Coffee Mix ko, magbakal ka mo, balot 300. Duwa na kasasyay ang yatag sa inyo sa aton nga kwadra Mr. Bros. Pang Pilipino ya kung makapang pangakaong mo drabi dine in man o kung dine na kung take out man available ang mga itong mga produkto dra i-service nyo duwa ka sa shea duwa ka tasa sang kape nga GTX coffee mix sa free na ya kasi kay Vibes kay Vibro Bar dira sa may Mr. Bros kag diri sa may atubang bamsi ang Mr. Bros naton mga kake 5 oy Parinos eatery floor eatery kunching eatery kun di mga eatery may mga kape nga available dira ang aton nga GTX coffee mix available ang aton nga kape dira sa may mga eatery nga ginapanglawag naton floor eatery kunching eatery sila ni Ma'am Normi Ma'am Jo dira Ma'am Che ara dira mga kake 5 Ma'am Tess sila ni Jobert Parinos dira ka Ma'am Christine ara sa may Parinos eatery mga kake 5
0: Marian store dira sa paglaom mga kake 5 barad available ang aton sini nga premium coffee sa Marian store.
4: Oh, araman sa may
0: Sunny store man dira sa paglaom available
4: cooking store araman available kay Pepe Babes dira sa may Bartas public department cooking store dira sa may Banji store ang sa tayo yon da naga monitor kay si Boss George kag sa atin Rolling Boy si Helen na ba dira sa may siyudad sa bago kay Pepe Babes naga monitor kay may nga ga dira sa mo mamelen alin kay ka Kondri kay Melvin Guapo ka mga anak mo dira sa may Bartas public market Boss George at Giovanni Cordero Ma'am Kondri Ma'am Edith kag sa aton mga author Andre sa may kay friend boy kag sa iyang palalab si Geraldine Ma'am Jean Araman ga pamutol sa huling dira sa gawa kasi gabong ang iyang speaker dira sa may opo sa iyang tricycle dira sa tanggap ang mutos sa huling kakipa babes may aga dira sa mo kag sa kay banaho niya kakipa babes na nagalatag man sa mga chanelas dira kung mga pagkita ang chanelas available man dira sa aton sa gawa dira kay Ma'am Jean dira kag sa iyang palalab mga kakipa available dira kag may aga dira kay Ma'am Elena Eric ka it is sa Evelyn kakakipa babes ang ato nag-survey sa mga kapidri sa Medibertad Public Market rin siya kay ano nun si Loy sa ato mga kalamansi dira Meridian Ortex Meridian Chavez kay sa Maria Fe may aga dira sa inyo sila ni Honey Julie kakipa babes sa Kipag Robert may aga kay Maninoy Mani kaila mo at kay Mama Christine na
0: kaya Mani may aga
4: may aga dira si mo kag sa kay aton nga little boss ng Toto Kinitoy aton pariente kag Kipay Babes nga monitor mo siya may nga gather si mo Toto Kinitoy little boss ng mga kapatid so far ang mga di makalipat ha, ang aton mga produkto kag Clinica D3 by Clinica DTX 500 kag Mighty Seed kag base vitamin C kag ang aton nga DTX coffee mix mga kakipay ang aton nga base lechon ara sa profession ng Japan barangay 36 dalan araneta mga kakipay ba labay ka mo dra i-try nyo ang lechon nga manamit nagaragumo nagaraga ang lechon baboy dra sa may base lechon mga kakipay ang kakipay Robert
0: anong team song
3: Love Me With All Of Your Heart.
0: Love Me With All Of Your Heart.
3: By Engelbert Humperdinck.
0: Uh-huh.
3: Oo. Isa sa mga sikat kag wala sang nagatigulang nga kanta, kag wala naga-fade, kag masami ginabalik-balikan sa karaoke bar. Pero diri balik-balikan naman sang mga lunchbox sa Kings. Nga bisan ano lang ipakanta, kaya nga kantahon.
0: Kaya nga kantahon.
3: Oo. Dara ka gina sa tunga sang manukan. Okay lang sa ila da.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki 5, importante.
3: Oo, oh, importante na. Oo. Oh.
4: Clinica Deo Fresh, mga kaki 5.
3: DTX Premium Coffee. Amo na siya, mga kaki 5. By Engelbert Humperdinck. Oo. Oh. Oh, si Mita, 1.3 million na ta. Congratulations, 1.3 million mga kaki 5. Ang followers sa K5 News FM.
0: Salamat, salamat, salamat.
4: Salamat. Just promise me then that you give me all your kids. Every winter, every summer.

0: Or your kisses.
1: Daw sila pangalapa. Ay, akon ba?
0: Every winter.
1: Oh.
0: Every summer.
1: Oh.
0: Every fall.
1: Ay,
2: ay, ay, grabe, grabe, grabe.
3: Tamihan talaga niya ang grupo ko dito sa HBL, dito sa Libertad Market. Dito sa buong sa Manoka.
1: Perte!
2: HBL! To, to, ang premyo kuhaan na lang. Daw daw kuhaan mo pangabuyan. Sige, permintan ko lang.
1: Kampiyon! Sino nga lang? Sino nga lang niya?
2: Sino nga lang niya?
3: Raymond lang kala.
1: Raymond!
2: May istorya ko bisaya?
3: Ibutangan niya sa imo.
2: Sir,
3: good morning.
2: Dok, kuhaan mo pangabuyan si Kipay Vincent magamuna? Hindi man.
3: Good morning.
2: Anong premyo kay Kipay Vincent? Mapremyuhan pagid man siya? Mapremyuhan mo pagid man siya?
3: Hello, hello, sir.
2: Mapremyuhan mo gid man siya?
3: Hindi.
1: Dawa lang ala.
2: Hindi, hindi. Basta premium gani do guys di sa kabati ko no.
1: Hindi, hindi ko kabati.
3: Good morning.
2: Good morning. Thank you, thank you, thank you.
3: Kabatian ko na.
1: Kabatian mo na.
2: Tay ma premium man si Kipe Vincent. Mabisan dugo lang daw. Hindi ma marisponiran pa man sa.
3: Kung pumayaro lang talaga kay Pepsi, kanikasalat.
2: Oh. Sige, thank you, thank you.
1: Thank you, thank you, man. Thank you, man.
2: Thank you. Gasabay.
1: May dagay.
2: Grabe
1: si Raymond.
2: Raymond, mayo, mayo nga bata niya.
1: Perte, perte.
2: Kipe Vincent.
3: Yes.
2: Din yung mas mayo pa kan taon na duwa. Do gaaban si kagamay niya guru. No? Gamay lang ina bensian mo do sang ka point lang gid.
3: Ganya pa to gani pang.
2: Pero hindi kaya mapirde. 1 point abanse. 1 point abanse lang.
1: Just promise me this that you'll give me all your kisses every winter. Every summer.

0: Tugin na karir ko gitba.
1: Natutugin. Natutugin. Ano man itong pinagkamayo mo? Muna mo na.
2: Okay, patrol. K5 Berto Gaket, ini naman si K5 Vincent Corral de Paras, sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: Puhag K-5 naman.
3: Bantay Merkado.
1: Puhag na puhag mga K5. Dr. Pinoy Squalin Capsule, sa itong sininga mga suki, tilawin nyo na. Gina-stimulate ang aton nga white blood cells para mag-depensa kontra sa mga impeksyon kag virus mga K5. Ginapahagan-hagan ang sobra nga immune reaction kag ginabuligan man mga kakibad sa pagbalanse sa immune response. Nagatag man sang moisture sa panit mga K5, nagahumok kag nagabayo sang dryness. Ginaprotektahan mga K5 ang skin cells batok sa mga free radicals nga nagadala sang premature aging. Dr. Pinoy Squalin Capsule mga K5, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy kag dira sa may bahin sang asasalay kag talisay mga K5. Available man ang Dr. Pinoy Squalin Capsule.
0: Names Delphine, Gina Purano, Mayaga, Juni Mayer, Titang, Nagopuchaton, Jin Montesino Arroyo, kag Sister Madjubi, Listerio Tomlo, sa Adila, Jisunir Relatos, maayong aga kag si Leonardo Rilos.
1: Medya si Medagay, Araras Medagay. Areglado, mga K5, dire na kita. Kaya, ang suspect mga K5 sa mga tineruhay, dire sa syudad sa Bacolod, base sa pila ka mga police report kag follow up report sa follow up sa aton nga kapulisan, nadakpa na.

0: pa ng ining suspect mga kagibab si alias Shaolin 29 anyos mga kagibab taga Barangay 3 diri sa syudad sa Bacolod. So no, sa mga kapulisan siya ni ang suspect sa tiniruhay mga kagibab. Ti ano ni dakop gidya Bert, dakop gid si alias Shaolin Bert.
1: K-5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: Kakibet, kakibet Robert, pa yung aga sa atong siling ng mga kakibet. Accomplishment ini, ang ining pagdakop sa 29 anyos nga mambalaton suno sa kapulisan ginakapig nga suspect sa mga asud-asud ang balapagan.
3: Notorious, hindi?
2: Notorious, git. Mambalaton nagapang-iro akon sa mga shooting incident sa siyudad ng Bacolod. Sa atong siling ng mga kakibet, kinkilala ni ining suspect nga si alias Shaolin. Pero si Shaolin, si John Ray ni pangalan niya mo. Nag-iing interview ta siya. Si John Ray, dito nun yung iya sininga ngalan. O galing, si ang iya sininga bantag sa iya, alias Shaolin. Nakwa naton ang information sa aking at iupot lang kita to the Kupman. Sa atong sininga mga kadivibe, wala siya nakuhaan armas. No? Why na niya siya nakuhaan armas? By the way, ang location kali, Barangay 3, Bacolod City. Kaga sunod sa atong sining mga ka-K5, kaga sa atong sining mga kapulisan, na bypass operation. Ang ining operation, which is nakuha din sa iya, ang 50 gramos nga illegal nga droga sa atong sining mga ka-K5, yung more or less mga ara man sa mga 250,000 no nga balor sa nga illegal nga droga. Kagi na ni preso si Shaolin sa katong man nga illegal nga droga, kaga ipasakaan man ang kaso sa pag naglagyone sa siya ang kinakapit suspect sa pagpatay man sa may barangay 2 sa isa kababae nga naka-computer kakipabit.
3: Ay, galing siya to. So, ining babae nga naka-computer, ano kung ang traso sa to nila?
2: Ano na?
3: Ano nga traso? Anong motibo?
2: Siya buman. Siya buning o tangay siya bobla.
0: Lansihan na yun niya.
3: Buot silingo, nagaduso na siya. Pag wala kaginbayran, patyo niya.
2: Yes, yes.
3: Oo. Ano pa ginang mga kaso nga madumduman ta lately? Anong mga kaso nga madumduman pagid magluwas ato sa computer?
2: Duha lang ni kaduan ni siya papreso mong. Illegal nga droga, duha. Kagang pagtiro to yamo ni nga nag-at large ni. Amo na sa gimpasakan kaso, pero ikaw pa nakita. Kaga ti medyo tanlog man sa pagbaligya sa illegal nga droga sa may barangay Banaco, kag barangay 2. Dito na, kaki-5 Robert, kaki-5 Abates. Yati in operate na lang sa ato sining mga kapulisan.
3: Grabe gali kon mag-report ka di K5 Berto gakit sa ato no nag 170 live viewers kita kon ara ka?
0: Aha.
2: Oo. Sa mga mga kamulya viewers ya.
3: Grabe si K5 Berto. Abi sige na lang di.
0: Sige na lang.
2: Oo. Sige. Sige na ba? So mo naman tulong na ton kwata. Tapos pag kita balita pa si Sajid.
0: Sige ba?
2: Katlong nag-report tapa o isa sila no?
0: Sige.
2: Tapos sining mga K5. Sige. Ang tugang sininga balita, pantayan sa ibang public affairs program ng K5 News 7 Bacolod. Upon sa patawang si K5 Vincent Corralde, tapos si K5 Berto Gakit para sa kampanya ng balita at servisyo publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News 7.
1: K5 Balita FM.
0: Madamang kaya salamat ka K5 Berto Gakit, mga ka K5 na Arasya. Si Berto Gakit. Dun panlaan, good morning lang, Gina Purano, sa Leal Mission. Nakaharak-hak yun siguro si Bings Delphine. Niya agap, nakaharak-hak man ko ba?
3: Ano nunghon mo yung mga...
0: Johnny Mary, tita.
3: Mga lunchbox kings nga daan.
0: Laban eh. Niya si...
3: Pero daw wala na lunchbox ako.
0: Kasadya lang ah. Aga pa siling ni Sally Alminsyon. Ayos ah. Alas 5.37 na mga kaki-5, binigabahin doon sa kalwan sang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mga kaki-5, sa atong sining mga suki, available dira sa kay kagawad Leonardo Agonasi. Dira sa may barangay Busay sa Bago City mga kaki-5. Kagawad Leonardo Agonasi, good morning lang.
3: Ang kapisang pit store, karon lang dugay-dugay sa Bilya Munti kaki-5, babaw sang Sabado, panigin order. bago lang takabalik kaya wan taga binata ka pang deliver kagabi kay duha ka adlaw nga wala tadi sa Bacolod.
0: Sige.
3: Ma'am Nanette Leon Corsega, Jocelyn Francisco Chavez, Lidian Choquenya dira sa BM, Ma'am Vicky Gantalao, Silita Payay Trupillo dira sa Tangub, Cecilia Banson sa Mandalagan, May Dagay sa Mansilingan, Maria Lostrica Plaza, Indang Sarad, kag Jonathan Sarad sa Sumag, Ma'am Ilma Nakira, Gaabilio, kag Sandra Dizon, George Pineda Gaspe.
0: George Pineda Gaspe, good morning lang. Sa 3KJ store dira sa may Purok Bayanihan, Barangay Banago, available ang aton coffee. DTX Coffee Mix. Mga ka-K5. Sige! Areglado sa kay Migo Tada sa kay Sibuko. Gary Sibuko sa may Litson, sa may Sibuko Litson Manok. Kay Migo ko Alfredo si Ferraris. Bro! Bro Alfred Ferraris, may nga gala na si mo sa Top G Tire Supplies Alihis, mga kagibay. Natutok yun sa ton. Si Flor Salvador. Mayong aga. Ay, kamusta lang galay si Madam Alma Imbang sa Sirs, mga kakifight. Dira sa my corner San Juan kag San Sebastian. Sa Sirs, mga kakifight. Mga taga-Sirs dira. Mayong aga lang na sa inyo, Ma'am Alma Imbang. Mayong aga. Areglado. Sige. Matabid na kita, mga kakifive, sa Antique, sa sininga mga tinon, Leonardo Rilos, Baby Farol, Christina May Benafi. Maing aga. O sige, aran natan? O sige, matabid na kita sa Antique, sa sininga mga tinon, sa ito lang, K5, kamustahan?
4: Kamustahan. Subo nga mga tinon, mga pinalangga naton nga mga tagpalaman. Dami ni kay may mga paghadol-hadol kita ka kay Pibalvin, no? Kun aga, upod sa mga kaopdana na to, na no, mga sitwasyon sa nagkalain-lain ng mga probinsya dari sa Region 6.
5: Ito na, Negros
4: Island. K5. Kung pala ng pinaka-importante da, mga ka-K5, tanaw na ton, ang safety sa aton sining ang mga kauturan, ang may klase, istrikto na sumong sa eskwilahan, ang eskwilahan sumong. Yara nga ginapatuman upod sa mga ginikanan kag sa mga Parents Teachers Association nga mismo kabataan mo monitoron mo antes magsulod sa eskwelahan, mga ka-K5. Kay kinanglan gini permi mga pinalangga natong talapati ang partnership sang school kag sang komunidad, mga ka-K5, para nga hindi maagyan sang aton mga kabataan ang mga nakahinabo nga mga sitwasyon sa iban nga mga lugar kapareho sang Tacloban, mga ka-K5. Iday Janice Valira, good morning. Salamat sa pag-upod diri sa aton sining pagpangalagad. Yanda nga mga tinakna, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Oras sa tanong partner na to, check na to natong grupo, mga K5, check na to ng mga kaupdan na to. Good morning, welcome K5 sa Visayas and Negros Island Region.
0: Welcome, Sir Jobert Lago. Ay, ikaw galing nga to, sining point guard, no? O, sige.
3: Good morning.
0: Ang kapis, mga ka-K5. Campion signal mo niya pa, may problema. Sir Jobert, back to you.
4: Thank you. Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Kompleto na ang grupo sa probinsa sang Negros Occidental. Dripol, ito ng bula dito sa siyudad sang Iloilo. Welcome and good morning, Sir Ek. Good morning.
6: Mayong aga, SM Jobert naka-re-energize liwat at taga K5 News FM Iloilo. Matapos sa makapoy-kapoy kayong masadya mo na mo ng adversaryo. Salamat, Gid. Bastog ang signal. Naka-Mighty C, abi kang naka-D3 Bayo kag naka-D-Tex 500. Balik sa mo, SM Jobert.
4: Thank you so much, Rick. Wapong porma mo sang ligad ng adlaw. Naka-kuntudos.
3: Congratulations sa mga awards sa nga nabato na.
4: Oo, thank you so
3: investigative
4: much,
3: reporter of the year.
4: Sa Iloilo, i-dribble na ito na kay Pai Robert na nai sa probinsya kang Antique. Arriba, grabe. Ang kuan ang taga-Antique. Selmer Mas, Ernesto, good morning!
7: Good morning, SM Jubert, Western Visayas and Negros Island Region. Grabe ang pagbuubo kang oranjak na mundo. Gapuro pa batyag rin si Inday. K5 Western Visayas, ang signal kampiyon man gyapon. Balik ka rin mo, SM Jubert.
4: Thank you so much, Snell Vermar. Grabe yung signal nyo di. Ayos, aga pa na kamaitisi. Check na to na ang probinsya kang aklan. Migo kong gwapo. Sir Michael, go ahead, please.
8: Good morning, Sir Jobert. K5 Sir Visayas, Negros Island Region, kampiyon ng signal. Naka-DTX ko Fimix na kita. Kag manayan na, yang tiyempo di sa amon. Although daw man yung magalong gamay, pero so far okay pa man ang tiyempo. Kag ready man ang Coast Guard diri sa kung ano man ang epekto sa bagyo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
4: Thank you so much, Sir Michael. Magalong mo ng sitwasyon sa sudad sang Roa sa probinsya sang Capiz. Kompleto ang grupo. Check na ton. Una nga mga balita. Halin sa mga gungan, ng mga announcer. Sang K5 News FM sa probinsya sang Negros Occidental. Go ahead, Sir Mirmar. Negros Occidental, Bacolod City, Sir Babes and Sir Robert.
0: Mga balita na mong diriya sa Negros Island Region, kaga syudad sa Bacolod, na dakpalagid man ang mga mag-amay ta nga mga suspitsado sa pagpatay sa isa kalalaki nga nasapuan din sa irigasyon dere sa may Purok Nara, Barangay Malingen, siyudad sang Bago. Mga kakifive, sunod sa kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hipe sang Bago City Police Station, nagainom-inom sang makaulobog ng limnon ang biktima. Kagahimata, mga kakifive, nga nagresulta sa pag-inaway, mga kakifive, nagtambag ang amay sang himata, bangod wala ini magustuhan sang ang tuno sang biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos, apang nagresulta ini sa pagpamuno sa biktima. Kag naglain-lain nga bahin sang lawas ang igo, mga kakifive. Nasapan ang biktima sang iya sini nga mga utod sa irigasyon alas 7:20 sang aga.
3: Sa pihak kabahin, dakpa na gidman, madumduman nyo to ang balita namon din ng isa kabahin sa kompyuteran gintiro lang. Ang suspect, 29 anyos, makabig nga notorious kay nadakpan niya sa Barangay 3. Kung ba madumduman nyo ginbalita naton diri nga kagahon to ginpatay niyang isa kababayi nga nagalantaw dito sa kompyuteran. Ang ining suspect, isa ka drug pusher kag kaagi man priso pero nagwa kag nagapadayon sa pagbaligya sa ginadumilian nga droga kag kon may ara makatransaksyon kag indi magbayad sa iya tigok mga kakipay. So nadakpan na magapangatubang sang kaso nga murder kag padayon niya ang kaso pagatubang sang kaso sa ginadumilian nga droga.
0: Amang mga balita lang, Andrea, sa sunod sa Bacolod, kag Negros Island Region, back to you, Capiz.
4: Thank you so much, Sir Robert. Sir Babes, grabing balatsagon sang tao sa Negros. Mga mainit ang dugo, mga K5. Balin sa Negros Occidental, Bacolod City, check na ton, mga K5. At sa ding sister station sa sunod sa Iloilo. Sir Rick, go ahead, please.
6: Mga dalagko mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, masubo ning gidangatan sang taga Negros Island Region na ngayaw di sila na sa may syudad sang Iloilo makapangita sang trabaho. Kahapon nagalakat-lakat ning si alias Ruben 22 anyos tumandok sa San Carlos City Negros Occidental upod ya ining si alias Jamaica na taga Negros man. Galakat-lakat ning duha sang binungguan, no? Sang isa sa ni ka-jeep, mga pasado la size kagabi sa Barangay Kabugaw, Sur Pavia, no? Ang masubo diri kay patay ining si alias Rubin, no? Kay base information diri, ang driver sang jeep ginabot sang high blood ya. Amo na nga way makontrolar ang ginadala nga jeep, binungguan ang ining duha ka nagalakat. Ang jeep dumiritso pa, nabungguan ang isa ka nakaparking nga motorsiklo. Kag dumiritso sa balay, supatay ining si alias sa Rubin, samtang yara naman sa establing kondisyon ining si alias Jamaica, kay doon tiniklod ni alias Rubin, no? Si alias Jamaica nga indigid, no? Sentro mabungguan sang jeep. Sa piyak nga bahin, update sa mag-asawa, nga gintiro dito sa barangay Salngan sa may syudad sang Pasig, isa sa mga ginasundan sa mga anggulo saan kapulisan naton ining pagtangawat. Kaya kung tawon naton, wala kontra ang mag-asawa. No, ining gaedad ang babae, 62 anyos, ang abay, 82 anyos. Based sa resulta sa autopsy, no, sa ila sining duha ka mabiktima, ang ining amay, 82 anyos, may pilastugas ang pagkalampos, yung mahimo, apulo man sang pusil. Kag may igo sang bala sa iya sing alawas. Ang asawa may tiro sa iya sing atil kag may lampos man sa iya sa ni nga ulo. Amo ning ginaimbestigahan pasubong sinong suspect sa saring pagpatay pero napatiyan sa pulis naton nga hindi magdubo sa isa ang ining mga suspect. Ang syudad sa Iloilo gipadalom na sa blue alert status sa posible epekto ni Super Typhoon Inday. Amo naman dalang kong balita doon sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Balik sa imo, SM Jubert.
4: Thank you so much, Sir Rick. Grabe, ha? May tiro na, may labo pa, may lampos pa. Ano, grabe ng isog sa mga taga Iloilo. Halin sa Iloilo, mga K-5, Mario. Check na to na nga to sa mga kaugnanan. Ato sister station sa probinsya kang Antique, Sir Nestor, Sir Melmar, why please?
7: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya. Kapon, kundi na balita naman nga na kuryente ang sikat nga vlogger nga si Istong dyan sa probinsya kang Antique. Ginabantalas kahapon kang aga, ginbawian dyan kang kabuhi samtang ginabulong sa hospital. So, no, sa kapulisan, nagagwa sandang investigasyon nga Pirmiren Gali may nagareklamo nga nag-ground sa nasambit nga video kihan sa Sangka Resort dito sa Maykulasi. Pero huwag yapon ko na may isda ng microphone. Suno sa pulis, posible nga may liability nga pagapangatubangon ang diyang tagiya kang resort kung magpasaka kang reklamo ang pamilya kang diyang vlogger. Tiambal kang tagiya ka resort willing sandaman nga mag-cooperate sa investigasyon kang kapulisan kag magbulig sa diyang pamilya kang nagtaliwan nga si Estong.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, banged sa diyang pag-uran nga ma-experiensyahan naman sa probinsya kang Antique, banged sa Bagyong Inday, may mga banwa rin dyan nga nagsuspender kang klase, halin preschool, tub-tub senior high school, labiringgit, darugto sa may banwa kang aninii kagabi, nagsuspenderan kang ura kang klase. Ang Tobias Fournier, wara man kang klase, kag ang banwa kang hamtik ka dyalanggid nga mga pasado la 5, nagsuspender man si Mayor Junjun Pacificador nga wara kang klase, banged sa mabasket nga pag-uran.
7: Mga so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique, balik ka ni mo SM Jubert.
4: Thank you so much, Sir Nestor, sa mga sa Antique. From Antique, check na ito. Natong siling ang mga sister stations sa may Kalibo. Sir Michael, go ahead, please.
8: Morning, liwat kay Febis from Visayas, Negros Island, Region 4 sa mga PDL, diri sa Aklan District BGMP. Ang na-hospital matapos gani sa nagligad nga adlaw, nagaluntad ang komosyon kag-apat gid sa ilang nabunaan. Nagagawa subong, according sa utod sa isa ka-biktima, I speak ang ginagamit mga ka-K5. Okay, suno sa iya daw malala ang sitwasyon sang biktima. Kami igoy ni sang ice pick kag kun sa din gani. Mga isa gid kadangaw ang kalabaon sang ice pick. O kag naabot ang baga sini, that's why nga ginapaidalom subong sa CT scan to the echo kag depende pa sa magiging resulta bay posibilidad pa suno sa iyang i-refer ini sa siyudad sang Iloilo. Ang nasabitan subong a biktima kag nagapangayos sang bulig para sa financial mga ka-K5 kag sa pihak nga parte, sa pihak man nga interview, gin ako mismo ni Attorney Umaday spokesperson sa BJMP6 nga duha gid lamang ka personnel ang duty sang natabo ang commotion mga ka-K5. Kaga ginasugid nga gingamit sa pagbuno according sa report pointed and bladed weapon. Ginako nila nga ang pamunuan may security lapses gin man subong mga ka-K5 kung going pang ila investigation kaginmando subong ni Regional Director Montero na paligunon ang Greyhound operation para makumpiska pagid ang mga kontrabando sa sulod sang jail facility mga ka-K5. Kaga ari man subong ang kahapon nagbisita man ang Regional Director sang PNP, gincheck man niya ang aton nga Aklan Provincial Police Office, isa ini sa iya mga visit command visit, kaga gincheck man niya ang search and rescue team sang aton kapulisan sa posibleng epekto sang bagyo. Ang Coast Guard sa Aklan preparado man mga ka-K5. Balik sa imo Sir Jubert.
4: Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo Aklan. Mga nagapangunang balita, dinisamon sa probinsya, sa Kapis, sa siyudad, sa Rojas. patay ang isa kalalaki nga 38 anyos matapos nga ginaligar ginlampusan sa ulo sang iya mismo bayaw samtang matapos ang ila sini nga pagbaysay sa ila mismo puluyan. Ining biktima mga K5 nga si alias Buknoy 38 anyos taga Victoria Dasmariñas City mga K5. Ini siya ang temporaryo nagapuyo diri sa may barangay Kasanayan Pilar. Mga K5 nag-inom sa iabayaw nga si alias Tuto 35 anyos kag didto may arasang heated argument between sa duwa sa sining mga biktima o sang biktima kag sa suspitsado. Pagkatapos sa imnanay, nagpuli ng isay, nagtulog na sila balay mga ka-K5, upod ang asawa. Dito, kag ginbalikan sang suspitsado, kag ginlampusan, makapila ka-beses, samtang ini nagtulog ang bitima. Why gid makakuan, why gid makakabulig at pumulo sa palibot mga K5, ginkuan siya, ginhanusan, makapila ka-beses. After that, nagpalagyo ang suspitsado. Indala sa Bailan District Hospital pag indeklaral sa ngaton sa nang matinding physician nga wala na, DOA na ang nasambit nga biktima mga ka-K5. Ang suspitsado, anadakpan sa aton mga tao sa kapulisan matapos ini nga nagpangayo bulig sa isa ka barangay kagawad sa kaiping barangay sa barangay Santa P, Pilar Capiz mga ka-K5. Inubog ng istorya, tugtog nga naglabot sa tinapungulay o kung linampusan ay mga ka-K5. Samtang, taga Bacolo, darin na din yung imported. Bago ng Amon Subong, provincial director sa Capiz PPO, mga ka-K5, si Police Colonel David Kachumbo Jr. bilang bago nga nagbulos sa kay Police Colonel Albert Tapulaw. Suno sa report, ngayong gadlaw mga ka-K5, in pagkamaayo sa katong sining regional director matapos nga madugay-dugay naman diri si Colonel Tapulay sa probinsya sang Capiz panga ka K5 ginbayluhan sang dating taga Bago City kag dati ini siyang
10: balita K5 sa umay.
0: Sige mga ka K5 salamat gid Iloilo Roa sang tiki kag kalibaw sa atong sining mga sister station. Lagi na kolabos kita sa panahon, mga kakipad. May panahon pa, pero hindi na aton. Salamat, Geda, ma'am. Mere Rosling Gaya dira sa Totong Store. Kay George Lauzo, my friend, alias Extend. Boy Extend. Salamat, salamat. Salamat, gin, mga kakipad. Ang DTX Pabanib Morning Newscast, masunod na with kakipad, Colin Cobian, in Saraban Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romelo, ako sa Kaki 5 Babes, gatalaw.
3: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex. The sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang na installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
1: let's go with the flow.
6: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
7: Mag-usar sang salon pass.
6: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
7: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
6: May long-lasting relief.
7: Tub-tub walo ka oras.
6: Para sa nagkapanalakit nga baka.
7: Liyaw kalikot sa salon pass.
8: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7. K5 News FM, San Jose Antique, 100.9. K5 News FM, Rojas City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 88.7. K5 News FM, Iloilo City, 95.7. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast subungaan lang sa Miyerkules, Hulyo 8, 2026. Makita kang mabati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito ng mga Pangulong Dinalan.
1: Balitang Regional.
10: Lalaki nga nasapon sa irigasyon, ginbuno sang mag-amay sa Bago City. DSWD ginpaidalom na sa high alert bangod sa Bagyo, Bavi.
0: Balitang International.
10: 506 na ang nagkalamatay sa Congo bangod sang Ebola virus.
0: Balitang Sports.
10: Belgium kag Espanya sunod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026.
0: Balitang Entertainment.
10: 15 years of savings ginhatag ni Ryan Bang sa iya madugay na nga staff.
0: Balitang Negosyo.
10: Kag Air Asia nagtanyag sang madako nga flash sale. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
10: Lalaki nga nasapon sa irigasyon ginbuno sang mag-amay sa Bago City. Nadakpa na ang mag-amay nga mga sospetsado sa pagpatay sa lalaki nga nasapon sa irigasyon sa Purok Nara, Barangay Malingin, siyudad sang Bago, Negros Occidental, Martes nga adlaw, Hulyo 7. Sunod kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr., hepe sang Bago City Police Station, nagainom sa makaulubog nga inimno ng biktima kag himata sini nga nagresulta sa pag-inaway gabi sang Lunes. Nagtambag ang amay sang himata bangod wala sini magustuhan ng tono sang biktima nga si Edmond Puerto, 39 anyos, apang nagresulta ini sa pagpangbuno sa biktima sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Nasapon ang biktima sang iya mga utod sa irigasyon, las 7:07 sa ngaga. Samtang PRONAR gilayon nga nagresponde sa report sang ginaaligar pagpamahog sa mga eskwelahan. Gilayon nga nagresponde ang Police Regional Office, Negros Island Region, ukon PRONAR, pinaagi sa Bacolod City Police Office, ukon BCPO, sa reports ng ginaaligar pagpamahog nga ginaimbulbaran sa pila ka mga educational institutions sa siyudad sang Bacolod. Bangod sininag koordinar ang kapulisan sa mga school authority kag iban pa nga mga ahensya, agud nga matumod ang mga nabaton nga report kun sa diin nagpatigayon ang mga inisang security assessments kag nag-implementar sang nagakaigo nga safety kag prevent measures. Samtang ginapanundom sang PRONAR sa publiko nga likawan ang pagpalaptas ang sala kag indi iberipikado nga impormasyon kag magpati lamang sa mga official announcements sang otoridad. Dugang pagginaganyat man ang mga ginikanan nga makigistorya sa mga kabataan agod sa responsable nga paggamit sang social media kag gilayon nga i-report ang anuman nga makaduluda nga mensahe ukon aktibidad.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pa nga balita, ang regional truck driver nga masami magpalupok sang pusil arestado sa Aklan Police Station. May balita si KKFM Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
12: Arestado ang isa ka 40 anyos nga lalaki nga driver matapos nga ginserbihan sa nga search warrant sang awtoridad ang iyang puloy-an sa may barangay Mina Lezo, Aklan kahapon sang aga Hulyo 7. Sunod kay Police Captain Dexrel Tortoya sang Lezo Municipal Police Station, ginkasa ang operasyon matapos nga makabaton sila sang reklamo hanungod sa permi nga pagapalupok sang armas sang wala na paghingadli nga suspek. Pinagi sa gahom sang search warrant, ginalughog sa maturidad ang bilog nga puloy-an sang subject nga konsa diin na recover ang 38 revolver nga may 5 kabala, isa ka luma nga magazine sang caliber 45 pistol kag isa ka hand grip sang hindi pa matumod na kung ano nga sahi sang armas. Aminado naman ang suspek nga nagapalupok ini sang armase nga hindi lisensyado. Sa karon, nakahunong na ini sa lockup cell sang Lezo PNP kag sarang mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang anti-Kenya vlogger nga si Estong nagtaliwan. May balita sa K5 Family Palanog.
0: DTX 500 Morning Newscast.
13: Ginbawian rin kang kabuhi samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang anti-Kenya vlogger nga si Estong.
14: Diyang ginkompirmar kang anang pamilya ginabantalas Jess sa aga Hulyo 7, 2026.
13: Madumduman nga gin-forward sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang vlogger matapos nga nakuryente sa Sangka Resort sa Banwa kang Kulasi ginabanta alas 12 sa tag-irigma Hulyo 6, 2026. Ginapahayag nga grounded ang mikropono kang videoke nga ginakaptan kang biktima kang hana dyan nga magkanta rason nga nakuryente. Si Super Estong, isa ra sa mga kilala nga vlogger sa Antique nga nagatugro kang kalingawan, kalipay kag inspirasyon, pinaagi sa andang mga video. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Pilipinas, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang magasawa nga senior citizen ginpatay sa ilabalay sa Pasay City, Iloilo. May balita si K5 Karen Badilla.
0: GTX 500 Morning Newscast.
15: Mga K5, posibleng pagpangawat ang isa sa anggulo nga ginalantaw sang pamilya sang senior citizen nga mag-asawa nga nasapuan nga wala na iya sang kabuhi sa ugsara nila sa may sitio Ukad sa barangay Salngan diriya sa Pasay City, Iloilo sa tong Hulyo 5 sang aga.
1: Mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
16: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Shaira Carnahe, isa sa mga anak sa mga biktima, ginpayag sini nga wala sila nakahibalo kon kanday sino ang mga suspect apang sila pagpating nga posible kawatan kontani ang ilag ginikanan bangod ginapadalaan ang mga inis ang kwarta sa subang nilang anak nga yara sa luwasang pungsod. Suno pa kay Shaira ang iya ginikanan lang ang nagapuyo sa lugar bangod lunsay na sila may tag sa kapamilya kag plano kontani nga pasayluhon sa badyangan ang mga biktima. Dugang pa sini may iban pa nga tawo nga nagbilin sang sprayer para sa tubo sa balay sang iya ginikanan antes nasapon ang mga ini apang indi naman kilala ni Shaira kung sino ang nagbilin. Ginpayag man sini nga gintiro, ginbali ang tudlo kag ginlampusan sa ulo ang iya amay samtang posible nga ginpaluhod naman ang iya iloy kag ginlampusan man sa ulo. Sa subong padayon ng imbestigasyon sang Pasay City Police Station sa natabo nga krimen.
15: Inisi K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
0: K5
15: News
0: FM.
10: Samtang duha ka mag-aab o kon duha ka mag-aabian nga babae dakop sa drug buy bust operation sa Roa City. May balita si K5 Darren Nenson.
0: GTX 500 Morning Newscast.
17: Aristado ang duha ka mag-aabian nga babae sa buy bust operation nga ginpangunahan sang Capiz Provincial Police Drug Enforcement Unit sa barangay Baybay Roa City la 7 kagabi Hulyo 7. Ginkilala ang mga aristado nga sanday alias Jess 27 anyos, residente sa barangay Baybay, Roa City, nga nakalista bilang high value individual sa provincial priority target list. Kag alias Maria, 24 anyos, residente sa Malipayon Village, barangay Tisa, Roa City, nga ginakabig naman nga street level individual. Na-recover sa operasyon ang tatlo kaputos ang ginapatihan shabu, may kabugaton nga 50 gramos, kag may standard drug price nga 340,000 pesos. Lakip man sa na-recover ang isa ka-improve vice scooper nga may residue 8,000 pesos nga buy bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Ginako naman sang duha nga nagagamit ang mga inisang illegal nga droga apang wala nagabaliga sa subong. Yara nang sambit nga mga aristado sa kustodiya sang Roas Component City Police Station para sa nagakaigo nga legal nga proseso kag posible magapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa balitang regional, nagikan diri sa Roa City, ini si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Western Visayas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
10: Si Action nagbukas sa pagpatigayon sa ika-10 anibersaryo sang arbitral ruling. May balita si K5 Eileen Sanchez.
0: GTX 500 Morning Newscast.
18: Formal na sinimula ng atin ito coalition kasama ang mahigit 250 mangingisda mula sa Zambales ang paggunita sa 10th anibersaryo ng tagumpay ng Pilipinas sa 2016 arbitral ruling. Gumamit sila ng halos 80 bangka upang mabuo ang kulay ng watawat ng Pilipinas at ang mensaheng WPS atin ito. Layunin ng simbolikong Sea Action na ipagdiwang ang makasaysayang panalo ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China sa mga tradisyonal na pangisdaan. Muli ring nanawagan ng atin ito coalition kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklara ang Hulyo 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day upang mapanatili sa kamalayan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng arbitral ruling at ang patuloy na pagtatanggol sa karapatan ng bansa sa karagatan. Tatagal hanggang Hulyo 12 ang serye ng mga aktibidad bilang paggunita sa sa 10th anibersaryo ng makasaysayang desisyon. Balita mula sa Zambales, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
10: Duha ka senior citizen kag isa ka Polish national pilason sa pagbungguan ng isang salakyan sa Palawan. May balita sa K5 Grace Belostrino.
0: GTX 500 Morning Newscast.
19: Sugatan ang 2 kataong sakay ng top down matapos itong mabangga ng isang utility vehicle na minamaneho ng isang Polish national sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Plaridel, Abolan, Palawan, dakong alas 9 ng umaga ng Lunes. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si alias Roy, 65 years old, habang ang kanyang angkas ay si alias Maria, 62. Kapwa residente ng Barangay Jose Rizal, Abolan, ang dalawa at kasalukuyang sumasailalim na sa gamutan. Kinilala naman ang nakabanggang driver na si alias Paul, 67 years old, isang Polish national na residente ng Poland. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagmula sa isang provincial road ang motorsiklo at pumasok sa National Highway patungong timog. Habang binabaybay nito ang naturang kalsada, nabangga ng utility vehicle ang hulihang bahagi ng motorsiklo. Dahil sa lakas ng salpukan, tumumba ang 2 sasakyan. Tumila po ng mga sakay ng motorsiklo at nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. At agad silang nirespondihan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Abolan at dinala sa Medical Hospital para sa agarang gamutan. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
10: Sa katapusan ng balitang regional Negros Oriental, ginsiguro ang bulig sa mga naapektuhan sang ASF. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: GTX 500 Morning Newscast.
20: Itinayag si Negros Oriental Provincial Administrator Attorney Arthurto Fidas na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan ng Negros Oriental upang matulungan ang mga nag-aalaga ng baboy sa gitna ng positibong kaso ng African Swine Fever o ASF sa probinsya. Sa ngayon, ibinibenta na lang ng mga livestock owner ang kanilang mga buhay na baboy sa murang halaga sa pangambang baka mahawaan ito ng sakit na magre-resulta sa kanilang pagkalugi. Ayon kay Attorney Tulsidas, pinabilis na ngayon ng Kapitolyo ang paproseso sa pagdeklara ng state of calamity sa buong probinsya dahil sa banta ng ASF. Noong nakaraang araw rin, ay dinao si Negros Oriental Governor Chaco Sagarbarya ang isang papupulong kasama Provincial ASF Task Force upang talakayin ang pinakabagong sitwasyon ng ASF at ang mga gawing hakbang upang maprotektahan ang industriya ng baboy. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sa ngaga.
0: Balitang National.
21: Balitang National.
10: DSWD ginpaidalom na sa high alert bangod sa Bagyo Bavi. Ginpaidalom na sa high alert status ang disaster response units ng Department of Social Welfare and Development o kung DSWD bangod sa ginaandaman ng epekto sa Super Typhoon Bavi. Sunod sa DSWD Disaster Response Operations Monitoring Information and Communication o kung DROMIC, ginreposition na nila ang 4,775 million ka mga pamilya o kung family food packs o kung FFPs sa nagkalain-lain ng mga lugar sa Pilipinas. Ang mga food packs ang nagabalor sa 3.009 billion pesos, lakip na diri ang 364,283 ka mga ready-to-eat food boxes. Nakaanda naman ang ilang 271,446 non-food items nga pwede gilayon nga madistribute sa mga lugar nga maapektuhan sang bagyo. Samtang porsyon sang video ni Vice President Sara ginpakita sa impeachment trial. Ginpanugutan ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment court nga ipakita ang porsyon sang video angot sa ginaaligar assassination plot ni Vice President Sara Duterte batok sa presidente sang Pilipinas nga si Presidente Marcos Jr. o kung Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magluwas sa pagpakita sang video isa-isa man nga ginbasa sang NBI agent nga si John Mark Calilo Kinabuhatong ang mga statement nga gibuy-an sang Vice Presidente nga may kaangtanan sa ginaaligar assassination plot batok kay Marcos. At kasi ni magkapila kabesos nga nag-object ang defense team apang gindesisyonan ni Presiding Officer Senator Escudero nga ipadayon ang pagtestigo sang NBI agent sa impeachment trial. Naibaloan nga wala sa gihapon nagtambong si Vice President Duterte sa ikaduha nga adlaw sang iya impeachment trial. Samtang pagbisita ni Vice President Duterte kay Senator Marcoleta sa ospital, kompirmado sang PNP. La 7:43 ng aga Martes ng adlaw Hulyo 7, nagbisita si Vice President Sara Duterte sa PNP General Hospital kung saan gindala si Senator Rodante Marcoleta. Sunod sa PNP, nagbiya sa ospital ang Vice Presidente pasado las 8 sang aga. Lunes ng adlaw Hulyo 6, gindala si Marcoleta sa ospital bangod sang chest pain kag high blood pressure matapos ininga nag-surrender sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ginkompirmar man sang Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG, ginaaresto na ang senador matapos nga nag-issue sang warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Ginpasakaan sang kaso nga plunder ang senador bangod sang 75 million pesos nga donasyon antas ang senatorial elections apang wala madeklarar bilang campaign donations. Ginakabi ang kaso nga non-bailable o kung wala sang piyansa. Sa katapusan nga balitang National NDRRMC alerto na samtang nagapalapit ng super typhoon o super typhoon sa kadagatan sa Pilipinas. On heightened alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bangod sa nagapalapit nga super typhoon. Mayara sa 44 ka mga member agencies ang NDRRMC nga naghahanda na batok sa mangin epekto ni super typhoon Bavi sa Pilipinas. Ginpalayagman sa pag-asa nga hingadlan bilang si Bagyo Inday na sabit ni super typhoon sa pagsulod sini sa Philippine Area of Responsibility o ko na par.
3: Balita International.
10: Sa ato naman nga balitang international, 506 nang nagkalamatay sa Congo bangod sang Ebola virus. Nagsaka na sa 506 ang kanamuon sa mga persona o kung individual nga nabawian sa kabuhi bangod sang Ebola virus sa pungsod sang Democratic Republic of Congo sa Africa. Sino sa United Nations Health Agency, nagsaka na sa 1,561 ang kanamuon sa mga individual nga nagpositibo sa Ebola virus kag dalakip na diri ang 506 nga nagkalamatay. Magluwas sa Congo, may duhaman ka mga persona nga nabawian sa kabuhi bangod sang Ebola virus sa pungsod Uganda. Diyante ang kumpirmado nga kaso sang Ebola virus infection sa Uganda apang naka-recover ang 16 sa ila. Sunod sa UN, mas estable na ang sitwasyon sa Uganda o kon ikumpara sa Congo.
3: Balitang Sports.
10: Para naman sa aton nga balitang sports, Belgium kag Espanya sulod na sa round of 16 sang FIFA World Cup 2026. May balita si KFM Troy Lawrence Basa.
21: Nakasulod na sa round of 16 ang mga team sang pungsod Belgium kag Espanya matapos nga laginluto sa mga team sang Estados Unidos kag Portugal sa nagapadayon nga hinampang sang FIFA World Cup 2026 kahapon Martes, Hulyo 7. Una nga ginpatigayon ng hinampang sa tunga sang Portugal kag Espanya kun sa diin halos patas ang ginpakita nga depensa kag atake sang duha. Apang wala naman nauntat sang Portugal ang Spanish substitute nga si Michael Mereno nga nakascore sang goal nga isa ka minuto sa extra time. Nagtakop pahampang sa tunga sang Portugal kag Espanya sa score nga 0-1. Para sa balitang sports nga ginudulong sa inyo sa DTX 500 D3 Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Entertainment. Balitang
10: Entertainment. Para naman sa aton nga balitang entertainment, 15 years of savings ginhatag ni Ryan Bang sa iya madugay nga staff. May balita sa K5 IV Cordova.
22: Ginhatagan sang South Korean host kag comedian nga si Ryan Bang sang 15 years of savings ang iya madugay nga staff. Magluwas sini, nagbulig man si Ryan sa mga pamilya nga apektado sang linog nga nagluntad sa bahin sang Mindanao. Suno kay Ryan, madugay na nga nagatrabaho sa iya ang iya mga staff kag nangin malapit na ang mga ini sa iya tagipusoon bangod nga wala siya sang pamilya sa Pilipinas. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo.
2: Sports.
4: Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang negosyo.
23: AirAsia nagtanyag sa madako nga flash sale. Nagtanyag ang AirAsia sa madako nga flash sale kahapon nga adlaw sa Martes, Hulyo 7. Sino sa AirAsia Move app nga 777 pesos nga one-way base fare ang para sa pila ka mga pili nga flights padulong sa mga destinasyon sa Asia. Na-avail ang discounted nga rate sa masunod nga mga flash sale. Tokyo, Japan, July 6, 2026, 10 a.m. to 11 a.m. Seoul, South Korea, July 7, 2026, 10 a.m. to 11 a.m. Kag Hanoi, Vietnam, July 8, 2026, 10 a.m. to 11 a.m. Travel period ang magalawig humalin sa Tiyembre 1 tubtod Nobyembre 30 to 2026. Ang mga users ng AirAsia Move app ang pwede man nga magkakuha sang discount sa mga flights kag hotel bookings kung mag-book sila gamit ang application. Mga ka-K5, mamuyad ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Bantayan ang masunod ka programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa nagka-K5 Eljan Castaño, kaka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpunas sa itong CEO, nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
24: K5 News. K5.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful! Gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay! Salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre! DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop,

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: siyang sang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang panalakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
2: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
2: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
2: Liyaw kalikot.
3: Salon pass.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5
5: K5 News FM.
6: Ang aton sibong attack na alas 6:31 sa ngaga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
9: Kaghimay-himayon! Stand by!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.

0: Subra!
1: Objective and analytical.
2: Aprobado ba lang proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
2: Diretso naton kibay baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsanay kag droga, nagaduging na!
3: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos!
5: Isa ka, Maynag, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ang mga tagpalamati, no? Kamusta naman ang aton mga palangga ang mga KK5 saigan sa may bayon, no? Tuwa sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran, Lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kanak, Banua, sa Bacolod. Salamat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, good morning Negros Island Region, good morning world. Welcome to Gabon in your Power Door every morning. Ako naman si K5, Aljan Castaño.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
5: Welcome again to the Riding in Tandem until 9 in the morning. And sa ato naman yung magkautunan ko pong karong adlaw, na di man ka mga bayan sa kalibutan updated ka mo kung ano ka kanina buk dali sa Bacolod. At the same time ka K5 Eric sa Binugan Negros Occidental. Pagi naman sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM and okon 101.5 and of course ere ang 101.5 FM and sa aton nga mga kauturan tergo pod karong matrion sa Negros, sa Southern Negros 102.9 and Northern Negros ara kita sa aton naman nga 89.7. Now sa aton nga mga kauturan ini nga adlaw sa reseling na naton isa ka mataw nga adlaw kay Pablo Rick subong adlaw nakatalana nga mag-deliver sang iya sa nga state of the city address. Mm. Si Mayor Greg Sataya. Sumong adlaw, no?
3: Ano subong?
5: Ala una, alas dos karon sa hapon, no? So ginapaabot nato dina, no? Ang balintayan diri kay Kipay Merik, at least the Mayor of Bacolod City will report to the people diin na bala nakalabot ang yesery administrasyon. At the same time, ano bala ang pag-ausuyon ng mga dalanon sa aton sa nga syudad?
3: Okay.
5: Inang balintayan karon sa Sona sang Sona or Soka State of the City Address ni Mayor Greg Gazataya. O, ikipabarik, masing ibang sa aton blan, may pabarikutot na. Yes, tapos sa ibang katuwan-tuwan pa. Ya, baka nagabarikutot pa tayo dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kagmagpararigos. Adlaun do dyan. Coming up on inyong Power Doy every morning, K5 Eric and K5 Aljan Castaño. K5 Eric, kining adlaw is a beautiful day para sa aton tanan.
3: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for this gift of a new and beautiful day. Please guide us in every decision that we make today, dear Lord, and keep us safe from accidents, sickness, kag bisan ano nga klase kalamidad. Surround our families with friends kag tanan nga nagapangabudlay with your divine protection. Hatagi kami sang kusog, kaalam, and peaceful hearts. Agud mahimo namon ang imo kabubuton kag mga sugo. May your love shine through us so we may become a blessing to others. We entrust this day to you. In Jesus' name we pray. Amen.

0: our top stories of the day sa Tanungan Law. Sa ato naman, nagabaga kagbainit ka mga balita sa Tanungan Law. Isa kay estudyante, gin-report missing. Naskitan kag nasiplatan dito sa Victoria City. Pamangkutan nung natabo ni siya. Kag sino ang nagguyod siya, nanong natabo siya. Pagkakita siya, nanong sitwasyon niya. Amo nang pamangkot daton sa aton nga mga kauturan. Kag amo man ang gusto nila masabat. Paano siya nadula? Kaya matiara naman ni Samtong nga pangidaron?
1: Yes.
0: College student na siya kakipay Merike. Eh,
1: college no? Nadula siya?
0: Di paano kami madula? Among dako ka pamangkot karon, no? And we don't know, hindi ta gusto mag-prejudge sa aming kakipay Merike kung ano yung sitwasyon. But we will know. Ano ang matuntun nga natabo na rin mga kakipay. Sa piyak kabay, sa iban pang mga balita. Sa iban pang mga balita lokal, may narusdak ang flood control project sa Banwasang Ilogo? Nakulbaan ang mga pumuriho to kay wala pa kuno ma-repair bla kag way kuno pundo ang DPWH.
1: Uy. Uy laman eh.
0: Uy guro ni mamajitan sa mga tuig. Kikita mo naman bangun sa bruha sa flood control. Delikado ni Kipay Merica. Inali marusdak ni kag basi konsul magulan tudo kag marusdak kag bahaon gid ang porsyon nga gibutangan sining flood control project.
1: Timing gid na si Reljan kay dito sa La Castellana nagyan ko sa Domingo. Alam man mayara daw. Tay, ang dalan to ya, ginabaan siyang tino pa. Until now, why makayo?
0: Why makayo?
1: Isa na lang kaulan, tumarosdak ang bilog ng dalan.
0: Why masiplatan? Why? Basi why pamagyan na ni Congressman Dino? Ano?
1: Why maagyan? Why matanan?
0: Or why nila guro ba si tiyak ni PWH ni? No?
1: May ara naman, ka-ilog naman.
0: Ti-colta niya. Tiguro na sa ilog, mayo ni Hibaloon, tako na nung tikangin mo sa nga DPWH, mga K5 ka masyado, ini ka delikado.
1: Yes.
0: Sa piyak kabahin, nakatipo na ang K5 News FM. Pagi sa ton siling ang K5 News FM was able to raise more or less mga 8,000 pesos. Plus, ang bulig naton from the Rayo will be may mga 10,000 kita gurong natipon nga pundo para ibulig ta ka K5 Eric siling duha ka mag-utod tumala na lumus sa may Bago City. Ibaloon tari karon kay basi manging kaupod ta ang Rayo Foundation kag si K5 Wilson Villena. The officially baga turnover, no? Sang ato na tipon yung pundo, kaya mo ni ginatag. By the way, yung tanan yung nga napadala, naglampot kita sa mga 7,000
1: plus.
0: Plus, no? Gidugangan sang 500, nagimo sa nga 8,050. And gidugangan pagin Karayo Foundation. So, ang tanan ng mga kauturan ta nga naghatag ka, nagbulig, damo, giging nga salamat sa inyo. No? Kay, amo ni nga to, nga commitment ka makabulig, ang kada isa sa aton, la kung kaisa makarelate ka sa mga buhay, isang tagsa-tagsa sa aton, mahuhuli. Kipay Mere.
1: Kapin pa kung kapiga dohol.
0: Hindi kapiga, kung ginatuloy yung kape, sa talang nga kape, amo na bugat mo. Kapiga dohon. No? Yang kape na to, yung di TX kape, mix ko na, ginigop na rin amo.
1: Sa gin-detoxify mo sa amo.
0: Amo na yung grabbing epikto, no? So karon dugdugay, basi may ngagaw ta kag may kaupod ta sa City Councilor Al Victor Espino at 8 o'clock in the morning.
1: Ari siya?
0: Yeah. May kaupod na ton si Councilor Al Victor Espino. Istoryahan tayo bilang party kay Kisam. Ano gid bala ang sulat na gimpadala sang City Government of Victoria sa syudad?
1: Ay, nag-controversial to.
0: Ang atol nga i-plastar ta and let the people just decide. Kaya at the end of the day, kung tarawin na to, iniblang pagbinuligay inter-local government units nga cooperation. In-encourage man na ito. Bisang ganyan sa Asia Pacific. Piyara pagbinuligay at the end of the day, kung tanoon mo, doon ang ginabi ka dako ang iula. No? Basura lang iula sa ito. Doon kung lagdo. Doon lagdo lang yung pinsindi ko kipay Eric mo.
1: Ang panawag sila nila sa local government is a good Samaritan gesture.
0: Ha?
1: May ara gina yan. Sa,
0: so it's part of good Samaritan. So aton dere is paichindi tala mayo sa tao.
1: Galing way kay chindi
0: tao. Ang abing ilablang basura sa bilog ng Victoria sa mga boy di sa aton. At hindi ginaguro yung magsugot
1: papulio. And I think that is where the problem lies. It's in the communication side.
0: Yes.
1: Why may explicar.
0: So ang ihaboy, it's not the basura.
1: It's not the basura. Gali.
0: I don't know, may ginatawag sila nga residual waste. I don't know kay English na siligay. No.
1: Objection, Your Honor.
0: Your Honor. Let me just play the entire 2 hours.
1: Hindi tulo ko kapya. Sige, sige, hingo-hingo. Hindi ko ba siya kung bumudlot ko. Nagagumay na dumduman.
0: Karoon, tari karoon, ano na tabo, kagapo nagsugod na ang trial sa impeachment case ni President, ni Vice President Sara Duterte. Karoon, tako na nung magkalinabo, dari kag kunamber sa pag-istoryanta, ay doon na resolve na nila how are they going to vote because under the normal rules ng impeachment, it should be 3/4 of the votes, which is 16.
1: Until now, ginasustain nila that it is still 16.
0: Okay.
1: Nasustain pa na, kaya pa naging debatihan. 16, ang standing subong sang prosecution is 13.
0: 13.
1: Kulang sila tatlo.
0: Tatlo.
1: Minus na sa na priso ha, minus na sa priso
0: okay.
1: Kasi si Rolling Stones lang, si Bato de la
0: Rosa. Okay.
1: Minus na na, 21. So, okay. 13 sila subong. Ang diri sa piyak, 8.
0: Okay.
1: So, ang...
0: Ang pamangkot ay ispila kinangla nun, kung 16 gihapon...
1: Kulang tatlo.
0: Tatlo ang kulang.
1: Kung dito naman kay Pro Sara sa acquittal, siya mang kinangla nun, 8 sila subong aray.
0: Kulang na isa.
1: Oo. So, munang butugay.
0: Kaya pamangkot amo ni, what if, why kalabot siya niya ang acquittal, pero wala mang klabot ni si Size ang gusto nga i-impeach?
1: Wow, it's a good question. It's a draw.
0: Ha?
1: It's a king draw.
0: Guaya, why sang dangtan, you know?
1: Why dangtan?
0: Tiyan pamangkot na ton, may pagbago yan sa rules. Kaya nga, ginamed nila may ara nga rules subong, kinamo nagkatingala, nga halin sa una sa mga impeachment trial tang, nagapungko, ganyan nga presiding officer is the Senate President.
1: The Senate President,
0: may bago sila nga ruling.
1: Subong may nagkubra sila yan.
0: Ang ruling nila, nga pwede sila ka-appoint anybody, members of the Senate, to be the presiding judge. Except kung ang presidente, amo ang iga-impeach kay ang Supreme Court Justice yan mong...
1: Ang ma-preside.
0: Do, amo yung chakto mo na nga to.
1: Correct na. Amo na siya.
0: Ti, ang gwa to kahapon, nang ibang nga wala maka-incindi. Sige na naman, do, tatawos duldul si Gatsalian to sa... ang ilay po, do, tatawo ko si Gatsalian sa duldul. pero ti, banwa, it's
1: di
0: under the... Ti kay kung piliton, abin ni Gatsalian, it's a... ang ginistoryan din, parliamentary rules.
1: Lain, abi,
0: it's a court court hearing, abi ato, though, quasi, political, quasi political body ang gi-create. May politika na may panghustisya man kagipay-bire.
1: Good like man to, let's accept the fact na lain yung lingwahe sa mga abogado mo. Magambal kaya. Inabogado, good line na yan. Magambal siya, bikaroon nga ang audio mo ko, no?
0: Okay.
1: Subway, magambal kami, subway na dosis tekom. Nga ano, tekom? Hindi ah, tekom.
0: Tekom bibig.
1: Tekom?
0: Tekom bibig. Ipos. So, amo na karoon naging maluon ta, sa piyagkamahin super typhoon, kagipamirik, manusulod sa aton.
1: Ari na.
0: Tainudno ko na kasulod gin sa aton.
1: Amo ning ka unique. Why pa siya kasulod? May ngala na, this is unique for the Philippines.
0: Anong ngala niya?
1: Inday.
0: Inday. Pero target ni Inday din siya masakam.
1: Why get why siya gyan? Why siya dagat lang?
0: But si ganun sini, hindi siya kasulod by land.
1: Hindi siya kasulod by land. Pero ang rainfall niya is more powerful than a typhoon.
0: But si ganun, suyo po niya i... Habagat. Ang guaya sina, ang sihabagat, enhance ang pabaskugon niya, niya i... that's the right
1: term. Enhance niya.
0: Enhancement niya. No? Why man declaration na yung suspension sa biyahe? Kaya may mga seminar ang aton sa mga utod sa klinika.
1: Why suspension sa biyahe, pero halos bilog na sorsubong why na klase. Magalyon, Magalyon, Himamaylan, Hinigaran, Kabangkalan, Hinubaan, wala na klase.
0: Amo na bayo. Sa ato naman karon K5, tingog sang masa. No? Sa aton tingog sang masa,
1: okay.
0: Kamusta? Pasado bala si Mayor Greg Gasataya sa iya performance? First year yan yung subong kipa, Beric?
1: Historic, for Mayor Greg, no? Grabe. Nagligan kita, nag-interview siya July 1.
0: Tiyan mo to July 1. Kagang, may dala siyang mayong balita mo. For the first time, guro makulod, rin itamahos ang Manila Film Festival. Diba, kung mag-Manila Film Festival, maparada ng mga artista sa dalan mo.
1: Di maupod kita.
0: Kaya ipromote na nila, kagipa, Beric, ang ilang pelikula. Di ko matabo na din sa per sila ni mga no sa Lakson no.
1: Makulod di guru eh.
0: Matyagan guru maginutok gurong dalan kay Kipay Berik magamuning sugid.
1: Magamuni ako madrive sang patrol ikaw ang
0: ha?
1: Zero.
0: Tapo ati sige. Una ra sa iba na alawi dito na lang kuya masakay sa iya. Ha ah, para way duro gamo.
1: Ding ka mano ka.
0: Kaya iba na alawi ko. Sige lang bala. Ikaw ya mamangkot kay Japan din gusto kay masakay. Gin-announce ni Mayor Greg Gasataya nga posible lang guruan ay kagipay Berik. Posible nga base ang Metro Manila Film Festival kung di mo una to sa Manila kung di ka parada mga artista. Tanan nga mga sinihan na puro Filipino films ang gagawa kagipay Berik mo. Di ko matabo na tidri sa Bacolod daw hambal ni Mayor Greg Gasataya nga ang Bacolod to be the first ever Metro Manila Film Festival host. city outside Metro Manila. History okay. in the making naman
1: history
0: ni Kipper
1: Galit. History in the making na. History in the making na.
0: Grabe, no? Ti tanong punta niya sa ato nga pagpalagin sa karungan lao. On the other hand, sa ato nga program, gina-investigaran na nga yung Meg. Pero ti gina-justify mga regional director siya, gusto man itong ginubra ka, Meg. No? At itong ginrady lang mga lupuli PNP na station 4 to si Liwilo.
1: Galing kayo may mga dapat na may mga protocol. Tani nga hindi.
0: Correct. Kaya the, what if, Abi? Now,
1: ang may trigger happy, Abi?
0: May duwa kita kabagay nga nakita, Dara.
1: Okay.
0: Number one, poor coordination.
1: Okay.
0: Kag ang protocol, di klaro.
1: Correct.
0: Second, lipong gali mga polis mo lo PNP.
1: Nga.
0: Kaya kung mo police station mo, ma-ride ka mo ka madisarmahan. Dapat tani, alerto ka mo.
1: Within the station.
0: Within the station.
1: Amo na, that's one issue, dude.
0: Duwa ka bagay nakita tani. Protocol.
1: Nakita mo?
0: Ang punto ko bala, mayo lang kay IMEG na grudge inyo.
1: Kaya ang matata primero kagang observasyon is on the IMEG action.
0: Ang punto ti another story na.
1: Ang police station nga.
0: How prepared? Ka isa ka dako ka pala mang kutanon. Nano ka preparado ang mga police station naton? For a possible raid.
1: What if nagpakuno-kuno lang to?
0: What if mga rebelde ang nagtira to? Discussion. What if mga terorista to? But siguro ganyan mga lipong police naton.
1: Pag abot tabi, Chinese galito yan, pawala lang.
0: Amo nang ginatanaw ta subong nga but si ganun sini dapat hindi ka kampante bisan ara ka sa police station
1: lain gali kun makabiyahe ka kag mag-attend sa PIP anniversary sang kuno
0: hindi kay kasakay kami sa barko amo ni ang punto naton ang punto is hindi lamang ang pag-raid sa IMEG that is one story
1: it's one,
0: but
1: it's
0: the
1: one
0: issue good. On how prepared how secure ang isa ka police station.
1: Correct I think you're correct
0: kun nasulod sila kag wala ka preparar adong natanaw ta kay pamirik number one, ubos ang armas ka pulis to kung mga tunto ang nagsulod sila sa police station.
1: Tuno.
0: Tumduman mo na tabo sa tubungan, PNP.
1: PNP, natabo na.
0: May nagpakuno-kuno, mga polis, nagasakay sa jeep, kuniforme polis. Pagpanaw, nagsalot-salot pa. Sige, mga IPA, kami doon, sige, nagay, blalog-lahog, bla. Nakuniforme. Niraid sila, nubos ko armas, sulod sa tubungan, PNP. Why gin sila kag-ipay, meri ka-preparat? Now, the same question that we would like to raise. But si ganung gali ang mga pulis tang ara sa police station hindi sila yan preparado nga kung sundong police station nila daw lipong sila.
1: Hindi ba lang ako, kada police station whether big or small may mayara ginapermiya nga OD.
0: Oh.
1: OD dala na yan investigador kung gamay. Kung dapat na may gwardiya na sa gwa.
0: May arab gwardiya sa gwa kag luwas sila. May secure gibla ang perimeter. Kaya hindi dapat siya. Kampante. Kaya the way you understand, mga police station na ton, kampante.
1: Kaya wala na sparo unit mo. Kung may sparo, ni sumong pati barikid, mayara na.
0: Ang point natin, what if hindi ito yung IMEG? What if mga terorista ato? But siguro nawasak ang police station ta. Kag nagkalamatay ang tanan ng police, mangunwa sila yung kapreparar.
1: I think it's a good point to discuss, Sir Jan.
0: So hindi lang kita dapat mag-focus sa pagsulod sa IMEG. The next question, hindi gali preparado mga police station ato kung sudlon sa mga terorista?
1: Correct.
0: That's how are they going to protect us if they cannot even protect their homes, their quarter?
1: Naya lang ay kisakit.
0: Hindi ang question. Pamangkot, di kayo nga ito nakibutang. Naluoy ta sa mga pulis. Tumoy pinahapa sila kay Pemerick. Pero isa ka punto, nga guru ipamangkot tani karon is baka interview ta sa pulis. Do ano ka secure ang mga police station ta?
1: Dito, Mulo?
0: Mulo PNP.
1: Di magambal ka, Mulo PNP. Di dako na nga police station.
0: Tiara na, lapit sa plaza.
1: Lapit sa plaza?
0: Di damo mo na datao.
1: Wala na dagin sa ilo na. Kundi sa corner na si Muna, lapit sa plaza, doon sa ilo na.
0: Sa ilo na sila?
1: Doon mag-uwi na police station, dako lagi.
0: Naglapad na.
1: I-check
0: to ng kero, basta importante sa ito naman eh.
1: Pero nga ito, no?
0: Question is, hindi galis sila preparado kung sudlon?
1: Sudlon ka galiin mo yan, mahapa ka lang yan anytime.
0: Hindi, it's na ito about hapa, kaya that is the consequences, kaya may kakapreparar.
1: correct.
0: Ang punto da, nga wala. Galing pasalamat man ta sa isa kabahay nga, wala sila kapreparar.
1: Nga.
0: Kay kung lack of protocol, as you mentioned, what if ko nakapreparal, bloodbath, ano yung tabuguro? Balbala na yung kakipay, Merik?
1: Blooded and bloodjun.
0: Amo na?
1: But I will survive.
0: Doon si Vice President, sarama mo na
1: yung... Kuha
0: mo ng statement. Ikaw ba? Kami mo sa partner mo, ay gamasa po itong sa piyat kabahin mga K5 bapos kita commercial break pagbalik tayo ko punta sa K5 Barto Gakit direkta naman sa Libertad Public Market kay K5 Barik ang pamangkot naton pasado bala o baldado ang performance sa aton mayor sa Makulod ha? Pasado o baldado duwa nga itong pamangkot
1: sa mga tirada
0: ang point nato kay K5 Barik because we want to gauge kaya magiging po nakita mong pag-imakas ni Mayor Greg especially ang pag-deliver for the first time di ka makita nag-graduate sa BCC kakipay Merik libre ang tuga libre ang balayran sa venue then pag-umpisa lang kaklase, ara na yung ilan sila ng mga school supplies. Mga pita di text ko Pemex, inatutukan ta sa ito naman yung pagparagan rin sa panitunturan. Ang oras sa K-5 News FM Philippines, lasay 54 sa aga.
2: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Pag-Globe, G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Matatas mga buti ka. Isa sa mga pinaka the best nga added benefits nga mabatsagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka kwan fastest
7: basic nga ma-develop
6: sa Amerika ya, mahilig sila silang MCT, no? Ang mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood brain barrier.
7: So makasulod sa utok ni.
6: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so alerto ka kag naka-focus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gid ya problema ang imong brain. Hindi ka dali magdiminsya,
7: wala ka mental block,
6: wala ka problema sa imong mental health kay nga man. Pero may kainom D3 Bio. So kung gusto ka nga biskan tigulang ka na active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
8: Gusto kay Doc Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms, nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property, nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
6: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
8: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
6: Ma virus man or ma bacteria.
8: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas ang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
9: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butka. D3 Bio.
7: Kabahin sa mga medium chain triglycerides ang D3 Bio, ang permitable ginahambal nga monolaurin.
4: D3 Bio.
7: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ah, ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet. No? But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
8: Gahitad
7: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga cholesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa cholesterol. Dapat,
4: D3 Bio.
7: D3 Bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
8: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya ya monoglycerides. Mm-hmm. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga bitok, no? Ano da parasite man. For example, amoeba da bi, ang antifungal properties, amo na mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, buni, amo na sila.
4: D3 Bio!
8: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Mm-hmm. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siyang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
4: D3 Bio
8: sa nga kinanglanon sang aton cellula sa lawas, Sir JP.
6: Alright. So, damo, damo ang mga ano, mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
4: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Magulo

0: ang tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass.
3: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
2: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
2: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
2: Liyaw kalikot sa salon pass.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:08 sa aga. Now, balik kita mga ka-K5 sa inyo naman nga panatuntunan. May kunigo ginatag sugeron sa aton, no? O mga schedules ng clinics na. No, by the way, why klase sa La Carlota?
7: Why klase ang La Carlota? Why klase ang Magalyon?
6: Bangod sang ulan.
7: Bangod sang ulan.
6: Uh-huh.
7: Himamaylan, Hinigaran, Kabankalan, and ang nabalaan ko lang, kag ang hinubaan. Ang dito sa
6: Sol. Lain yun, no? Sa sining maulanon nga panahon, ang tao kung mahuyang-huyang ang imo sining San Carlos wa imong liklase.
7: San Carlos. So,
6: mahuyang bla mga resistensya sa lawas mo.
7: Isa pa na.
6: Dali ka na ila naton mo na nga dapat gamitin tinar ka vitamin C. Ang vitamin C is very crucial. Why? Number one, your body, why niya nag-produce vitamin C? Huh? Why niya nag-produce? Ikaw ginaya mangita, inom ka dasang mga citrus juice, kaon ka green leafy vegetables, pero kung gusto mo dasig, kaya ka na chimpong preparars na, inom ka lang sang Mighty C. Grabe, alkaline niya nga vitamin C. Why gasulok-sulok mo? You can drink this in empty stomach.
7: Yes. Kag pwede, maskin di makabilog, multiple dose.
6: Yes. Ang
7: kampiyon na yan.
6: Multiple in mega dose. No problem about it. Muna. Ang nami, abikay, every time you drink Mighty C, ang absorption kaon ka sang mga mga nutritious ka mga pagkaon, mineral saline abi sa DTX 500 ngayon nun mo, ang suyop sang lawas mo dasig kag ipamerik mo. Kay do precursor, bo precursor. Ang matisi.
7: You're all known. Tinawan ang natabo si mo.
6: Ang isa pa na bitay lang daw gwapo man kung latanaw. Tinawan ang natabo si mo. Tanang daw gwapo man tablad na.
7: Amo na kaling kinaiso, yung ginaganaan ka no?
6: Kita mo na. Si Itan sa pagkatuntong ang klase tao.
7: Malisyoso yung klase tao.
6: Huwag ka kabalo kung sino ang upod ko. Si Rusta na Biliana. Sa arkitek, aras kilid ko.
7: Wow. Diperte.
6: Hindi ko na.
7: Perting tayada mo.
6: Sige ah. Doon nga yan matanong. Doon lang yung sumigo mo. Doon yung
7: yung. Pwede na itan mapagwa itan ang bayo. Perting bayong. Tingala ko mga dumayong.
6: Sa Samil Dos Garkila, okay na ta.
7: Kampiyon ha.
6: Now, balik kita kay Pibering. Now, doon isa ini ka tradisyon. Kung ang presidente ta may ginatawag na State of the Nation Address or SONA, ang mga mayor na ito, may ginatawag man silang State of the City Address.
7: Okay.
6: Masapos dumdumon suka. Subungad law.
7: Ano ang ngalan niya?
6: Suka.
7: Dari sa Bacolod, kung may suka, subukalan to loan.
6: Ha?
7: 2 billion loan.
6: Oo. Di man loan siya ba? At least, makabulig na kayo para hindi na sila maan eh. No?
7: Suka ta, Bacolod ta. Okay
6: now,
7: na.
6: Hindi na Mayor Greg Gasataya o Bacolod City will deliver his suka.
7: The first.
6: Or state, the first. Kay Manti pag-interview siya last time about the 6100 blah.
7: Nalipat ganun siya. Nga may gin-remind nyo ko.
6: Na, mag-remind mo siya nga 300 days siya na. 100 days. No? Bikosako na kayong mayor.
7: Loaded ka.
6: Kagabi may good news nga daw dako chance ha. Basi kita ma-host.
7: Sang?
6: For the first time outside Metro Manila.
7: Okay.
6: Bacolod City will be the host of the Metro Manila Film Festival.
7: Bosus. Mayo nga balita nang imo
6: siya. Mayo nga balita, mayo nga balita.
7: Ti ano maabot yung artista na?
6: Ti si Itan ga preparar na. Kay sa July 18 actually mauna na di ang paborito ko bla nga singer nga Cup of Joe.
7: Ah si Cup of Joe maabot?
6: Si Cup of Joe inagkakanta bla nga minumulto, multo.
7: Ano no? Nakanta yun? Hindi ko.
6: Sikat
7: na. Basta si Cup of Joe.
6: Si Cup of Joe, hindi July 18.
7: Okay.
6: Makanto this la. Kag-official partner ng K5. Samtang ka-concert siya, ma-flash sa screen nila, tiya 101.5.
7: Ah, hindi na niya ustong inyo, K5. Hindi na niya mareklamo kami.
6: Ay, tanun ta na eh. Kay official. Kag-bantayan nila, di. Kay map, sa antis to, no? May guest ta karon, may guest. Gina-arrange ko tan. Nga mag-guest di ang Cup of Joe. Pag-agto din sa studio.
7: Hindi maprotesta. Gusto mo, official statement.
6: Gusto mo pabutangan ta simp ang kanta ni Lablang Dinadi.
7: Pwede na din kasi nakatukar kung mag-guess na din si Kapo
6: Bidyo. Pwede.
7: Amo na siya. Bong, akabtik mo doon. Gumis siya ko. Nga, nga, nga, nga.
6: Paborito ko niyong mga kantay, ha? Pa-concert sila day sa July 18 sa gymnasium sang inyo da sa SM mo.
7: Okay.
6: Kag ang official media partner nila, K5.
7: Ah, hindi ko.
6: News FM 101.5. Nung mga akig ka naman.
7: Naprotista kami yan.
6: Naprotista kaya kaya kami official.
7: Isang isti, ay to ka mo matutanan. Ay, pag na. Pag sa ato, subong ka mo naman.
6: Tinanawag di ay ang production.
7: Tinanawag.
6: So, bantayan nyo kayo nga. Isa sa program na mo, pandaog kami ticket ni Kagi Pabirik.
7: Ay na, ti okay na ta. Basta may hari sa ato.
6: May ara man sa 11 Mbps. Sa Castigador. Kay taliya mo na ni Kagi Pabirik. Mung pro hindi namon pagkuhaong kay pandaog. Huwag nilang namon sa inyo, no? Kita mo mag-tiktok ka, mag-tiktok ha?
7: Kapo Glenn eh. Cup of Joe, Glenn eh.
6: Cup of Joe na. T-C-Cup, imagine mo. I-arrange na pa ito sa Migat ha. Ang mapunta nga si Cup of Joe makanto din sa studio eh. Interview ta.
7: Basta may Miga nga istorya. Dresado ako na.
6: Ha?
7: Basta may Miga.
6: Ay, ambot. Sige mo na. Now, balikan ta nga to discussion about the first 100 days. 100 days na kagi pa, Rick.
7: 365
6: days. One year.
7: One year na.
6: After one year, si Mayor Greg Sataya ang ginakabig na ton nga the 44th.
7: The 44th mayor.
6: Mayor of Bacolod City. Nung duman ko na kay... Nakakabla kong sinong medyo. Kabalaan ko ang 44th. Ang alam ito si Eric Tinirepe. Nung duman mo ito ang interview na mo. Ito sa nangligan mo. Si nga 44th. Kundi 6100. May first 4 digits pa ito mo. Tiga doga sa Jackson number. Pero humahan ang bali, Mayor Greg. Now, ang balantayan tani ka kay Eric. Ano ba lang nahimo ni Mayor Greg in terms of education? Sports. Kita na wabla ko na nung natabo, no? Kung sa education ka, ang libre school supplies, no? You know, Brandon or Greg?
7: Although it is a continuing project from the past.
6: The previous. Pero ang, very timely, subong niya.
7: Ang iya ni Mayor Greg, subong timely, kagindugangan niya sang PE uniform.
6: Amo ng dugang. But si ganun gali,
7: gina-upgrade niya. Gina-upgrade.
6: Drini gasulod ang ginatawag naton blang you don't need to eliminate sang isa ka nami nga program.
7: Correct.
6: Kay hindi ka gusto nga madumduman sang tao ining isa ni si
7: Greg. Bing na iya.
6: Kay Bing na, kay Albi, nagigalaga muna sila iya. But Greg Mayor Greg Gasataya, nag-innovate.
7: Yes.
6: Instead, luwas sa school supplies, dumugang pa siya PE uniform.
7: Meaning, he complemented what is accepted.
6: Ang gwa niya, kung ano ang ara nga nami nga program, ginpagwapo ya pagid.
7: Sa simple nga istorya, may buot si Greg.
6: Hindi siya.
7: Tika ang tao nga si Timus.
6: You know, you talk about buot, but siya ganun mature.
7: Mature, may buot siya.
6: Ang tao nga may buot, ang wala buot siya muning iya paminsaron. Sige,
7: bata-bata na iya.
6: Dulaon, tani kay madumduman, termi si Eric Tenerife lang.
7: Kwaon ta na.
6: Si Eljan Castanyo lang.
7: Islanta na.
6: Islanta. Atun man niya nga lang, para madumduman ta. Kung may buot ka, sige hindi. Nami na niyong programa nila, butangan ta na lang big innovation.
7: Panamion ta.
6: Panamion ta. Dugangan ta pi uniform.
7: Hindi kundi, haping kabataan. Kita mo maglakat ka subong sa dalan, masugata mong mga senior high something naka-PE uniform.
6: Grabe. Sunod kantuan ta sports.
7: Ang sports ay grabe man.
6: Kay ang target subong himuon nga sports tourism ang Bacolod,
7: which is an important factor in tourism.
6: Dumduman mo FIBA under 18 basketball tournament Bacolod nag-host. Kag ang palabuton nga dako nga event Batang Pinoy sa Disyembre.
7: Kita mo gilang.
6: Kita mo host. These are things nga ti dugangan pa sa Manila Film Festival.
7: Na. Di mo na.
6: Why labot nga ti kung tanong mo, mas nag-accessible ang servisyo sa Bacolod.
7: Kadamdam ka sa muno kasi nalikan si mo. Kung may negosyo tatanin nga mo, hamunin nga pang VIP bla. Ang punang gitanin ni mo.
6: Ikaw bla, nara ka naman niya.
7: Nagdumduman ko naman. Negosyo ko naman sa ulo ko. Sige lang na.
6: Iba na lang bala nga to. Ano.
7: Pero si Ariel Jan, you know.
6: Galibod kita yung kaduha sa DTX Copy Mix mo.
7: Dala lang tayo. You know, you're talking about the highlights of Mayor Greg in a manner that gin-complement ya ang gin-obra sang iban.
6: But si ganun, why say intention nga?
7: Gubon.
6: Gubon, mas siya dulaon ta niya. Hindi maskara, islanta na nga nabi, yabbi.
7: Yabbi, istibal.
6: Yabbi. Alam, huwag mo lang actor man, yabbi man.
7: Ngirit eh.
6: Baringisi.
7: Baringisi festival ning aton.
6: Pud duaya gigir pa nung no. Pero bisa man sila nga bing ano pagiring ibang pwede mo islan man?
7: Ti islan mo ang kwan ni ang stadium blato kag ang ospital.
6: Ha? Gali ka?
7: Islan ta na. Ang pa ang araw na may purok progreso to kwaon to islan ta to sang purok pagpadayon ng gugma.
6: Amo na?
7: Oo eh.
6: Ti wamayo kay wayagi nagi panumdum no?
7: You know why?
6: Ano may buot? May buot?
7: May buot siya. In sa simpleng istorya, Greg Gasataya is not insecure.
6: Hindi traditional.
7: Correct.
6: Insecure is the right term, oh, no?
7: Hindi siya insecure.
6: Para sa klala mo.
7: Siya pa na.
6: Bala, iya ko magbahinti ka muna. Mm. Ah, kamu na da. Mm. Ilira ka muna.
7: Bala, no? Magbahinti ka muna. Basta pamahoy, balik yung sakon.
6: Ang unang namin.
7: Ang unang namin.
6: Sorry, mayroon pa matimati. Katilaw ka naman.
7: Kaubol.
6: Ay, kaso ha, naagahan man to sa nang ligay ng honest. Nakabawi.
7: Nakabawi. So, in short, sir, dyan, di at di one kun ako ha patanawon kay dako tanawon mo subong ang Bacolod why ka man sang may makita nga the
6: very pero kaki five Eric ina ya pananawan sang pila ka mga utod ta sa business sector. I don't know how they rate the performance of the mayor.
7: I think we can ask the business
6: sector. Ang aton niya gusto na mo ni kaki five Eric takson ano bala ang nangin pananawan sa performance ng alkalde sa Bacolod, Mayor Greg Gasataya, sang kumuntao.
7: Although may ni, mga kontra ni Greg, siyempre, mambalgin
6: na. Hindi man na perfect ang gobyerno mo. May araman na na-delay na, may problema man. But you know, importante is the feedback.
7: Mambal naman siya, si Kipay, Merrick, si Kipay, Miljan, nagpabor kay Greg. No, it's not me doing favor. It's simply broadcasting.
6: Kung anong nakita. Kung nakita nyo man na.
7: Sa publiko.
6: So, ari na lang ato, para fair. Gimpalagaw na mun si Kipay Bertoga kit kay siya ang mamangkot sa tao.
7: Ati tao pambalunta.
6: Pasado, baldado, duwaton. No? Now, we don't intend whatever. But si ganun sina failure para doon nami pamatian sa dulunggan lang. Pasado or baldado. Sa line number one, naka-standby na Kipay Bertoga kit, man on the street, line number one. Kipay Bertoga, good morning.
0: Kagibay ba Eljan, kagibay ba Eric, mayong agagit.
7: Morning, morning.
0: Unog sang radio, tal subong sa may libertad.
6: Gasag, tingal na ako, numingalan, ginga, parking kita ko. Basta ba, tisigibi, ibot ka na sa mga tao, mangkot. Ang pamang, kabalo ka lang, anong pamangkot mo ganito yung preparasyon subong kay Piberto?
0: Ang akon, sining ka pamangkot, subong isa lang, no?
7: Pasado or baldado?
0: No?
7: Pwede namin na, pasado or baldado?
0: Pasado o baldado? Ako nang kasunod nga pamangkot. Kakibay Mary, kakibay
6: Galjan. Sige, larga, larga mula. Kaya para matali kami din yun. Kaya para at least black fair ang aton presentation. Tawo yung pambalunta. Okay?
0: Amo gani man. Pero damo ta, damo gin subong diri sa may libertad. No? Kaya ti magwagwalan ta kamay. Pero ti agat sila nobi ang mga radyo de. Pero again, mga kakibay, ilang taon na ton, kagpulsohan, no? Ang ila sining opinion man, no? Sa kay Mayor Greg Gasataya, kasunod din nga tiginabulupan tayo, mga kagibabel dyan, kagibabel Eric, ang karon nga soka o kon state of the city address ni Mayor Greg Gasataya sa iya sininga una nga tuig na pagpugko diri sa siyudad sang Bacolod na mangkot na diri kay ina, pero di balikan sa deport take na makabati kita si tatay.
6: Morning sa taga Libertad, mayong aga.
0: Mayong aga, tayo lang dito sa K5. Bono sa'yo dyan, K5, Eric.
6: Tayo mayong aga, tay.
7: Morning, morning. Tay.
6: Tay mayong aga, di kagapuli sa Bacolo, di tay. Di kagapuli, tay.
0: Sa Barangay 39.
6: Sige tay, mamangkot kami. Ano ang imo personal nga assessment sa naging performance ni Mayor Greg sa una nga tuig nga pagpungko ya bilang mayor?
0: Maagi na ang paglaga ni Mayor Greg kay unang-una na buliga niya po sa party sa ano ni Speaker sa ano sa DT ang Speaker sa kaula. Sige, tignan sa'yo kayo lang. Kaya lang magwa na kami ka, Mikey, ka landog ang radyo. Kaya lang ma-serio at eh.
6: Grabe, kinabog ka pamati. Sige. Sige, ara sige sige. Tay, go ahead tay.
0: Ang ako ni ano ning ang palakat ni Mayor Greg Mayo kay nagabulig sa mga vendors na kalalayan niya maghulam sa DTI SB Corp kaysa small okay. Business.
7: Nami ang
0: nagatubo lang sang nagasukot lang sang 1% increase.
7: Okay.
6: Grabe ha. So, amo na, may amo na, anong panawag sa program nga na, tatay? Anong alana? Gapaano? Ano nga lang to sa inyo?
0: Small business. Small business. Yes, sa SB Korea, sa BPI pala.
6: BPI? Aha, so, may mga muna galing ang program, no?
7: Kita mo, ang ginhimo galing ni Mayor Greg is to assist this small business.
6: Na makautang sila?
7: Access to capital.
6: Hmm.
7: Dako nga mutang niyo doon.
0: Mga vendors, small vendors.
7: Dami, ha?
6: Ang SME, bla? SME, small medium, medium enterprise. Enterprise no? Manong, Direkta Hanay, sa scale nga 1 to 10, pila ang grade mo kay Mayor Greg? Pasado, baldado?
0: Pasado
6: 100%. Wow! Grabe!
7: Dos pasados!
6: Dos pasados!
7: Zero baldados!
6: So nano ang imuminsay sa alkalde sa Bacolod para ma-inspired man sa karon? Kay ma-deliver so kanya, tatay?
0: Yan imuminsay. Ay, imuminsay ko no, kay Mayor Greg sa yakaroon nga soka. Ang mamal ko kay Mayor Greg, salamat kitang imubulig na mong rin sa mga vendors na nag-bastar kami, nag-utang kami sa BPI. Salamat kid Mayor. Kani ang among mga kwande, plastada, padayon ang uniform lang agwan, ang annex building, yun papintahan naman sa mga Mayor.
6: Good.
0: Ang CR, yun daw ipaubra naman nila sa annex building.
6: Very good.
0: Mayor, sige mo supportar sa kwan, mga vendors.
6: Sige. Tatay, thank you. Gidaano ka di pangalan mo, tay?
0: Donato, ako ta.
6: Tatay Donato, hambal niya. Pasado ka kay Pabirik.
7: 100% pa.
6: 10 kaya yung score niya mo, 1 to 10?
7: Tatlo, access to capital, repair of public markets, and support to market vendors rolled into one sa tirada niya.
6: So, in terms ng small and medium enterprises,
7: may
6: suporta.
7: So, ang score ni Mayor Greg sa aton nga man on the street ni kay Paiberto Subong,
6: 100%?
7: 2 pasados, 0 baldados pa lang.
6: Ah, grabe ha. Pasados!
7: Oh, 2 pasados.
6: Ikaw na mangita pag hindi ibang tricycle.
7: Larga mo na, larga mo na.
6: 2 pasados. 2
7: pasados.
6: Grabe, pasados.
0: Ang kagiba, Perek, kagiba, Beljan, kagota sa Tayna, nagpangbaligya to atin sa Tayna.
7: Bert, kay Paiberto, Bert, dali lang ginberta. Itan, si Berto, initan si Wilson ang gagawa na ho. Gamay-gamay yala si Berto. Ito, pinatamaan mo. Si Wilson, inadaisli.
6: Ang itsura, bla ni Berto. Yan si Piulo Pascual. Ibutakan mo, Bandol.
7: Nakibot ko pagbalikin ko. Hindi ba ni si Berto? Si
6: Are. Amo na. Amo na, okay Piulo. Hindi gali.
7: Okay na.
6: Hindi gali Piulo Pascual. Piulo Pakal.
7: Hindi na pala pagpagangin mo lang. Okay na. Larga mo na.
6: Abi, magpasta na sunod. Random ko.
0: Manog rapper, Subong.
6: Sige.
0: Rapper.
6: Sige.
0: Kadudog kaya after sini, kadudog sa tayo si Kolo.
6: Sige.
7: Rapper.
0: Lagi na sa K5. Ano ma, ari ikaw mo na ini. Adiridiri ka kato kay Adi nga radio. Andi.
6: Mayong aga. Day, laki na. Laki ba eh?
0: Tayo ni
6: Bay. Okay. Hello Inday, mayong aga si K5 Eljan kay K5 Eric. Mayong aga, Day.
8: Morning, ma.
6: Ay, tita, mayong aga si K5 Eljan niya. Tita, anong imong grade kay, anong imong assessment sa performance ni Mayor Greg Gasataya? Pasado o baldado?
7: Sa administration.
8: Pasado siya, okay siya.
6: Pasado! Okay. Sa 1 to 10, pilang score mo na eh siya?
7: Okay.
8: Okay sa kaya wala kami gin pahalin di.
6: Ati pasado
7: gid. Bindurman eh.
6: Bindurman.
7: Oh.
6: Rapper ka sang ano nay ang ilay pag hindi lumpia.
8: Lumpia rapper.
7: Kaya ako nga kanta rapper.
6: Kaya biya ni kakipa bitay gid ang rapper. Bugtaw na kamu aga pa ni dali na kamu kay mamahaw kita. Ay, ang karap daw. Sinanay gali. Dono ka nakalawig na nay nga nagalumpia rapper.
8: Ah kami na ni Gaubra.
7: Kapati yung tiyog man sila.
6: Tisiga. Nanay, thank you gid. 1 to 10 pila grade mo kay Mayor Greg. Kaya mal mo pasado, hindi baldado. Anong Greg, anong grade
8: okay
6: mo
8: siya? Okay siya,
0: sir. 1 to 10 pila?
8: 120.
7: Okay
6: na. 1 to 10 lang na yan.
0: 10 ang pinakataas. Pila hatag mo kay Mayor?
7: 20 ah. 20! Ayos! Good, okay na na, Berto ah.
6: Berto, sige, hangin, wait. Aking siya ba?

0: tricycle driver.
1: Tricycle driver naman ta.
2: Di naman ta. Sa
0: tayo kapag may api, you know? Oh, tayo okay. Mayong aga. Mm. Mayong aga, Simo. Live kita sa K5. Subong mamangkot lang kami, be. Karon city, state of the city address ni Mayor Greg. Gasa tayo. Yati, ano mambal mo sa pagpungko ni Mayor? Isa ka to eh. Ganong mambal mo siya?
3: Yeah.
0: Ha?
2: Makunta ko taga Bacolod siya.
1: Kabugtaw na siya.
0: Taga Bacolod ikaw? Taga Bacolod ka? Ha? Kulang isa ba? May problema. Sige lang isa. Yasin nga ba? Baka mong itato na
1: na. Problema ka na isling ko. Talawan ko kabugtaw na siya.
2: Ikaw ba?
1: Kaya gaugom. Gaugom pa to.
2: Bird kayo habla mo.
1: Gaugom pa to na yun. Gaugom.
2: Sige, sunod.
0: Manoglasa. Manoglasa. Sang karne, tay.
1: Lasa. Lasador naman eh.
0: K5, kami mamangkot na kami, be. Anong mahambal mo kay Mayor Greg Kasataya sa iyakaroon nga state of the nation, city address, sa isa katuig na nga pagpungko sa imo, be. Bilang ka po, kamakulod, anong imo sinimahambal siya, be?
1: Pasado? Pasado? Pabor ka? O namian ka? O kontra?
0: Muna, sir. Sir, anong mahambal mo? Kay Mayor lang.
4: Guwapo siya. Guwapo siya. Guwapo.
0: Ano sa mga ako? Ha? Hindi, ano man, bar mo lang si Mayor sa isa katuig yung pagpungko sa Bacolod?
2: Pasado, hindi.
4: Ay, yung manigay daw, ano naman na kalukar yung niya ginambal niya.
2: Ginasunod niya ang ginambal niya, Kipay Merik. Ga-deliver ko na ng promisa. Ano pa nung?
4: Ang importante, ang ginambal niya sa tao sa una, matupagi niya para promisa, matupa para...
0: Okay, sabi ka tuig to, ano ang mambal mo sa buong saya pagpungko?
4: Okay, okay ba na?
0: Kung sa ano pa sa 10 sa 10 nga ano, mga 7 na, 7. Okay.
2: So, oh, tanong mo ba aray na nga itong graphic. So, ano rate mo kay Mayor? Balik-balik-balik para kita sila na ipakita. Pasado versus Maldado, no?
1: Kadasig ba?
2: Dasig. What, sa tatlo, tapos mong 1 to 10 pilang rating nila na sa mga manugkihad karnida, Bert?
0: Ari-ari mga kontanta, sir. 1 to 10, pero pabor ka kay Mayor, di ba?
4: Oh, pabor
0: kami ni Mayor, pabor. Pero mga kontanta ang ratings mo. 1 to 10, pila inyo rating niya, Derek?
4: 7 pa. Pero
2: 7.
0: Pila?
2: 7?
4: 7 na.
2: Pasado, Gapon.
1: Okay na na. Good for Rado.
4: Pasado, Gapon.
0: Nga mambal mo, sir, 7, sir.
4: Ay, huwag pa mangin niya na ano, gita. Tanan niyang ipumisa diri sa market, ha.
0: Anong isa sa mga promisa yaw?
4: Amo na itinuluan niya diri ang ano mga vendors niya.
2: Ano nang na-deliver ya bakuta siya sa promisa ni Mayor sa vendors, ano nang nakita iya nga natuman ni Mayor?
0: Sa kanan nga mga promisa ya bisa kung ko ya ano matag mo nga natuman niya subong
4: ang nakita namon ang diri sa dalan blaw nga iya ka Mercedes blaw nga entrance daw na taway-taway naman.
2: Ang ginawa nang gid Mayor.
4: Okay.
1: Good. Okay na.
4: Kagang mga basura pa gid.
0: Nakuha.
4: Oh, ara gayon. Daw ano na kung consistent lang ano ah.
2: Consistent. Imagine, that's the right term. Consistent. Sige. Bert, thank you. Ang bali pa salamat na kita. Tay, sa ilo naman sa iban. Ang ginaubra mo niya, Bert, kwa niya, random niya. Kung sino lang kita mo, butong dayon, Bert, why niya, why na niya, briefing.
1: Why bahig.
2: Why bahig.
0: Nine na lang din.
2: Sige, go ahead.
1: Ara na, ratsada na niya.
2: Pasado, Baldado, duwa lang ato na.
0: No. Pasado, Baldado. Katota din siya, no? Sa karinderya, bla din kakanaan, aris na nanay, ka panghugas na napingkan, katota din. Nay, sa K5, kami mangkot na kami, survey lang. Sa pagpungko ni Mayor Greg, karoon iyang state of the city address pala. Sige sa katuig, ya. Sige na nanay, ano ka, gagaluto pagkaon. Mamangkot na kami sa imong paglantaw, ano mambal mo kay Mayor Greg sa imo, pabor kasi niya.
5: Pabor ko kay Mayor Greg, halintang una.
2: Langgas,
1: pabor.
5: Pabor ko kay Mayor Greg, halintang una.
2: Pasado, Baldado, si Mayor Simo?
0: Ano no?
2: Pasado, Baldado?
1: Pabor, pasado, Baldado.
0: Si Mayor, ano nakita mo si isa katuig yung pagpungko, eh?
5: Kadamo ko sa may nakita ka ni Greg, eh, halin sa una sa pagpungko, eh, halin sa congressman, sa mayor.
2: Loyalista ni Mayor Greg. Plangga, yes, Mayor Greg.
0: Ano?
5: Ang akon pag inaisa ko, upod mang utabi kong performance kayo.
0: Oo. Okay, mo. What? Nada na yung mong gripo.
2: Score. Go lot, si Kipa Merik.
0: Nagsulot tabi sa kusina.
1: Score yan, ay pila? Rate of 1 to 10, pila siya?
0: Rate mo 1 to 10, pila, binay?
1: Score?
0: 10%. 10.
1: 10.
2: Grabe.
1: 10, okay?
2: Grabe nga rin. Grabe. Grabe. Guys, continue si Kipa Merik kaysa kada tag score mo?
1: 5 pasado, 0 Baldado, loyalista, 10 ang score.
2: Ang ambal niya nga 10, halimpaya ko na congressman.
1: Gada ka, awara ka siya, loyalist.

0: Kultoni siguro ya. Kultoni orange.
1: Ara subong ato no, kung like ka mo, kung pasado like, kung baldado dislike. Sa page na to na yan.
0: Di problema kasi sa page na wayo.
1: Tiyan mo na yung mayo?
0: Pagitaan mo lang na. Sa kilid, aram na sa kilid. Pagitaan nyo lang na. Yambi, meron na yambi.
1: Pwede guro sulat lang nila, pasado o baldado. Ano? O grabe, Christian Abibasye, pasado. Donato.
0: Dahil lang, pasado.
1: Si Christina Abibasye niya, pasado. Esperanza Insoli, pasado. May kadiyan doon na ito, i-registro niya, malasado. Ang malasado.
0: Ang tibon siya, nung tunga-tunga siya.
1: Tunga-tunga
0: okay pa. Okay na, malasado.
1: Si Mercy Flores, tingnan niya, mayo, gidas Mayor Greg nga mayor, kung ang pumuliyo, magbinuligay man, kay ang pagdumala sa isa kabanwa, dipindi man na sa pag-ugyon sa pumuliyo.
0: Correct na.
1: It's a good point.
2: Sir, kakibay, Beric, kung kibay, Beljan, kasi sa nagabaliga, orange, no?
1: Kayo, ha, bala. Abalunta ka karoon nga, day, itlog mo na, day, orange! Nga sa kamla sa mga series, blau.
2: Pagkukot, isa ka to, eh. Okay, ma. Ha? Okay, ma, mga kabuhi-buhi, man. Paano mo nampal nga si Mayor Greg okay siya? Okay, si mo? Ano na kita mo kay Yate, ha? Eh, paano naman kayo mababaligyan ko? Okay, sugi, sige.
1: Aligyan siya, kuluan na
0: yan. Ang iya to ya, Berto. Ang iya to, pasakay. Pasakay na to ya. Yung okay man. Pasakay na to yung iya, pasakay.
1: Okay.
0: Ibutan to siya sa malasado, guro.
1: So, ngimuon tadi sa malasado to siya.
0: Malasado to siya kay medyo pasakay to ya.
1: Pero iduaton mo. Pasado, baldado. May isa halos talanta, 90% yung pasado.
0: Pasado.
1: May isa nga malasado.
0: Why ka rin, baldado eh. Bert, go ahead.
2: Makotong ta driver sa ano, sa jet kay wala komenta sa iro.
1: Sige.
2: Sir, mayong aga, live kita sa Kipay. Mangkot na kami. Ano ma'am, bal mo kay Mayor Greg sa taya? Bisaya, sino yung magpungko? Sita ka tuwek?
3: So, maayo man. Kaya ang bata ko, scholar mo mo.
1: Oh, grabe si Mayor Greg. Bisa nila ito mamangkot ba? Random na, Bert, ha? Why naging plano, ha?
2: Wala ni. Gabiyahe ka nini.
1: Ay, random niya kay Kipay, Bari. Ano, mayo? Amo na nagali ka. But si ganon, lapnago ng servisyo ni Greg sa taya?
2: Random din ang mga tao, ha? Galakat ko, lalo naging katuan. Tabalat ni mabalan, tabala.
1: Why niya pili, kakipay-birik mo? Lakat ka lang niya sa dalan?
0: Running score, 7 ang pasado, 0 ang baldado, 2 ang malasado.
1: May 2 ka malasado.
2: Ay, ano mang bal mo? Sa magkukon ni Mayor Greg, subong bilang jeepney driver. Because di mang bal tanga taxpayer man sa makulot.
3: Damo man siya na yung muante. May mga hospital na. Dari kay Greg managani, no?
2: So, na-rate mo bitay, dangat 1 to 10. Or 1 to 10 pila ang imo ma-rate kay Mayor Greg. Ang 10 ang pinakataas?
3: 8 guro.
1: 8, okay, fair. Tiba kuta sa siya pambala. Mayor Greg Gasataya, pasado o baldado? Pambala sa tayo,
2: eh. Okay. Kay Mayor Greg Gasataya.
1: Pili, pasado o baldado?
3: Pasado.
2: Pasado.
1: Pasado.
2: Alam mo tayo?
3: Nini Largo.
0: Running score.
1: Pasado na. Ginapalakpakantas na kayo nga. Ang namian ta subong kay Berto Gakit. Galakat siya. Bisan sino na lang yung iyang
0: mabungguan.
1: Mabungguan. Ang guwayan, hindi niya Roblox kag task sa Roblox, ha?
0: Kwa niya?
1: Kag sa Gorbox, ha?
0: Well, kwa niya? Car, ano ba na?
1: GTA?
0: GTA niya sa GTA. Kwa niya? Bert, kay Piper Jan, running score. 8 pasados, 0 baldados, 2 malasados.
1: Kanabi, isang tinaga ng malasado mo. Siguro, tunga-tunga lang siya.
0: Medyo way siya. In the middle lang siya.
1: Ang guay siya na kung sa butoy, abstain na.
0: Kung sa simpleng istorya, ni kung din mayo dito.
1: Masin ka malasados, mayo. Mayo manu, mayo hindi.
0: Mayo hindi.
2: Sige ba, Derek?
1: Good.
2: Ari na talapit sa mayunoar.
1: Yunoar. Estudyante naman.
2: Na, mayo aga. Five kami na. Namangkot na kami. Senior citizen, ikaw? Okay. Din ka makadto? Mabakal bulong.
1: Taga Bakulod na?
2: Mamangkot na kami na bilang isa ka pumuluyo man sa Bakulod. Ano maambal mo kay Mayor Greg Gasataya sa isa ka tuwag niya nga pagpungko? Be?
4: Okay naman. Wala naman problema.
2: Ha? Wala naman problema? Okay. Sige, ang nga, mambal mo wala problema. Ha? Anong nakita mo kay Mayor Greg?
4: Basta nasa mo sa basura. At dito mayo na.
1: Matigulang yan, budlay niya.
2: Sa gabiin ikaw?
4: Sa airport.
5: taga Singkang Airport. Di ka makatuo. Subong doon, nagalakat ka lang, ha?
4: Malingki po.
5: Malingki ka. O sige, hindi ka. 1 to 10, pinakataas ang 10, pila maatag mo kay Mayor Greg?
4: Mga 8 siguro.
5: 8.
0: Diyan ako no, pasado, baldado.
1: Ako tabi, pasado, baldado.
5: Pasado, baldado. Si Mark Greg, si mo.
4: Pasado.
1: Ha? Pasado. Okay. Okay. Grabe ko matinaga. Bert, paistorya ko na si mo si Tan, may instruction si Tan. Tan, istorya na si Berto, gakit.
0: I-offer na si Tan, tagay na instruction.
1: Tagay isa na instruction. Then, hambala mo si Sir Babes, baka pa niya si Sir Berto.
0: Okay, mga ka-K5, sa aton man on the street with K5 Berto.
1: Ano ang aton nga iskutin niyo, subong? Ang aton pamangkot, pasado o baldado? Ang hindi makasabat ba yung malasado?
0: Malasado.
1: Okay.
0: Running score. Sa siyam katawang ang ipamangkot ni K5 Berto Gakit sa Libertad Public Market, 9 pasados.
1: 9 pasados.
0: 0 baldados.
1: 0 baldados.
0: 2 malasados.
1: 2 malasados.
0: Iyat sila ni nga ito, subong.
1: Tiwa ito, may mga muna pinakatampion mo.
0: Your honor, subong mo.
1: Balik ka sa K5 Berto. Guwain K5 Berto, you will have still 5 pakmilog, 7.39 ta. Pag 7.45 mapuhay ta, guwain kayo ma-proceed sa pinatak-topic. Guwain.
0: Larga bola.
5: Si tatay gabligyan si Mingo kag mga coconut.
0: Indian ako, Mingo. Coconut. Oh, bendor.
5: Coconut, niyog. Tayo may yung aga.
1: Niyog.
5: Kaya sa K-Fly, pamangkot lang kami. Ano mga, paano kayo may sa tayo? Bisa isa ka tuwing nga pagpungko. Survey lang naman, be. Da okay man sa. Ha? Okay man kayo daw. Taway kaming libertad.
1: Taway. Tuod mang gina. Kipaberik, no? Amo nang ilay ang assessment.
0: Bendor, ha? Bendor.
1: Nga, nagtaway, in what term? Sa anong pamaging nga makambal siyang tawhay ang libertad?
6: Tawhay kay Jay, kay daw wala pirmi kami ka... Wala sila, pero may vlogga pang...
0: Dakop.
6: Tapos magbasta, okay na kami.
1: Hmm. Tapos limpyo ng libertad kung tulukon mo, no?
6: Limpyo kaya ang libertad eh. Pagkatapos, tapos limpyo. Okay naman kami kasi why man kami ginapang dakop eh. Ginapang saway pa lang, city legal nila daw. Ginasaway mo lang kami, tapos wala naman pagka duga-duga eh. Alas 8:30, okay naman kami kayo makabinta-binta mo kami.
1: Wow.
0: Okay, tayo aring pamangkot sa K5 sa imo. Ano ang imo pagtanaw sa administrasyon ni Mayor Greg sa taya? Pasado o baldado?
6: Ay, pasado.
0: Pasado.
1: Pasado!
0: Okay, score!
1: Score, 1 to 10.
0: Kung ikaw mag-score.
5: 1 to 10, no?
0: 10 ang highest.
5: 10, 10, 10, 10, pinakataas, pila matig mga grade kay Mayor. 1 to 10. Kung sa akong 10 gid eh.
0: 10. Okay, perfect.
1: Budlehan kami kina. Tay, thank you gina.
0: Salamat.
1: Ang pinakagrabe magatag rating nagapang motos to black lumpia. 1 to 10, 20. Yaya mo. Pangakig.
5: May mga kotse tatay. Anong bal mo tay?
1: Ano tay?
5: Gato lamang kami sa TV. Masa gagawa kami na.
0: Why? Why lamang ipagawa sa TV ah?
1: Tay, wala lamang pagawa sa TV ah. Tingog mo lang sa
0: mga. Tingog mo lang naglusot at tunas Germany.
5: Kakadlawning mga tao sa kilid.
1: Aga pa matigit sila.
0: T-building na yung iyasang migot.
1: Wala ka dahil mo sa kampiyon mga cellphone na yao. Ang imo na hindi na pwede magamit tao. Ang imo. Hindi talaga pag-istoryahan. Kabalo na kung galing ko na nung ginagamit. Musbong. Masige na. Padayon na.
0: Padayon.
5: Hindi nyo na magdalab
0: na. Padayon.
1: Last one.
5: Nanay ka manong taya, SDL, yung mga koton sa liyo.
0: SDL.
5: Binisat, nanay. Ito man, ay, nanay mo yung aga, manong ka taya ka SDL? Oo, mamangkot lang, di kami na sa K5. Ano mambal mo kay Mayor Greg, survey lang? Mambal mo subong sa iyo pag pungkos, isa ka tuig, be? Ano ba ito? Ha?
1: Ano assessment mo? Kasambal lang sa mo.
0: Kabalo ko na. Ina sa iya, panawags na isa iya, ya. Sa baseball pa, playing safe. First base.
1: Hindi siya magaling.
0: Nga bala ka mo, bata nyo. Dakit lang, anong gulo ko maglabog bula.
1: Hindi man sa malasados, hindi sa tupad man.
0: Wala siya eh. Basta bala ka mo na.
1: Kalaw, ayaw nang malamit talentados. Hindi pa rin sakto yan. Kalaw, ayaw ko na muli yung tinaga.
0: Playing safe. First base, ikaw.
1: Ano ko eh? Kung dua-dua siya, tunga-tunga siya, malasado.
0: Na.
1: Kung pasado. Kung failed, baldado. Tikon mo ay isa iya, gasabat. Ano pa daw talaman?
0: Bayatan na.
1: Ikaw na masunggod sila nung laong lining ato.
0: Basi ko mabatian niya ako magambal, taga-tarantado. Yan! Mugayin ako na, Eric. Mugayin ako na.
1: Hindi. Why tayo nagambal na?
0: Why tayo nagambal
1: na? Kaya wala niya madalas choices.
0: Why na di madalas ako.
1: Sige, ang inyo. Pero at the end of the day, last one kay Piberto, kay may 2 minutes ka, may harap pa. Last na lang.
5: Sige. Mangkota din si... si Sero gabaligya ni isang ano ni mga kakatumbal. Sir, mayong naga live kita sa K5. Angkot na kami. Ano, mambal mo kay Mayor Gregory sa taya sa isa katuig na pagpungko. Yabi, kay Karun, kay Sokaya, State of the City address siya?
7: Ang ano naman, may okay man.
1: Hmm. Okay man.
5: Mambal mo okay kay Missy Mayor?
1: May pamangkot si K5, Eric, sa iyada yun ah.
5: Ano mga mambal? Nga nambal, mambal mo si nga okay si Mayor?
7: Kaya may naimuan sa nga iba niya, correct. Ano, ano,
5: ano mga naimuan niya?
7: Ang wala ko muna ng wala.
5: pero magtag mo pasado o baldado si Mayor para si mo lang?
7: So, naman ito sa 5 or 10, 5 lang.
5: Pasado or baldado si Mayor si mo?
7: Medyo balda.
1: Malasado. Malasado.
5: Pasado or baldado? Baldado si mo? Ano pasado?
7: Baldado.
1: Baldado, baldado. May isa siya nga baldado. Okay, okay na. Yan yung opinion niya. Respeto mo na.
5: Okay na. Ano yung balsamon nga baldado si Mayor? Para at least ma-raise man ang iyang inyo man niya ano eh. Na ibubunot man kung anong kulang pa sa iya pa kalibirato. Ano man ba? Nga.
7: Good. Talan, nandun yung kulang mga street lights daw.
1: Ah, kulang sa street lights? Ano pa?
5: Okay. Okay na lang, tao mo. Ah, okay. At least, sige ah.
0: Good. At least namin siya. Honest answer.
1: Sige.
0: Very good.
5: Ang ano, ang ginmangkot ko, kagipay ba Eric, kagipay ba Eljan, edad din, wala pa ka naglabot, 20. Bata pa, ka cellphone, ka ML. Ka nami, kay si baka, bala may ara sila nalantaw sa syudad. No? Ano, at least may ara man nga, ano.
0: Good, okay. Very good.
1: Very good, gina. Kanami kay at least ang atong da kagi 5 berto man punto ta. Nami nga random ang pamangkota because it's straight from the heart. Ano gid lang unod sa puso nila. Tibay, thank you so much gid si Modrang pasado baldado mission. Ha? Subong aga ang rating mo sa Moniki Paberek. Pasado. Pasado ka. No? Kampion. Thank you gid.
0: Bye bye man ni.
1: Oh, kagagapon baldado blato subong ka pasado.
0: Good. Kay Paberto namin ni kay Pabeljan kaysa market kita. So ang mga tao halin sa lain-laing lugar.
1: Cross section ng society.
5: Damo kita no wala ta na balkaina may ang mga nanay to gabakal to bulong sa talanta makita random tanan.
1: Correct. That's very
0: good. Very good.
5: Amo ni ang madulong naton nga pasado baldado ka segment no sa kay Mangkot Mel Greg sa taya. Sige, nagikan diri live direktamente diri sa may merkado sang Libertad. Ako si Kaki 5 Berto Gakit para sa Ambyon Kabalita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Tungod sa
1: score, guys.
0: Running score. Jis pasados. Pulo.
1: Okay.
0: Jis pasados. Uno, baldado.
1: Tapos?
0: Dos, malasados.
1: Kampiyon. Oh. Ang guaya sina, kung sa kwan pa, pulo, pabor.
0: Pulo, pabor.
1: Oo. Oh. Dua abstain.
0: Oh.
1: Sa Isaya, hindi pabor.
0: Tungod kay wala streetlights yung tanaw. Oh. Ang ilagi kalabanan ng vendors ng ambal nila, kaarigladong aton ng market, na hindi istrikto ang mga city legal office. May mga projects siyang ospital, damo siya hinimuan, nagtawhay ang Libertad, and above all, may isa kay nakakanami naghambal.
1: May pangabuhian, livelihood.
0: May palangabuhian, ginbunod sila BPI. Access sa BPI, sa SME nila nga project, wow, nga nakakapital. That's good.
1: Sa kabuhi mga ka-K5, importante sa tanan. Nga kung anong imugin bungat, imugin ginatuman. Amo na ginambal sang isa sa mga na-survey naton nga mga gipromesan mirgig sa merkado, sa Libertad. Ginatuman niya. Kag may driver kagipamangkot si Berto to, hindi yaman hungod, ti driver na dakpa niya, scholar pagiging mirgig bata niya. Para sa masa, amo na perming gusto naton ni Moon para sa serbisyong K5. Madumduman pa ninyo sa nagligad nga Biyernes. Grabe nga gulhul di sang ginikanan kay Paberik, pati sang lola kag sang Iloy kagamay. Patapos kay ila sining nga kabata nga duha ka bilog ang ginbawian sa kabuhi kay Paberik dito sa siyudad sa Bago. Subong si Kipa.
0: Pero before ma flash report anay si Berto ko, no?
1: Ma flash report anay. Naka-standby, may flash report.
0: Gabawi gid siya.
1: Pasado sa subong mo.
0: Sa akon, pasado sa subong.
1: Kagapon?
0: Keep up the good work. Baldado.
1: Kagapon.
0: Keep up the good work.
1: Dali lang.
0: Good work.
1: Class report na.
0: Class report.
1: K5 Berto, please go ahead.
0: Go ahead, Bert.
2: kasi Bebel Jan, kasi Bebel Rick, magulang ganyan na ba ito na itong inisyal ng informasyon, isa ka lalaki, Tapuan, patay,
0: uy!
2: Isa ka bangkay,
0: uy!
2: Ang Tapuan, diri mismo sa syudad sa Bacolod.
0: Uy, grabe
2: ni. Lang taon na ito, hindi na kayo kita ka-picture sa itong sinayin, naka-short, inisyal lang eh, naka-short, kagwala sa bayo.
1: Okay.
2: Ang tugang sinayin informasyon, bantayan sa akong sinayin pagpangumbalik, isa ka bangkay na Tapuan, diri sa syudad sa Bacolod. Ako si Kakipa, Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News.
1: Gabawin, salamat sa report ni Kipay Berto Gakit. May isa naman kabangkay Resapuan somewhere in the city of Bacolod. Bantayan ka noon ang dugang mga update rin lamang sa inyo paborito ng programang Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
1: Dari kita sa ginatawag servisyong K5, ang servisyong may puso.
0: Okay.
1: Ti Banwa, salamat sa tanan nga naghatag sang bulig. Kipay Berik, naka-raise kita around 10,000 pesos.
0: All in all, pati ang Rayo. All in all,
1: pati ang ginhatag nga bulig sang Rayo Foundation. Para sa pamilya sang duha ka mga kabataan, ganagkala lumos dito sa Subak, Kipay Berik. Okay. It's a moment sa din na mamatsyagan ta, Kipay Berik, kadamo manggaliga palangga sila isig katao. No?
0: Mm-hmm.
1: Inablang panahon nga, abi mo down ka nagin, but there are people around you. Mga instrumento ni sila, Kipay Berik.
0: Yes, yes, yes.
1: Para mabuligan kasi mo kasubo.
0: Mm.
1: Actually, hindi ta naman yung mabalik ang kabuhi sa kabataan nila. Mm. But what is important, Kikipay Berry, nga bisan sa gamay nga bagay, mapaganagan ang kasakit na batsyagan nila.
0: Mm-hmm.
1: Inabalang mabatsyagan mo that there are people around ginagasimpatiya sa imo. They are tapping your shoulder. It's gonna be fine. Just move on.
0: Kagbariya sang dinalansing sa kakanta kay Five El Jan ng Gasiling.
1: Gasiling?
0: For the yoke I will give you is easy and my burden is light.
1: Amen kay Five El Jan.
0: Ay, may mga kauturan nga nagabulig.
1: Yes. Amo nang kung kaisa, ini nga ton microphone is just an instrument.
0: Yes, yes, yes.
1: Do kitang vessel. Kay yes. Mantali sa una, muna gusto ni Dr. Miloy nga makabulig ta sa mga
0: auto. This is K5.
1: Naka-standby directa mismo sa Bago City ang aton Rayo manager, K5 Robert Pacardo.
0: Yes, yes.
1: And Wilson Villena, atong reporter, para maghatag sang update. Kay official na nato itong over sa mga adlaw.
0: Ang kwarta, no?
1: Ang natipo naton nga pondo. Naging padala nyo sa GCash na last time doon duman nyo. Amo na ni gitipon ta, plus gidugangan sa Rayo Foundation. K-Pab Wilson, good morning!
9: Good morning, K-Pab Aljan at K-Pab Eric. So, hari kita diri subong no, sa pabalay, sa puluyan, no, sa pamilya, maupo si Wala, K-Pab Eric and K-Pab Aljan. Kag, hari na diri subong ang bangkay no, sa duha ka mga kabataan, yung minor de edad nga nagkalumos sa ligad, K-Pab Eric and K-Pab Aljan. Kag, kaupot naton, man ang amay, kag ang iloy, sinisang duha ka mga kabataan. So, gintutukan, ginaton ini, halin sang insidente, K-Pab Eric, K-Pab Aljan, tugtog sa panawagan sa mga kinikanan and at the same time pagdalagit no sa mga lawas ni San Duwa ka mga kabataan kay Sir Eric kay Sir Eric so siningat ni on upod naton subong ang aton sining Rayo Manager si Sir Robert Pacto and at the same time ari naman di ang parent no San Duwa ka mga kabataan agod nga i-official na i-turn over ang aton sining financial assistance o kunbulig sa mga pamilya kay Sir Aljan and kay Sir Eric nga pamagi man sa K5 News FM no naka tipon kita sa aton sininga mga listeners kag mga donations man sa aton sininga mga employees dira sa K5 News FM. So dala nato subong karon kay Fred Aljan and kay Fred Eric ang sa K5 niya nga ano nga donation and mayara man to sa ano sa kay Sir Robert Pacardo nga iya karayo. Sir ma'am halin sa K5 News FM ma'am nga ano thinking ni ma'am. So ma'am ano ma'am bal ni ma'am sa so far kamusta kamusta mo ma'am?
10: So far, sir, nang doon natawayan na pinsar ko, sir, kay Sumo, tungod sa news niyo, sir, tungod sa interview namon, nga wala ka mo nagkwan, ginpaspat niyo, gid, kung ano ang kamauturan sa amon, sir, kag appreciate gid namon, sir. Sobra gid kami nagapasalamat sa inyo, kay tungod sa inyo, nakalambot ang tungod sa news niyo. Nakabugtaw, kag nakanapukaw ang mga opisyal namon. Naka

0: kami ka balukong din kami mauna. Sa muna nga, hindi pa salamat dito sa inyo. Sir Elgian, Sir Roberto, si Sir Robert. Supragid ko nga pasalamat din sa inyo. Hindi ko man din mabalik sa inyo.
1: Dr. Miloy.
0: God, bahala magbalik sa inyo sa mga tao nga nagapati kag kung ano kami nga mga ginikanan kag sa mga tao nga gadyad sa amon. Gapasalamat gid ko sa mga naghatag sa mga bulig nyo miski siguro kinanlan nyo pa ni kaso nakita nyo kung ang isa ka tao nga kinanlan ginuna nyo gid kami tagaan. Salamat gid nga salamat. Hindi ko man ni mabalik sa inyo isa-isa, pero bukad na gito ang pangala sa inyo. Sa K-5, kung hindi tungod sa inyo, siguro, may na kami nagka-kanya kung paano namon masulbar ang hospital bill namon, ang mga burial, ang pagbakal sang luti, ang pagpahimo sa mga pansyo nila. Salamat gid kay madulong namon sila nga hinway sila kag miski sakit nga maglubong sa isa namon sa duha namon ka bata matuno namon kay siguro dupi lang ang pala ang panganan lang siya nga yung pahulam ni Lord sa amon kaya hindi kita mo mabalaan kung nga anak kalambot ang bata namon sa suba nga wala man dito kakadto. May gani ka tong sulalagyan.
2: Yeah, may mga kasari na mensahe mo yan, sir. May mga kasari na, no? Una, napasalamat kayo. Okay, pa. Kaya, kaya, dyan, sa tanan nyo, ano?
1: Dok Ramilo, eh.
2: Dyan kami. Yung sa una.
1: Sir Eric.
2: Tutugtog sa bung. Nagtatanan niya sa hugo nga na kalapitin ka nagbulig sa among kalisod. Wala kong mamat. Tanan siya akong pamilya. Punta ako ta. Nga pa salamat niya. Mga damo. Wala si mamat ko. Sir, ma'am, upo. Taman, this is Sir Pacardo. Ato, sila nga manager sa Ramil YOY Foundation. Kasi may harapan silang ipalambot mga financial assistance, sir. Mga
3: sa mga pag-isip lang na ang kantidad para nga transparent sa ato yung mga nagbulig yung makita nila nga actual nga kantidad ang inyo na baton. So wala ko din monitor. Anyway. So okay ma'am. Ari ma'am mangyas ang ari yas ang Rai Foundation ma'am. Naramil YOY Foundation.
1: Okay. Ginapakita namon para makita nyo nga munang bulig nyo. We want to be transparent. Halin sa isa gatos, 50 pesos.
4: Sa kalibong.
1: Lima gatos, 300. Amunang ginabaton sa pamilya. Salamat gin sa inyo ha. Bisan pa paano, naganagan ng kasubo sa pamilya because ara ka muga pala nga agabulig sa ila.
3: Sige. Anong mambal mo ma'am sa mga tao pa nga gusto magbulig sa inyo? I understand yung 50,000 ang inyong balayran sa funeraria kag nakatipo na kamo sang gamay ng kantidad. I-grab na natin opportunity sa pagpanawagan pag ito gusto magbulig mo.
0: Para sa concert, kung maibulig pa man kamo, okay lang, na-accept kami, pero sila nga ibalos, wala kami sang ibalos sa inyo, kundi pangamuyo na lang. Pero kung wala naman sir, okay na ni dako nagiti nga bulig sa amo, dako nagiti nga pasalamatan sa inyo kay kung hindi po nagipusipos lang kami di. Injudge kami tong tao kung nga napatay ang bata namon. Wala gid na tulid ang kamaturan. Dako gid ang pasalamatan ko sa K5 News FM. Nga gin tulid nyo gin ang kamaturan. Salamat gin kay sa Rayo Foundation nga nakalambot ma na kuan man ako gin ni nga kantidad ang ginhatag nyo sa amo sa mga tao. Hindi ko man kamo maisa-isa, hindi ko man kamo kilala, pero salamat gin sa inyo.
1: Okay. Sige.
3: Subong tani kundi si Mrs. Dobra, ikaw di sa balay. Anong imo ano sa mga mauras nini, anong inyong mga routine tani upod sa bata mo?
2: Subong tani gyud niya, no? Hindi niya mong amo niya ano. Sumisis ko galakat na ni. Imo subong kami, subong tani nga oras aren na kami sa eskwelahan. Dulong na kami upod na kami sa mata. Napuli lang kami na din mga 10 na sang ano. Tama. Habon tigid. Kita daw Jack, kita Derek, magdugang ka mo.
1: So, pwede okay naman, no? Okay. Ang aton lang, amuni, sa inyong mag-asawa, pabilin lang ka mga mga inmabakod, mga muyo, i-bless ka mo, guide ka mo, at ipanon, pagid ang nabili nyo ng kabataan. Gusto ito ginambal ni ma'am kayo na?
4: Oo. Oh.
1: Kabalo ka, ang kabataan, Takipay, Eric, are God's gift to us.
4: Oo.
1: Hindi ini aton gi paulam na sa aton.
4: Na sa aton tanan.
1: So kuno nung kabubuton sa Ginoo batunon tagid kay kabalo siya kuno nung mayo para sa aton.
4: God's will.
1: God's will.
4: And his God's precious time. There's a time for everything. Yes. Hinatagaan niya ka to mo make sure.
1: So happy. In behalf ni Doc Ramiloy, kami gapalabot sa ngamon nga pagbuylog sa inyo kasubo. Upda namon sa pagpangamuyo nga kabay pa mga baga pabiling kamo mabakod.
4: Gamalampasan.
1: Gamalampasan ini nga pagtilaw sa inyo kabuhi, ha? Kondolensya liwat sa inyong mag-asawa kay sa bugos niyong pamilya.
4: And God be with you.
1: God be with
3: you. Ang galing, diri sa ka-concern si Tisen, isa gusto lawago nga lang niya, nagdugang sa 400 pesos sa listener naton sa T5, yung pagi din sa aton na
1: T5. Good, very good. Grabe, no? May kasulod pa?
4: Take it. Tidugangin na lang, ano yung K5, kwan? K5, Robert.
1: Ara na siya. Sige. Sige, Son, thank you good sa inyo ni Rayo Manager, Sir Robert Pacardo. Thank you good, Sir Robert. Thank you good, Manager.
3: Bali, 8,000 sa mga listeners, tapos 2,500 plus 400 ang nabaton sa pamilya bilang financial assistance. Sabay nga makabul. Pero may kulang pagid, kita mismo nagpanawagan na sa atin yung mga listeners sa kutob sa ilang pabulik. Kalit sa ilang tayo po. Salamat.
1: Sige. Son?
4: Ari, pagid may dugang. Dahil lang kay Roberta.
1: May dugang pa kuno.
4: May dugang, dire subong, nag-text, nag-PM sa akon si Kwan, si Mama Esperanza Insoli, si Reljan. Gapa ngayon sa GCash number?
1: From
4: Florida.
1: Florida.
4: Mapadala siya.
1: Bert, yatagi mo GCash, di kita na pagi.
4: Mama Esperanza, oo.
1: Son, pa ngayon, GCash, di kipem Robert.
4: Kipem Robert, forward sa akon para ma-forward ko sa Florida. Oo. Ma'am Esperanza, i-forward ko si Imong iyan ni Sir Kwan, isa ni Sir Robert nga GCash number. Dahil lang.
1: Sige.
4: Okay. Sige.
1: So, sige, Son. Salamat, Gizon.
4: A gift and signs, a show of love and support.
1: Love
4: still,
1: and support.
4: Keeps on pouring para sa pamilya nga na listan.
1: Sige. Son.
2: Eric Direktadri, no, sa may Purok Riverside, no, sa may barangay Tabunan, Siyudad Sampago, minilaman si K5 Wilson Milena, upod na doon si K5 Vincent Coralde, kasi si K5 Robert Pacardo. Hindi nga balita nga na doon, sa inyo sa kalawang sa Mighty CD 35-DPX700. Para sa kampiyon na balita, sa Bisyo Publiko, hakalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: K5, Eric, abi mo, grateful heart.
4: Yes, yes.
1: Ang ginpakita sa aton sa mag-asawa. You know, isa ka bagay, gin-appreciate nila sa K5, kay lain gali ang judgment sa ila lain ka K5, Eric. Daw ginabasol sila what really happened to the children.
4: Ang mga irresponsable, abe.
1: Pero sang nabalaan nilang bilong istorya, people are now trying to embrace and understand the situation and sympathize with the family.
4: Kaga, ang ilaman nga attitude, why na sila sa additional burden on their hearts? They simply let go, accept everything.
1: Ang hambal sang nanay.
4: Salamat na, sa Ginoo.
1: Gimpaulam sa ila sang Ginoo. No?
4: Salamat na lang.
1: That is how amo na siya kon rooted ang imo nga kabuhi sa espirituhanon.
4: Mabakol ang ilang faith sini nga pagtuo. Yes. Whatever.
1: Dayaw ta sa mag-asawa, no. Let's pray for them.
4: Ang ibans na masyagit nga ginamumo kami ni Lord man.
1: Mamasol. No?
4: Mamasol na ya way. Okay na, salamat. Salamat kit.
1: Gigipaulam sila at least for how many years nag-enjoy upon sa kabataan. Sakit lang.
4: Sakit lang.
1: Baga K5, may development na karoon sa Flash Report ni Kipa Berto Gakit. Maposta commercial break, Kipa Berik.
4: Pero ginapabalo lang yung gaon ko lang sila dyan. Yes. Basi yung iba nagtalang ba? At okay na pamangkot mo kung may biyaheng mga barko. Ang suki na nga barko, ano gani?
1: TriStar.
4: TriStar. Migo nagpabalo ta. Si Migo Tatalo. may biyahe, wala untat biyahe ang TriStar.
1: TriStar. Actually, ito sila lang biyahe subong eh. Sir Tatalo, thank you kagapon.
4: Thank you, kid.
1: Papos kami commercial break. Ang oras na rin sa inyo sa MyTC ang Alkaline Vitamin C alas 8-3 sa aga.
4: Stand by.
5: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madalas sig nga wifi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time